0: milyon dollars lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:06 in the morning. Kaya po, ito ang ikalawang oras natin, ang ating pong reflection segment.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay mga kaibigan, salamat muli kay Pastor Ray Bechayda na nakasama po natin kaninang unang oras natin. And today, ang kasama po natin ay ikalawang appearance na dito sa ating programa, no? And September 2024, yung kanyang last guesting sa atin. I'm talking about si Pastor Sunny Yaco. Siya po ay taga Jubilee in Christ Christian Church. Batanggenyo. Batanggenyo pala si Pastor Sunny. Pastor Sunny, good morning.
6: Magandang umaga po, Ti Cecil, at sa ating lahat po, sa mga nakikinig sa ating palatuntunan.
3: Yes.
6: Sa umagang ito.
3: Kumusta kayo?
6: Sa biyaya po ng Diyos ay mas mabuti kaysa dati.
3: Kaysa dati, yan. Life updates naman, ano bang bago kay Pastor Sunny? Kasi 2024 pa tayo nagkausap dito sa Celebrating Life.
6: Opo, maraming bagong biyaya ng Panginoon. Una, tapos na, mayroon akong anak na pulis po ngayon.
3: Pulis?
6: Ayan, oh. Si Jobes.
3: Mm-hmm.
6: Dapat kasama ko ngayon, galing sa Cavite, pero nakapos ng panahon.
3: Yes.
6: And then,
3: pero kasama mo yung si LJ.
6: Si LJ po. May kasama
3: si
6: yung kanyang girlfriend. Ang kanyang si Zoe.
3: Zoe.
6: Ayan.
3: Oh.
6: At sa ministry po, maraming idinagdag ang Panginoon.
3: Amen.
6: Meron po tayong involvement sa tatlong school.
3: Mm.
6: Awak natin yung barangay sa tuwing flag ceremony at saka doon sa school.
3: Mm.
6: And then may ministry din tayo sa ating mga kapulisan sa Potrero.
3: Amen.
6: And then, yun po yung huli. Natutuwa ako, salamat sa Panginoon na in-invite tayo sa Lupon ng tagapamayapa sa barangay.
3: That's
6: kaya
3: nice.
6: May oportunidad para okay. Ma-share pa rin ang
3: gospel. Saan yan, Pastor?
6: Sa Potrero barangay po.
3: Okay.
6: Malabon.
3: Sa Malabon. Kailangan yun eh. No? Sana lahat. Ano? May ganun. Yeah, para talaga yung ang tawag mo dyan ay parang moral recovery.
6: Amen.
3: Diba? So, ang ganda. Kumusta po ang ministry, church activities?
6: Sa biyaya po ng Diyos, salamat. At nais nating pasalamatan ang Diyos sa ating iglesia, sa mga masisipag nating mga volunteers dyan. Ang aking misis si Mabel, hindi nakasama ngayon kasi sa Sunday school siya.
3: Yes.
6: Ayan, sa ating mga deacons and elders at church, salamat po. At sa mga kapatiran.
3: Amen.
6: I hope nakikinig kayo ngayon at makikinig
3: manunood.
6: Kayo.
3: Yes.
6: Ayan, manunood din.
3: Oo. Jubilee in Christ Christian Church.
6: Opo.
3: Where is your church, Pastor?
6: Dito po sa Araneta Village, sa Gladiola Street. Sa Araneta Village, Potrero, Malabon.
3: Malabon, medyo malayo pala rito, ha?
6: Opo.
3: Oo nga po.
6: Malapit lang sa monumento.
3: Sa monumento, okay. So, ang ganda nung usapan kanina namin ano, ni Pastor Ray,
6: po.
3: Ano? Kayo po as a follower of Christ, as a pastor, servant, you've been serving God for 30 years, I think.
6: Opo, halos mahigit pa.
3: Oo, mahigit pa 30 years. Ano po impact sa inyo nitong ating verse for today, John 1:14.
6: Okay, nang sabi po doon ay ang nagkatawang tao, naging tao ang salita.
3: Yes.
6: Napakalaki po ng impact nito kasi katulad din sa pag-uusap nyo ni Pastor Ray kanina, ang mundo talaga ay napakadilim dahil sa kasalanan.
3: Mm.
6: At doon po sa mga naunang talata, ipinakilala ni John ang ating Panginoong Hesus, hindi lang Diyos, kundi siya yung life, siya yung light.
3: Light and
6: at
3: life.
6: Yan,
3: yes.
6: Opo. Kasi dahil sa kadiliman, ano ba ang panlaban sa kadiliman? Liwanag. At noon pong magkatawang tao ang ating Panginoon, kanina, nakikinig din ako sa inyo ni Pastor Ray, binigyan din niya yung tatlong pre-existence ng Panginoon.
3: Yes.
6: And then personalize, and then yung kanyang sinasabi na proclaiming word. You know? Sa akin naman po ay gusto kong bigyan din ng tatlo. Makikita natin dito sa talatang ito. Mula, actually, hindi lang sa talatang ito. Ito'y bumubuo ng tinatawag sa seminar ng perikopi. Mm-hmm. Ano, from verse 1 to 14 or 16. Mm-hmm. Na meron po tatlo. Una, yung power of God mm-hmm. na reveal dito. Pangalawa, yung person of Jesus Christ. And then, yung pong pangatlo ay yung presence of God mm-hmm. sa kalagitnaan ng mundo.
3: Amen.
6: So, yun po. Isipin nyo sa mundong madilim at makasalanan, dumating ang Diyos na banal.
3: Yes, naging tao.
6: Naging tao. Hindi yes. natin kayang abutin ang Diyos, pero ang Diyos ang umabot sa atin.
3: Siya ang bumaba.
6: Opo, opo. Mm-hmm.
3: And He came here for the lost.
6: Amen, amen.
3: Diba? May
6: amen.
3: Mga kasalanan talaga. Mm-hmm. At nakasama pa.
6: Nakasama, diba? Nakasalamuha.
3: Yes, he mingled with people, uh-huh. diba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. Gano'ng kahalaga na malaman to ng katotohanan na to ng mga followers right now.
6: Yung at nagkaroon po tayo ng idea doon po sa, yun nga, yung presence of God. Nagkaroon ng idea ang sangkatauhan sa Diyos.
3: Mm-hmm.
6: Kasi sabi po ng John din, John chapter 4, 23 and 24, ang Diyos ay Espiritu.
3: Mm-hmm.
6: Eh paano po makikipag-relasyon ang tao sa Espiritu?
3: Yes.
6: Eh baka pag naglalakad ka, bigla may nagsalita, kumaripas ka ng takbo, di ba? Mm-hmm. So ang Diyos ang gumawa ng paraan, nagkatawang tao siya, upang abutin ang tao
3: yes.
6: at makipag-relate sa tao.
3: May relasyon.
6: Opo, yung relasyon. Yes. So, siya yung nagpakababa. Ang sabi nga ni Pablo sa Pilipos, nagpakababa siya. Mm-hmm. Hindi lang nagpakababa. Parang sabi nga doon ay slave of the slaves. Mm-hmm. Yun si Jesus.
3: Mm-hmm.
6: So, ano po yung dating? Parang kamangha-mangha talaga yung, pinag-usapan din dito yung grasya ng Diyos eh. Yung
3: grace
6: gracia.
3: And all, yes.
6: Kamangha-mangha po talaga yung grace ng Panginoon. Wala tayong kakayanang abutin ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Hmm. Pero inabot tayo ng Diyos nung siya'y magkatawang tao. At siya po ang solusyon din, namatay siya sa krus.
3: Yes.
6: At actually doon din nakita yung kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos.
3: Hmm.
6: Ano? Na siya'y naging tao, sabi nga ni Pastor Ray kanina, eh, mahirap sa tao ang maging Diyos, although sa ating ibang mga kaibigan, mga Mormon, ang tao pwede maging Diyos.
3: Mm.
6: Pero ang Diyos naging tao.
3: Mm-hmm.
6: At sa kanya ay walang
3: at
6: imposible.
3: At nangyari na yun.
6: Ay, opo, opo.
3: Yes, yes.
6: 2,000 years ago.
3: And kinakailangan po kasi na magpakatao siya para dugo ng isang banal. Ang kinakailangan, mm-hmm. di ba? Para masagip tayo, matubos
6: opo,
3: tayo
6: opo, opo.
3: Sa ating kasalanan. Pero Pastor, sinasabi nila na with that no in mind na tinubos tayo sa kasalanan, what about yung mga darating pang henerasyon, kasama ba sila sa tinubos ng ating Panginoon?
6: Kasama po yon, kasi kaya nga ang amazing grace at yung ang dun po sa amazing, may isang author na nagsabi, hindi ko lang matandaan kung sino, pero paano niya nasabing amazing ang grace ng Panginoon?
3: Kamangha-mangha.
6: Kamangha-manghang grasya
3: yes.
6: at biyaya ng Diyos. Kasi yung kasalanan ko, nung tanggapin ko si Jesus, nung tinanggap ko si Jesus nung ako ay first year high school, at nagsisi ako sa aking mga kasalanan, yung aking ginawang kasalanan from, sabihin natin 7 years old na aware na ako, hanggang 13 or 14, pinatawad ng Panginoon, at yung gagawin ko pa,
3: kasama na yun.
6: Kasama ng binayaran ng Panginoon. Kaya,
3: mm-hmm.
6: amazing po talaga.
3: Mm-hmm.
6: Pero hindi natin, at hindi ko dapat gawing lisensya yon
3: yes.
6: na, ay, mapagpatawad pala ang Diyos at bayad na pala eh.
3: Oo.
6: Hindi po pwede. Mm-hmm. Pero yun po yung kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa akin.
3: Pero
6: at sa
3: alam
6: atin.
3: Mo, Pastor Sunny, pag ikaw tumanggap, hindi mo aabusuhin yun eh.
6: Mm-hmm.
3: Di ba?
6: Opo, opo.
3: Pag authentically you accepted the Lord and as your Savior na totoo, mm-hmm. hindi ka talaga aabuso.
6: And Lord.
3: Oo. Mm-hmm. Gagawa ka na mabuti kasi saved ka na.
6: Yan.
3: Di ba? Di ba, Pastor? So, sinasabi dito na nakasalamuhan natin o na mga tao sa mundo maranasan ng gutom, pagod at sakit bilang isang tao. Tama.
6: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Di ba, Pastor?
6: Mm-hmm, mm-hmm.
3: So, meaning, ang mensahe nito sa atin, ano? Na naranasan niya yung mga nararanasan natin ngayon.
6: Una, kung ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao at hinayaan niyang maranasan niya yung gutom, yung pagod, naranasan niya yung insulto ng tao. Palagi ko po ang isang dating nun sa akin ay ito'y isang encouragement, lalong-lalo na sa ating mga lingkod ng Panginoon.
3: Amen.
6: Sa ating mga Christian na kung minsan nakaranas ng kapaguran, ng pag-insulto. Ay kung yun nga, sabi nga ni Pedro, kung yung ating Panginoon ay nakaranas ng pag-insulto at hirap, ay tayo pa kaya.
3: Yes.
6: Di po ba? So parang, yun nga, may sa ating mga kaibigang Roman Catholic, parang masaya na sila na, di ba, pag nagpipinitensya, parang, ay, nahirapan ako dahil kay Jesus. Parang ganon, di po ba?
3: Yes.
6: So ito ay talagang, si Jesus ay naghirap para sa akin at para sa atin. At kung siya'y naghirap at nahirapan para sa atin, hindi ba napaka, yung sense of awe, kamangha-mangha talaga.
3: Ikaw ba, Pastor Sunny, pag nakakaranas ka ng mga challenges as a pastor, I'm sure very challenging yung buhay mo. Ito ba'y isa sa mga verses na talaga nagpapalakas sa'yo?
6: Amen po. Nag-inspire? Amen. Kasi sabi nga sa Hebreo, ay yun nga, siya ay nakaranas ng mga kasakitan.
3: Yes.
6: So, malaking encouragement po sa atin, sa akin personally, sa ministry.
3: Right, right.
6: At kasama ko siya. Mm-hmm. At siya muna ang nahirapan bago ako.
3: Yun. Siya muna, no? And he first loved us. Di ba yun ang pinaka-importante sa lahat? And ano po yung tingin nyo? To simplify, yung mga nanonood ngayon, yung mga sabihin na natin hindi pa talaga nagbabasa ng Bible, medyo wala pang personal relationship sa Diyos, ano po ang pinaka-simpleng message nito? Lalo na po sa mga kabataan sa panahong ito.
6: Opo. Nasabi po niyo, Ate Cecil, yung tungkol sa relationship.
3: Yes.
6: Sa aking mga Bible study ngayon, recently, mga taong ito, talagang binibigyan diin ko yung, mga kapatid, mahalaga yung relationship sa Diyos. At paano natin ito mapapractice at mapapalago? Sa lahat ng ating kaugnayan dito sa lupa, mahalaga yung nagsasalita tayo, nagko-communicate tayo sa kanila. At sila rin nagko-communicate sa atin. Para masabing mayroong kaugnayan at close relationship. So sa Diyos po ganun din. Hindi lang magkaroon ng relasyon sa Diyos, kundi magkaroon ng intimate relationship with God.
3: Intimacy.
6: At paano yun? Yeah. Kung gusto kong makipag-usap sa Diyos, through prayer.
3: Yes.
6: Kung gusto kong kausapin ako ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
3: Bible.
6: Bible.
3: Yes.
6: So, lalalim at lalago yung aming kaugnayan sa isa't isa ng Panginoon. At sa lahat po ay nagsisimula sa relationship. Lagi nating sinasabi, tayo mga evangelical ay hindi about religion, kundi about relationship.
3: Yes.
6: At kung tayo, saka nakakita na nagdadasal, one-way communication lang. Diba? Pagka nasa but si Ate Cecil, ikaw lang nagsasalita, walang sumasagot sa'yo. Pero ang tunay na relationship at ugnay at conversation, nagsasalita ako, nakikinig yung isa, maya-maya, siya magsasalita, ako makikinig.
3: Yes.
6: So, isipin po natin kung ang isang tao ay dasal lang ng dasal. Ay di one-way communication lang, monologue lang, siya lang. At ang problema nito, hindi pa alam kung nakikinig ba o narinig ba ng Diyos. Di po ba? Ngayon, kung ako'y nagsasalita sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ang Diyos ay nagsasalita sa akin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nangyayari yung conversation namin.
3: Right, right.
6: So, at yun po ang mahalaga. Kasi ang sabi, ang may pananampalataya at may kaugnayan sa Panginoon, di ba, dito sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos.
3: Amen.
6: Yes. So, kung ako ay anak ng Diyos, kung ikaw o tayo po ay anak ng Diyos sa mga nakikinig, tayo po'y nakikipag-ugnayan sa Diyos at ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin. At dapat yung kaugnayan yun ay lagi nating i-enjoy.
3: Yes.
6: Okay, so yun po.
3: Ang ganda ng tinuruan mo, Pastor, ano? Napaka-imposible yata na magkaroon talaga tayo ng personal relationship sa Diyos kundi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi hindi mo siya kilala eh.
6: Opo.
3: Di ba? Ang hirap mahalin, ang hirap paglingkuran, ang hirap i-glorify, i-worship. Yung hindi mo alam, hindi mo siya kilala. Kasi only through Bible po nakikilala natin talaga ang Diyos. Di ba? Tama yan,
6: Pastor. Opo. Kaya nga po, sabi dito sa 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
3: Yes.
6: At yung Word na yon, ano po? Sabi nga po ni Dr. John MacArthur, bakit sinabi Word? Hindi si Christ na kaagad. Kasi ang Word, merong iba mga komentar nagsabi nung magsalita ang Diyos Ama sa Genesis, let there be light, and there was light. Yung Word na yon, yun ang ating Panginoong Jesucristo.
3: Yes.
6: Galing sa Kanya at Siya mismo.
3: Definitely.
6: Ayun. Yes. Kaya po dito, si Jesus ay Diyos. Okay? At Siya ay salita. So, ang salita ng Diyos, hindi lang Siya, at yung Bible. Kaya nga po ang sabi diyan sa John 17:17 ay, inyong banalin po sila ng aking salita. Ang salita ay katotohanan. So,
3: yes.
6: Si Jesus din ang truth, yung pong sinabi dito sa ating pinag-uusapan. Kaya, mahirap i-dichotomize o paghiwalayin si Jesus bilang Logos at ang Word. Kasi, namumuhay ako kasama si Jesus na sumusunod sa kanyang salita.
3: Amen.
6: Na Word of God.
3: So, yes. Yun ang pinaka-importante, ano, Pastor. Pero nabanggit din sa ating verse ngayon yung grace and truth. Diba?
6: Opo.
3: Yung biyaya at saka katotohanan. Anong ibig sabihin nito sa John 1:14?
6: Ayan. Pag sinabi pong grace, biyaya ng Diyos. At si Pablo mahilig sa salitang biyaya. Datapat sa biyaya ay naligtas kayo dahil sa inyong pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi dahil sa inyo kundi bigay ng Diyos.
3: Yes.
6: Hindi dahil sa mga gawa.
3: Yes.
6: At walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
3: Nobody
6: so, pag sinabi pong grace, ito yung kamanghamanghang pagkaawa sa atin ng Diyos.
3: Yes.
6: Okay? Ngayon, grace and truth. Si Jesus ang truth. Okay? Mm. So, at ang truth, siya po yung word, siya yung logos. Ipinadama ng Diyos yung kanyang biyaya na yung truth, yung logos ay maging tao at namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan.
3: Mm-hmm.
6: So, ang grace ng Panginoon, si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus.
3: Yes.
6: Yung truth, yung katotohanan tungkol sa Diyos, nakita natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, na i-display ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, at yung katotohanan, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan,
3: at ang buhay.
6: Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So yun po, napakahalaga talaga na yung grace, hindi pwedeng maihiwalay kay Jesus, yung grace ng Diyos. Kasi yun yung katunayan.
3: Yes.
6: Opo, opo.
3: Right, right. So sabi nga yung grace, no, lahat yan, pati yung faith natin, grace ni Lord yan, di ba?
6: Biyaya ng Diyos. Oo.
3: So paano natin maa-apply, Pastor Sunny, itong John 1:14 sa buhay natin? When you read this, ano yung ine-expect ni Lord o ano yung dapat nating response, no, because of this verse?
6: Opo. Si Jesus ay sinabi po niya sa John 15, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. And then pagdating sa verse 7, if you abide in me, and my words abides in you, ask whatever you wish and it will be given you. So, si Pablo po, mahalaga rin din sa kanya yung pakikipag-isa natin kay Kristo. So, pananatili kay Kristo, pakikipag-isa kay Kristo. So, bilang ako'y Kristiyano, bilang po tayo mga Kristiyano, mahirap. Talagang napakagaling at napakalaki ng impact nitong talatang ito sa atin. Kasi naging Christian tayo, naging anak tayo ng Diyos nung tayo maniwala at magtiwala kay Jesus. At habang tayo naniniwala at nagtitiwala kay Jesus, napapractice natin sana yung pagsunod. At yung pagsunod, hindi naman nagsasalita na ngayon ng audible voice si Jesus, kundi sa salita ng Diyos,
3: yes,
6: ang truth.
3: Sa so, Bible.
6: Bible. Mm. So, si Jesus ay nasa akin, namumuhay akong kasama siya, sumusunod ako sa kanya sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos.
3: Yes.
6: So, yun po. Kaya,
3: so, parang hirap din, ano, Pastor, ano? Kasi, sabi nga, biblical meaning of love is obedience.
6: Opo.
3: Ang dami kasing naniniwala sa Diyos, ang daming, kumbaga, fan ni Jesus. Pero when it comes to obedience, parang may question, ano? Hindi sila sumusunod, eh. Maraming ganun, eh.
6: Opo.
3: I think dito lang ako susunod sa area of my life, pero in this area, hindi ako susunod. May mga ganun, eh, no?
6: Opo. Totoo po
3: pero
6: yan.
3: Pero in this particular verse, parang, we will be reminded na every time na nagkakasala tayo, parang paulit-ulit natin siyang pinapako sa krus, Pastor. Mm-hmm. Diba?
6: Eh, bakit ba mahalaga na sumunod sa salita ng Diyos?
3: Yes.
6: Actually, lahat po ng relihiyon ay, ang turo ay, maraming relihiyon ay, para ka maligtas, ay sumunod. At bakit susunod? Para makagawa ng mabuti. Di po ba? So ako po may tatlong nakikitang elemento dyan sa paggawa ng mabuti. Kasi iniisip-isip ko, sa aking matagal ng pagtuturo ng salita ng Diyos, bakit nasabi ni Isaiah na ang inyong gawang mabuti maruming basahan lang?
3: Yes.
6: Di po ba? So, una, halimbawa, gumagawa ng mabuti. Naalala ko lang po, nag-interview minsan sa, hindi ko alam, at Channel 2, in-interview si Ma'am Corina Sanchez. So, bakit po kayo namimigay ng tsinela sa mga bata kapag Pasko? Parang ang sagot niya ay, masaya na ang puso ko na makita silang masaya. So, sinong sorry, baka naman sabihin natin na, tiningnan ko lang po doon, ha, ang mas pinapasaya niya yung kanyang sarili. At totoo naman po yun, kapag gumagawa tayo ng mabuti at pabor
3: masaya,
6: sa iba, sumasaya yung puso natin. So, sinong gusto kong pasayahin? Sarili ko. Pangalawa, may in-interview din po, bakit kayo tumutulong sa may hirap? Masaya na ako na makita silang masaya. So, sinong gusto kong pasayahin? Yung recipient ng ating favor. So, yun po yung unang dalawang paggawa ng mabuti. Para mapasaya yung aking sarili.
3: Para mapasaya yung ibang
6: para
3: tao.
6: Para mapasaya sila.
3: Oh, yeah.
6: Pero yung pangatlong paggawa ng mabuti, gagawin ko yung pabor sa isang tao para mapasaya hindi ang sarili ko, hindi lang siya, kundi ang Diyos.
3: Yun.
6: At alam po ninyo, kung malalim nating pag-iisipan yon, pwede pala natin gawa ng mabuti yung galit sa'yo.
3: Yun.
6: At para pinagagalitan
3: sa Diyos,
6: natin.
3: Sa kapakanan ng Diyos, sumusunod ka sa Diyos. Yeah.
6: Kasi ang gusto nating pasayahin, ang Diyos. Hindi siya. Kaya yung sabi ni Jesus na ibigin mo kaway, posible pala yun. Pero hindi ganun kadali.
3: Hindi madali. O, tsaka magpatawad. Mahirap din, di ba?
6: Kasi gagawin nga natin para sumayay ang Panginoon.
3: Yes. Pero pag nahirapan ka magpatawad, dapat you ask God for a forgiving spirit. Mm-hmm. No? Kasi hindi talaga, wala tayong kakayanan. Eh, no? We are self-centered, we are wicked, we are broken. Pero pag kay Lord ka, lahat yun magagawa mo because mahal mo yung Diyos at sumusunod ka sa Kanya. No?
6: Kasi nga po, yung paggawa ng mabuti, pagka may eleksyon, nakikita. Hindi naman po lahat nating mga politiko, pero ang babait.
3: Mababait.
6: Opo.
3: Tsaka talagang pumupunta sa kung saan-saan, ano?
6: Pero sino kaya ang gusto nilang pasayahin?
3: Okay.
6: Di po ba? So, hindi mo natin nilalahat. Hindi natin gene-generate.
3: Tsaka yung mga nangyayari ngayon, Pastor Sunny, di ba? Parang grabe na yung kasalanan, no?
6: Oo nga po.
3: Parang iba na. I mean, nagagawa na nila to na hindi sila nakukonsensya. Marami nahihirapan, pero sila kam-kam dito, kam-kam doon. Do?
6: Nasabi po niya na ti Cecil, ano?
3: Ang
6: talagang, gusto ko lang i-connect, ano po, kasi nga, yung salitang truth. Diba? Yung salitang truth. Meron akong isang nabasa na kailan mo raw pwedeng sabihin na itong tao ay babae?
3: Kailan mo pwedeng sabihin na ang tao?
6: Ang isang tao, isang babae. So, ang katotohanan, ang babae sa atin sa una ay kanyang mga anak. Di po ba? Pero ngayon, hindi lang po ganun eh. Meron niyang batas tayo narinig sa US na pag ang tao ay makakapag-decide na, kung kailan, kapag halba 14, mag-decide ka kung ano ka, babae o lalaki, it's up to you.
3: Oo nga.
6: So, wala na sa truth. Kasi yung truth may tinatawag na relativism, kung ano yung gusto nila. Pero ang absolute truth, ay uli ang salita ng Diyos.
3: Yes.
6: Si Jesus ang truth. Ang salita ng Diyos ang truth. So ang basihan ng katotohanan ay hindi pwedeng lumayo sa absolute truth, sa salita ng Panginoon at sa Panginoon.
3: Yes.
6: Ngayon, paano natin i-define nga ang babae? Sabi sa Bible, yung biologically woman na katuwang ng lalaki at pwedeng magpakasal at hindi. Kasi ngayon, pag sinabi mo babae, meron nga po akong nakasabay sa jeep, akala ko babaeng babae, no? Makiabot ng bayad na, malaking boses. Hindi pala babae ito. Pero sa tingin, babaeng babae. So, sa mundo, kaya po tayo napunta doon, sinabi nga, ang mundo talaga ay full of deception and lies.
3: Yes.
6: At sino
3: yes.
6: nangahari dito, sabi ni Pablo sa Epeso? Ang Diablo.
3: Ang Diablo.
6: At kaya doon natin lalong ma-appreciate ang pagdating ng Panginoon na siya yung truth para labanan ang mga deception and lies ng kaaway.
3: Amen to that. Kasi kung nagbabasa ka ng Bible talaga, alam mo what path to take.
6: Amen.
3: Diba? At pag may mga nagsisway sa'yo, mag-stick ka sa truth. Ito yung katotohanan. Nothing against po, yung mga, ganito, hindi, you know, ayoko na lang magsalita. Pero, sabi nga, yung Panginoon po loves the sinner but not the sin.
6: Amen. Amen.
3: Yun, mahal po naman tayo ng Panginoon. Kaya siguro, ang dami ko nakita na nagpapalit na ng kanilang
6: kasarian.
3: Pero nung nalaman nila yung katotohanan, nag-stick sila sa katotohanan.
6: At mahal na mahal po sila ng Panginoon.
3: Amen.
6: Para maranasan nila ang personal na relationship with God sa pamagitan ng salita ng Diyos.
3: Yes.
6: At mahal na mahal din po natin ang mga kaibigan natin na
3: yes, namulat na yung mata nila sa katotohanan. Kaya lang yung iba nga medyo na late kasi nagawa na nila yung pagpapalit, di ba? But again, wala naman late, no? Andiyan si Lord para i-rescue ka. Okay, it's now 8:30 in the morning. Babalik tayo, Pastor Rasania. We will have this reminders. Tuloy-tuloy po ang Celebrating Life.
7: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
9: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas

0: kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
7: I-plug ko lang po ha, Sports Radio 918 ay nagbibigay po ng updates mula sa Asian Games courtesy of Judith Caringal. So day 7 na po, ang Pilipinas ay mayroon pong 2 medalyang ginto courtesy of Carlos Yulo. 2 silver at 6 na bronze medal. So 2-2-6. Bali, 10 na, Pastor. Wow, no?
8: Congratulations po sa po ating bansa.
7: Nakakatuwa. And Alex Iyala, lalaban pa yan. Si Nesty Petesio and Carlo Paalam, nandyan pa sila. Of course, ang jiu-jitsu, no? Kaya I'm sure we are on course para manalo pa ng more than 4 na napanalunan natin last time. Ikaw ba, wow, Pastor, naging atleta ka?
8: Hindi po. Yung mga anak ko, mahilig sa basketball, si LJ at si Javis.
7: Dapat nag-sport ka ng bata.
8: Oo nga
7: ka
8: po eh. Softball lang sa probinsya.
7: Oy, tatay ko, softball player. Softball player. Anyway, it's okay. No? Hindi pa naman huli ang lahat. Mag-pickleball ka. Mag-pickleball ka.
8: Yan po, uso nga daw ngayon.
7: Oo, uso yan eh. No? So anything, baka may mga pagbati ka, Pastor, go ahead. Dahil baka man nakikinig at nanonood sila, medyo tanghali na eh.
8: Ay, salamat po. At kung nakikinig at sana makinig yung aking mga kapatid at mahal sa buhay dyan sa Batangas.
7: Binabati. Saan sa Batangas?
8: San Pascual, Batangas po.
7: Oh.
8: So si Tatay Eding Yako, nag-celebrate po ng kanyang kaarawan noong August 85. Tatay, habaan mo pa ang iyong buhay na kasama kami. Sa aking mga kapatid dyan, pagpalain kayo ng Panginoon lagi. So yun po.
7: Saan malapit yung ano?
8: Sa Bawan. Malapit po sa Bawan.
7: Sa Bawan.
8: And then sa ating Mother Church, sa Jubilee Evangelical Church, sa ating mga kasamang pastor dyan, pagpalain tayo ng Panginoon.
7: Amen.
8: And then syempre sa ating church dito sa Jubilee in Christ Christian Church, sa ating mga Elder Ernie and Eddie, sa ating mga deacons, kay Deacon Albin, yan, kay Kuya Edward, kay Maring Joey at Maring Lorna.
7: Ilan ang services nyo?
8: Isa pa lang po.
7: Isa.
8: Sana dumami. Madagdagan.
7: Unti-unti yan. In God's time. Mm-hmm. In God's, okay. So ikaw ba, Pastor, kung tanongin kita, ano yung pinasasalamatan mo na blessing o grace ni God sa'yo?
8: Ang una ko pong pinapasalamatan sa Panginoon ay yung grace

0: sa akin talaga na nakilala ko siya at isa ako sa kinahabagan niya. So yun po, na nagkaroon ako ng personal relation sa kanya at yun, naging Christian ako. Pangalawa na aking pinagpapasalamat ay gusto kong i-mention yung aking pamilya. Si Mabel, ayan, ang aking masipag at talagang matiyagang may bahay
1: kabiyak
0: sa ministry.
1: Ng puso.
0: Siyempre si LJ, yan. Yan po ay talagang driver ko lagi.
1: Oy, mabibless ka, LJ, ha?
0: Oh. At si Jabez. Si Jabez po, medyo ngayon mas okay na kanyang schedule kasi nasa office na siya. Pwede na siyang mag-worship ng Sunday.
1: Mm.
0: And then si Nichelle, yung aking magandang prinsesa. So mag-aral ka lang mabuti. Sila po yung mga pagpapala ng Panginoon sa akin.
1: Amen.
0: Pangalawa dun sa Panginoon. And then pangatlo, yung privilege na maglingkod sa Panginoon, magpastor.
1: Yes.
0: Lagi ko po sinasabi sa aking mga anak, kung uulitin uli, magpapastor pa rin ako. Wala akong regret na naging pastor.
1: Paano ka ba naging pastor? Paano dumating sa buhay mo yung calling, Pastor Sunny?
0: Ako po ay siyempre galing nga sa baryo, dyan sa Antipolo, San Pascual, Batangas. Lumaking magsasaka, katulong ng tatay. Pero noon pong ako ay college, ay napunta ako sa education.
1: Mm-hmm.
0: At yun, natapos ko yung education hanggang sa bandang huli dahil po ako ay self-supporting kasi ako noon eh.
1: Mm-hmm.
0: Tumulong ako, nag-apply sa mga missionary sa OMF, Overseas mm-hmm. Missionary Fellowship. Naging part-time guru ako ng Tagalog. And then ako
1: parang
0: yung
1: imagine ko ang galing niya ng teacher ano?
0: Maintenance.
1: Oh.
0: So yun po, hindi ko siguro preparasyon ng Panginoon yun na nakasalamuha ko yung mga missionary hanggang sa nung last sem ko sa education, tatapusin ko po ito para makapag-seminary ako sa Asian Theological Seminary.
1: Mm.
0: So yun, hanggang sa natapos sa biyaya ng Panginoon sa Asian Theological Seminary. At ang akin po ay Master of Divinity in Biblical Studies. Gusto ko rin magturo.
1: Mm.
0: Pero tinawag ako ng Panginoon sa pagpapastor.
1: Mm-hmm. Saan ako namang church?
0: Ang akin pong home church, niya sa Natunuan Bible Church sa Batangas.
1: Mm-hmm.
0: And then, nung ako'y na-seminary, tumulong ako sa diyan sa PBCC, mm-hmm. Lutheran Church ng Kamuning Christian Fellowship.
1: Mm-hmm.
0: And then bago ako tinawag ng Panginoon sa Malabon, mm-hmm. sa Jubilee in Christ Christian Church na daughter church ng Jubilee Evangelical Church.
1: Pero nung nagpastor ka, may asawa ka na po? Binata pa?
0: May asawa na. Kasi noon ay nagpapaalam ako sa tatay ko na mag-seminary, hindi ka na ba ikaw nagsawa sa pag-aaral? Ngayon, kung ako'y may asawa na at hiwalay na sa kanya, pwede na ako mag-seminary. Kaya nung makasal kami ni Mabel, isa sa priority ng makapag-seminary.
1: And very supportive naman. Si Sister Mabel.
0: Nako, kahit noong panahon yun, wala pang typewriter lang. Talaga pinagtatype niya ako na mga requirements at mga assignments sa seminary.
1: Yes, that's right. So, talagang naka-atang ka talaga. No? Nakatalaga.
0: Okay. Yun po ang biyayan. Talagang doon sa tanong ninyo na ano yung mga pinagpapasalamat ko, yun po yung kinahabagan ako ng Panginoon,
1: mm-mm.
0: and then yung aking pamilya, and then yung pribilehiyo na makapaglingkod sa Panginoon.
1: Ano naman ang nakakasakit sa buhay ng isang pastor? Kasi we're talking about yung itong John 1:14 na kung saan kinilala natin ng Diyos. But in your case, ano po yung masasakit na nangyari, pinakamasakit na nangyari sa iyo as a pastor? Tinanong ko yung pamangkin ko eh. Ano masakit, pastor, yun eh? Sabi niya, yung iniisip ng congregation na ligtas sila, pero hindi. Yun masakit sa akin.
0: Opo. Sa akin ay ang masakit ay yung halimbawa sa pamilya ko na ang aking pamilya hindi sumusunod sa Panginoon. Napakasakit noon. Pangalwa, sa iglesia, kung doon sa iglesia ay mayroong mga hidwaan na mayroong mga kasinungalingan at mga kumbaga nagkakahiwa-hiwalay, masakit po yon. Na hindi para yung mga itinuturo mo parang
1: hindi na absorb.
0: So masakit yon sa isang nagtuturo, sa isang pastor.
1: Mm-mm-mm.
0: Opo.
1: Pero what do you do pag may mga ganun?
0: Ay talagang
1: so you talk to them ganyan.
0: Pagka sa pamilya, at alam naman po ng mga anak ko at ng pamilya, talagang kilala nila ako na talagang yung Panginoon, ang relasyon sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ako po yung nagagalit din. Ako yung nagdidisiplina sa kilala ng mga
1: Batanggenyo,
0: anak ko yan.
1: Batanggenyo, nagagalit ka talaga. Matapang ang mga Batanggenyo.
0: So, and then sa church ay kinakausap lang. And then, syempre, kailangan maging mahinahon pa rin.
1: Yes. Mm-hmm. Kasi God is love, di ba?
0: Amen.
1: Dapat yung pag-ibig pa rin, di ba? Okay. ang katotohanan po mga kapatid ay napaka-importante when it amen, comes to amen. To being a Christian, 'di ba? So truth was mentioned in the verse. In your own understanding po, Pastor Sunny, gaano po kahalaga ito at paano natin isasabuhay ang truth? Yan, lagi, dapat nandun tayo lagi sa side ng katotohanan. Mm-hmm, ano? Mm-hmm. Pero these days, parang struggle yan, di ba? Challenge.
0: Opo. So yung kung gaano kahalaga yung katotohanan at saka itong talatang ito, iisipin ko at isipin na lang po natin sa ating mga nakikinig. Kung hindi nagkatawang tao ang Diyos pamagitan ni Hesus Kristo at susundan natin yung Old Testament na para ma-please ang Diyos, tuwing pupunta sa templo, may dala kang handog, ay ano pang ipaghahandog natin? Eh, lalo ngayon, wala nang mga hayop.
1: Wala na. Sana ubos.
0: So, napaka-imposible. Pero, salamat sa Diyos na siya kita niya yung kawalan natin ng kakayahan at kawalang pag-asa, siya po ay naging tao.
1: Yes.
0: So, bakit ko sinimulan po doon? Kasi, ang Diyos ay hindi naman pwedeng mamatay dahil espiritu nga. Pero, mahal na mahal niya tayo at gustong huwag mapunta sa kasalanan, sa impyerno. Nung una, sa kanyang Old Testament, by law, hindi nga kayang sumunod sa law. So, siya ang gumawa ng paraan, siya ay nagkatawang tao. At kung noon ay mayroong requirement na may hayop na mamatay, ang kanyang bugtong na anak at ang kanyang sariling buhay na ibinigay at namatay sa krus. So, yun pong katotohanan iyon ay napakahalaga na ang Diyos na hindi pwedeng mamatay ay nagkatawang tao para able na mamatay para bayaran ang akin at kasalanan po nating lahat. At siyempre, sasabihin naman ng iba, oo, namatay naman si Kristo para sa akin. Ito po na karaniwang nakuha ko sa mga Bible study. Pero pag tinanong mo, kapag sakali, huwag naman sana nakuhanin ka ng Panginoon, tiyak mo ba na ikaw ay pasalangit? O iyong kaluluwa? Hindi po. So anong napakinabang natin kay Jesus? Kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo, so anong napakinabang? So kinakailangan talagang mayroon tayong assurance of salvation. So magsisimula po 'yon mga tagapakinig, mga kaibigan, sa paniniwala. Paniniwala kung sino ang Diyos, paniniwala kung ano ang ginawa ng Diyos na ito sa iyo, na siya ay nagkatawang tao at namatay sa krus, at hindi lamang dapat manatili sa paniniwala. Dapat yung paniniwala dagdagan ng pagtitiwala. So ipagkatiwala ko sa Panginoon ang aking buhay, lalo ng aking kaluluwa at ang aking kinabukasan. And then, kung ako may paniniwala, may pagtitiwala, tiyak susunod na po yung pagsunod. At doon, talagang yung si Jesus na nasa akin, nasa atin, ay makikita natin yung katotohanan. No? So, yung pong tunay na Kristiyano ay pinapanahanan ni Kristo na niwala kung sino si Jesus, kung anong ginawa ni Jesus, nagtiwala at sumusunod. Yun. Sa Diyos.
1: Yun ang magkakasunod, ano? Naniwala, nagtiwala, at sumunod.
0: Opo, opo.
1: Yun ang
0: at napakahalaga ng tatlong yun.
1: Yes.
0: Hindi pwede mo sabihin na naniniwala ka lang. Eh, sabi nga sa Santiago, ang demonyo na naniwala, yes. Nanginginig pa. So, hindi dapat manantili. At marami po sa ating mga kababayan, naniniwala lang sa Diyos.
1: Yun ang...
0: Pero dapat po dagdagan natin, umalis na tayo sa paniniwala lang. Dagdagan natin ng pagtitiwala kay Jesus.
1: Amen.
0: And then, magbubunga po ng pagsunod. And then, yung pagsunod, magbubunga ng good works. So, ang good works ay hindi paraan para maligtas, kundi bunga na ng kaligtasan.
1: Yun.
0: At yun po yung pasa, yung sinasabi ko kanina na good works na ang gusto nating malugod ay ang Panginoon.
1: Amen.
0: So, yun
1: yes.
0: po.
1: Yes. Kaya ginagawa mo yung to please God and amen, to worship amen, God. Amen. Right? Opo. Pero nawawala ba yung salvation?
0: Ay, para sa akin po. Although may mga nagtuturo tayong mga ibang mga kaibigan na pwedeng mawala, kasi nga raw ang si Saul ay iniwanan ng Espiritu ni Yahweh, si Samson iniwanan ng Espiritu ni Yahweh, pero ang sabi ng Panginoon sa John din, chapter 14, mananatili siya magpakailanman.
1: Yes.
0: At ang sabi sa Ephesians chapter 1:13, ito'y tatak, hero.
1: Sealed.
0: Yeah. Sealed. So, hindi po mawala.
1: Yes.
0: Mawawala ang magandang fellowship. Pero yung pagiging anak, yung relationship, hindi na mawawala.
1: Yung sonship.
0: Ayun, opo, yung sonship.
1: Oh. Yun.
0: So para sa akin, hindi nawawala ang kaligtasan,
1: yes.
0: pero pwedeng magbago at pwedeng malungkot yung ating fellowship sa Panginoon. Amen. So, anong dapat gawin? Magbalik loob sa Diyos at magpapuspos tayo ng banal na Espiritu.
1: Yes. So, hindi mawawala yun kasi pinili tayo ni God, sinanctify tayo ni Jesus, sinelyon tayo ng Holy Spirit.
0: Amen.
1: Taklo yun eh. Paano mong lalabanan yun?
0: Kaya nga.
1: Diba? Kaya hindi po talaga nawawala ang salvation.
0: Opo. At mahirap paghaluin yung Old Testament na New Testament kasi sa Old Testament, yung mga special lang tao yung binigyan ng Holy Spirit. Pero sa New Testament, lahat po ng sumampalatay tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban ng banal na Espiritu.
1: Actually, debatable eh, no? Dami nagde-debate dyan eh, no?
0: Po,
1: pero yun nga pagpapaliwanag na yun ang siguro. Kasi pag inisip, ano ba ang danger pag inisip mo na nawawala ito, Pastor Rosani?
0: Ang kaligtas.
1: Pag naiisip mo pwede naman mawala
0: ito. Ang danger po nito, aasa ka sa magagawa mo.
1: Yun.
0: Actually, may pinagkuhanan po yung iba nating mga kapatid eh. Kasi sabi nila, yung sa nasa paniniwala natin mga evangelical ay yung magtiwala hanggang wakas, yun ang maliligtas. Pero yun po ay sa atin yung mga naiwan na sa rapture eh. Kasi yung mga naiwan sa rapture, hindi nito by grace, by works na.
1: By works na.
0: Kasi po. So yun, yung magtiwala hanggang wakas, maliligtas ka. Pero ngayon, it's by grace.
1: Yes. Yan ang binibigyang diin sa Corinthians eh. Mm-hmm. Diba? Diin by law. Mm-hmm. Tapos na yun eh. Mm-hmm. Diba? Oo nga. Wow. Ang dami natin na-touch, Pastor. So, what is your takeaway message? Ano yung gusto mong sabihin?
0: So, salamat sa Diyos. Inuulit ko po, napakabuti ng Diyos sa atin, sa sangkatauhan, at kasama po tayo doon, kasama ako doon, ang aking pamilya, ang iglesia, na si Jesus ay 2,000 plus years ago ay naging tao. Namuhay sa kalagitnaan natin at ang sabi ni John na sumulat, nakita namin, narinig, nahipo siya. So, ang Diyos ay naging persona. Ang Diyos ay naging totoong. Nakita natin yung kanyang radiance, yung kanyang pagiging Diyos. At ang tawag doon ay katotohanan, ang katotohanan pagiging Diyos. At dahil po doon, na inabot tayo ng Diyos at nung tayo sumampalataya, ay nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. At yun po, sa ating pananampalataya, tatlong salita, paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod.
1: Amen.
0: So sa buhay Kristiyano ko, sa buhay Kristiyano po natin, hindi dapat maiwan ang tatlong ito. Dapat ito'y pare-parehong nangyayari. At dahil po doon, yung relationship natin sa Panginoon lalo magiging intimate, at talagang masarap maging anak ng Diyos.
1: Amen.
0: Purihin po ang Diyos.
1: It goes hand in hand din. Hindi
0: po,
1: pwede mag-iwanan eh. No?
0: Amen, amen.
1: Oo nga po. At saka yan po yung gospel.
0: Opo.
1: Na tinatawag that is good news. Pero may good news. Ano naman yung bad news, Pastor?
0: Opo. Ang bad news yung kasalanan at kasi sa 8 John 8:32, sabi doon na you will know the truth and the truth shall set you free.
1: Yes.
0: And then sumagot yung mga kausap doon ni Jesus eh. Wala mang umalipin sa amin, pero alam nila na naalipin silang matagal sa Egypt,
1: yes,
0: di ba? Saka ng Babylonia, ng Syria. So, pero sinabi ni Jesus, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, doon sa tanong ninyo, ay talagang laganap ang kasalanan at ang kasagutan sa masamang balita ay ang mabuting balita.
1: Yeah.
0: Ang masamang balita, tayo makasalanan, likas na makasalanan, at ang kasalanan ay nagpapahamak hindi lang sa kabilang buhay, kahit dito.
1: Yes.
0: Dito po, laging may consequence yung kasalanan.
1: Yes. While on earth, na mararanasan natin dito. Consequences.
0: May right, consequence. Right. At higit sa lahat, yung consequence pang-eternal,
1: yes,
0: eternity,
1: yes,
0: sa impyerno. Pero yun po yung masamang balita. Pero mabuting balita, dumating ang Diyos, inabot tayo, binayaran niya ating kasalanan, at sa pamagitan ating pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kaligtasan, at dito sa lupa, magkakaroon tayo ng direksyon, and then pagkatapos natin dito sa lupa, at hindi tayo pababayaan ng Diyos dito sa lupa.
1: Yes.
0: Kahit na sabihin nating paminsan-minsan ay naubusan ng laman yung bigasan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos.
1: Yes.
0: Pero mas ang mahigit pa, pag doon sa eternity, makakasama natin ang Panginoon.
1: Amen.
0: Ng pangwalang hanggan.
1: Tama.
0: Wow. Napaka...
1: Ang linaw ng message ngayon, ano, Pastor, yung joy of salvation.
0: Amen.
1: Pwede natin
0: Amen.
1: Ma-enjoy pa rin habang nandito tayo. Okay. So, maraming salamat, Pastor Sunny Yaco.
0: Maraming salamat po, Ate Cecil.
1: Yes, second time in celebrating life.
0: Kay Pastor Ray, salamat po. At salamat sa ministry ni Ate Cecil dito sa radyo. At naway patuloy na gamitin ito para lalong marami pa yung lumago sa pananampalataya, magsimula sa pananampalataya at maligtas at makasama sa pamilya ng Diyos.
1: Yeah. Amen.
0: Pagpalain po tayo ng
1: Panginoon. Siguro magaling si Pastor magtula.
0: Noon yat, noon po.
1: Noon, ayun, sabi ko na nga, magaling yan. Anyway, salamat po. God bless your heart.
0: Thank you po, Ate Cecil. Pagpala, hindi kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya.
1: Okay.
0: At ang inyong ministry.
1: Yes. Salamat po. And sa ngalan pa rin ni Pastor Ray Bechayda, Team Celebrating Life. And dyan sila, of course, si Arnel.
0: Yeah, ayan, salamat sa ating mga...
1: Okay, Mark. Yan. And dyan si Susane and everybody, si Daniel. At saka si Nida Iraskin. Malolos Transmitter and Marulas Transmitter. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone.
0: Thank you po.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Mark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Land Transportation Franchising and Regulatory Board may abiso sa mga operator at driver hinggil sa taas pasahe. Naritong ulat ni Ray Ferrell.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Kailangan ito maipaskil bago ipatupad ang aprobadong taas pasahe simula bukas, September 28. Una nang inaprobahan ng LTPRV ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan kabilang ang mga point-to-point at provincial bus, metro o city bus, public utility jeepney, TNBS at airport taxi. Paring i-download ng libre ang updated fare guide sa opisyal na website ng LTPRV na ltprv.gov.ph. Inimok ng ahensya ang mga commuter na i-report ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa opisyal na Facebook page ng LTPRV para sa mga reklamo at kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Philippine Coast Guard patuloy sa paghanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard o PCG para sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayuan Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan. Nitong September 26, tagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluwan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at Rubber Boats para sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ng mga drone para sa Area Surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, wala nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang Search and Rescue at Maritime Response Operations hanggang matulunan ang mga kinakailangan ang hakbang sa paghahanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, bahagyang lumalakas ang bagyong Queenie. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng mata ng bagyo sa 685 kilometers hilaga silangan ng Itbay at Batanes. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 130 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 167 kilometers bawat oras. Tumatak ito pahilaga hilaga kanluran sa 15 kilometro bawat oras. At local government unit ng Baguio, pinaigting ang Information, Education and Communication Campaign ukol sa bagong garbage fee. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na pinapaigting ang Information, Education and Communication Campaign ng 128 barangay ng lungsod ng Baguio hinggil sa pagbabayad ng garbage fee. Ayon kay Baguio City Councilor at Liga ng Mga Barangay Federation President Rocky Aliping, sinimulan at kasalukuyan na ang pagkolekta ng garbage fee sa mga households sa bawat barangay upang makakuha ng 50% share ng mga barangay. Anya maaaring magbayad ng garbage fee buwan-buwan, quarterly, semi-annually o yearly. May kaukulang discount umano depende sa payment scheme na pipiliin. Ipinaliwanag pa ni Aliping na saklaw ng garbage fee ang lahat ng household ng syudad, kabilang ang mga nagpaparenta at umuupa ng bahay dahil lahat umano ay nagpo-produce ng basura. Sinabi nito na nung mga nakarang taon, karaniwang mga business establishments lamang ang nagbabayad ng garbage fee dahil sa target nilang maitaas ang collection rate sa 80% upang makatulong sa pagpupondo ng waste management program ng syudad. Tinatayang nasa 90,000 households ang mayroon sa lungsod ng Baguio kung makukulekta ang garbage fee. Mula sa mga ito, maaaring makalikom na humigit kumulang 70 milyong piso kada taon. Maliban pa dito sa koleksyon mula sa mga business establishments na maaaring umabot sa 150 milyong piso kada taon. Layon-anya nito makatulong sa matustusan ng tinatayang 230-250 milyong pisong taunang gastos ng syudad para sa solid waste management. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
9: mula September 19 hanggang October 4
3: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: The 20th Asian Games.
3: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
9: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
13: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
12: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
13: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
12: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
13: Till I met you.
12: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
13: I love you more each day.
12: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
11: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Spikers Net.
22: Spikers Net.
21: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
22: Spikers Net.
21: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
22: Spikers Net.
21: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
22: Spikers Net
21: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
24: NBA Jam.
23: Don't just watch the game. Own it with us.
24: NBA Jam.
23: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
4: The 20th Asian Games.
3: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
8: Twelve minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Good morning! It's a Sunday, September 27. Kamusta po ang inyong araw? Naway katulad ng ating panahon, may sikat ng araw tayo ngayong umaga. Just Light po ang inyong kasama sa inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast, your sports connection, Sports Region 918. Ito po ang special Asian Games updates natin ngayong araw ng Linggo. Siyempre ating babalikan yung mga resulta at mga panayam sa ating mga atleta. Ano ang kanilang mga inaabangan events ngayong araw, and at the same time, hindi din natin pakakawalan kung ano ba yung latest happenings, ano ba yung medal tally natin as of this point. Simulan muna siguro natin doon sa medal tally. Nasaan na nga ba itong Asian Games? Day 8 po ngayon ng Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. At ang Pilipinas nananatili sa 15th puesto, 15th place overall. Dalawang gintong medalya, dalawang silver at 6 na bronze medal. Ang ating isang silver, nagmula po sa 3x3 basketball sa women's team natin, Giles Pilipinas Women's. Ang ating dalawang ginto at isang bronze medal, courtesy ng Yulo Brothers, Carlos Edriel Yulo and Carl Eldrew Yulo. Dalawang gold para kay Kaloy sa men's floor exercise at men's vault, samantalang bronze naman para kay Eldrew sa men's horizontal bar. Dalawang medalya rin ang nakuha natin sa karate, courtesy naman yan ng ating Philippine Women's Kata Team. And itong si Marie June Adriano sa Women's Committee under 50 kilogram finals. Isang silver at isang bronze naman sa mixed martial arts, courtesy of Jean Claude Saklag at Carlos Alvarez. Isa sa soft tennis sa women's team event at isa sa weightlifting, pinakabago, courtesy nitong si Albert Ian De Los Santos sa men's 70 kilogram. Anong nangunguna? Walang iba kundi ang defending champion ng Asian Games na China ang nasa top nitong board, no? Wala pa rin pagbabago simula alas 8 kanina hanggang actually alas 10 kagabi hanggang ngayong alas 9 ng umaga. Nangunguna pa rin ang China with 107 golds, 41 silver and 28 bronze medals. Total 176 medals. Papunta na ng 200 yung medalyang nakukuha nitong China. Grabe yung pagpapalawig ng kanilang kalamangan. Mahigit 70 gold medals ang kanilang lamang kontra sa currently in second ang host country ng Asian Games na Japan with 31 gold, 49 silver and 49 bronze. 129 na po ang total ng Japan, pero napakalayo ng kanilang agwat, no, kumpara dito sa China. Talagang pinapakita yung napaka-dominante na performance nitong mga Chinese. Sa South Korea naman, ang pumapangatlo with 16 golds, 21 silver, 36 bronze medals. At sinusundan yan, ito, magkakadikit na to, Uzbekistan and Kazakhstan. 8, 17, and 9 for Uzbekistan. Kazakhstan has 8, 8, and 19. Bali yung silver lang po yung naghihiwalay for these two countries. At hindi nalalayo dyan, ang Thailand with 8 gold, 7 silver, and 9 bronze medals. Total of 24 medals na rin itong Thailand at makakuha lang ng isang additional na ginto. Kaya angat ka agad ito into the 4th place at makakapasok muli sa top 5. Matatandaan sa mga naunang araw, no, ay Thailand talaga ang nakita na one of the best performing Southeast Asian teams in this edition. Number 7 ang Iran with 7 golds, followed by Bahrain. Dikit-dikit to. Bahrain, 7 golds din. At ang North Korea or Democratic People's Republic of Korea has 5 gold medals. Completing the top 10, ang India with 4. Currently at number 11 dito po sa medal tally ang Hong Kong, China with 4 gold medals. Malaysia has also 4. Ang Chinese Taipei has 2. And Indonesia has 2. Sila po yung nasa unahan ng Pilipinas na nasa ikalabing limang pwesto. 16th place dito ang Qatar currently with 2 gold medals as well. Kuwait with 2 and Tajikistan with 2. So dikit-dikit yung ating mga medal tally. Singapore ang panglabing walo with 1 gold medal. Number 20 ang Macau, China. Ang Vietnam po ay may isa na rin gintong medalya in the 21st. And share naman ang 22 and 23 spot itong Jordan and Myanmar. 24th ang Saudi Arabia. Ang Kyrgyzstan has 25 place. Ang Afghanistan, Iraq ay magkatabi din with 1 silver apiece. Ang Lebanon ay 28, kasama niya dyan ang Oman. At ang Sri Lanka naman, Turkmenistan, UAE, pare-parehas po na may record na 1 silver medal. Nakaangat sa kanila yung Oman and Lebanon dahil sa kanilang bronze na nakuha. 30th place nakashare ang Turkmenistan at United Arab Emirates. At in 33rd naman ang Cambodia at Pakistan with 4 bronze medals. Nasa 35th place ang Nepal, ang Bangladesh nasa 36th, kasama niya dyan ang Brunei Darussalam, Mongolia at Syrian Arab Republic with 1 bronze each. So yan po ang current medal tally natin, no, for this day going. Day 8 na nitong Asian Games. And marami pa tayong pagkakataon. Actually, most of the athletes, no, ang natapos pa lang talaga halos na atleta natin na ina-expect na mag-gold medal at nakakuha ng 2 gintong medalya. Almost a repeat nung kanyang ginawa noong Olympics 2024 ay si Carlos Yulo. And successful itong kanyang ipinakita, no. Mamaya more on Carlos. Just a breakdown, ano bang mga naganap, ano bang mga happenings kahapon. Day 7. At unahin natin yung ating isang medalyang nadagdag yesterday. Courtesy nitong si Albert Ian De Los Santos as he won the bronze and broke his own world and Asian junior records in the clean and jerk 183 and total na 324. Despite bronze lang yan, ha, ay nakapag-break pa ng bagong record itong si Albert Ian De Los Santos. Ito po yung isa sa mga flag bearer natin kasama ni Ira Villegas noong nakaraang opening nitong Asian Games. Siguro mas kumpleto itong ating pagkikwento kung mababahagi natin yung naging panayam with Albert Ian De Los Santos. And i-share na rin natin syempre ang reaksyon at siguro ano ang mga masasabi ng ating unang gintong medalya sa Olympics na si Hidelyn Diaz Naranjo as she provides some insights sa weightlifting and ano ang dapat gawin nitong si Albert Ian De Los Santos. Pakinggan po natin.
9: Quite literally, parang a huge weight was off my shoulders and lots of pressure binigay ko sa akin was just off my body na. So, yun. So thankful. Yeah. Happy. Really happy.
10: At some point ba, Ian, naisip mo na, ay, parang posible, ah, parang kaya kong mag-podium dito?
9: May, yung inisip ko, before, days before competition ko, nakita ko yung entry list, nakita ko yung mga kalaban ko, sabi ko, sige, this is not gonna be easy. Granted, hindi yun easy. So at least, parang, parang worth it. Naging worth it siya kasi pinaglaban ko muna bago ko nakuha ito.
10: Yeah. Aside from bronze, you also set new records, which ikaw rin naman yung nag-set before.
9: Yes. I'm relieved na nakaya ko pa kasi my training has been good in a sense na parang there's a lot of, may maraming bumps sa road. So, yun. I'm just happy na na-pull off ko. So, parang I didn't want it slipping out of my hands lang. That's all.
12: Did you, at some point of the competition, congratulations again.
9: Thank you,
12: Paul. And thank you. At some point of the competition, did you feel that your papa is watching you?
9: Oh, definitely. Midway through the warm-up, I covered myself with my towel and may, parang nilabasan ko muna yung grief ko. Pinaiyak ko sarili ko kahit saglit. At least mag-init yung mukha ko. So, yeah. Yun, I just spoke to him kahit mag-isa lang ako. Sabi ko pa, tulungan mo ako pa, watch over me. Hindi ko to sayangan lahat ang pinag-turuan mo sa akin nung bata pa ako. Ito na, magpo-podium ako.
10: Nung competition ba, may ganun din bang na-feel mo ba yung dad mo anyway?
9: Especially sa Canadian Drake, yes. Kasi I was due to a cramp na that time. Sabi ko, sige, let me conserve myself. And sa 183, dun, parang, ano lang, ano lang. Wala lang. Bigla lang. It was the moment went by so fast. Yeah.
10: Yun naman gig ko before, Ian, sa Egypt, meron parang in Tagalog yung pangitain na nandun yung dad mo sa sun.
9: Like, oh, yes. Yes. Very, the light. Grabbing coincidence. But ginamit ko siya as motivation. Na, and at the same time, comfort na nandyan na si Papa every time. No matter where I am, when I am, so.
10: Can you tell us more about it? Ano yung meron sa ilaw na naisip ko, ah, ito ba yun? Ito ba si dad?
9: Like, kasi out of all the studio lights na naka-open sa back room, sa akin lang talaga mas malinaw, specifically sa platform ko. And yun, sabi ko, iniisip ko na lang, sabi ko, it's too bright, baka ma-distract ako. Pero iniisip ko na lang, maybe that's just Papa. Yeah, lighting the way for me.
12: Syempre it takes a village, no, to get you sa kahit anong success. It takes a village. Your mama is here, Ate Heidi, and your coach. Anong gusto mo sabihin sa kanila?
9: Thank you so much for not giving up on me on times na maraming rason talaga for them to give up on me. Despite everything, you pushed through din and they helped me become the better person that I am.
12: What about, of course, at part ng village na yan is yung Philippine Olympic Committee.
9: Yes.
12: Ano ba natulong nila sa'yo?
9: They helped me represent by giving me this opportunity and to be also the flag bearer. It was such a blessing for me and yun, it was a great honor and parang mas lalo na pressure ako na flag bearer ako and I want to do my best to at least worth it ko yung decision nila.
12: Did you enjoy the gears, mga ganon?
9: Yes, so much.
10: So, paano ko naman celebrate ngayon na ito na, tapos na, your competition's done, the bronze is there?
9: Laag.
12: Which means?
9: Roam around, pasyal, kain, tulog.
12: Anong paborito mong pagkain? Japanese food, anong paborito mong forward mong Japanese food?
9: I'm looking forward to soba.
10: Oh,
9: soba. Okay. Soba.
12: Authentic, no?
9: Dito, no? Especially cold soba sa ice. Sarap.
12: That's usually ramen yung sagot, eh, no?
9: Yeah. Or, so, kasi soba kasi it's just that feeling yung parang nakakabusog and parang panayang taste. Bold, but really addictive na makakain. Pag may chance.
10: Yan, yeah, last on my end. Ito, isa pang senior level competition to sa'yo kasi SEA Games yung isa and then ito Asian Games, higher level. Ano na lang madadala mo moving forward sa career mo kasi next up sa'yo is yung road to Olympics na?
9: It's possible. Possibly lahat. As long as I give myself the enough pressure, enough motivation to push myself on and all in all, posible. Posible lahat.
12: Anything's possible.
9: Anything's possible.
12: Thank you,
23: Team Pilipinas! Lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: I do remember yung SEA Games after mag-silver ni Ian. Sabi mo nun, ito yung future ng weightlifting. At ito na naman si Ian, naka-bronze sa kanyang Asian Games debut. Just anong reaction mo nung nakita mo yung nangyari kanina?
13: Actually, before yung lahat ng buhat niya, syempre kinakabahan ako para akong nanay ni Ian. Na, kasi masaya ako. Masaya ako para sa kanya. Pero alam ko kasi yung pinagdaanan niya. Kaya sobra yung kaba. At sobra din yung saya.
10: Do you still stand by yung sinabi mong yun? Talagang siya ang isa sa future natin sa weightlifting?
13: Yes, si Ian, isa sa mga future natin na Olympian gold medalist para sa Pilipinas sa weightlifting. Dahil makita nyo naman, world junior record holder, then nanalo siya dito at 20 years old na kakalapak niya lang pa sa Asian Games. Eh, nanalo na siya ng medal.
12: Do you see yourself a bit, yung sarili mo, nakikita mo sa kanya? Meron ba siyang parang male version mo na nung bata? At parang ganito ako ng konti. Meron bang similarities yung, although, syempre, you're two different individuals, di ba? Pero may nakikita sa kanya na parang medyo ako, in a way?
13: Actually, kakaiba talaga si Ian eh. Hindi ko siya ma-describe na parehas na sa akin kasi sobrang tapang ni Ian. Sobrang siguro parehas kami sa goal-driven. So, kung gustong buhatin, bubuhatin talaga. So, yun yung nakikita ko kay Ian, na same siguro kami. Pero ibang level si Ian. Lakas talaga yun. Sobra.
12: Sa'yo galing, no? Ibang level, no? Iba. Olympic champion. So, one thing, no? Pwede natin siya makita sa LA.
13: Yes, LA. Yun ang tinatrabaho ni Ian. Tinatrabaho ng team niya na makwalify sa LA.
12: Pinaspasan na pala eh.
13: Ay, grabe. Hindi naman. Kasi talaga naman nakikita natin sa by numbers, by data, and by na effort na binibigay niya sa training.
10: Hi, di nabanggit mo kanina, kinakabahan ka. Kinakabahan din siya. Pero you've been there before. Ano na lang naging advice mo sa kanya before this?
13: Sabi, di ko sure kung may... yung advice ko kay Ian, enjoy it na lang eh. Kasi nandun na siya eh, nakapag-prepare na siya. Then, kasi minsan si Ian din sobrang gigil. So, kailangan niya mag-relax, then enjoy. So, yun yung sinabi ko sa kanya.
10: And now na sisimulan na niya yung road to Olympics, ano na lang yung advice mo for him in that aspect naman?
13: Sinabi ko sa kanya yung realidad na Ian, medyo malayo pa tayo para sa Olympics. Kaya kailangan doble trabaho tayo. And then... senior na kasi, so ibang level ng senior. So sinabi ko sa kanya na ibang level pag Olympics, kailangan mong mas sobra pa yung effort mo dito. Then yung pressure mataas. So para lang makakuha niya na yung proseso doon, ay mahirap to. So para hindi na yung, ay madali lang mag-Olympics, hindi. Mahirap mag-Olympics, pero kung gusto mo, kayang-kaya mo.
23: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: Ayun po, no, yung naging panayam with Albert Ian de los Santos and kay Miss Hidilyn Diaz. And very convincing and very happy to hear, no, na maganda yung naging performance. Confident ang ipinakita, o confidence ang ipinakita dito ni Ian for his lifts. And definitely nakakatulong din yon to make sure na yung mga judges eh hindi magdududa. So it's a bronze medal dahil napakatindi din talaga ng competition. Yun yung isa sa mga masasabi mong kaibahan nitong Asian Games as compared to other international competitions. Iba siya sa Asian Championships eh. Iba siya dun sa mga nakikita natin na events na isang sport lang. A multi-sport tournament is really something else para sa mga atleta. Anyways, 31 minutes na po makalipas ang alas 9 ng umaga. We will take a break at sa ating pagbabalik ipagpapatuloy natin itong rundown ng ating mga kaganapan sa 7th day of the Asian Games. And syempre, ano pa yung mga abangan natin for today sa ginaganap na ISHAD dyan sa Aichi, Nagoya sa Japan.
23: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
14: mula September 19 hanggang October 4
23: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: The 20th Asian Games.
23: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
14: The 20th Asian Games.
23: Dito sa Sports Radio 918.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
17: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
16: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
17: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: Kaya nanalo po tayo sa awa ng Panginoon po. Dahil din sa Panginoon na tinulungan din tayo po sa mga coaches ko.
1: Na-feel mo hindi ka kinakalawang?
0: sa bagay, hindi lang po. Kasi yun nga po, yung endurance talaga po. Ay nahabol ko po. So, thankful po ako kasi lumabas yung endurance na ganun po kahit pagod po. Parang si Pacquiao lang po eh. Anong buhos buhay talaga po yung boxing po. Sa una din po, sana po mga tayo mga Pilipino po, sana po wag mo kami po i-bash kasi sobrang hirap ng laban dito po. Kasi sana po, sumurtahan nyo kami, hindi nyo kami i-bash kasi pagdala pa lang ng mga pangalan namin dito, dala namin Pilipinas namin, sing dugo lang tayo. Sana po, supportaran nyo kami po, i-pray nyo palagi kami kasi para sa bayan naman to yung nilalaban namin eh. Hindi lang apelido namin, bayan namin, dala namin to.
1: Sinong kalaban sa sunod?
0: Piece up ko po, China po.
1: Nakalaban mo na ba yun?
0: Hindi pa po.
1: So anong tingin mo dito sa draw na ito? May kasakstan pa?
0: Gawin nyo yung best ko po. Kita lang kami. Lahat naman kami insiyado dito eh. So tiwala sa sarili na sana manalo po. Sabay ng pagdarasal ng Panginoon po.
1: Bronze ang iyong finish dito ng 2018. Naka-quarterfinal ka lang ng 2023. So ngayon, anong nasa isip mo?
0: Siyempre po, by step lang po, isa-isa lang po, hanggang abotin ang dulo po, na pala rin tayo every fight na manalo po.
2: Carlo, last na lang, message na lang kay Nesty na may laro mamaya.
0: From mga teenage, good luck sa'yo ate, gawin mo yung best mo. Lahat kami nakasuporta sa'yo, lahat ng team, coaches, at lalo na para sa bayan po. Good luck ate.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: Sir, successful day po sa boxing. Parehas pong dominante yung panalo. Ano pong masasabi nyo sa panalo ni Carlos sa kapo ni Nesty?
5: Yeah, very satisfied. Obviously, we're able to add two more boxers in the quarterfinals. No? So si Jun Bilardo Ogaire, yung men 60 kilograms natin, siya yung unang nakaapak sa quarters. And then ngayon, yung dalawang Olympic medalist natin, si Carlo and si Nesty. So, we have three boxers in the quarterfinals and they're one win away from a guaranteed medal dito sa Asian Games. So, syempre, masayang-masaya tayo.
4: Kano po kayo ka-confident, sir, na sa tatlong boxers po natin, most likely tatlo po yung magpo-podium?
5: Si Ogaire, kailangan niyang trabahuin yung bout niya against Uzbekistan because the Uzbek is the Olympic champion and the world champion ngayon, no? So kailangan talaga ng ano yon, yung best ever performance niya kailangan mabigay niya tomorrow, no? And then for Carlo and Nesty, hindi madali, no? Parehong Chinese yung mga kalaban nila, but I think they are more experienced than their counterparts, no? Syempre at the end of the day kailangan kung ano yung makikita sa ring, yun yung inaabangan natin, no? I think si Carlo is he's in good form, no? Base sa nakita natin kanina, si Nesty hindi pa na natin nakita yung full ano niya, yung full force niya, because of early stoppage kanina. So it will be very exciting kung ano yung makikita natin sa Monday, but ako hoping na yung experience nila will be able to bring them back to the podium dito sa Asian Games. Actually, si Nesty pala, never pa naka-podium sa Asian Games. Si Carlo was able to win a bronze in 2018. So, in the previous Asian Games, wala silang medalya. So, sana makabalik sila ngayon.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: Coach Ronald Chavez, Coach Pamisa, yes, thoughts on that game split decision by Carlo?
7: Well, kaya lang naman nag-split yun dahil medyo nagkaano sila, may deduction din kasi yung kwan. Kung ano talaga, kaya ginawang split nila dahil 3-0 eh. Dahil medyo may ano yata sila doon. Pero kung tutuusin talaga, hindi split yun dahil nakikita naman natin laro eh. Eh, mga suntok ng Indian, nasasangga naman eh. Kaya lang, binibigyan ng puntos ng mga judges dahil nga walang counter.
6: Yes. Coach Elmer, sa performance ni Carlo, ikaw ba ay kontento? Lahat ba ng plano, strategy na gawa natin dito sa first bout?
8: Okay naman na ano naman natin lahat ng mga tinuturo din sa kanya. Kaya lang medyo naano din kami dahil medyo matagal yung laro eh. Kala ko nakalaro sa slot dito, mas maganda kasi panalang sparring niya. Kasi parang unang laro lang niya kaya ganun talaga. Pero ginawa naman niya lahat. Kaya sa tingin ko, gagawin pa rin yung the best.
6: Gaano po ka-tough and draw ni Carlo?
7: Medyo, kung hindi na natin masabi na medyo mahina yung draw dahil nandito rin sa kanya yung naka world champion sa Kazakhstan. Taga-Kazakhstan. Pero actually, natalo na ni Carlo yan sa Asian Championship. Pero hindi tayo magkumpiyansa dahil kailangan din ni Carlo ang matibay na pundasyon. So, kailangan lang talaga i-reserve lang ni Carlo yung stamina niya. Dapat alam niya lang kung paano ano yung hangin niya hanggang sa matapos. Dapat ma-retain niya kung ano yung first round niya hanggang last round dapat magawa niya.
6: Ayun, ayun. Sige. Thank you, coaches. Ha?
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: Nesty Pitecho, after that win, nasa quarterfinals na rin, women's 60. Bilis ng panalo, ha?
9: Hindi ko pa inasahan, ma'am. Kasi hindi ko din po talaga iniisip yon. And alam naman ng coaches yun, ha? Sabi ko, kung ibibigay sa akin yung mabilis na panalo, mas mabuti. Pero kung hindi, mas better din po kasi mawawarm up po ako.
6: Super young, 20 years old. Jesus. Anong ganap talaga dun sa ibabaw na ring, paano mo nilaro ang laban na ito?
9: Sa first round, sinabihan lang ko nila Coach Mitch, nila Coach Ronald, Coach Kevin na laruin ko yung laro muna. Sukunin ko muna yung laro. And nakita ko din sa first round na pagpapasok talaga siya, nakababa lang yung kamay niya. So, inantay ko na siya. Inantay ko na talaga siya. So, timing na lang po yung ginawa namin kanina.
6: Mm-hmm. Mahabang panahon ka rin na medyo nabakante, di ba? Yeah. Katulad ni Carlo, parang balik ka lang din this time at Asian Games pa.
9: Opo. Yung kondisyon, malaman po natin yan. Andiyan lang naman po yung kondisyon. And I was very thankful po with my coaches, Coach Michelle. Sayang, wala si Coach Galido dito, pero anytime, lagi-lagi naman nagme-message si Coach Galido sa amin, mm-hmm. sa akin. Sabihin na coach ko anong dapat gawin. Yun nga, sabi ko nga kanina, yung Japan parang ano na din, home, feels like home na din po eh. Oo po, kasi dito ako nag-Tokyo, dito ako nag-silver. So, sa Tokyo. And yun na, parang pamilyar na din ako, especially nandito yung mga kapatid ko. So,
6: yun.
9: Po.
6: Maulit o malagpasan pa?
9: Sana. Hindi ko po alam eh. Kung si Lord na pong bahala dun. So, gagawin ko lang po yung trabaho ko sa asan.
6: Parang katulad ni Carlos Yulo, yun lang Asian Games ang kulang sa listahan mo ng mga malalaking panalo ni Esti.
9: Oo nga po. Nakita ko nga po yung kay Kaloy. So, sobrang happy ako. At nakompleto na niya yung collection niya. So, sana ako din.
6: Yes. Gaano ka-tough yung draw?
9: Sobrang hirap tong pagdadaanan ko kasi yung China, Olympian din yun, and Asian champion din yun. So, ito, panibagong weight class ko na naman to. So, panibagong pagsubok, and let's go! Harapin natin yung challenge yan.
6: Anong klaseng pagharap sa challenge? How do you take the bouts, actually?
9: Hindi po ito madali. Yung po may sabi ko, hindi po ito madali. Kasi lahat kami dito, mga Olympians, halos 80% nandito sa Asia ang Olympic medalists. So, hindi ito ganon kadali yung Asian Games na iniisip ng iba.
6: Sa panibagong laban na ito, ano ang kakaibang motivation for this one, Asian Games?
9: Pamilya ko, mga kapatid ko, and yung pagkatalo ng kapatid ko. So, yun. Madami kami na pag-usapan before this Asian Games kasi madami. Blessings in disguise to para kay Norlan. And, may mga behind scene sa mga ganon. Mm-hmm. So, dami naman pag-usapan. And
6: anong sinabi mo sa kanya matapos yung pagkatalo?
9: Pagkatapos yung pagkatalo, umiyak po talaga siya sa akin. So, sabi ko lang sa kanya na hindi pa yung tamang oras para sa'yo. Bata ka pa, 24 ka pa lang. So, dagdag mo to sa experience mo. And pag-aralan mo yung mga kulang pa at pwede mong idagdag. And andyan naman yung mga coaches para mas pagtuunan ka pa ng tutok sa training. And ayun, alam kong darating yung tamang oras para sa'yo. May plano si Lord na mas maganda para sa atin, most especially para sa atin.
1: You know? Ano gusto mong sabihin sa mga kababayan natin na nakasubaybay sa campaign ng boxing, Philippine boxing?
9: Miss po, unang-una, umingi ako ng pasensya sa mga nagme-message kung saan yung venue. Kasi during fight ko na po talaga is hindi po ako ma-cellphone na. So, focus po talaga. Opo, so... Pasensya, hindi ako nakaka-reply. At maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo. Ramdam ko yun. Every message nyo sa akin, sa mga prayers nyo. Patuloy nyo lang po kaming suporta at ipagdasal kasi handa kaming lumaban para sa bayan.
1: Salamat and all the best. God bless you. God bless you. See you the next time. Coach Mitch, isa lang salita. Matapos ang panalo na ito. Ang sasabi mo sa naging laro ni Nesty?
10: Number one, pasalamat talaga, ma'am. Number one, kay Lord talaga, no, na binigyan niya si Nesty ng guidance sa taas na rin, na iwas disgrasya. Saka, salamat din sa mga sumusuporta sa amin.
1: Anong makikita pa nating laban ni Nesty in the coming days? Base sa nakita mong training niya?
10: Ano lang, ma'am. Basta, ano lang kami. Lalaban lang kami.
1: Laban lang. Salamat.
10: Thank you, ma'am.
1: All the best po. Si Coach Mitch. Okay, dito pa rin po sa Asian Games, Philippine Olympic Committee Media.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
11: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na atin laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: and Radyo Pilipinas.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Sports Radio 918 AM.
19: 53 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Kanina po no ay napakinggan natin ang tinig ni Nesty Pitecio, Carlo Paalam, Marcos Manalo, ganun din ni Coach Michelle Martinez and Coach Elmer Pamisa at Coach Ronald Chavez regarding dito sa campaign nga ng ating Philippine Boxing Team. Ang ating pong boxing team eh hoping na makakuha hindi lamang basta ng medalya but more so mabawi yung gintong medalya dahil huli tayo nakakuha nun noong 2010 pa. So sa Asian Games po kaya naman naghahangad yung ating boxing team na madagdagan yung medalya na yun. Samantala, on other results in the Asian Games as well. Eh ito, yung ating fencing team, bigo po na umabante in the next round, losing in the table of 16 contra India sa men's saber with Christian Jester Concepcion, Samuel Tranquilan, Eunice Daniel Villanueva, and Nathaniel Perez representing the country. Sa equestrian naman, sa dressage individual, ay bigong makapag-abante sa finals itong si Tony Leviste after finishing 34th overall after qualifier 2. Sa skateboarding ay bigo na umabante on the finals si Mark Feliciano and Renz Gelig as they finished 9th and 10th overall sa men's street event. Sa shooting, sa women's 50-meter rifle 3 positions, ay bagaman nakaabot at tumapos in 31st position si Amparo Acuña ay bigo siyang umabante to the finals. And finally, sa sailing mixed dinghy ay sitting in 6th place currently itong tandem ni Edgar Villapana and Colleen Jem Ferrer after the first 2 races. Sa athletics din ay medyo na maalat no yung ating performance on athletics. Naghahanap pa rin yung ating teams dito no ng medalya with Neil Catral advancing to the semifinals after clocking 21.49, finishing 21st overall in the combined heats. And mamaya papakinggan natin yung kanyang panayam. Si Richard Salaño finished 14th with a time of 2 minutes 20.34 sa men's marathon, or 2 hours 20 minutes and 34 seconds rather. Si RJ Torregosa naman ay panglabing apat din ang naging finish sa women's marathon, 2 hours 48.36. At sa men's 110-meter hurdles, si John Camang Tolentino ay nakakuha ng spot sa finals with the season best 13.58 seconds. Sa women's 200-meters, si Naomi Johnson ay tumapos po 5th in heat 1 and Zion Corrales-Nelson posted 23.85 in heat 4 or heat 3, finishing 4th in heat 3 and missing out parehas in the semi-finals. Si Neil Catral naman ay tumapos po 21.33, finishing 6th in semifinal heat 1, missing out on the final of his event. While ang ating softball team women's ay nakalasap ng 0-10 loss contra Japan in the preliminary round. So mamaya papakinggan natin yung mga panayam with Neil Catral, RJ Torregosa, and Naomi Johnson and Zion Corrales Nelson. Yan po ay ating ibabahagi sa inyo sa ating pagbabalik.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
23: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Three minutes makalipas ang alas 10 ng umaga, nagbabalik po Just Slide for your sports updates, Asian Games Edition. Ngayong araw ng Linggo, 27th of September, day 8 of action for the Asian Games. Balikan natin no, yung ating resulta on athletics. First, yung kay Neil Catral. Siya po una ay umabante in the semifinals after he clocked 21.49 and finished 21st overall in the combined heats. Pagkatapos noon, in his competition in the semifinal heat 1, tumapo siya na pang-anim with 21.33 seconds. But, hindi na po siya nakapasok sa finals. And yan po ay para sa men's 200 meter event. Samantala, sa men's marathon, si Richard Salanya po ay tumapos na pang-14. Samantalang si Arjoy Torregosa ay pang-14 din yung naging clocking or yung naging timing nila. No? And sa kanilang explanations or sa news kasi, itong si Richard Salanya is actually pushing, si Salanya po ay pinush yung kanyang katawan to his limits, absolute limits. At the 2026 Aichi Nagoya Asian Games dahil siya po ay nakaranas ng flu. Actually, napakaraming tinatamaan ng flu, ng trangkaso, sinisipon, inuubo, nilalagnat, marami po talagang tinatamaan yan ngayong araw. Hindi lamang sa Japan, kahit sa Pilipinas tumatama yung flu. Ewan ko ba? Pero despite that, itong si Richard Salanyo, lumaban pa rin at patuloy na sumubok na kumuha ng medalya. And he still placed 14th overall, just under 10 minutes behind the race champion na si Ichitaka Yamashita, who ruled the event with the time 2 hours, 10 minutes, 49. At matapos itong naging race, nag-post itong si Richard Salanyo sa kanyang account, apologizing to his supporters, revealing nga yung kanyang physical distress. Pinakita natin kanina yung photo, no? Which kinailangan niya talaga ng matindi-tinding help from the PT para makapag-compete. And prolonged flu ang naging diagnosis for this runner natin. And he had to rely on paracetamol just to fight off a fever and make it to the starting line. And compounding his physical struggles in race energy, hindi din naging sapat. At buti nga, naglaro pa rin siya. Yung ibang athletes, talagang humihinto, hindi na nagpipilit. Pero itong si Richard Salanyo, definitely showed heart. The illness has swept through the Philippine Marathon Camp in Nagoya. Hindi lang si Richard Salanyo ang tinamaan. Dahil kahit ang ating current Philippine record holder na si Sonny Wagdos, hindi po nakapag-compete decided to withdraw from the competition due to the exact same ailment. Samantala, si Arjoy Torregosa naman completed the demanding course with 2 hours 48 minutes and 36 seconds. And ang nagwagi sa kanyang race, itong si Shitaye Habte ng Bahrain, 2 hours 27.31. No apologies are needed para sa ating mga marathoners. Nakakalungkot lang na nakakatanggap ng bashing itong mga atleta natin porket hindi nagme-medalya. Kung ganyan po tayo ka gigil sa ating ipinapakita no, na pag hindi nag-medal yung ating athletes, grabe yung pambababash na inaabot nila, lalong-lalo na sa social media. Sana naman ganyan din yung ating nagiging boses, kumbaga. Yung ating pagboses, yung ating paghahanap ng hustisya, ganyan din yung ating paniningil sa mga hindi gumagawa ng tama para naman fair. Kasi itong mga atleta natin na to, talagang nagpapakita nung kanilang best. Kahit pa may sakit, walang sinisino. Eh. Talagang ginagawa nila para mabigyan tayo ng karangalan. So, hoping tayo no, na maging, kung masyado tayong mainit sa ating mga athletes, na oo, pinopondohan natin, eh siguro yung mga gumagamit din ng pondo natin na hindi naman natin napapakinabangan, dapat din nating sinisingil. Sports lang. Ingay ko eh. Anyways, pakinggan natin itong naging interview doon kay Neil Catral na naka-miss out no on the finals, ang ating men's 200 meter competitor. Ganun din yung audio interviews with Naomi Johnson sa women's 200 meter. Siya po ay tumapos na 5th in heat 1, 23.76. And kay Zion Corrales Nelson na 23.85 naman yung naging time in heat 3, finishing 4th. Missing out on the semifinals of the 200 meter event. Pakinggan natin itong mga interviews nito.
1: Oh my! Neil Catral, after that run, what can you say about your performance?
5: Yung target ko po sa dito sa Asian Games. National record din. Qualified to finals. So,
1: fail?
5: I can, yes. Hindi, okay. Parang hindi pa maganda yung takbo ko.
1: Bakit? Kasi,
5: parang wala pa condition. Kulang pa sa condition.
1: Yes.
5: So,
1: what's next?
5: Okay.
1: Meron ka pang events?
5: May for mix 4x1 po. So, mag-focus muna ako sa mix 4x1.
1: Okay, thank you. And all the best. Okay, thank you. Yeah.
6: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Okay, thank you so much, Nami Johnson. After that heat, how are you? How's the run?
7: Honestly, the run didn't go how I wanted it to. I don't think I ran up to my potential, so a little disappointing, but I'm happy. It's my first Asian Games, so happy to be representing the Philippines.
1: Yes. You've been competing how many events now?
7: This is my third event. I have two more to go, so it's a lot.
1: What can we expect? Two more to go relay?
7: Yes, ma'am. We have a 4x1 and women's 4x4.
1: How's the training and the build-up for this Asian Games?
7: Honestly, I had a really long season. I just finished competing at UCLA, so I've had a long season. So just, you know, training for this was a little hard, but it was really fun. The team stayed in Tokyo for a little bit, for about a week, so we trained together, got to know each other, and it was really fun.
1: Yeah. How special is this, competing at the Asian Games for the Philippines?
7: It's so special. My grandparents texted me the other day, just almost in tears, just so happy that I was running for the Philippines because, you know, they live in the Philippines, they love the Philippines, so for me to be here on this stage and representing my country, it means so much.
1: The experience here, will it lead you, Nami? Maybe to the World Championships or to the LA Olympics?
7: Exactly, yes, that's the goal. Mm-hmm. Yes, ma'am.
1: Okay, message to the Filipinos who are cheering for Philippine athletics.
7: Yeah, my message is I'll be back, I'll be better, I'll be faster.
1: Yes, thank you so much.
7: Thank you. So nice meeting you. What was your...
6: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Thank you. Yeah. Zion Rose Corrales here after the 200 meter hits. How are you?
8: I'm okay. I've been better. The race didn't go to plan, but I'm battling some like injuries, so I'm just happy to like end that race healthy. So I was a little scared beforehand, so I'm just glad to like finish that race healthy.
1: What's the injury? What's the problem?
8: I had a hamstring injury like right before Philippine Nationals, so I've just kind of been getting back into sprinting and then like also competing. This is like my first competition since May, so it's unfortunate, but I think it's just like a learning experience right now. Obviously wish things went a little bit better.
1: Yes. So what's next? Do you still have events?
8: Yeah, so we have the women's 4x1 tomorrow and mixed relay, So for the next kind of 4 days, still competition. So trying our best to be healthy for that and give my all, because I think we have a really good 4x1 team. So I think we can do really well there.
1: How have you been the past months? I think this is the end of the season already. How are you?
8: It's been a really long season. I think competing since last December. So it's kind of just been trying to come back from injury, training really hard, and like I was in the Philippines for a couple weeks trying to get acclimated. So it's been a journey, and I have a great coach who's been with me along the way. But again, I think just navigating this long season has been a learning experience. It's been really tough. So I'm just glad to finish that race healthy.
1: Yeah. What's next? Next season?
8: Next season.
1: What are your goals?
8: My goals are to qualify for World Championships next September. So I think we're kind of going back in the drawing board, hopefully doing more meets in Asia, more meets in Europe. So I think that's kind of been on the vision board for next season. And then we have Asian Champs in May, which is a great time. So going to come back with a vengeance then.
1: Yes. How long have you been representing the Philippines?
8: On and off since I was 13.
1: Yeah.
8: So it's been a long time, and I'm super proud to be able to be doing it for like over 10 years now. So it's always an honor to put on the jersey, and like I think these next couple years, like I'm hoping to wear it with so much pride and grab some medals for the country. So definitely today is going to be used more as fuel for next season.
1: Yes, thank you so much.
8: Of course. Thank you.
1: Okay.
8: What was your name again? Sorry.
9: Yes. It's Judith Calingal from Philippine Radio.
1: Awesome.
9: Yeah.
6: Team Pilipinas,
10: La Laban para sa Bayan,
6: the 20th Asian Games,
10: sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: Ayun, nagpapakilala si Ma'am Judith, kitang-kita nyo naman. Speaking of events natin sa athletics, nabanggit na natin yung ilang events na natapos na earlier. Sa atin pong events pa, sa mga nagko-compete pa in athletics ngayong araw, sa race walk, medyo malungkot na balita, no? Dahil itong ating pambato na si Nathaniel Saylor was DQ'd, disqualified for this event. Hindi pa natin alam yung official. Wala pang reports masyado on how itong si Saylor na-disqualify on his event. But we look forward to hear more about this activity, no? Kung bakit nga ba na nalaglag itong ating atleta. Sa mga athletes po natin, speaking of, no, it's good to see na hindi lang basta pagko-compete, ito nagiging focus ng ating mga atleta. Dahil ilan sa mga members ng national team and sa tulong at pangunguna din ng ating Philippine Olympic Committee, kasama dyan si President Abraham Bumble Tolentino, ang ating Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz and 28th Asian Games bronze medalist Albert Ian De Los Santos, umaten po at nag-attend sila ng misa ngayong araw, Sunday, at the headquarters sa Nagoya, Japan, for thanking and syempre hihingi ng guidance for the Philippine team. And patuloy yung kanilang pag-compete and syempre pag-pray for each other na masuportahan at maging successful na palalo itong Asian Games. Kasama rin sa mga umaten, no, si PSC Commissioner Olivia Bongku, who was there, and ilang members ng ating POC delegation and PSC delegations na tumutulong at gumagabay sa ating mga athletes. At we hope na mas successful pa, lalo na we have a target. Sabi nga nung iba, 2 down, 6 more to go for this Asian Games. At naway makuha natin yan. Oh. Athletics, sana makakuha pa tayo ng additional medals. Medyo maalat pa yung campaign ng ating mga athletics, ating mga runners on their events today. And nagpapasalamat din tayo, natutuwa tayo dun sa ilang comments that are welcoming and thanking yung ating mga atleta sa kanilang performance. Mas maganda po kung maganda yung sasabihin nyo, share it to the athletes. Matutuwa siyempre yung mga yan and they will be very happy. Pero dun sa mga walang sasabihing maganda, sabi nga ng nanay ko, kung wala kang sasabihing maganda, manahimik ka na lang. Anyways, 18 minuto pa makalipas ang alas 10 ng umaga. We will take a break at sa ating pagbabalik, iba pang updates sa ongoing Asian Games ang ating ibabahagi.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Sports Radio 918 AM.
19: Yahoo! 20 minutes makalipas ang alas 10 ng morning sa pagpapatuloy po ng ating updates, no? Ay sa tennis, dumating na si Alex Ayala sa Japan, sa Nagoya for her upcoming Asian Games, no? She has arrived at Chubu Centrair International Airport mula sa Singapore and was welcomed by the Philippine Olympic Committee Chief Bambol Tolentino. The number 18 of the world is one of the Philippines' top gold medal bets and brightest stars dito sa Continental Showcase. She earned a first round bye in the women's singles as the number 1 seed. The 21-year-old is also competing in women's doubles kasama naman si Shaira Rivera. Ayala will be eager to bounce back in the Asian Games after coming off a disappointing stint sa Singapore Open. Ayala had a brief campaign in Singapore where she was one of the favorites to win the WTA 500 crown after crashing out in the round of 16 following the 3-set loss to unseeded Russian Tatiana Prozorova. The odds will be again in her favor with the likes of defending champion Keng Zengkin Wen and the Indonesian ace Yanis Chen skipping the Asia to compete in the mandatory WTA 1000 China Open in Beijing instead. Tennis competitions kick off today while Ayala's campaign will be on the second round on Monday. At for determination pa po yung magiging opponent ni Alex between Thailand and Pakistan yung kanyang makakaharap. And samantala, sad news for one of our athletes dito sa Asian Games. Si Tenny Mades, our rising star, upcoming University of Hawaii student athlete, ay bigo na mabante in the next round, losing to Japan's Himeno Sakatsume 6-1, 6-love ang naging score. At 25 years old itong si Sakatsume, no, against dito sa 19-year-old na si Mades. Still, ay meron pa namang event itong si Tenny Mades sa mga susunod na araw. Kaya sa women's doubles po siya magko-compete. So, abangan natin yung bounce back nitong si Tenny. I believe ang makakasama niya dyan, walang iba, kundi ang kanyang partner na si Steffi Aludo. Samantala, sa Sepak Takraw naman po sa Men's Regu, doon natapos na yung kampiyonan sa Men's Team Regu at nag-announce na nga ng retirement si Sausaw, Ray J. Ortuste, ay patuloy pa yung competition ng ating mga atleta. Though in their first game sa group stage, nakaharap kagad nila itong Thailand na King's Cup champion. And yumuko, though actually we had a lead in the first set but hindi na sustain at nakakuha pa rin ng Thailandian. 11-15 ang naging score at 7-15 naman in the second set for Thailand to get that advantage, no. 2-0 yung kanilang naging panalo. And in the groups ay currently nasa taas ang Thailand with that 2 points. 0-0 ang next na makakalaban ng Team Philippines will be Japan on Monday, September 28, alas 8 ng umaga. And sa Group B, ongoing pa yung kanilang mga games, no. And we had our si Miss Judith Caringal, to be precise, had an interview with our team members, si Jason Huerte, team member nitong Men's Regu, one of our veterans. And nagkaroon din ng statement si Miss Karen Tanchango Caballero, ang president ng Pilipinas Sepak Takraw, for this loss contra Thailand. Pakinggan po natin ito.
3: APOC Media with Philippine Men's Regu team after that loss to Thailand, Jason Huerte.
15: Ma'am, magandang umaga po. So, yung nangyari kanina, ma'am, siguro isa siya sa magiging ano namin, babaunin namin para sa pinaka-importanting laban namin bukas against Japan, ma'am. Yun po. So, mamaya magme-meeting ulit kami, Hadel, ma'am, kung ano po yung mga dapat po naming pag-ibayuhin pa para sa darating na bukas.
3: Lamang na tayo ng first set eh, pero nagkaroon ng technical problem.
15: Yun nga, ma'am, actually isa rin siya sa factors, ma'am, kasi supposed to be dapat hindi naman talaga ganun yung game at dapat bago pumasok dyan, maayos na talaga lahat. So sa tingin ko, ma'am, nakadagdag din po siya ng ano sa amin ba na yung momentum na tinatawag na dapat okay na dire-diretso na, kaso biglang nag-iba po yung laro, ma'am.
3: Oo nga, second set talagang sila na yung lumamang all the way.
15: Yes, ma'am, kasi nga, ma'am, sa tingin ko, ma'am, na kahit nga nung second set, ma'am, may mga challenge pa rin, ma'am, na sobrang tagal din po at nagsasabi rin sila na bigyan ng 2 to 3 minutes to 5 minutes yung isang game para ano. Pero wala talaga, ma'am, ganyan talaga, bilog ang bola, kailangan nating tanggapin na kailangan pa nating pag-ibayuhin sa...
3: Anong mindset para bukas?
15: Bahalag mamatay, wag lang mapahiya.
3: Okay, Ma'am Karen, okay, Tanchango Caballero, President of our Sepak Takraw. Thoughts on this game?
16: It could have been our first set. It was a very good start. As you can see, it was mahaba ang ano natin with number one. But I am very disappointed on the turn of event ng technical challenges.
3: Yes.
16: I know it happens, but it could have been a momentum that is for the Philippines. Maybe this is not ours, but tomorrow is another day. And that's what I told the boys. Move on tayo. We have another... Hindi pa tapos ang laban. And as far as we're concerned, nakatayo pa ang bandera ng Pilipinas sa Takraw.
3: Yeah. So ano pa mga laban natin? Natitira para nga sa ating Philippines Sepak Takraw.
16: Tomorrow, the men's team will be playing against host country, yes. Japan.
3: Yes.
16: Ano nga sila eh? Mamatay kaysa mapahiya.
3: Yes. And then doubles ng women ongoing.
16: Ongoing with host country. And then tomorrow meron din sila with... And then this afternoon, our women would have their match versus India.
3: Yes.
16: This 3 p.m.
3: This is preliminary.
16: Yes, yes, yes. Oh. That's right.
3: And then the past days, how was it?
16: Could have been a better turnout for our men's team. Triple tie. Parang ang dami yata sa Philippine team ngayon ang medyo dumarating sa ganung punto.
3: Yeah.
16: Medyo hindi tayo pinalad sa point system. But it was for the first participation of men's team sa team event. I'm very pleased with, you know, the turnout despite of hindi natin pinalad ang bronze. Maganda ang turnout ng men's team natin. Kasi first time natin mag-men's event eh. For Regu. For men. So, it has never been done before in Asian Games. So, I'm very pleased with the turnout pa din.
3: Okay. So, patuloy ang laban.
16: Patuloy ang laban. Hindi pa tapos ang laban.
3: Para hindi rin sila kagad na mawala sa team.
16: Of course! Of course! Yes. Thank you so much.
3: Okay. And all the best.
16: Thank you.
3: Philippine Sepak Takraw. Thank you. Uy, need ko yung ano nyo, picture, mamaya
17: pa. Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: Ayun po, no, yung naging panayam with Jason Huerte and Ma'am Karen Tanchango Caballero for this Asian Games. At pinaalala lang muli ni Miss Judith Caringal na kung sakasakaling hindi magtatagumpay itong makapagmedalya itong ating mga national team. Eh, ang naging hamon ni Miss Karen Tanchanco Caballero ay mag-resign sila for their position at ibigay na sa mga bago yung spot in the national team dahil naniniwala siya sa accountability and rightfully so. Kung tingin niya ay lalo na medyo marami rin kasi sa ating mga players, no, are veteran players, but syempre we need to perform well in this Asian Games, kaya nakakatuwa at hoping tayo na makita yung bounce back, no. This is unofficial from the website Women's Doubles. Tagumpay po ang Pilipinas after losing the first set 15-10 or 10-15. Eh, bumawi ang ating Philippine Women's Doubles team. They had a 17-14 victory in the second set. And in the final set, nakuha nila 15-11 para makuha itong panalo in Group B of the Women's Doubles. So kung hindi man pinalad yung ating men's regu, yung ating Women's Doubles definitely showcased. Mamaya magbabalik pa agad sila against India in the preliminary group phase nitong Women's Doubles Sepak Takraw. And we have an interview with this team sa Women's Doubles kung ano ang kanilang naging susi for this success in the Asian Games. Pakinggan natin itong panayam with the Women's Doubles Philippine team.
0: Okay, so Philippine Women's Doubles team. Wow! 3 sets. Galingan, napaka-dikit na laban. Anong masasabi? Sino ba? Sinugbuhan, Sukalit, and?
4: Sinugbuhan and Salon.
0: Salon. Okay, sinugbuhan muna. Yes.
4: Yun po, ma'am, sa experience namin po ngayon, tuwang-tuwa naman kami sa naging resulta. As in, masaya po kami kasi yes. Nga po, Japan, which is hometown nila. Kaya medyo mabigat sa amin, may pressure kami bago kami pumasok sa loob ng court. So, ang adjustment namin ng first set, medyo ano talaga sa amin, malaki yung naramdaman namin na pressure. At sa second set naman, naka-adjust naman po kami, which is ganun po ang naging resulta, naging magaan po para sa amin. Yun pa.
0: Yes. Si Sukalit naman, wow, grabe, yung dikdikan tong laban na yun, walang gustong matalo, no? Purus tabla, kayo, lamang, tapos habol, yung Japan. Ano ba naglalaro sa isip nyo noon, especially second set?
4: Yes, super bakbakan talaga yung ano namin, kasi alam namin advantage po yung kalaban namin, Japan, hometown po nila, crowd nila, lahat. So parang, ay, laban na to, wala nang atrasan to kasi mga Pinoy tayo, matatapang ang mga Pinoy.
0: Yes. Oo, si Salon naman, habang pinapanood mo rin itong mga teammates.
18: Ako po, ano, nasasayan po sa kanila, lalo na po nag-enjoy yung mga kasama ko po.
0: Yes. Hindi lang mga kasama yung nag-enjoy. Kayo talaga yung kumuha ng attention dito sa morning matches, di ba? Lahat sa inyo nakatuto kasi center court, kayo na lang ang naglalaro. So, sa third set naman, mas okay na eh. Parang mas nakuha nyo na talaga yung momentum and everything. Pero syempre, ayaw pa rin patalo ng Japan. So, ano na lang ang nag-deliver talaga nung final set?
4: So, yung third set po, mas magaanap po sa pakaramdam namin kasi parang nakaka-adjust na kami lahat sa mga skills namin. Nakukuha na namin yung ano, yung nasa paligid namin yung gano ka lawak yung ano, kasing first set talaga hindi talaga namin ma-adjust talaga. Ang dami kong error talaga. Aminin ko, ang dami kong error. Pero sa third set, yes.
0: Ito na ba yung huling event ng women? Mayroon pang mga iba. Oo. Quadrant pa. So marami pa tayong pwedeng ambisyonin, di ba? Ano ang mensahe nyo? Okay, si ikaw muna, Sukalit.
4: Sa
0: mga sumusubaybay sa Takraw, ang dami yung mga fans
4: sa Pilipinas. Yes, sa lahat po ng mga taong na suporta sa amin, lalo na po sa mga Pilipinong na mga sumusuporta sa amin. Thank you so much and sana patuloy niyo po kaming suportahan, lalo po yung mga ibang event namin. Thank you sa lahat po.
0: Anong asahan natin sa next game? Sino bang kalaban?
4: Next game po is India. Sa ngayon po, umaasa kami, umihiling kami ng support ng taga Pinas, yung mga prayers, fans namin. Sana ipagdasal nyo kami, mga families namin, mga friends namin. Naway sana. Itong laro namin sa India po, parang finals feeling namin, parang finals na po ito kasi napakahalaga na ito as pangalawa namin silang kalaban. So, sa Japan
0: pag
4: po,
0: nanalo?
4: Pag nanalo po, mas posibilidad po na mas lamang kami sa bracket. Na, tama ba ko? Mas lamang kami na maka bronze. So sa ngayon po, yun nga, sana ipag-pray nyo kami na ano, manalo pa.
2: And ang larong ito po ay hindi para sa amin, ay para po kay God.
3: Wow. Yes, okay, galing na laban. Sige, si coach naman, Coach Halika. Coach, ano nga name mo, Coach?
20: Emmanuel Escote, ma'am.
3: Oh, ikaw din ang dati nating mga malalaro dito. Yes. Nung player pa siya, siya ang aking ini-interview, di ba? So, Coach Manny ba? Okay. Eman, so anong masasabi mo sa napakagandang performance in the 3-set, come from behind?
20: Yes, ma'am. So far, ma'am, medyo nung una talaga nag-alalay pa. Kumbaga hindi nila makuha yung game talaga nila, yung game plan na

0: yung ating aasahan pa sa kanila para maidiretso to, kasi nga gusto natin mag-medal sa Asian Games.
1: Kung magagawa lang nila yung mga ginagawa nila kanina, ma'am, nung mga last. Kahit sino yung kalaban namin, ma'am, kaya namin makakuha talaga ng medal eh. Mamimili lang sila ng kulay kung gusto nila gold, silver o bronze. Pero kahit sino, ma'am, na bansa, kaya namin talaga. Kung yung last na performance nila, yung third set, may lalabas nila, ma'am. Opo.
0: Ano bang scenario dito sa mga susunod pa nilang laban para sila makadating sa medal round? Ilang laban pa ba natitira sa ano ba ito, preliminaries or group stage?
1: Preliminaries tong ano, kumbaga bracketing siya.
2: Yes.
1: So ang top 2 ang kukunin tapos crossover. Pero kung mananalo kami mamaya versus India, ma'am, medyo may chance na kaming siguradong magpapasok po. May mauwi na tayong medal nun, ma'am. Tapos kinabukasan, kung tatalunin natin yung Korea, ma'am, tayo yung magta-top. Which is dalawa pong team yung papasok.
0: Ah, ganun, okay. Opo. Nung nakaraang Asian Games, pumang-ilan bang team? Meron ba tayong medal sa event na to?
1: Wala pong doubles last
0: time.
1: Asian Games sa SEA Games po. So, ang nag-medal po sa atin is Quadrant tsaka Rigo po sa men's.
0: Sa kasaysayan ba ng Sepak Takraw sa Asian Games, saang event lang tayo nag-medal? Sa women?
1: Wala pa, ma'am.
0: Wala pa.
1: Ngayon pa lang, ma'am. Ngayon pa lang.
2: Opo.
1: De, sa Asian Games. Wala pa, ma'am. First time ngayon, ma'am.
0: Yan ang motivation nyo, di ba?
2: First time ngayon, ma'am. Manifest.
0: Yes. Okay. So, thank you. Bigyan nyo kami ng maganda resulta. Nandito lang kami nakaabang. Thank you so much, Coach. Eman. Okay. And then, Sina Sukalit, si Sinog Bohan, and Salon. Salamat. See you. Mabuhay, Pilipinas. Bye-bye. Thank you.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: 36 minutes makalipas ang alas 10 ng morning, ang bahagi po, no, or members of our national team sa women's doubles sa Sepak Takraw ay sina Jean Marie Sukalit, Abigail Sinugbohan, and Nelly J. Salon. Next game nila, next match nila will be women's doubles group B kontra India mamayang alauna ng hapon na Philippine time. So at this point, para mas kumpleto yung kwento, pakinggan natin itong ulat mula kay Miss Judith Kadingal. Magandang umaga, Miss Judith.
5: From athletics to...
6: Yes, magandang umaga, Jess. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Very exciting at tunay na lumaban at syempre panalo ang Philippine Women's Doubles Rigu team natin sa pag-umpisa ng doubles competition. Preliminaries pa lang to, pero parang finals na, no, feeling natin. At feeling syempre ng mga girls, yung mga binabanggit mo, Sinugbohan, sina Sukalit, and yung iba pa, Sinugbohan and Sukalit played today. And sa una, hindi pa nila talaga alam yung style o alam mo yung feel of the game, especially na start of the this event, Rigu, and this is Asian Games. Pinifeel pa nila yung game, pinifeel nila mismo din yung port, yung mga galaw nila. So, 10-15, di ba, doon sa unang set. Pagdating na ng second, ay nakapana nila yung kanilang sabihin na momentum o kaya naman yung galaw nga nila doon sa court. Kaya naman, nakapanalo sila. And super dikit din, ha. Kala natin talaga mananalo na, pero habol pa rin ang habol yung Japan. And then eventually, kinailangan pa talaga ng mas mataas-taas na score at 17-14. That's set number 2. Pagdating ng third set, ayun, talagang malaki na yung nilalamang ng Pilipinas. At di na yung diklikan na katulad noong second set. So it ended at 15-11. So 2-1 for the Philippines. Susunod na laban ay India nga. Kapag tinalo nila ang India, ayun, may pag-asa na para sa medal ang Team Philippines. That's according to the coach, Coach Emma, na dati ring miyembro nitong team. Siya ngayon ang handling the coaching job for the women. Mamaya lamang ibabahagi natin kung ano yung kwento. Mas maganda na magkwento yung mga atleta kung paano nila nagawa it na score itong panalo na ito. Wala pa silang medal yung ating Philippine na Sepak Takraw in this competition going to the last 3 events. May doubles ang women, may quadrant pa, tapos may men's rigu. Oo, so yun na lang ang pinaglalaban-labanan ng ating Team Philippines. Ang sabi ng koponan mamamatay at lalaban para sa bayan. Okay, yun ang sinisipin.

0: Gaw kanina doon sa may Big Zone, kaya kailangan pakinggan nyo. Parang katulad din lang nung sa ating Men's Rigu and the battle cry of Miss Karen. Okay, tansyahan ko, Caballero. So, from Sepak Takraw, punta na kami ng athletics. Gusto natin kasing masundan din yung ating 400 meter hurdles. The heat para kay itong si Arcibal ba? Arsenal, and then si Hoffman, yung ating Olympian, di ba? Magkadikit lang kasi itong dalawang venue na ito. So, asahan nyo na yung sunod namin na report ay athletics naman. Athletics din ang babandera for today's competition dahil sa may ilan tayong mga finalists from Cabang Tolentino in 110 meter hurdles to Leonard Grospe in high jump. Likewise, si Chanri Ubas in long jump. Tapos may preliminaries yung ating 4x100 the women, 4x100 men, kaya maming hapon dun tayo pupunta sa athletics. Bagamat meron tayong boxing, si Ogaire fighting in the quarterfinals against Olympic and world champion from Uzbekistan. And then syempre yung sa iba pang larangan, nag-umpisa ng tennis, Tenny Madis, nako eh, hindi po nakahuma dun sa kanyang Japanese rival sa first round, 1-6 and love 6 na pagkatalo. Pansamantala, Jess, yan muna ang aming maibabahagi. Magandang panahon, medyo makulimlim, sana huwag ulit umulan katulad the past 2 days na dinadala natin yung ating payong at para hindi tayo mabasa kahit saan tayo pumunta na venue the other day, boxing, athletics, may ulan, pero tuloy yung mga games and so far so good naman para sa ating Team Philippines. Today is a Sunday, ang ating buong koponan, mga representatives ng ating koponan doon sa headquarters, nagkaroon sila ng misa.
1: Yes.
0: At dumalo yung ating mga top officials din, Jess, at nakita niyo yung photo na pinadala natin sa inyo sa pamagitan ng Philippine Olympic Committee media. Dumalo sila ng misa bilang pasasalamat sa panalo at syempre paghingi pa rin ng guidance sa mga susunod pa na mga laban ng ating Team Philippines. Si Commissioner Bongku, nandito na pala, no, Jess?
1: Yes.
0: Nakita ko na doon sa headquarters. Commissioner Walter Torres, kagabi nakita na namin ni Sir Tom Carrasco sa boxing. Yun, sa boxing. Okay, so eto na, nasa stadium na kami ng athletics. Mamaya, babalik din kaagad tayo, Jess, for more. Maraming salamat sa ngalan po ng Philippine Sports Commission. Ganun din ng ating Philippine Olympic Committee. Ito po rin po si Judith Caringal para sa Sports Radio, 28th edition ng Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan. Salamat.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Maraming salamat, Ms. Judith Caringal. Ang binabanggit niya earlier, no, na magko-compete for athletics around 10:05 dapat, pero mukhang nagka-change on the time. Itong si Jasper Arsenal para sa men's 400 meter hurdles. At siya po ay nasa lane 2 for heat 1, round 1. Itong men's 400 meter hurdles. Si Lauren Hoffman naman at ating Olympian ay on lane 4 sa women's 400 meter hurdles, round 1, hit 1 din itong si Hoffman. So abangan natin yan at ang kanilang magiging performance for this Asian Games. Again, wala pa tayong medalya sa athletics, naghahanap pa rin yung ating athletics ng medal. Good to hear, no, na yung ating Sepak Takraw team getting closer and closer for a medal in their event, lalo na yung women's doubles pagkatapos nung kanilang naging panalo kanina contra Japan 2-1. And pwede nang ma-determine today kung papasok sila sa next round. And if they enter into the next round sa women's doubles, sila po ay automatic na assured of a bronze medal. So very important match yung kanilang magiging laban mamaya contra India. Minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. We will take a break at sa ating pagbabalik ang huling bugso ng ating updates dito lang po sa Sports Region 918.
3: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM.
1: 48 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga sa pagpapatuloy at huling bugso ng ating sports updates. Lipat naman tayo from the Asian Games. Though actually part pa rin itong update na to dahil matapos itong campaign in the 20th Asian Games with 2 golds and 1 bronze para sa Yulo Brothers, momentum gaining itong nakuha na to ni Carlos, and he gained a renewed fire for the next 2 major battlegrounds na kanyang nais na pangunahan. 3 weeks from now, The two-time Paris Olympics gold medalist will travel to Rotterdam in the Netherlands para sa 2026 World Artistic Gymnastics Championships, where the best of his kind are likewise coming in sharp as they all prepare for the 2028 Los Angeles Summer Olympics. By becoming a double gold medalist in the Asian Games, Yulo's campaign has transformed into a statement of dominance, conquering the floor exercise. And the Filipino gymnast Marble doubled down with a masterful performance in men's vault in last Friday, securing the title with a sharp, controlled average 14.599, built on power and precision. Yulo launched into his spectacular vault 14.733 on a 5.6 difficulty, and with attention, Yulo sealed the gold with a clean, confident second vault 14.466. The World Championships is scheduled on October 17 to 25 as the next ground para kay Caloy. It's a stage where he has claimed glory 3 times and a stage that now serves as a crucial prelude sa kanyang long-term Olympic mission. Kasama siyempre ang kanyang team sa panguna ni Coach Aldrin Castañeda, and his PT Betel Solano and assistant Josh Garcia has been tightening every detail para sa kanyang mga routine. The vault and floor exercise were also struck gold in Paris 2024, remains his strongest weapons, but Rotterdam will demand more consistency across apparatuses and the ability to regain peak form in a short turnaround time. For Yulo, the Asian Games and the World Championships are not isolated tournaments as they are stepping stones para sa kanyang susunod na Olympic gold or more he wants to claim sa Los Angeles. Samantala, ay bigo ang ating boxer na si Mark Biselles as he suffered a second round technical knockout kontra kay Tanongsak Simsri sa International Boxing Federation World Lightweight Flyweight Champion match at the Pujisan Messe sa Shizuoka, Japan kahapon, September 26. The Filipino challenger was keeping in step with the Thai champion in the opening round but absorbed a whistling right straight to the chin, sending him down for the first time. Biselles managed to stand up but another combination put him down once more, not leaving anything to chance as Simsley went for the kill and pummeled Biselles with hard punches, forcing the referee to stop the fight with 55 seconds remaining in the second round. With the win, Simsley retained his belt and is likely to defend it against Filipino mandatory challenger Reggie Soganob, as Simsley improved to 41-1 record with 36 knockouts, while Biselles dropped to 21-3-1. Meanwhile, Pete Apolinar scored a huge upset contra kay Shunpei Ohata to claim the WBO, or World Boxing Organization Asia-Pacific Super Featherweight title. Apolinar rallied from the 5th round knockdown and then landed a crisp combination that stunned Ohata in the 9th. Seeing the opportunity, the Filipino fighter cornered the Japanese, hit him from all directions, forcing Ohata's corner to throw in the towel at 2 minutes 11 seconds mark of the round. Samantala, sa cycling, si Mary Joyce Monton has made Philippine cycling history as she competes in the women's elite race ng UCI Road World Championships ngayong araw sa Montreal, Canada. The Los Angeles-based Monton, 29, is reigning Phil Cycling National Championships road champion and was also the individual time trial and criterium gold medalist sa nakalipas na 2 taon. And sa in-announce nitong si Monton that she's excited about racing in the World Championships but would be difficult race with the world's elite racing. It will be a tough 180.10-kilometer race with Monton facing the likes of Demi Bollering ng Netherlands, Kasia Niewadoma ng Poland, Marlene Rooser ng Switzerland, Paula Blasi ng Spain, Francisca Kosh ng Germany, Kim Lecourt ng Mauritius at Lotte Kopecky ng Belgium. And si POC President and PIL Cycling President Rambam Tolentino said that it would be a tough race as up against the world itong si Monton, but he wishes her good luck and her participation is already a milestone in itself. A total of 141 riders ang kasali from 56 countries on the start list. Samantala, tagumpay naman sa 10th round, going into the final round, ang ating Philippine men's chess team as they dominated itong Dominican Republic 4-0 Nanalo sa Boyd 1 si I.M. Michael Concha Jr. kontra kay International Master Josu Araujo Sanchez. Samantalang wagi din si Paulo Bersamina kontra kay David Camacho. Ganun din ang naging history for Jan Emmanuel Garcia up against Fidemaster Victor Ramirez and Grandmaster Darwin Lilo closed out the match with a win kontra kay Fidemaster Juan Carlos Meza Cruz. Ang huling laban ng Team Philippines ay ngayong araw kontra sa Team Panama at IM, mostly International Master. For our Board 1, si IM Michael Concha Jr. Board 2, si International Master Paulo Bersamina. Board 3, si International Master Jan Emmanuel Garcia. And Board 4, si Grandmaster Darwin Lelo. Para naman sa ating women's team sa kanilang pagkukumpit in this 46th Chess Olympiad na ginaganap sa Samarkand, Uzbekistan, ang ating women's team is currently ranked 28 overall after they bounced back doon sa kanilang naging 3-1 natalo kontra Israel. Itong si WGM Janelle May Fryna ang nanguna for the team with a victory kontra sa kalaban ng Costa Rica. Ang tanging talo, 3-1 ang naging score. The only loss came from WIM or Women International Master Roely Canino as itong si Sofia Mayorga Araya ay tinalo itong si Canino. Ang huling match ng Team Philippines will be up against number 20 in the world na England with WGM Fryna leading the match in Board 1. Board 2 is Roely Canino. Board 3 is Jan Jodlin Pronda. And Board 4 is Chanaya May Mendoza. Habo lang for the Asian Games. Ang Honor of Kings team natin, maganda ang naging simula with a 2-0 victory kontra Kazakhstan sa 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. The next team they will face ay Malaysia at 12 p.m. With a chance to secure a direct qualification para sa quarter finals. And yan po ang ating updates ngayong araw ng Linggo. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok. Maraming salamat din kay Miss Judith Caningal for giving us the updates regarding Sepak Takraw. At mamaya yung ating mga kaganapan naman sa athletics ang kanyang ibabahagi. Maraming salamat din syempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandyan si Suzanne, si Mika, si Ma'am Nida, si Sir Edmund, and syempre ang ating iba pang kasamahan from the technical side. Muli, ito po si Jess Lloyd. Magandang umaga, Pilipinas.
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
17: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
20: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
23: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
26: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11.
27: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: paanan
1: lang kami ng bundok ng Balatukan at ang Magsumpot.
2: Pero Sir George at saka Ma'am Vin, ngayong araw ay Sunday, talagang very busy sermon kasi meron kaming tinatawag ngayon na The Bay, Badyangon.
0: Ayun. Aha. So kaya pala hindi pwede si sermon. hinila lang natin.
1: Nagila lang.
0: Okay.
2: Last week we have recorded around 1,700.
1: Wow.
2: Na naligo lang sa pool.
0: Wow.
2: So yes, kasi recently lang yan na open and LGU manage.
0: Mm-hmm.
2: Talagang dinadayo talaga. Ang maganda naman is dito sa Hingoog, yung mga Hingoog noon ay Hingoog first.
1: Oo.
2: Pinipili talaga nila yung mga local tourists natin. Tsaka meron namang mga from nearby municipalities or neighboring municipalities na pumupunta talaga dito sa amin. Tsaka yung The Bay is currently managed by the City Tourism Council.
0: Mm-mm.
2: And talagang overwhelming talaga yung pagtanggap ng mga tao sa The Bay sa Badyangon Water Park because the Badyangon noon parang ano lang yan, hindi yan ganyan ka ganda kasi wala pa yung hindi pa ni-renovate or ano pa tawag diyan. Wala pa talagang pool. Pero ngayon pinaganda ng local government unit under Mayor Eric Cañosa.
3: It is a resort.
0: Wow. Okay.
1: Oh, water park.
0: Water park.
2: Very big natural pool.
0: Mm-hmm.
2: The water from
0: galing. Ayun, no? Nakikita parang, natin sa FB eh. Oo.
1: Parang spring, ano? Yung water spring.
0: So, ang tanong ng mga nakikinig at nanonood, magkano po usually yung rate dyan sa resort na yan?
2: The Sangguniang Panlungsod supported the project of the local government unit. Of course, yung mga ganyan pagpera na dumadaan talaga sa Sangguniang Panlungsod through ordinance.
0: Mm-hmm.
2: So, before it become a LGU managed, 100 kasi yan, 100 pesos. So, medyo namamahalan yung mga tao.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ni Mayor, babaan natin. So, nakasundo yung Sangguniang Panlungsod na gagawin na lang itong 50% off. So, naging 50 pesos
0: na lang.
2: Pero, pag ikaw ay senior citizen, minor de edad,
0: wala nang bayad.
2: We have the 20% discount. So, magiging 40 pesos na lang.
0: Ayun, naman pala. Talagang napaka-affordable nga
2: pero,
0: naman.
2: Pero kapag hindi ka naman pumunta sa pool, hindi ka man, ayaw mo namang gusto, hindi mo naman gustong maligo, free entrance. So, meron tayong food bazaar dyan. Managed by the City Tourism Council.
0: Uh-huh.
2: And of course the City Tourism Office.
0: Uh-huh.
2: Every night merong mga banda, merong mga kantahan diyan. So yung 1,700 yun lang yung naligo sa pool. Hindi pa kasali yung
0: mga namasyal.
2: Ayun. Pwede ka doon mag-jogging na lang.
0: Pero may mga ano ba doon, Sir Jonel? May mga accommodation ba doon? Kunwari, mga overnight, ganyan.
2: We are going to open the Badyangon Hotel. But Sermon will...
0: Sermon, kumusta naman yun? Yung i-open na hotel.
3: We are on our last phase of construction. The good mayor is targeting November.
0: Mm-hmm.
3: Or the if hindi talaga kaya sa first part of next year,
0: aha,
3: we will operate the Badyangon Hotel.
0: Ayun. So next year na lang pala tayo doon pupunta, George. Meron ng hotel. May mga...
2: Teka, Ma'am V, nakita ko sa background na ito pala eh, itong sports radio.
0: Opo.
2: Yes. Yung hotel ay meron ring pool.
0: Mm-hmm.
2: At itong pool ay... we have a agreement that it can be used with our swimmers.
1: Mga local swimmer.
2: Local swimmers because it is a one lap. So
1: pala,
2: oo, para maka
1: Olympic size pala, oo, para siya may Olympic size pool.
2: Para maka-training sila.
0: Oh.
2: So 'yan yung nakaganda dito, ito kasi si Marilyn ay nakafocus rin sa sports.
0: Oh, yun naman pala. And then next time pala, si

0: mayor naman para sa mga sports projects, yes, mga sports programs.
1: Niya, kapag yung di nag-conflict sa schedule, eh gusto rin niyang siya na naman yung interviewin niyo.
0: Oo, at kung talagang 'di ba, meron siyang ano sa sports, bakit hindi? Nasa sports radio tayo, yes. 'Di ba? Oo. So sige. So George, may tanong ka pa kay Sir Jonella at kay Sir Mon.
2: Ang gusto ko naman itanong ngayon dahil malapit na yung lunch time. Ano yung mga masasarap na mga pagkain ng mga lokal na special na pagkain na ino-offer ng Hingoog City, Sir Mon?
3: Masarap yung lechon namin dito.
2: Ah, lechon. Lechon ba, boy, Sir Mon?
0: Lechon talaga. Bakit masarap?
3: Bakit masarap yung... Bakit masarap na ano?
1: Hindi lang sa paninira.
0: Ay, parang masarap naninira.
1: Masarap talaga yung lechon namin dito sa Hingoog City because we yung, di ba, yung loob ng baboy, puno talaga yun ng mga ingredients. Because Hingoog City is an agricultural city, so marami rin kami mga tanim. So, like yung mga tanglad, yung mga
2: spices. Pampabango.
0: So, yun yung mga nilalagay.
1: We have a high production here in Hingoog City, so baka dun naging special ang lechon.
2: Pero ibig sabihin ba yung iba kasi malinamnam at saka hindi mo na kailangan ng sauce, di ba? Yung sinasabi ng iba na ganun siya kasarap, ka malinamnam na hindi mo na kailangan gumamit ng sauce.
3: Sa The Bay namin, we also have the Bay, the old pantalan na we mentioned earlier. Yung sa The Bay area namin, masarap yung mga sisig at saka barbecue.
0: Ayun, ang gustong-gusto ni George.
2: Gusto pero medyo in moderation nila.
0: In moderation, in moderation pag walang nakakakita. Ay, pag may nakakakita pala. Nako, ano, Sir Mon at Sir Jonel, mukhang nauubusan na tayo ng oras. Pero... sige, siguro. Sige po, Sir Mon.
3: Lunch kasi yung pinag-usapan natin. But for snacks, masarap yung halo-halo namin dito.
0: Ay, masarap din ang halo-halo.
1: Kasi natin yung sugar natin, Sir George.
2: Pwede naman. Once in a while. Kung in moderation lang.
0: Puro in moderation, ha?
2: At saka uminom ng maraming tubig. So, parang pang merienda at saka pang dessert yung halo-halo kasi matalo. Bakit special naman yung halo-halo?
1: Sa naman, Sir George, marami kami ditong marang.
0: Ay, oo nga. Diyan sa Mindanao, actually, marami, no? Ng marang.
2: Parang katulad din yan ng durian, yung marang. Medyo malakas.
0: Oo, ganun. Sige, Sir Mon at Sir Jonel. Nako, wala na tayong oras. Sayang, ang dami pa natin gusto nga itanong, ano? Doon sa mga nakikinig sa atin at saka nanonood sa ating FB live streaming, sige po, imbitahin na natin sila at sabihin natin, paano ba sila makakapunta dyan sa Hingoog City?
1: Welcome na welcome po kayo dito sa Hingoog City because Hingoog is with our beloved mayor. I believe with good governance talagang yung mga program projects and activities ng tourism ay mas mapapaabot natin na sa mga tao. So kapag pumunta kayo dito sa Hingoog, very welcoming talaga yung pinaparanas namin dito through the city tourism. Tsaka kung pupunta kayo dito sa Hingoog, you can by plane, we have Lagindingan Airport at tsaka Bangkasi, and by buses, we have from Cagayan de Oro to Cagayan de Oro and Butuan City, you can reach Hingoog City by buses and van. So around, kung sa Cagayan de Oro, around 3 hours, but dito sa Butuan, around 1.5 hours. So,
0: ayun.
2: Malapit sa Butuan.
0: Okay, so pwede palang mangapit bahay pag nandiyan ka sa Hingoog, ano? Pwede kang mangapit bahay sa Cagayan at saka doon sa kabila.
2: Butuan.
0: Sa Butuan, oo. Okay, Sir Mon, ikaw?
3: Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat, Ma'am Ben. Maraming salamat, Sir George, and to Sir Bernard na nag-connect sa atin. And sa lahat ng mga nakikinig sa programa ng Sports Radio, the
0: Radyo Pilipinas 2.
3: Radyo Pilipinas 2. Bisitahin niyo ang Hingoog and we will welcome you with lahat ng aming ma-offer sa aming natural resources, sa aming food, and most of all, yung mga tao
1: mababait mga Tagaingon.
0: Ayun, talaga ha.
2: Kasi si Sir Mel, saka ni Sir Janelle.
0: Oo, yan ang mga ano, example.
2: Okay. Modelo.
0: Modelo. Oo, sige. Sir Mon at Sir Janelle, maraming salamat. At saka, Sir Janelle, kung sakaling magkaroon ng oras si Mayor Canosa para naman tungkol dun sa mga isinasagawa niyang programa para sa sports, ay bukas po yung ating programa para sa kanya.
1: Yes, ma'am. Yes,
0: sige po. So, maraming salamat ulit, Sir Janelle, Sir Mon. Anyway, meron naman tayong GC, Sir Mon. Okay, sige. Maraming salamat po si Sir Mon Reyes at si Councilor Janelle G. Clemenia ng Hingoog City. Okay, so George, magbabalik tayo. Meron lamang tayong ilang mga paalala at mga kasama naman natin sina Louie, sila Kuya Louie at si Kuya Bong, pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places. Oy, teka lang. Isa shoutout ko muna to si Rue Sums na sabi dito, our Tourism Officer of City. Good luck, Hingoog City. Sherry Love Magalzo Agiman, Excel, Hingoog City. O hashtag EGC. Gerlin Reyes, good job, Soy. Or Tumon Namok Reyes. I love Hingoog. Ayun, okay. So, ayan, yung ating mga taga-Hingoog na nanood kanina. Anyway, o tawagin na natin, baka nandyan na si ala, Kuya Bong at si Kuya Louie. Hello?
12: Hello, good morning.
0: Ayun, ayan, o ayan. Kuya Bong and Kuya Louie, maganda umaga sa inyo dyan.
12: Yes, Ate Ben.
13: Maganda umaga po, Ate Ben.
0: O, sige. So, ano, sino mauna?
12: Well, ayan, okay ba sa akin?
0: Sige, Kuya Bong.
12: Okay, anyway, good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. At magandang umaga din sa iyo, Ate Ben, to you, George, at syempre kay Kuya Louie Esteban.
0: Oo, Kuya Louie. Well, good morning, well, Kuya Louie.
12: Well, Ate Ben, to you, George, no, kasi mas maganda. Yan, tamang-tama, magkakasama tayo dito ni Kuya Louie. Dahil dito sa ating regular na pinag-uusapan about agarwood, marami nagkakaroon ng syempre ng interest. Ano ba? Nagtatanong, ano ba yung agarwood, no? Kaya ito, napag-usapan ng grupo, yan, sa panguna ni Kuya Louie Esteban, na it's about time na mag-create na ng parabagang mag-dedicate na ng isang social media platform para sa pagbubuo ng isang digital global community dahil na marami nang nagkakaroon ng curious, no? Ano ba itong agarwood, di ba? At ano ba yung makukuha dito? Kahit nga tayo, Ate Ken, di ba? Kuya George, nag-uunan tayo about this. Marami talagang ika na, pwede talagang mapakinabangan. Unang-una na, yung produkto ng agarwood na sa ngayon, bago pa lang ang ating bansa, no, yung ganga dito sa ating bayan, ano pa lang eh, kumbaga nasa infancy stage pa lang.
0: Mm-mm.
12: Kaya magandang ma-educate natin yung ating mga mamayan na malaki ang pwedeng maitulong nito sa ating ekonomiya, ganun din sa ating kalikasan.
0: Mm-hmm.
12: Pero siguro mabuti na rin na si Kuya Louie Esteban yung magpaliwanag, Ate Ben at Kuya George, about ito sa binubuo na global na digital community.
0: Okay.
12: Or agarwood.
0: Oh, sige, yeah. Para sa mga gustong magtanim ng agarwood. Oh, sige, Kuya Louie, ano ba itong digital platform na to?
13: Good morning, Ate Ben, Kuya George. Itong digital global social media platform na nakita ko na kailangan kasi may sa ibang social media magulo, labo-labo kami.
0: Mm-hmm.
13: Dito sa global social media platform, dito ang layunin nito para ma-organize yung mga planters, mga researchers, mga may nurseries sa mga plantation sa isang community lang. So doon masasort out natin kung sino talaga yung mga legit kasi may lahat ng mga member doon, especially yung may mga nursery, proseso, mga researcher, lahat po doon may KYC verification na bago sila makapasok doon, eh, kailangan makonfirm sila na legit. Kasi po, ang daming scam ngayon sa social media, eh, ang dami po lumalapit sa amin na scam. So, parang napansin ko, nakita ko na kailangan nasa isang social media platform lang kami, na doon nakikita yung mga legit na mga suppliers,
0: mm-mm,
13: mga nurseries, mga plantation.
0: Oo. Paano malalaman, Kuya Louie, yung mga sasali dyan sa platform na yan, paano malalaman kung legit nga sila?
13: Kailangan po nila ng mag-submit ng mga papers nila at i-verify po namin na mm-hmm, legit nga sila. Kasi po, ang dami talagang scam eh. And then, kapag nakapag-submit po sila ng mga documents na kailangan para makuha nila yung title na kailangan nila. Halimbawa, WCP holder sila o nursery sila. Saka pa lang sila magkakaroon ng badge o logo dun sa kanilang profile na sila nga ay verified users o verified na nag-aaral with products.
0: Mm-mm.
13: So, mas makakatulong po yun sa mga nag-research about agarwood para sino ba talaga yung kukontakin nila?
0: Mm-hmm.
13: Sino ba talaga yung kakausapin nila?
0: Mm-mm.
13: At saka maliban po dyan sa mga verification, mas madali po makita ng mga members o mga nag-agarwood enthusiasts na yung mga ibang mga products ng mga plantations na yun, makikita din po lahat doon kasi lahat naka-indicate sa kanilang profile kung ano yung mga services ng mga bawat members.
0: Mm-hmm.
13: So parang hindi po labo-labo sa ibang social media platform. Dito na lang po lahat kami magsama-sama.
0: Iisa na lang yon na platform na lahat ng mga nagtatanim na, at nandyan sa, ano na yan, dyan sa, hindi naman, ano eh, no? Parang, ano ba yan, pwede rin naman hobby, pwede din pagkakitaan, di ba? So, lahat ng mga gumagamit ng Agarwood dyan sa platform na yan?
13: Yes po, opo.
0: Okay, okay. So, ano yung maibibigay naman nito doon sa mga sasali dyan sa platform?
13: Ang benefits po nito sa mga sasali sa platform, mas madali po nilang masasort out kung sino ba talaga yung mga legit sa aming mga nag-aagawda selling or nurseries.
0: Ayun. So, Kuya Louie dito, pwede sila dyan maghanap kung saan sila bibili, kung paano sino tutulong sa kanila para makapagtanim sila, o yung mga details o yung mga iba pang pwede nilang malaman tungkol sa Agarwood.
13: Tama po. Makikita po nila lahat ng mga about Agarwood. Kasi meron din po siyang forum at event. Doon po may mga discussions kung ano yung mga practice about Agarwood. So mababasa po nila doon ng buo, hindi kalat-kalat. So, para ito, makakatulong po sa mga bago pa lang, sa mga nag-aagawood. At saka sa mga partners din sa ibang country, para mas madali po kami mag-connect-connect.
0: Ayun, okay. Kailan ba yan bubuksan?
13: In 2 weeks at event, okay na. Inaayos lang po namin yung verification. Ayun na lang po ang kulang.
0: Okay. George, may tanong ka ba?
2: Kuya Louie, kumusta naman yung ano, kasi medyo maulan, although medyo tumigil yung pag-ulan ngayong mga araw na ito. Kumusta naman ang inyong Agarwood nursery or plantation na inyong inaalagaan at kasi papartin yung El Nino. So ano yung mga ma-advise natin sa mga nagbabalak na magtanim ng Agarwood? Ano? Dahil sinasabi ng pag-asa na medyo matindi ang ating El Nino mula September hanggang December ngayong taong 2026. Kuya Louie.
13: Thank you, Kuya George, na tanong mo yan. Ang sa amin, sa farm namin, ang inahanda namin, isang unang-una, magandang source ng tubig. So nagpalalim kami nung aming deep well, and then nagdagdag kami ng tanke. And then another option na nakikita ko, kailangan magtanim ng mga saging o kaya papaya doon sa malapit sa Agarwood kasi sila yung matitibay sa init at makakatulong sila para hindi direkta na mainitan yung Agarwood at the same time nakakapag-retain siya ng tubig. So hindi agad matutuyo yung mga tanim natin.
0: Ayun.
2: So yun pala.
0: Mm-hmm. Okay. Sige. So meron na lang tayong 3 minutes. Kuya Kuya Bong, meron ka bang ano? At least napaliwanag ni Kuya Louie yung ano, yung digital platform na yon. Para sige.
12: Kuya George, no, kasi marami na ngayon talagang humibili ng mga Agarwood seedlings. Kaya napag-isipan din ni Kuya Louie Esteban at itong ating mga kasama na kumbaga maganda magkaroon talaga ng isang parang komunidad kung saan maigaguide, lalong-lalo na yung mga bago sa, yan, yung nagkaka-interest na magpatubo o magpalaki ng Agarwood dahil marami talaga kahit sa mga yan, social, ano ba tawag to, yung mga sa shopping platform, no? Marami kasi nagbibenta, hindi lang dito sa Facebook, sa marketplace, marami talagang mga nagbibenta ng illegal. Kaya magandang yung ma-educate natin kasi masasayang eh. Halimbawa, kung sino man yung maglaan ng pondo or budget para pumasok sa pag-aalaga ng particularly ng Agarwood trees, no? Para hindi masayang, kailangan talagang legitimate yung source.
0: Mm-hmm.
12: Legitimate ang source at saka para later on, kapag ikaw ay nag-apply na ng permit sa DNR, hindi ka mahihirapan at hindi masasayang. Tsaka delikado, I mean, pwede kasing hulihin, no? Kung illegal yung iyong tinanim, no? Yung pinapalaki mo at hindi ito galing sa, wala kayong mapapakita na resibo na ito galing sa isang legitimate source. So yun napaka-importante, kaya yan, minabuti na din natin na magkaroon talaga ng isang talagang komunidad para makapag-guide no, sa mga yan, sa ating mga mamayan na gustong pasukin ang pagtatanim, pag-aalaga ng agaw. Kaya maraming beneficyo kasi siguro sa mga susunod nating pag-uusapan, yan, ibibitalyo natin lagi yan. Para talaga ma-educate ng ating mga mamayan.
0: Okay. O Kuya Louie, baka gusto mong ano, imbitahan yung mga gustong sumali dyan sa platform na yan?
13: Sa mga gustong mag-start ng agarwood farming o interesado sa agarwood, mag-join po kayo sa ilalunch naming global community. At doon po mababasa ninyo lahat o mapapanood o ano man ang ma-explore ninyo doon sa loob ng platform.
0: Mm-mm.
13: All about agarwood.
0: Mm-hmm.
13: At doon po makikita ninyo at masasort out ninyo kung sino po talaga yung mga legit na nagbebenta.
0: Mm-mm.
13: International, pati mga pricing, etc. Mag-join po kayo dito. Abangan lang nyo lang po itong channel na ito para ma-update kung ano po yung eksaktong pangalan ng domain. Nalapit na po.
0: Ayan. So abangan nila kasi maganda yung pagtatanim talaga. May profit talaga na maganda sa pagtatanim nitong agarwood. So doon sa mga gusto na malaman nila no, yung mga detalye tungkol sa pagtatanim, paano pagbebenta, magkano yung kikitain, yung mga ganun-ganun ano, na mga detalye. Abangan nyo po doon sa digital platform na yan ni Kuya Louie at ni Kuya Bong na tungkol dyan sa agarwood. So thank you, Kuya Bong at Kuya Louie. O, sige, yes, paalam na kayo.
12: Kuya George, no? At saka meron nga tayo, magkakaroon tayo ng regular na podcast na tatalakay para matalakay lahat about agarwood. At saka kasama na rin yung mga iba pang mga local native trees natin.
0: Mm-mm.
12: Para talaga makatulong tayo sa na mapaganda lalo ang ating kaligtas. Anyway, maraming salamat Ate Ben at Kuya George. At si Kuya Louie Esteban, sa magandang araw at mabuhay tayo lahat.
0: Oo. Kuya Louie, paalam ka na.
13: Maraming salamat Ate Ben, Kuya Bong. Abangan nyo lang po sa mga susunod na segment. Ayun lang po.
0: Okay. Sige. Thank you. Kuya Bong at Kuya Louie. Sige. Okay, George. Sige, so pasalamat.
2: Ay, maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng ating production team. Siyempre yung ating voiceover, Sir Erwin Piniano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, yung ating mga kasamahan sa engineering side, andyan si Suzanne Barameda, at saka si Gemart Rocamora. Sa inyong lahat, maraming salamat.
0: At si, hindi mo binanggit si Nida.
2: Ate Nida andyan. Yan, kasama si Ate Nida Eraskin Soriano.
0: Okay. So, tuloy lang
2: tayo
0: sa ating paglalakbay.
2: Sa mga magagandang lugar man yan.
0: O sa ating buhay, kasama inyong mga travel buddy.
2: Ako si George Arsenio.
0: At ako naman si Ben Blones
2: dito sa Going
0: Places. Pagod.
2: Alright, Ate Nita, ingat tayo, salamat.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas!
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
8: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
10: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
19: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
19: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
19: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
19: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
19: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
22: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
25: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
22: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
26: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Philippine Standard Time, 12:14 ng hapon.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
2: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: Magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Linggo, September 27, 2026 at nakakaisang linggo na nga po tayo sa ating official coverage ng Asian Games 2026 dyan po sa Aichi, Nagoya in Japan. Samahan niyo po ako. Ako po si Dennis Hilanga hanggang mamayang alas 2 ng hapon para ating himay-himayin, balikan at syempre bigyan kayo ng mga latest updates about po sa nangyayari dito sa Asian Games, no? So we are live over Wirecast DOS sa ating Facebook live streaming. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts, Sports Radio 918. Yan po yung pangalan na ating ginagamit sa Facebook, sa YouTube at saka sa X, no? At bisitahin nyo rin po ang aming website at radiopilipinas.ph/sportsradio. So ngayon, mga kaibigan, we are having two golds already because of the two gold medals ni Carlos Yulo sa vault at sa men's floor exercise ng men's artistic gymnastics. So we are expecting na sana bago po matapos ito pong competition ay maabot natin yung ating target na makawalong gintong medalya. Yan po yung tinatarget ng Philippine Olympic Committee. Ayan. So for this 2 hours, no, atin pong ihatid sa inyo yung mga latest happenings. Sa ngayon po, kasalukuyang lumalaban ang Alas Pilipinas men, no, men's volleyball team po natin, Brian Bagunas, Mark Espejo, Owar Tamar, Josh Ibanez, and the rest of the core ng World Championship team natin, no. 8 dyan sa 12 players ang lumalaro ngayon under coach Angelino Frigoni. So ngayon ang Pilipinas trailing 7 against South Korea sa kanilang unang laro sa Pool D, 19-12. So mamaya babalikan po natin yung iba pang mga kaganapan dyan. Sa athletics naman, kasalukuyan ding lumalaban sa men's long jump qualification. Ito pong ating record holder ng ating bansa sa long jump na si Janry Ubas. So maya-maya din babalikan natin yung magiging resulta niyan. Pero sa ibang mga updates po, no, sa athletics, no, medyo masamang balita for the Philippine athletics team dahil yung tatlong atleta po natin who competed this morning nabigo pong umabante, no, sa final. Kasama na ho dyan si Nathaniel Saylor, no, yung kanya pong debut for Philippine team, disappointing talaga. Because he was disqualified sa men's marathon race walk, no? Because he violated po yung tournament or technical rule 54.7.5. So nakakuha po siya ng 4 na red cards, no, ayon po kay coach Geoffrey Chua. So ito pong violation ni Nathaniel Saylor ay loose contacts and bent knees. Ibig sabihin, tumiklop yung kanyang tuhod. Kasi po sa race walk, ano ho ito, ah? Do marathon ito, pero hindi ka pwedeng tumakbo. So kung nakakapanood kayo ng mga race walk, ano siya, eh, 'di ba? Yung para silang sexy maglakad. Sample nga, Matthew, paano yung race walk sa marathon, 'di ba, ganun. Tapos yung ano mo, yung isang leg mo, hindi siya pwedeng magbent. 'Di ba? Hindi kagaya sa marathon sa pagtakbo. Full swing kang makakapag-bent ng knees. Yung isang hita mo, hindi yun pwedeng mag-bent o hindi pwedeng tumiklop unless nakaposition na yung isang mong paa. And you can't also have loose contact. Ibig sabihin, dapat nakatingin ka lang ng maayos, no. So dito, Yun po yung naging dahilan kung bakit na-disqualify etong si Nathaniel Saylor. Ayan. And then, dalawang hurdlers po natin, biguring umabante sa 400 meter events, no? Si Jazz Pierre Arsenal sa men's 400 meter hurdles, siya po ay nabigong mag-qualify sa final mamayang hapon dahil siya lamang po ay nakatapos ng pang 11 out of 16 doon sa kanya pong event. 51.47 seconds, no? So hindi po rin niya naabot yung kanyang season best and as well as personal best, but in an interview sinabi niya nga na this is his first time competing sa Asian Games at marami pa siyang pwedeng matutunan. Samantala, yung isa pang decorated track and field athlete natin, si Lauren Hoffman, siya rin po ay nabigo na umabante naman sa women's 400 meter hurdles final dahil siya po ay naging pangsyam lamang dun po sa heats, no, overall with 57.94 seconds. But still, Lauren, naging disappointing man pero masaya pa rin siya dito po sa kanyang naging performance at na mag-iisang taon na pala yung engagement nitong si Lauren Hoffman, no. So pakinggan natin ang naging panayam with Jasper Arsenal at kay Lauren Hoffman.
3: Jasper Arsenal in his first Asian Games, katatapos lang ng heat 1 400 meter hurdles. Ano ang naging takbo mo? Are you contented?
4: Hindi po. Para sa akin po, hindi po contented po dun dahil ano po, hindi po ako nag-PB po eh. And then yung expectation ko po, hindi mo po masyadong mataas pa masyado po kasi first time pa lang po ako eh. Kumbaga ano po, kumbaga great experience na lang po sa akin po para maybe next competition po, mas magalingan ko palalo.
3: Yeah. Anong oras? Gaano kalayo to sa PB mo?
4: Mga ano po, 0.60 milliseconds po.
3: Yes. But anong feeling tumakbo doon? This is the best in Asia ang mga nakahalaban mo dito, Jasper.
4: Ano po, napaka-grateful ko po kasi po, yung mga kalaban ko po, napaka ano po eh. Baka mga malalakas na po talaga sa Asia po. And then, ano po, napakasaya ko po kasi nakalaban ko po yung malalakas po.
3: Yes. Meron ka pa bang event?
4: May 4x4 po kami sa Philippines.
3: Okay. Saan ka kaya dadalahin ang iyong experience dito? 20 years old, no? Tapos yes, naka-Asian Games na.
4: Opo. Ano po, kumbaga ito lang po yung stepping stone ko po para next, maybe next year po, mas ano po, mas alam ko na yung gagawin ko po. Kasi alam ko na yung pakiramdam po ng level ng competition po sa Asia po eh.
3: Yes. Ilang taon ka na? 20
4: years old?
3: Anong school?
4: For FEU po.
3: Yes, tapos naglaro sa Asian Under
4: 23 sa Ordos, China po.
3: Okay, so what's next matapos ng Asian Games?
4: Ano po, meron po kaming UAAP po, this coming on November po. So yun po, pinag-aadaan ko rin po yun.
3: Taga saan ka? Just
4: taga ano po, taga Leyte po.
3: Taga Leyte pa? Opo. That's very talented. Ang isang bata mula sa Leyte na ngayon nakakatuntong sa ganitong klase ng competition, anong nasa isip mo?
4: Ano po?
3: Gano'ng kalaki ito para sa'yo at sa Leyte?
4: Ano po, napaka saya ko po kasi po dati nung bata po ako, hindi ko po naman po akalain po na aabot ako sa gantong level ng competition po kasi dati nanonood lang po kami ng mga magulang ko sa TV po eh. Kumbaga, alam po, parang napakalaki ng standard po kapag nanonood po kami dati sa TV.
3: Yes.
4: Parang napakalaki ng standard po pag nakaabot yan ng gantong ano, level po.
3: So ano ang pwede pang natin gawin para parating na sa level na ito, Jasper?
4: Ano po, stay dedicated lang po sa training, tapos ano din po, kumpiyansa sa sarili po, tapos maging ano lang po sa mga training ni coach sa amin. Kumbaga maging...
3: Sino coach?
4: Coach Dario po, De Rosas.
3: Yes, ayun. Thank you, ha. Salamat. Okay, see you around. Si Jasper Arsenal, siya po yung ating unang kalahok sa 400 meter hurdles heat. Salamat.
5: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Lauren Hoffman here after that long wait for the result and to know if she's qualified to the finals, but she missed the final. Yes, Lauren.
6: Yes, missed it by one spot. That time wasn't very good. The execution wasn't very good. So, you know, I saw that time and I figured it might not make it. But, you know, I haven't competed too much this summer. each year has gotten better since the Olympics. I've gotten a little bit closer and closer to my best times. But wasn't able to compete for a while, dealing with a little bit of an Achilles thing this summer, just after Philippines National Champs and Asian Relays, so I haven't competed since that meet. So it's been a few months. I thought my seniority would just help lend a hand to my success, you know, thinking maybe I don't need as many reps as some of the younger people to know what to do. But yeah, disappointing.
7: Yeah. So what's the next plan?
6: Next plan, I mean, I think that might be it. I'm not sure if we have a 4x4 or not. If we do have a 4x4, I'll bounce back and compete well there. If not, I'll cheer on the rest of my teammates and just cheer them on through the last part of the meet.
7: But on a good note, you are celebrating the first year of your engagement by tomorrow. We're talking what kind of a celebration would it be if...
6: My fiance and my mom are coming out, so I get to celebrate with them.
7: Here?
6: In Japan, yeah. So I'm very excited. Excited to see them. You know, they're my support system. So excited to celebrate that, you know, but just disappointed with the meet. So I think I'm just going to, like, take in all these emotions first before celebrating and stuff. But... yeah, just want to cheer on my teammates throughout the rest of the meet.
7: When is the date?
6: The date is July 24th, 2027.
7: Yes.
6: So a little under a year from now. So I'll be celebrating and planning that throughout the next like year or so, right before like the next Olympic cycle.
7: How do you see your next life as well as a married woman and an athlete of Team Philippines?
6: Yes, oh my gosh, it's going to be so exciting, like the next chapter, being a married woman, competing still throughout the next Olympics, like those are two like really great milestones in my life, so hopefully we'll become a wife and a two-time Olympian at some point in the next few years.
7: Yeah. Just message to all our friends in the Philippines and those supporting Philippine athletes.
6: Yeah, maraming salamat para sa hatlan ng suporta. I'm very blessed and grateful to have such a great support system, you know, my family, my friend group, and just among the entire world, across U.S., Philippines, anywhere in the world. So I'm just really grateful to represent.
7: Yes, thank you.
6: Thank you.
7: Still proud
6: thank you, guys.
7: Of you.
6: Thank you.
7: Yes, Lauren Hoffman. Lauren Hoffman.
8: Team Pilipinas.
9: Lalaban para sa bayan.
8: The 20th Asian Games.
9: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Okay, at inyo pong napakinggan si Lauren Hoffman tsaka si Jasper Arsenal sa kanila pong naging komento sa kanilang naging performance in the heats sa men's 400 at women's 400 meter hurdles. No, sa iba pang babantayan natin for this athletics competition po ngayong araw, no? Puntahan nga natin yung laban ni Janry Ubas dito sa men's long jump qualification. Ayan. So, ito, meron na tayong mga qualifiers, no? And yes, sa wakas, no, natapos na. And Janry Ubas made it to the final ng men's long jump after finishing 8th overall among the 12 finalists, with a jump of 7.59 meters, no? Napakalayo po niyan, no, sa dun sa nanguna na si Anvar Anvarov ng Uzbekistan. But ang importante ho dito, Janry Ubas, no, ay aabangan natin sa final mamayang hapon. At ilan pa sa mga pumasok din po sa final na magko-compete for medal mamaya, si Leonard Grospe sa men's high jump final at around 6:45 PM. And then si Jan Cabang Tolentino, men's 110 meter hurdles final, 7:08 PM po yan. Usain Loranya sa men's 800 meter heats at 7:36 PM. At yung women's 4x100 meter relay heats natin at 8:45 po ng gabi. So, yan po yung mga aabangan natin for the athletics competition ngayong araw pa, no? So, isa pa, syempre dito sa athletics, babantayan din natin yung magiging laban ni EJ Obiena sa men's pole vault in the coming days, dahil si EJ po ang defending champion dito po sa Asian Games pagdating po sa men's pole vault, no? And syempre for the entire Filipina athletics team, syempre hangad natin dito makapag-uwi ng gold medal in this year's competition sa Japan. Ayan. So ilan pa sa mga updates po natin. Let's go to softball. Sa softball. Ayan. Sa softball, natapos po yung game ng Pilipinas, ng Blue Girls against sa Chinese Taipei. No, 10-1. Isa lang po ang naging score ng Pilipinas dito sa first inning, no, kung saan tumabla sila sa Chinese Taipei. Naging dikdikan yung first inning between Philippines and Chinese Taipei. But the Taiwanese squads made it a wonderful run dun sa sumunod na dalawang innings. No, second, 10-0 nila ang Pilipinas. And then yung third inning, that turned to be pivotal para po sa Chinese Taipei with 6 runs, no, and blanking ito pong Filipina batters natin. So ngayon, ang Pilipinas po ay 0-2 na dito po sa softball competition. So 0-2 sila after losing nga sa Chinese Taipei kahapon. Teka, silipin natin yung naging games kahapon. So, natalo po yung Pilipinas against sa host Japan sa score na 10-2. No? So, dalawang sunod na pagkabiguan dito po sa Blue Girls po natin. And despite the loss, no, mahabang laban pa po ito for the Philippine softball team kasi wala pong bracketing dito. Lahat makakalaban nila in the preliminary. So, 8 teams po yan, pagandahan ng record. The top 2 teams will make it to the gold medal match. Yung 3rd and 4th bronze medal. But, yun nga, kahit na dalawang sunod na talo, may pag-asa pa rin, but lumiliit kasi nga yung ibang teams nagpapanalo. So, dapat maipanalo ng Pilipinas yung next 5 games nila dito in order to strengthen yung medal chances dito po sa softball competition. Ayan. So, it's 12:30 ng tanghali. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
14: Maging panatag Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM.
16: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
17: The 20th Asian Games.
16: Dito sa Sports Radio 918.
0: Nagbabalik po ang ating Asian Games coverage dito lang sa Sports Radio 918. 12:33 ng hapon ang ating oras at hantayin natin maya-maya yung magiging panayam kay Jeanrie Ubas ng POC Media no, by Judith Karingal, no, nakaabang ho sila diyan kay January after he qualified sa men's long jump. Ano, so ayan, bantayan natin yan maya-maya. Sa iba pang kaganapan, natapos na po yung first set ng Alas Pilipinas men against South Korea. Ang Nationals losing the first set 16-25, but dito sa second set, no, mas nakapag-adjust po ang Alas men, leading Korea 10-8. Ayan, so balikan din ulit natin yan mamaya, no. Sa archery naman, no, we have results na rin sa mga nangyaring event kaninang umaga. Puro ano eh, puro talo. Ito pong archery natin. Iba-ibang team composition. Sa compound men's team, they lost to Vietnam 228-235 sa eliminations, no. So, apat na rounds po yon. So, sa una 55-58, and then nakatabla sila sa second 58-58, and then third and fourth kinapos 58-60 and 57-59. Yung compound women's team naman natin, ganun din ang sinapit, losing to Chinese Taipei 227-236 sa eliminations, 53-59, 57-59, 57-59 and 60-59. Yung recurve mixed team naman against Indonesia, ano rin to, talo din ho ito, no, 26, 38-39,

0: aban pong iyan. Ayan. So sana makaisa man lang tayo this afternoon, no, to advance to the next rounds ng competition ito, no. And then sa boxing, ito boxing, no, nananatiling buhay po yung pag-asa ng Philippine boxing team na tapusin, putulin yung 16-year gold medal drought, no, sa Asian Games dahil pumasok po sa quarterfinals, no, yung tatlo po nating boxingero. Si Jun Milardo Ogaire po, lalabanan niya si Abdumalik Kalokov sa men 60 kilogram quarterfinal mamayang 4 p.m. Pero it will be a very, very, very difficult task for Jun Milardo Ogaire dahil yung kanya pong kalaban na si Kalokov, eh siya lang naman ho yung reigning Olympic champion dun sa division na yon at world champion din. So kailangan niyang bugbugin to, patumbahin. Referee stoppage, ganyan dapat para sure na sure yung panalo ni Jun Milardo Ogaire. But still, napakataas ng expectation na itong si Kalokov pa rin yung magwawagi dito. But who knows, di ba? Nasa ano yan eh, nasa discarding gagawin ni Jun Milardo Ogaire. And then, dalawa pa sa ating boxing heroes, no? Ang pumasok, yung mga Olympic medalists po natin, si Carlo Paalam and si Nesty Petesio. So, as advertised, di ba, sila po yung sinasabi natin na two strongest chances pa rin natin pagdating po sa boxing, no? Si Carlo and si Nesty. At sobrang tuwa po ng Alliances of Boxing Association in the Philippines sa President Marcos Manalo na they were able to advance to the next competition or the next round kasi buhay pa po yung chances nila. One win away na lang ho si Paalam at si Petesio, ganun din si Ogaire, of an assured bronze medal. Kasi po sa boxing competition, hindi na po pinaglalabanan yung bronze. So kung nag-semis ka, automatic bronze medal na yan. Yung dalawang matatalo dun sa semifinals matches, sila po yung magiging bronze medalists, no? Kasi nga nung 2023 sa Hangzhou, China, wala pong naiuwi si Carlo at si Nesty. Si Nesty po aiming for her first ever gold or first medal dito sa Asian Games. Si Carlo naman gusto niyang higitan yung bronze medal noong 2018 sa Jakarta, Indonesia. So eto, mabuti at pakinggan natin ang naging panayam kay Carlo Paalam, kay Nesty Petesio at kay ABA President Marcos Manalo.
1: Sobrang ganda po yung laban namin. Tsaka adjust din po talaga ako sa taas ng ring kanina po. Kasi yun nga, first time ko lumaban ngayon. So thankful po ako sa performance nilabas ko kasi nahatap yung endurance ko po. Saan yung galing yung pagod, paano maglaro ng ganung fighter. Sobrang ganda din po na pinalabas niyo dahil sa training din namin po ng mga coaches ko. Sa mga teammates din na tumulong sa akin.
2: Carlo, curious lang kami dun sa naging resulta kanina, split decision, pero kita naman na dominated mo yung laban. Ba't kaya naging ganun yung resulta?
1: Hindi ko alam po eh, kasi sa kanilang decision talaga, dinahawak namin decision talaga sa taas ng ring po eh. Gawin lang namin yung best namin po. Level laban po. At least wala kami pinagsisihan sa taas ng luna po. Kasi sacrifice namin yung panalo talaga, hindi namin inisip yung anong decision, basta manalo po.
3: Happy ka? Contento ka sa simula, sa pakiramdam mo?
1: Siyempre po, sobrang saya po kasi yun nga po, nanalo po tayo sa awa ng Panginoon po. Dahil din sa Panginoon na tinulungan din tayo po sa mga coaches ko.
3: Na-feel mo hindi ka kinakalawang?
1: sa bagay, hindi lang po. Kasi yun nga po, yung endurance talaga po. Ay, nahabol ko po. So, thankful po ako kasi lumabas yung endurance na ganun pa kahit pagod po. Parang si Pacquiao lang po eh. Anong buos buhay talaga po yung boxing po. Sa una din po, sana po mga tayo mga Pilipino po, sana po wag mo kami po ibas kasi sobrang hirap ng laban dito po. Kasi sana po sumurtahan nyo kami, hindi nyo kami ibabas kasi pagdala pa lang ng mga pangalan namin dito, dala namin Pilipinas namin. Singduho lang tayo. Sana po supportaran nyo kami po, i-pray nyo palagi kami. Kasi para sa bayan naman to yung nilalaban namin eh. Hindi lang apelido namin, bayan namin, dala namin to.
3: Sino kalaban sa sunod?
1: Piece of ko po, China po.
3: Nakalaban mo na ba yun?
1: Hindi pa po.
3: So anong tingin mo dito sa draw na ito? May kasakstan pa?
1: Gawin nyo yung best ko po. Kinakita lang kami. lahat naman kami

0: Yado dito eh. So tiwala sa sarili na sana manalo po sabay ng pagdarasal ng Panginoon po.
1: Bronze ang iyong finish dito ng 2018. Naka-quarterfinal ka lang ng 2023. So ngayon, anong nasa isip mo?
0: Siyempre po, by step lang po, isa-isa lang po hanggang abot tayo ng dulo po na pala rin tayo every fight na manalo po.
2: Carlo, last na lang, message na lang kay Nesty na may laro mamaya.
0: From mga teenage, good luck sa'yo ate. Gawin mo yung best mo. Lahat kami nakasuporta sa'yo, lahat ng team, coaches, at lalo na para sa bayan po. Good luck ate.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Nesty Pitecho, after that win, nasa quarterfinals na rin, women's 60. Bilis ng panalo ha.
4: Hindi ko pa inasahan, ma'am. Kasi hindi ko din po talaga iniisip yon. And alam naman ng coaches yun, ha. Sabi ko, kung ibibigay sa akin yung mabilis na panalo, mas mabuti. Pero kung hindi, mas better din po kasi mawa-warm up po ako.
1: Super young, 20 years old. Jesus. Anong ganap talaga dun sa ibabaw na ring? Ano yung papaano mo nilaro ang laban na ito?
4: Sa first round, sinabihan lang ko nila Coach Mitch, nila Coach Ronald, Coach Kevin na laruin ko yung laro muna. Sukunin ko muna yung laro. And nakita ko din sa first round na pagpapasok talaga siya, nakababa lang yung kamay niya. So, inantay ko na talaga siya. So, timing na lang po yung ginawa namin kanina.
1: Mm-hmm. Mahabang panahon ka rin na medyo na bakante, di ba? Yeah. Katulad ni Carlo, parang balik ka lang din this time at Asian Games pa.
4: Opo. Yung kondisyon, malaman po natin yan. Andiyan lang naman po yung kondisyon. And I was very thankful po with my coaches, Coach Michelle. Sayang, wala si Coach Galido dito, pero anytime, lagi-lagi naman nagme-message Coach Galido sa amin, sa akin. Sabi na coach ko anong dapat gawin. Yun nga, sabi ko nga kanina, yung Japan parang ano na din, home feels like home na din po eh. Opo, kasi dito ako nag-Tokyo, dito ako nag-silver. So, sa Tokyo. And yun na, parang pamilyar na din ako. Especially nandito yung mga kapatid ko. So,
1: yun.
4: Po.
1: Maulit o malagpasan pa?
4: Sana. Hindi ko po alam eh. Kung si Lord na pong bahala dun. So, gagawin ko lang po yung trabaho sa asan.
1: Parang katulad ni Carlos Yulo, yun lang Asian Games ang kulang sa listahan mo na mga malalaking panalo ni
4: Steve. Nakita ko nga po yung kay Kaloy. So, sobrang happy ako. At nakompleto na niya yung collection niya. So, sana ako din.
1: Yes. Gano'ng ka-tough yung draw?
4: Sobrang hirap tong pagdadaanan ko kasi yung China, Olympian din yun, and Asian champion din yun. So, ito, panibagong weight class ko na naman to. So, panibagong pagsubok, and let's go! Harapin natin yung challenge na yun.
1: Anong klaseng pagharap sa challenge? How do you take the bouts, actually?
4: Hindi po ito madali. Mm-hmm. Yung po may sabi ko, hindi po ito madali. Kasi lahat kami dito, mga Olympians, alos 80% nandito sa Asia ang Olympic medalist. So, hindi to ganun kadali yung Asian Games na iniisip ng iba.
1: Sa panibagong laban na ito, ano pa rin, ano ang kakaibang motivation for this one? Asian Games?
4: Pamilya ko, mga kapatid ko. And yung pagkatalo ng kapatid ko. So, yun. Madami kami na pag-usapan before this Asian Games. Kasi madami, blessings in disguise to para kay Norlan. And, may mga behind the scene sa mga ganun. Mm-hmm. So, dami naman pag-usapan. And
1: anong sinabi mo sa kanya matapos yung pagkatalo?
4: Pagkatapos yung pagkatalo, umiyak po talaga siya sa akin. So, sabi ko lang sa kanya na hindi pa yung tamang oras para sa'yo. Bata ka pa, 24 ka pa lang. So, dagdag mo to sa experience mo. And pag-aralan mo yung mga kulang pa at pwede mong idagdag. And andiyan naman yung mga coaches para mas pagtuunan ka pa ng tutok sa training. And ayun, alam kong darating yung tamang oras para sa'yo. May plano si Lord na mas maganda para sa atin, most especially para sa'yo.
1: Ano gusto mong sabihin sa mga kababayan natin na nakasubaybay sa campaign ng boxing, Philippine boxing?
4: Miss po, unang-una, umingi ako ng pasensya sa mga nagme-message kung saan yung venue. Kasi during fight ko na po talaga is hindi po ako ma-cellphone na. So, focus po talaga. Opo, so pasensya, hindi ako nakaka-reply. At maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo. Ramdam ko yun. Every message nyo sa akin, sa mga prayers nyo. Patuloy nyo lang po kaming suportahan at ipagdasal kasi handa kaming lumaban para sa bayan.
1: Salamat and all the best. God bless you. God bless you. See you the next time. Coach Mitch, isa lang salita. Matapos ang panalo na ito. Ang sasabi mo sa naging laro ni Nesty?
5: Number one, pasalamat talaga, ma'am. Number one, kay Lord talaga, no, na binigyan na si Nesty ng guidance sa taas na rin, naiwas disgrasya. Saka, salamat din sa mga sumusuporta sa amin. Sa...
1: Anong makikita pa nating laban ni Nesty in the coming days? Basis sa nakita mong training niya.
5: Ano lang, ma'am. Basta, ano lang kami. Lalaban lang kami.
1: Salamat.
5: Thank you, ma'am.
1: All the best po, si Coach Mitch. Okay, dito pa rin po sa Asian Games, Philippine Olympic Committee Media.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games, sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: Puntahan naman natin ang ating kasamang si Judith Karingal mula po sa Nagoya City Mizuho Park Athletics Stadium para po sa mga kaganapan sa athletics competition. Judith.
7: Yes, thank you so much, Dennis. Halos matatapos na ang morning action dito sa athletics competition today. Pero sa panig ng Pilipinas, tapos na ang kampanya ng Pilipinas. At least isa sa mga Pilipino na lumahok po sa mga qualifying rounds ay nakausad sa finals. Siya ay si Chanri Ubas, ang ating veteran long jumper na SEA Games medalist, nagtumalon ng 7.59 meters. Ito ay sa kanyang second attempt. Just a short, kumbaga konti na lang, short of his season best na 6.6. according to Ubas mismo. At siya ay pumang lima doon sa kanyang grouping after nung 7.84 ng isang or 8 meters ng isang taga-Uzbekistan. Grabe naman, halimaw sa pagtalon tong Uzbek na ito at 8 meters. Ang taga-India na 7.8, isang Chinese na 7.6, ganun din ang isa pang Japanese. Pero sa summary ng resulta, lumalagay po na si Ubas ay pang-8 sa mga 12 lamang na pumasok sa finals. Actually, ang mga naglaro ay 17 at 12 lang yung pumasok. Yung 7.59 ni Ubas ay pasok nga. So ang sabi ni Ubas, usapan nila ng coach, sana maka 11 doon sa papasok na 12, pero mas mataas pa, no? Naging pang-8 sa mga lumahok dito. So nahirapan din siya at ang sabi nga ay medyo parang may nag-struggle siya dun sa kanyang forma sa pagtalon. Hindi siya at ease nung nauna, kaya nagpasalamat siya at natuwa na nasa second attempt ay talagang nagawa niya na itong mataas-taas at happy siya with this 7.59 meters. Gusto niya na makapagbigay ng medalya definitely sa Pilipinas, syempre, lalo na ito na yung pangatlo niya na Asian Games. Noong nakarang taon siya ay pangatlo sa mga qualifiers, ano, pero at the end eh, hindi rin siya nakatapos sa podium, kundi ako nagkakamali 7th place. And then this time, sabi niya, after this year, syempre 5 more years ang bibilangin bago magkaroon ulit ng Asian Games. So hindi niya alam kung siya ay nasa national team pa by that time. So happy siya and all set for tomorrow na magiging finals nito. Kaya aabangan natin si Chanri Ubas. Siya po yung bumawi sa kaninang hindi magandang mga performance ng ating ilan sa mga atleta pa, katulad na nitong ating Olympian na si Lauren Hoffman na nabigo dun sa kanyang tangka na mag-qualify din. Maulit sana yung 2023 Hangzhou Asian Games kung saan nasa final siya at siya ay naka fifth place. Gusto sana niyang bawiin sa pagkakataon nito, pero yung kanyang oras na 57.94 seconds doon sa heat 2 ay hindi sapat. Ang nasabing heat ay pinangunahan ni Zems Adelina ng Kazakhstan at 55.29. Sa summary ng ating resulta ay lumabas lang na pang-siyam si Hoffman. Pero alam mo, yung puso ni Hoffman tsaka yung kanyang tatag andun. Nakita ko kasi dito and she was kind enough to wait for us dito sa ating mix zone. Dito na rin siya naghintay kung ano yung lalabas sa screen, kung siya by qualified or not. So mahaba-habang panahon yun. Siyempre, tinakbo yung isang 400 meters, tapos ang tagal bago lumabas sa screen. And nung lumabas na sa screen, tuyo mo ko na lang siya. Tapos just a few seconds tumayo, nagpa-interview na sa atin. Ready na sa kanyang salita na bagamat siya disappointed pero accepted in a way, definitely because na hindi masyadong maganda ang kanyang kondisyon simula na mag nationals noong kailan ba yan? Noong May, yung nationals natin, di na siya nakalok sa ilang competition. Meron siyang Achilles problem and then akala niya dadalhin daw siya ng kanyang pagka senior o pagka veteran in this kind of competition, ngunit mali siya. Noong siya meet din Dennis, yung supposedly na definitely masaya na celebration ng kanyang first engagement kasi it's almost this time, bukas actually, yung nung na-engage itong si Lauren Hoffman. So yung kanyang fiance, yung kanyang ina ay pupunta dito sa Japan and then tomorrow magse-celebrate siya. So sabi niya kailangan lang i-absorb lahat ng emotion today para by tomorrow, kahit papano, ready for the celebration and the wedding is in July 2027. Ayun. Okay, so kanina po sa iba pa nating mga resulta din dito, abutan din natin yung pagtakbo ng ilan sa mga pambato pa ng Pilipinas, lalo na yung sa una sa men's 400 meter hurdles din na yung batang-bata natin na pambato. 20 years old lang pala, okay, itong si Jasper Arsenal. Okay, Jasper Lance Arsenal. Okay, isang UAAP athlete at siya ay nag-qualify para sa ating Team Philippines na makalahok dito sa Asian Games pero ang kanyang oras 51.47, panglima dun sa kanyang heats na pinamunuan ng isang taga-Taipei at 49.10 seconds. Napakabilis, ano, 10 seconds or 11 seconds behind pa yung ating bet. Pero 20 years old, sabi niya, happy siya na nandito sa malaking stage. Gusto niyang mabalik pa ulit dito. Magandang experience itong nakuha dito. Pero yun nga din, malungkot siya dahil hindi siya nakapasok sa next round. So una niyang paglahok sa Asian Games. But 20 years old, a lot of promise para dito sa ating atleta na si Jasper Arsenal. So kanina, alam ko na binibalita nyo na rin dyan yung naging unang paglahok natin. At yun na nga, disappointing for itong si Nathaniel Saylor na isa ng Olympian. Akala natin ay magbibigay na magandang laban at syempre sana medalya para sa Philippines. Pero na disqualified doon sa kanyang event na marathon race walk dahil lang nga po doon sa violation niya. Okay, violation according to the coaches, yung pag-bent ng knees niya ang isa sa nakita kasi nabigyan na ng ilang beses na warnings. He violated the rules on loose contacts tapos yung bent knees. Okay, so this is walking a marathon walk kaya hindi na siya pinagpatuloy pa sa pagsali ano and hindi na nakadiretso pa until the finish of this race. So Dennis, tonight mas busy tayo nga dito sa athletics dahil merong mga finals na nandoon ang mga Filipino. The other night, umabante si Cabang Tolentino, John, ang ating ding Olympian sa 110-meter hurdles. Mamaya ang kanyang finals. Ganun din, talaga naman diretso ng final ang ating men's high jump sa pamagitan ng Asian Beach Games. Gold medalist natin na si Leonard Grospe. Tapos ay yung kay Ubas, hindi ngayon yung finals. The next day pa, yung kay Ubas magpa-finals. And then later then, yung ating 4x1. Tingnan ko lang ha, baka mamaya mali. Ang alam ko, 4x1 sa men at ganun din sa women ang mga schedule. Pero hindi pa ito finals. Hindi pa ito finals dahil marami pang, kailangan pa yung qualification for this one. So, dali lang, tingnan natin ang schedule for today. Pag hinahanap pong schedule, doon nawawala. Okay, so competition schedule natin for today and yan na yung pinakahuli na mga schedule. It's gonna be the 4x100 meter relay for men and likewise for women. Sabi nga ng nung iba pa natin na nakapanayam, di kasi sigurado kung sila yung ilalagay sa ano sa 4x1, 'di ba? Kaya kahit si Hoffman, sabi niya hindi ko alam kung ito na yung huli kong laro or mayroon pang isa. So kung mayroon pang isang laro, eh, definitely bawi itong sa 400 meter hurdles niya. But kung wala, eh definitely mag-cheer na lang sila from the sidelines para sa kanya mga teammates dito nga sa athletics competition sa Mizuho Park, Nagoya City. Mamaya Dennis, muli tayo magbabalik sa iba pang update sa iba't iba pa pong mga sabihin natin mga venues and hoping na may mapuntahan pa tayong isang venue before going back to this Mizuho Park for the athletics action tonight. So sa ngalan po ng ating Philippine Sports Commission, Judith Karingal po, Philippine Olympic Committee Media para pa rin sa 20th edition ng Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan. Salamat.
6: Maraming salamat, Judith Karingal. Magbabalik po ang ating pagtutok sa Asian Games 2026 makalipas ang ilang paalala.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsisakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Philippine Standard Time, 2 minutes after 1 PM.
3: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
18: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
6: Okay, at nagbabalik po tayo sa ating coverage ng Asian Games 2026. And we are on the second hour of our program. At kanina nga yung pag-uulat ni Judith Karingal, no, sa athletics competition, nakausap nila si Janry Ubas. Pakinggan natin ang naging panayam kay Janry Ubas ng Philippine team sa men's long jump.
19: This time. Okay, Janry Ubas, after qualifying to the finals of men's long jump at the Asian Games, 7.59 meters, napakaganda na ba natalo niyan?
20: Para sa akin naman, maganda po kasi yung pinaka-goal ko talaga yun is makapasok sa finals para bukas. Kasi yung main event talaga is yung finals bukas. So ngayon, sobrang happy dahil na-hit ko agad yung qualifying round. Kahit sobrang lakas ng labanan namin, feeling ko parang nagpa-finals na kami ngayon eh. Talagang bakbakan eh. Yung ibang malakas nga, nahihirapan din eh. Muntik na yung makapasok sa qualifying round. So kaya yun. Sabi ko kay Dario, tiwala lang ko, bahala na to. Gawin na natin yung best natin. Yes. Yun.
19: Kamusta ang pagkuha ng 7.59? Anong attempt yun?
20: Yung attempt na yun, second attempt ko po. Second, yes po. Kasi nung pag-first jump ko kasi, meron akong hindi nagawa eh. Yung flight. Hindi kasi ako naka-flight. Tapos nung pagsikan na team ko, isip ko na dapat maka-flight. So, nagawa ko naman yung flight, kaso yun, meron na naman ng naging problema yung paano ako mag-hold sa taas para hindi bumagsak agad. Kailangan kasi ng balance eh. So, tapos yun, pero super satisfied naman ako dun sa naging 759 kasi bilang ko na yung sino yung papasok ng top 12 or sino yung tatalunin ko para maging finalist po ako.
19: Yes. And I think nasa ano ko ba? Number 8? Number 9?
20: Na number 8 po daw. Sabi number ni Coach Dario, yes po. Yes, yung expectation yes. Namin na mga kahit top 11 ka lang, top 12, basta finals ka. Laban na natin yun.
19: Mas mataas pa.
20: Yun, naging top 8 pa. Naging blessed pa talaga.
19: Yes. So, ano ang nasa isip pagpasok sa finals? Bukas na bang finals yes, nito? Sa ganito mong condition at sa nakita mo rin condition ng mga kalaban?
20: Feeling ko, yung condition ko ngayon na meron pa akong natirang lakas. So, parang feel ko na talagang mas mag-improve pa yung talon ko bukas. Kasi nandun yung mas totoong laban talaga sa long jump.
19: Pang ilan Asian Games
20: na? Actually man, pang third time po.
19: Third time?
20: Yes po.
19: Ito na bang pinakamaganda so far? Stayin mo?
20: Last year. Last Asian Games po yung pinakamaganda. Kasi top 7 po ako doon. Tapos sa qualifying, I think top 3.
19: Wow!
20: Yes, qualifying, yes.
19: So, anong mindset for the finals?
20: So, mindset sa finals, focus lang, huwag masyadong ma-pressure. So, tiwala lang sa training. Kasi lahat naman nag-prepare sa Asian Games eh. Yung mga kalaban ko, ganun din naman sila. So, although, dihado tayo sa height, pero wala naman siguro sa height yes. Yan. Nasa performance siguro.
19: Yeah, ano bang yung inspirasyon sa paglaban nito sa Asian Games this time around?
20: Actually, mama, yung ano ko talaga is makapag-produce ng medalya sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po to. Although, finalist ako, pero yung pinaka-ano talaga is medal, kahit anong medal, basta makapagbigay ako sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po. So,
19: mas matagal yung next in 5 years?
20: Yes po, in 5 years, di ko na alam kung makakalaro pa ako nun, ilang taon ko, mga I think 36, 37.
19: Okay.
20: Pero, siyempre, bilang isang atleta, kung ano ka naman, self-discipline ka naman, wala nang posible na di ka makapaglaro sa next na competition kasi marami akong nakitang mga long jumper din na mas matanda pa sa akin.
19: Pwede pa.
20: So, namomotivate ako saka na-inspire ako na,
19: yes.
20: Kaya nga nila, kaya ko din, at least, basta alagaan ko lang sarili ko.
19: Handa ka ba talaga para dito? Maganda ba ang training camp at saka yung mga build-up tournaments mo dito? Nakailang medalya ka rin?
20: Yes po, sobrang nagpasalamat po ako kaya sa president namin, si Sir Terry Capistrano sa Patafa, NSA. Dahil binuhos niya lahat yung suporta talaga simula nung National Open namin. Tapos yung iba nga dito, nag-training ko pa. Bago yung competition para ma-adapt yung yung weather. Kasi umuulan din dito eh. Tapos kami din, maaga din kami pinapunta ni Sir Tire. So yun, sobrang saya at proud ako sa kanya dahil ginawa niya yung best niya para sa team ng athletics. Kaya yun, ito na.
19: Season best mo?
20: Season best ko, 763. Close po. Yes po,
19: pwede.
20: Yes.
19: So, go na lang sa finals?
20: Yes, sa finals na lang malalaman kung ano yung maging result. Bigyan na lang natin ng lahat.
19: Yes, salamat.
20: Yes, thank you po, ma'am.
19: All the best. God bless you. Okay.
20: Thank you po, ma'am.
19: Thank you.
20: Kita na tayo bukas sa finals.
19: Yes, po. Yes.
2: Lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: Atin niyo pong napakinggan si Janri Ubas sa kanya pong naging qualification po sa men's long jump final. So bukas pala yung final event ni Janri. Okay, so let's go naman sa Sepak Takraw. No? So 2 games ang nanalo po. 2 games rather ang naging competition ng Philippine team kanina. Ang men's regu natalo po sa Thailand 11-5 and 7-15 sa group A. So medyo disappointing na pagkatalo ito ayon sa kanilang koponan kay coach and player no na si Jason Huerte. So pakinggan naman natin itong panayam sa Sepak Takraw team Men's Regu, Jason Huerte.
21: POC Media with Philippine Men's Regu team after that loss to Thailand, Jason Huerte.
22: Ma'am, magandang umaga po. So yung nangyari kanina ma'am, siguro isa siya sa magiging babaunin namin para sa pinaka-importanting laban namin bukas against Japan, ma'am. Yun po. So, mamaya, magme-meeting ulit kami, Hadel, ma'am, kung ano po yung mga dapat po naming pag-ibayuhin pa para sa darating na bukas.
21: Lamang na tayo ng first set eh, pero nagkaroon ng technical problem.
22: Yun nga, ma'am, actually, isa rin siya sa factors, ma'am, kasi supposed to be dapat hindi naman talaga ganun yung game at dapat bago pumasok dyan, maayos na talaga lahat. So, sa tingin ko, ma'am, nakadagdag din po siya ng ano sa amin ba na yung momentum na tinatawag na dapat okay na dire-diretso na, kaso biglang nag-iba po yung laro, ma'am.
21: Oo nga, second set, talagang sila na yung lumamang all the way.
22: Yes, ma'am. Kasi nga, ma'am, sa tingin ko, ma'am, na kahit nga nung second set, ma'am, may mga challenge pa rin, ma'am, na sobrang tagal din po at nagsasabi rin sila na bigyan ng 2 to 3 minutes to 5 minutes yung isang game para ano. Pero wala talaga, ma'am, ganyan talaga. Bilog ang bola, kailangan nating tanggapin na kailangan pa nating pag-ibayuhin sa...
21: Ano mindset para bukas?
22: Bahalag mamatay, wag lang mapahiya.
6: Yon si
0: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: Jason Werte po, inyong napakinggan, ang member po ng Men's Regu Team. So, bouncing back ang kanilang plano bukas. Samantala, naibawi naman ho sila nito pong women's double team dahil sila po ay nakakompleto ng reverse sweep against host Japan sa Group B, 10-15, 17-14, and 15-11. So, mahirap na laban pero nalagpasan. Kaya tuwan-tuwa po ang women's team natin. At mamayang alas 2 ng hapon, susubukan nilang gawing dalawang sunod na panalo yan against India. Pakinggan naman natin ang Filipina women's double team ng Sepak Takraw.
21: Okay, so Philippine women's doubles team. Wow, 3 sets. Galing nga, napaka-dikit na laban. Anong masasabi? Sino ba? Sinugbuhan, Sukalit, and?
4: Sinugbuhan and Salon.
21: Salon, okay. Sinugbuhan muna. Yes.
4: Yun po, ma'am, sa experience namin po ngayon, tuwang-tuwa naman kami sa naging resulta. As in, masaya po kami kasi yes. Nga po, Japan, which is hometown nila. Kaya medyo mabigat sa amin, may pressure kami bago kami pumasok sa loob ng court. So, ang adjustment namin ng first set, medyo ano talaga sa amin, malaki yung naramdaman namin na pressure. At sa second set naman, naka-adjust naman po kami, which is ganun po ang naging resulta, naging magaan po para sa amin. Yun po.
21: Yes. Si Sukalit naman, wow, grabe yung dikdikan tong laban na yun. Walang gustong matalo, no? Puros tabla, kayo, lamang, tapos sabol yung Japan. Ano ba naglalaro sa isip nyo noon? Especially second set.
4: Yes, super bakbakan talaga yung ano namin. Kasi alam naming advantage po yung kalaban namin, Japan. Hometown po nila, crowd nila, lahat. So parang, ay... Laban na to, wala nang atrasan to kasi mga Pinoy tayo, matatapang ang mga Pinoy.
21: Yes. Oo, si Sala naman, habang pinapanood mo rin itong mga teammates.
5: Ako po, ano, nasasayan po sa kanila, lalo na po nag-enjoy yung mga kasama ko po.
21: Yes. Hindi lang mga kasama yung nag-enjoy. Kayo talaga yung kumuha ng attention dito sa morning matches, di ba? Lahat sa inyo nakatuto kasi center court, kayo na lang ang naglalaro. So, sa third set naman, mas okay na eh. Parang mas nakuha nyo na talaga yung momentum and everything. Pero syempre, ayaw pa rin patalo ng Japan. So, ano na lang ang nag-deliver talaga nung final set?
4: So, yung third set po, mas magaanap po sa pakaramdam namin kasi parang nakaka-adjust na kami lahat sa mga skills namin. Nakukuha na namin yung ano, yung... nasa paligid namin yung gano ka lawak yung ano kasi first set talaga hindi talaga namin ma-adjust talaga. Ang dami kong error talaga. Aminin ko, ang dami kong error pero sa third set. Yes.
21: Ito na ba yung huling event ng women? Ah, mayroon pang mga iba. Oo. Quadrant pa. So marami pa tayong pwedeng ambisyonin, di ba? Ano ang mensahe nyo? Okay, si ikaw muna, Sukalit.
23: Sa mga sumusubaybay sa Takraw, ang dami niyong mga fans.
4: Yes, sa lahat po ng mga taong na suporta sa amin, lalo na po sa mga Pilipinong mga sumusuporta sa amin. Thank you so much and sana patuloy niyo po kaming suportahan, lalo po yung mga ibang event namin. Thank you sa lahat po.
21: Ano asahan natin sa next game? Sino bang kalaban?
4: Next game po is India. Sa ngayon po, umaasa kami, umihiling kami ng support ng taga Pinas, yung mga fans namin. Sana ipagdasal nyo kami, mga families namin, mga friends namin. Naway sana. Itong laro namin sa India po, parang finals feeling namin, parang finals na po ito kasi napakahalaga na ito as pangalawa namin silang kalaban. So, sa Japan po, pag nanalo po, mas posibilidad po na mas lamang kami sa bracket. Na, tama ba ko? Mas lamang kami na maka bronze. So sa ngayon po, yun nga, sana ipag-pray nyo kami na ano, manalo pa.
1: And ang larong ito po ay hindi para sa amin, ay para po kay God.
21: Yes, okay, galing na laban. Sige, si coach naman, Coach Halika. Coach, ano nga name mo, Coach?
7: Emmanuel Escote, ma'am.
21: Oh, ikaw din ang dati nating mga malalaro dito. Yes. Nung player pa siya, siya ang aking interview, di ba? So, Coach Manny ba? Okay. Eman, so anong masasabi mo sa napakagandang performance in the 3-set, come from behind?
7: Yes, ma'am. So far, ma'am, medyo nung una talaga nag-alalay pa.
21: Mm-mm.
7: Kumbaga hindi nila makuha yung game talaga nila, yung game plan namin. Nung mga bandang huli naman, ma'am, lumabas yung laro nila. Kung ano yung pinag-trainingan nila, yun naman talaga yung naipakita nila. Tapos, ang isa rin sa naging panalo namin, ma'am, yung mga strategy. May mga strategy kami na ginagawa na patay momentum, yung katulad nung paggilid-gilid, ma'am. Na kahit hindi masakit yung mga legs mo, pwede naman yun, ginagawa yun, ma'am. Oh, ayun yung isang nakikita ko na
21: key.
7: Oh, yes, ma'am. Tsaka sa susunod pang mga laban namin po.
21: Gaano sila katibay, gaano sila katapang sa mga shots na ginagawa nila sa court, coach, at yung ating aasahan pa sa kanila para maidiretso to, kasi nga gusto natin mag-medal sa Asian Games.
7: Kung magagawa lang nila yung mga ginagawa nila kanina, ma'am, nung mga last. Kahit sino yung kalaban namin, ma'am, kaya namin makakuha talaga ng medal eh. Mamimili lang sila ng kulay kung gusto nila gold, silver o bronze. Pero kahit sino, ma'am, na bansa, kaya namin talaga. Kung yung last na performance nila, yung third set, may lalabas nila, ma'am. Opo.
21: Ano bang scenario dito sa mga susunod pa nilang laban para sila makadating sa medal round? Ilang laban pa ba natitira sa ano ba ito, preliminaries or group stage?
7: Preliminaries tong ano, kumbaga bracketing siya.
21: Yes.
7: So ang top 2 ang kukunin tapos crossover. Pero kung mananalo kami mamaya versus sa India, ma'am, medyo may chance na kaming siguradong magpapasok po.
21: Yes.
7: May mauwi na tayong medal nun, ma'am. Tapos kinabukasan, kung tatalunin natin yung Korea, ma'am, tayo yung magta-top.
21: Yes.
7: Which is dalawa pong team yung papasok.
21: Ah, ganun. Okay. Opo. Nung nakaraang Asian Games, pumang-ilan bang team? Meron ba tayong medal sa event na to?
7: Ah, wala pong doubles last,
21: okay, last time.
7: Asian Games sa SEA Games po. So, ang nag-medal po sa atin is Quadrant tsaka Rigo po sa men's.
21: Sa kasaysayan ba ng sepak takraw sa Asian Games, saang event lang tayo nag-medal? Sa women?
7: Wala pa, ma'am.
21: Wala pa.
7: Ngayon pa lang, ma'am. Ngayon pa lang. Opo. De, sa Asian Games. Wala pa, ma'am. First time ngayon, ma'am.
21: Yan ang motivation,
1: yes, no, diba?
4: First time yun, ma'am. Manifest.
21: Yes, okay. So, thank you. Bigyan nyo kami ng maganda resulta. Nandito lang kami nakabang. Thank you so much, Coach. Eman. Okay. And then, Sina Sukalit, si Sinog Bohan, and Salon. Salamat. See you. Mabuhay, Pilipinas. Bye-bye.
8: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid ka bang?
8: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
25: mula September 19 hanggang October 4
8: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
25: The 20th Asian Games.
8: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
25: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918. Sports Radio 918 AM.
6: Kayo pa rin po ay nakatutok sa Asian Games coverage ng Sports Radio 918. At since inoccupy natin kanina yung oras ni Miss Judith Caringal, sa cycle lane, no, para bigyang daan po itong coverage natin ng Asian Games, no. So syempre bigyan din natin ng time, no, yung slot ng cycle lane dito po sa ating coverage, and syempre that is relevant pa rin dito sa ginaganap na Asian Games, kung saan nga natapos yung campaign ni Shane Yaoyao at si Adelpia Sandrejas sa women's cross country mountain bike, no. So hindi po sila nag-podium, and sila po ay naging lap. Lap po yung naging result. Ibig sabihin ho niyan sa BMX cycling ay kumbaga nakain sila nung naging winners, no, yung mga nauna sa kanila. Kumbaga yung mga nag-medal, naabutan na sila, tapos na-overlap, no, na-overlap sila. Kaya po sila hindi na natapos yung ano. Pag ganyan, hindi na nila kailangan tapusin yung event, and ano na sila, tapos na sila doon sa competition. Kaya po lap yung naging result, no, ni Shane Yaoyao at ni Adelpia Sandrejas. So ito, at after that game or race, nakausap po ng sports radio si Shane Yaoyao. Panoorin po natin ang naging panayam na ito ni Jess Lide.
10: Hi po, good afternoon po.
11: Yes, Shane, whatever happened, congratulations. Napakagandang finish for Team Philippines. Something to be proud of, whatever ang naging resulta natin for this. Anong naging reaction mo personally after those, after this ninth place finish?
10: Sa akin po, iba po kasi yung placing na ginol ko. So, well, alam ko naman po mahihirapan po ako for this event po, kasi yung ruta po talaga is hindi ko po siya, like hindi ko siya forte, kasi fast course po siya. So, pero ginawa ko po yung lahat po para kahit pa paano po makapag-perform po ako ng maayos. Like, yun nga po, dahil mas trend ko po yung climbing po kasi. So, this course is different, fast track po siya. And binild din po naman namin, leading to this event naman po, nagbago ko po kami ng training. Yun nga po, sabi ni Sir Oscar, naging mas masculine po ako ngayon kasi kailangan ko po talagang mag-build po ng power. So, binild po namin yung body ko rin po para makapag-produce po ako ng more power for this kind of track. And, ayun po, or overall naman po, masaya po ako. I know I did my best inside the track po, and all out po talaga kasi once in a lifetime, hindi naman po ito yearly na nang nangyayari po. So, I'm very proud of my result po.
11: Definitely, and kahit kami, very happy, no, sa inyong naging performance. Shane, with this, what do you think yung hardest part? Yung training ba? Yung tough rivals? Dahil medyo sanay sila on this. Or yung track mismo? Yung pinaka naging challenge for you to, kumbaga, reach yung gusto mo talaga sana na placing for this?
10: Ang dami ko pong battle leading po papunta dito sa Asian Games, kasi ang dami ko pong mga races po ako bago po ako pumunta dito, which is the Asia Mountain Bike Series po, and madami po siyang competition. And ayun po, hindi po talaga ako na-focusan po dito sa event po na to kasi sinasalang po ako sa Asia Mountain Bike Series. And the last 2 weeks po bago po ako pumunta dito sa Asia Mountain, ay dito sa Asian Games po, hindi naging okay po yung condition ko sa kaka-travel from different country po. So, naapektuhan po yung physical ko po talaga sa biyahe kasi may puyat po, ganun. So, I think isang factor din po yun na hindi ako masyadong nakapag-recover po yung katawan ko from races, from biyahe. And meron na lang po akong 2 weeks po punta dito sa Asian Games to recover my body po para kahit pa paano makapag-perform naman po ako ng maayos po dito. Kasi ito po talaga yung inaay ko po sana this year po talaga na makapag-produce ng magandang result po.
11: Yes. Shane, ano ba yung target mo sana going into this Asian Games? Ano yung kumbaga best finish na gusto mo sana makuha?
10: Best finish po talaga. Dinedepende ko rin po kasi sa rivals ko po, kasi mga nakakalaro ko na rin po sila sa Asia Mountain Bike Series po. So, mindset ko po talaga kahit mag top 5 po, ganun, top 5, 6. Pero kanina po kasi Nagawa ko naman po siya, pero the last lap nag-crash po kasi ako. So, na-overtaken po ay hindi yung nahabol ko pong rider, naunahan po ulit ako. Pero, yeah, it's part of racing po talaga sa mountain bike. Crashing is part of racing. So, yeah, hindi ko rin po in-expect yun kanina. Pero, okay na po ako, nakapasok po sa top 10.
11: Yes, and definitely, meron tayong mga makukuhang takeaways for this kind of performance. Ikaw personally, anong biggest takeaway mo in the Asian Games?
10: Biggest takeaway ko po for this Asian Games, like kung gusto po talaga na magmedalya or gusto kong makapag-produce ng mas maganda pa po sanang result, pag-focusan po si yung isang event po na to, hindi po yung series of multiple races bago po pumunta dito sa big event po na to. And yun po talaga yung biggest takeaway ko po for this Asian Games.
11: Yes. Gano'n ba ka naging hectic yung schedule mo leading into this? Kasi nabanggit mo nga na medyo well-traveled ka talaga before this big tournament.
10: Kasi po, naghahabol din po kasi ako ng Olympic points po for the LA 2028. Kaya po, hindi ko po malaking factor din po na makamiss po ako ng Asia Mountain Bike Series races po kasi doon po manggagaling yung points ko na iipunin po for the Olympic qualification. So, yun lang naman po sana yung ano ko, yung last 2 AMS po sana, ay yung last 1 AMS ko from China. Yun po sana yung gusto kong i-miss para focus po sana sa Asian Games. Pero yun po, malaking factor din po kasi malaking UCI points po yung mawawala rin po sa akin kung hindi po ako nag-attend po ng race. And also yung standing ko po sa Asia Mountain Bike Series is nasa second place po ako ngayon sa overall sa Asia Mountain Bike Series. So pinaglalaban ko rin po yung top spot bago po matapos yung season po namin. And yun po yung nilook forward ko na lang po this year na ma-defend ko po yung title ko po this year po sa Asia Mountain Bike Series as overall champion po.
11: Yes. As an athlete, ikaw, personally ba, gaano kabigat yung pakiramdam na you have different events you have to compete in? Kasi marami tayong atleta na ganyan talaga yung sitwasyon na they compete on this event, then they compete immediately agad, halos walang pahinga.
10: Yeah. Siyempre po, nakakapagod din po siya. So, siyempre, kailangan din po talaga mag-recover ng katawan ng atleta po. And siguro lang po, masyado lang pong naging dikit-dikit lang din po talaga yung schedule. So, ayun po, medyo naka-apekto rin po talaga yon sa recovery. Kasi hindi rin po naman madali yung recovery ng athlete po from race, tapos traveling po again, and then mag-race po. It takes like, lalo pag napuyat po yung atleta, ang tagal pong mag-recover po ng katawan. And, yeah, ayun po, blessed po ako na napapagod po ako sa dito po sa career path na binigay po sa akin. I'm blessed po for that. But at the same time din po, medyo syempre hindi po mawawala sa utak po ng isang atleta na nakakapagod din pala siya, nakaka-drain din pala siya. But I'm keeping in my mind the positive side po na I'm so blessed na makapag-travel, makapag-compete internationally po with the sports I love.
11: Yes. Mentally, kamusta yung recovery mo? Kasi isa rin yun eh. Bukod sa physical draining ang sports, it also drains yung ating mental side.
10: Yes, mental side. Yeah, also po. And I'm working on that po. May sarili rin po akong ginagawang recovery for that. And also, I asked help din po sa ating mga sports psychologist po natin sa PSC po. And I'm now, under po ako kay Doc Kayubit po. And lead, bago po ako sumalang dito, nakapag-usap na po kami ni Doc, like, about nga po sa mental, ano po, kasi medyo nadidrain nga po ako. So, yeah, ayun po, winwork ko din po yan. Hindi rin po pwedeng pabayaan yung mental status po natin kasi ang laking factor din po pag medyo kinakain na tayo ng mental.
11: Definitely. Just to ask, no, Shane, kamusta yung naging experience mo yung overall naman sa Asian Games? Dahil alam ko medyo maraming naging challenge for athletes na sumalang for this event. Dahil, syempre, hindi naiiwasan for the organizers.
10: Ako po, overall experience ko po naman is masaya po ako dahil masaya po yung nakasurround na team po sa akin ngayon. This Asian Games, kasundo po lahat. Lahat na, yung teammate ko po, si Ades Andrijas, yung coaches, yung staff. And overall po, ang saya po ng experience ko ngayon. So, ini-enjoy ko lang po talaga yung moment na to.
11: Yes. Now, what's next, Shane? Anong mga events pa, particularly yung nabanggit mo earlier, anong kailan itong mga to makakakuha ka ba ng sapat na rest before going into the next events?
10: So I have this Asia Mountain Bike Series this coming weekend po. So yeah, wala rin po tayo masyadong pahinga kasi race po agad na naman. So, pero dito lang din po sa Japan, sa Misaka naman po. So, thankfully, hindi na masyadong long travel po kasi dito lang din po sa Japan. And yeah, yun po. Ang focus ko na po ngayon is i-defend po yung title ko po as Asia Mountain Bike Series po for the Asia po. And I have 3 races left po for the Asia Mountain Bike Series. Last 2 here in Japan po. And then the finale will be in the Philippines po on November.
11: Yun, good luck. Parang hirap isipin yung schedule, but definitely we will pray for your speedy recovery para naman pag-compete mo dito tuloy-tuloy na at madepensahan mo nga yung iyong title. Shane, siguro your message to supporters and everyone who believes in you in these competitions.
10: Ayun po, unang-una, maraming salamat po sa aming President, President Bumble Abraham Tolentino po, POC, PSC, Fel Cycling, for the opportunity that you've given us po na makapagrepresenta dito po sa Asian Games. Isang karangalan po sa akin at sa amin po na i-represent po yung country natin sa larangan ng sports po. And also to my family, friends po, and to my private sponsors back in the Philippines, maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo sa akin. And patuloy niyo po naman ipagdasal yung Team Philippines po para dito sa Asian Games.
11: Again, maraming salamat, Shane, and we look forward for your competitions. Thank you so much.
10: Maraming salamat po.
12: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab. Magazine.
13: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
15: Ang taginting ng FM.
16: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa.
15: Para sa mas malawak.
16: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon.
28: Sa Philippine Sports Podcast.
29: Di papahuli.
30: Sa mahahalaga kaganapan.
31: 66 Impormasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko
34: 738.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Magazine
37: 1278.
38: At Radyo Pilipinas World Service.
39: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3.
43: Radyo Pilipinas World Service.
44: Sports Radio.
45: Radyo Magazine.
46: Serbisyo Publiko.
47: The AM and FM collab.
48: Sa Capital 104.3 FM.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas
51: and Capital 104.3 Colab.
52: Colab.
53: Hi. I would like to order 1 caramel
54: Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
55: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
56: Sports Radio 918 AM.
57: Team Pilipinas.
58: Lalaban para sa bayan.
59: The 20th Asian Games
60: sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: Nagbabalik po tayo sa ating coverage ng Asian Games 2026 at katatapos lamang po ng laban ng Alas Pilipinas Men against South Korea, and the Nationals lost in 3 sets, dropping their first game dito po sa Pool D with a score of 16-25, 25-27 and 22-25. In the second and third sets, lumamang ng up to 4 points ang alas sa Pilipinas, but hindi na nila kinaya yung naging rest back nito pong South Korea, and eventually lost. Sayang yung third set, no? Napakagandang momentum na noon, but naagaw pa ng South Korea. And leading the Philippines is Brian Bagunas with 16 points on 14 attacks, 1 block and 1 ace. Katulong niya po sa scoring si Joshua Magalaman with 10 attacks and 3 blocks to finish with 13. At si Leo Orjales meron pong 10 attack points. No? So yung iba pang umiscore, si Mark Espejo with 7, si Rensmel or Peng Tagibolos with 5 points, and then Lyric John Mendoza with 3, and Abe Retamar with 2 points. No? Oh wow, 33

0: specifically sa platform ko. And yun, sabi ko, iniisip ko na lang, sabi ko, it's too bright, baka ma-distract ako. Pero iniisip ko na lang, maybe that's just Papa. Yeah, lighting the way for me.
1: Yeah, syempre it takes a village, no, to get you, sa kahit anong success, it takes a village. Your mama is here, Ate Heidi and your coach. Anong gusto mo sabihin sa kanila?
0: Thank you so much for not giving up on me on times na maraming rason talaga for them to give up on me. Despite everything, pushed through din, and they helped me become the better person that I am.
1: What about, of course, a part ng village na yan is yung Philippine Olympic Committee.
0: Yes.
1: Ano ba natulong nila sa'yo?
0: They helped me represent by giving me this opportunity and to be also the flag bearer. It was such a blessing for me, and yun, it was a great honor, and parang mas lalo na pressure ako na flag bearer ako, and I want to do my best to at least worth it ko yung decision nila.
1: Yeah. Did you enjoy the gears, mga ganon?
0: Yes, so much.
2: So paano ko na mag-celebrate ngayon na ito na, tapos na, your competition's done, the bronze is there?
0: Laag.
1: Which means,
0: Roam around, pasyal, kain, tulog.
1: Anong paborito mong pagkain? Japanese food, anong paborito mong forward mong Japanese food?
0: I'm looking forward to soba.
2: Soba.
1: Authentic, no?
0: Dito. Especially cold soba sa ice. Sarap.
1: That's usually ramen yung sagot, eh, no?
0: Yeah. So, kasi soba kasi it's just that feeling, yung parang nakakabusog. And parang panayang taste. Bold, but really addictive na makakain. Pag may chance.
2: Yeah, last on my end. Ito, isa pang senior level competition to sa'yo kasi SEA Games yung isa and then ito Asian Games, higher level. Ano na lang madadala mo moving forward sa career mo kasi next up sa'yo is yung road to Olympics na?
0: It's possible. Posible lahat. As long as I give myself the enough pressure, enough motivation to push myself on and all in all, posible. Posible lahat.
1: Anything's possible.
0: Anything's possible.
1: Thank you.
3: Ano kami kasi parang kasi kung titignan mo yung lineup nila, talagang very strong yung lineup.
0: Tough one. Really
3: super
0: tough.
3: Yung hinabol namin is number one. Olympic champion din yun. So nung hindi niya nakuha yung second na team niya, sabi ko, ito na Lord, thank you. Ibibigay mo na talaga sa amin kasi nagbigay ka ng sign. So sabi ko, isa na lang. Kunin mo lang yun. Okay na tayo, wala na. Tapos nung bumaba siya, kasi ano kami, alam na namin yung third attempt niya, ano na kami, secure na kami dun sa bronze. Siguro, nung pagbaba niya, shock din siya. Ako din, hindi rin pa ako, totoo ba to? Kasi hindi to Asian Games to, nandito yung mga top-notchers. Kapag nabilong pa kami sa training na PRK, China, Thailand, kasama namin. So, everyday namin silang kasama sa training from the beginning.
0: Nakakagana mag-training.
3: So, namomotivate niya si Ian. Kami ding mga coaches, kung kaya nila, kaya din ang mga atleta namin. Sabi ko, thank you talaga kay Lord. Always, number one, si God.
2: Ma'am, as a former weightlifter, gaano ka proud kapakita yung anak mo na na-achieve yung ganito? Si Game Silver ngayon.
3: Yes, super, super saya. Hindi maano yung kasayahan ko kasi lahat kami ng from papa niya, ako, ate niya, and then siya ngayon, siya naman na naglalaro. Parang sabi ko, thank you Lord kasi binigyan mo kami ng chance. Hindi lang kami mag-asawa, hindi lang ate niya, kundi si Ian. Then nanalo pa si Ian ng bronze. Thankful talaga ako. Thankful din ako sa PSCPOC kasi na-pressure kami ng anak ko. Nung sinabi dun sa sentop na si Ian talaga ang kukunin as a plug bearer, sabi ko, Lord, tulungan mo yung anak ko kasi alam mo naman yung mga ibang tao pag plug bearer tapos ganon. So, nandun yung pressure from the beginning, nasa Maynila pa lang, pressure na talaga minsan. Naiinis siya sa akin kasi napipressure din siya sa akin eh. Kasi kinokontrol ko minsan like sa pagkain kasi nagbi-maintain kami ng body weight.
0: So, todosita.
3: Lahat todosita. Ng kakainin niya yung medyo matagal mawala talaga ang yung ano sa katawan. Talagang sinisita ko, ayoko yung kainin niya kasi ayoko mag-suffer.
0: At the same time, sinisita ko din siya kasi of her health. Sa health niya. So, kung
3: kasi,
1: may pang-jet back na
3: niya. Yeah, 2 weeks before nagkasakit ako. So, nagpa-check up. So, sabi ko, okay lang ako. Hanggang, thank you, Lord.
1: So, nice story. Thank you, ma'am.
3: Pinagiling ako. Tapos, nandiyan ang papa niya. Kasi kanina, sa umpisa pa lang, pagpasok pa lang namin sa warm-up area, sabi niya, mama, yung light is a baby. Ngayon, nag-usap kami ni Coach Julius kung paano ang setup sa warm-up niya. Kung haharap ba siya dun sa
0: light o hindi.
3: Sa light o hindi. Pero sabi niya, ma, may decide. Kasi I remember in Egypt.
0: Yeah, same, no?
3: Sa platform niya.
0: Gabing coincidence. Yun,
3: pero yung light from outside talaga, yung sun, nakatutok talaga sa kanya. Dun lang talaga. Wala nang iba. Sabi ko, ito yung sign. Nandyan si Papa mo. Sige lang, okay lang. Pero kinakabahan talaga ako kanina. Super.
0: Leading up to this competition, nakapag-suffer pa ako ng medyo of a knee injury. So, grabe. Maraming pressure. So much pressure.
3: Thank you. Thank you sa support.
1: Marami pala nangyari before.
3: Sa prayers. Thank you sa mga relatives, lolas, lola, aunties. Lahat-lahat na hindi ko na mabanggit. Thank you sa prayers. Thank you.
0: Thank you.
1: Salamat po.
4: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
7: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
8: Uy, yan ang life goals.
7: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Sports Radio 918 AM.
12: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.
13: 1:52 ng hapon ng ating oras. We have a few more minutes bago po matapos ang ating time slot dito sa ating himpilan, no? At ibigay natin ang mga latest updates naman sa iba pang resulta sa ibang sports, no? Sa Kurash Women -57 kg round of 32, nabigo si Myrina Ladhahasan against Turkmenistan 0-3. Gayon din si Charmy Kelino, no, sa women's -57 kg. Pero tinalo niya muna si Sangeeta ng India 10-0 before po niya pinataob si A.D. Vandi ng Iran sa round of 16, and then hindi ho siya nakapasok sa semifinals after losing to Wan Ting Li ng Taiwan sa quarterfinals 0-3. Sa fencing naman, ang Philippines, dalawang sunod na biguan against sa Singapore men's epee team, table of 16, 30-45 ang naging resulta. Ang women's saber team naman sa table of 16 din, 23.45 ang naging output nila. So hindi sila nakaabante sa quarter finals. Sa trampoline gymnastics naman, si Jerry Ilano nag-compete po kanina, but he failed to make it to the final after only scoring 47 points, no? At hindi po niya naabot yung qualifying standard dito sa trampoline gymnastics, kaya naman siya po ay uuwi na, tapos na po yung kanyang competition. But the trampoline gymnastics team is banking on now kay Janine Padilla, who will be competing sa women's qualification mamaya pong 5:30 ng hapon. Sa shooting naman, trap men individual qualification, pangsyam si Eric Ang with 48 points, Antonio Habines at 36 with 40 points, and si Hagen Tofasio with 44 points in 23rd place. Malayo yung kanilang mga naging performance. Sa surfing, pumasok sa quarterfinals si Juraline Española after po niyang talunin sa first round ang kababayan na si Nilby Blancada, 10.20 against 10 points. 0.20 lang yung nag-separate dito po sa dalawang Filipina surfers. Ngayon, si Española will be competing against India or Indonesia sa quarterfinals. And then sa tennis naman po, no? Women's singles first round, ang isa pa sa mga pambato ng Pilipinas na si Tenny Madis, natapos po agad ang kanyang paglalaro after losing, no, in dominance, no, dito po kay Himeno Sakatsume ng Japan, 1-6-0-6, no. So sa mixed doubles naman, first round, maya-maya po ay lalaban si Francis Alcantara at si Shaira Rivera, kalaban po nila ang taga-Iran. So Alex Ayala po, no, sa tennis ay dumating na po kahapon sa Nagoya, Japan, at winelcome siya ng Philippine Olympic Committee at ng mga taga-suporta niya dun sa airport. At bukas, most likely, no, or sa Tuesday, si Alex po mag-i-start kasi nakakuha siya ng first round bye dito po sa Asian Games. At this came early, no, kasi nga yung kanya pong paglalaro sa Singapore Tennis Open ay natapos din agad-agad after that disappointing first or rather second round loss, no, kay Tatiana Prozorova. So ngayon si Alex Ayala po ang isa sa mga tinitignan pa rin na potential gold medalist ng ating bansa. And lastly, sa esports, ang Philippines panalo po sa Kazakhstan sa Honor of Kings Group B 2-0. Mix, may resulta na ba yung Malaysia? Ayan. Ayan, so advances to the quarter final even after being defeated by Malaysia 1-2 in the prelims. Ah, maganda-ganda yung points nila, kaya sila mag-a-advance. Tapos yung Seaballs Pokemon Unite naman is now heading to semifinal round after defeating Hong Kong China 2-0 sa quarterfinals. Ayan. Yung ano ba, Mix, sa esports ba, pinaglalabanan pa yung bronze dito? Paglalabanan pa yung bronze? Yung sa Pokemon? Okay. Sige. Pero dapat si Mika, si sa Puyo-Puyo, pwede to eh. Kalaban mo yung mga 11 years old, Mix. Ano bang bansa yung Japan yan, di ba? Yung nag-champion sa Puyo-Puyo. Yung 11 years old. Grabe, no? Ang babata ng mga kasali dun sa ibang events pala. At anyway, ayan, so bago tayo matapos, some medal tally lang tayo, silip lang tayo ng konti. Still, eto, runaway na to. Parang hindi pa nga nagsisimula yung Asian Games. Alam mo nang China ang magkaka-overall champion dito. 113 golds, 44 silvers, 33 bronzes, 190 in total. Pangalawa po ang Japan. 33, 53, 52, 138 ang total. Republic of Korea, 17 golds, 22 silvers, 37 bronzes for a total of 76. So, yan po yung top 3 natin. Samantala, ang Pilipinas is now in 15th place after 2 golds, 2 silvers, and 6 bronzes for a total of 10 medals. So, yan po ang kinalalagyan so far ng ating Team Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa Master Control, kay Ma'am Nida, kay Madam Chin, Madam Mika G. At huwag po kayong umalis dahil susunod na ang programa ng Gwapong Gwapo at fastest in PBS Marathon, si Matthew Pacheco sa kanyang programang Campus Sports. Ako po si Dennis Hilanga, maraming salamat po sa inyong lahat.
14: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung paggalit ng fake news.
2: and some of it's dangerous.
3: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
24: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
23: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
25: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
26: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
23: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
27: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
29: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up and coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.

0: Naka-mute pala. Isang magandang hapon, Pilipinas. Oras po natin 5 minuto makalipas ang alas 2 ng isang magandang hapon muli. Ngayong 27 ng buwan ng Setyembre, araw po ng Linggo, live nyo pa rin mga kasama. Para sa ating programang Campus Sports, Matthew Pacheco po at papakinggan siyempre sa inyong mga talapin. And at the same time, we are live on Facebook, Sports Region 918. Pati na rin sa YouTube ha. Kaya sa mga oras na ito, ihatid namin sa inyo ang mga latest updates. So sabi ng Asian Games and at the same time, sa aksyon, siyempre sa collegiate sports po natin. Diyan ang UAAP Season 89 at NCAA Season 102. Kasabay ito ng mga aksyon na nagaganap dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. We also have here, syempre, locally, itong ating mga college student athletes na sumasabak para dyan sa kanika-nila mga respective na laro. At syempre, mainit-init pa rin na usapin patungkol dyan. Syempre, of course, sa UAAP at NCAA, ang men's basketball. Kaya naman dito, syempre sa Sports Radio, ihatid namin sa inyo ang mga latest patungkol dyan sa mga kaganapan na yan. Ano? Dahil, of course, it's also a part ng ating sporting community, kumbaga, dito sa ating bansa, sa usapin ng University Athletics Association of the Philippines at sa National, sa NCAA, no? Collegiate Athletics Association naman, Season 102. Pero bago tayo tumako doon, no? At as of this moment kasi, kasalukuyang nakikipag tunggali itong ating pambato sa women's 69 kilogram, sa weightlifting, itong si Christelle Macrohon. So currently medyo nasa clean and jerk na itong category. So okay naman yung resulta niya sa snatch, 102, with her 3 attempts, but dito sa clean and jerk so far wala pa siyang nalilift. Sa first lift niya, no, 124, ay hindi niya na lift, it's a no lift. Pati na rin yung second attempt niya, second lift niya, it's a no lift din. So she has a third attempt na lang, no, for a possible 125. At kapag na lift niya yon, it's possible na pwede pa siyang bumuntot for a bronze medal. Pero itong kanyang kadikit kasi, itong ano eh, barin eh, na will try to lift 127 kilograms sa kanyang second attempt. So possible pa na tumaas yun. But we still hope na makapag-lift ng maayos itong ating pambato si Christelle Macrohon. Pero bago tayo magpatuloy dyan, yan ang kasalukuyan ay... she will try to lift nga itong kanyang ikatlong attempt. Kasi possible pa eh. At least a bronze. Kasi ang nangunguna sa category nila is ang, of course, the North Korea and the Chinese Taipei sa women 69 kilogram. Kung matatandaan ninyo kahapon, itong ating pambato sa men 70 kilogram na si Albert Ian De Los Santos, he resets, no, yung Asia and even world sa junior. So currently, still kay Christelle Macrohon, yun nga si Albert Ian De Los Santos, nasungkit niya ang bronze medal. And for this, Macrohon lifted good. So possible, no? At barin ang kanyang kadikit dito sa kanyang ano, sa kanyang for a possible bronze. Pero balikan natin yan, mga kaibigan. For UAAP men's basketball, pag-usapan naman natin. Dahil sa kabila ng nagaganap na Asian Games, di ba kabubukas lang nito, parang nasa 2 weeks pa lang ang action dyan sa UAAP men's basketball. Kayo ba mga kaibigan na sinusubaybayan nyo ito? And available na available din yung mga ano nito sa online at sa inyong mga televisions. No? At talagang mainit-init ang labanan dito sa UAAP. Nagsimula yan noong September 12 yung opening ng season, pero 13 ang unang games. And then they've implemented some ano, kasi nga some of the players na naglalaro doon, ano sila, nasa Asian Games sila. So, pag-usapan natin, balikan natin mamaya kung sino yung mga, or ngayon na lang, di ba? Bakit pa natin pa? Katulad na namang sa men's 3x3 basketball, si Luis Pablo ng DLSU, si Doy Dungo rin ng DLSU, pati na rin si Koji Buenaflor ng UST. Sila yan, yung mga lumaban sa 3x3, kasama nila si Nick Cabanero, na dati rin UST player, no? Nasa MPBL siya, na kung saan yung run nila, pumang-apat sila no? Matapos silang magapin ng Iran sa kanilang bronze medal match. But still, di ba, ay maganda yung ipinakita nila doon sa men's basketball 3x3. Sa women's naman, si Casey De La Rosa ng Ateneo, si Kenan Ka ng UP, Amya Espanyol at Victoria Pasilang ng FEU, no, sila naman yung nandoon sa women's 3x3. So, silang women's naman natin, they snatched the silver medal. At yun nga, nakuha nila yung silver medal sa women's basketball matapos silang magapi naman ng bansang Japan sa kanilang gold medal match. Still a good showing para sa ating women's 3x3 basketball. Sa women's volleyball, meron din tayong mga players dyan, di ba? Sila Shine Danitura ng Adamson, si Angel Canino at Amy Provido ng De La Salle. Sila naman, nag-play sila sa 9th place. Doon sa Alas Pilipinas women natin, dahil kumbaga naging maganda yung run nila for the last 3 matches at nasungkit nila ang ikasyam na pwesto, ang ikasyam nilang standings. At alam nyo ba mga kaibigan, speaking of collegiate sports, na-feature na rin natin dito ang Polytechnic University of the Philippines, ang PUP. Alam nyo ba na yung ilan sa kanilang mga karateka, particularly yung mga medalist natin, bronze medalist natin sa women's 50 kilogram kumite, si Marie June Adriano galing PUP. Pati na rin sila Samantha Vigulias, Rebecca Torres at Isabel Arrogante na nasecure naman ng bronze sa women's team kata. Sila galing din sila ng PUP. Imagine kung gaano ka-competitive itong ating mga athletes, no? Student athletes natin before, na sumasabak na rin yan locally, and they have shown prowess, galing nila pagdating naman dyan sa Asian stage, kumbaga best of the best, no, sa Asian Games. Si Carl Yulo, Eldro Yulo, na nakasungkit ng bronze, I believe galing ng ano rin yan Adamson, di ba? So, dito natin makikita, sabi nga nila nung naging press conference ng UAAP, na itong ating mga atleta from the UAAP, ito yung mga future na rin ng mga national athletes. Diba sa combat sports, iba't iba yan, from UST karamihan, sasabak sila dyan. Pero yun nga mga kaibigan, ano, ang usapin dyan. Pero bago tayo dumako sa ating UAAP men's basketball results, dahil nga dun sa naging action sa Asian Games, is kumbaga naging limited yung days na maglalaro itong ating mga atleta dyan sa UAAP to give way para doon sa mga naglaro sa Asian Games, because some of them have represented the Philippines. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang mga naging resulta, mga nga kaganapan dyan sa season 89. Alas po natin 14 minutos makalipas ang alas 2. At kayo nakatutok pa rin dito lamang sa Campus Sports, sa Sports Radio 918.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas, news nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang gagalaman.
4: kaganapan.
5: 66 impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
7: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
11: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
15: Sports Radio.
16: Radyo Magazine.
17: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
22: And Capital 104.3 collab.
23: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
24: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
23: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Game time, schoolmates. Campus sports.

0: At kayo nakatutok pa rin dito sa Campus Sports Sports Region 918. It is now 2:16 on the clock. At sa kasalukuyan mga kaibigan, sa usapin na nga weightlifting nga si Ate Cristel Macrojon ay currently sitting sa ika-apat na puwesto, no? Wala na siyang attempts finishing 227 in total sa kanyang result dahil yung Bahrain ay currently nasa 229 na yung kanyang complete kumbaga result from snatch and clean and jerk after lifting yung 128 kilograms. So may final attempt pa siya for 130, so medyo malabo-labo na, no, para sa ating pambato na ma-secure nga itong bronze medal at least sa women's 69 kilogram weightlifting. But it's still a good game para kay Cristel Macrojon. Samantala, dako tayo sa iba't ibang action natin patungkol dito sa UAAP Men's Basketball Season 89. Siyempre, unang-una na dyan, labanan ng Ateneo at Adamson. Alam nyo ba mga kaibigan itong kanilang naging laban kahapon, I believe this was yesterday, September 26, no? Nanalo ang Ateneo sa score na 73 against 68 na ipinuntos ng Adamson. Dahil dyan, ang kanilang standings improved to 2-1 while Adamson fell to 1-1. Si, syempre, ang MVP dyan, si Kuya Jared Bahay, no? Led Ateneo with his 18 points. Imagine kung gaano ka laki yung impact, of course, ni Jared Bahay, of course, sa kanilang team. And I believe he's the captain of the team. Eh. And then, si Roberts then, of course, ay nag-contribute ng 14 points para sa kanilang team. Si Kiefer Alas, meron siyang 7 points. Si Kapihe may 2 points. Si Barua, merong 2 points. Si Espinosa from the bench contributed 10 points. Si Bongo may 9 points. Si Rogers may 5 points. Si Tuanyo may 4 points. At si Liel ay meron siyang 2 points. Sa kabilang banda naman, sa Adamson University, pumuntos naman ng 17 itong si Jonah, no, sa kanilang naging laban. Kung saan, yun nga, although kinapos, but it's still a good game, di ba? 12 points para kay Edding, 12 points din from the bench kay Torres, to 7 points kay Medina, 5 points kay Anabo, 4 points kay Montebon. So, kumbaga naging ano rin yung kanilang naging laban, no, dyan sa may MOA Arena yesterday. So, Ateneo is in a good place, no? Na kung saan dahil nga ang Ateneo because of their field goals, no, na 39.4% against the 38% lang ng Adamson University. Kaya nila na-secure ang kanilang laban. Alam ninyo itong Ateneo kahit na, di ba, despite the loss, no, hindi pa man nag-umpisa yung season, yung controversy na kanilang kinaharap, di ba, with the tragical incident na nangyari sa may Dipacolao Aurora. Dahil nga doon kay Rene at dahil doon sa nangyari kay Rene and Divine Adili. So still, kumbaga sinabi nila that they are every match na lalaroin nila is a dedication for these two blue souls, kumbaga, na nawala, no, dito sa mundong ibabaw. So with that, ang Ateneo, no, napakaganda na kanilang pinakita. So they're currently sitting sa 2-1 standings, sharing that, no, with the UP Fighting Maroons and the NU. On the other hand, itong FEU, Far Eastern University, ang ating host school, no, dito sa season 89. For everyone, UAAP, di ba? Tinalo naman nila ang scoreless pa rin na UE sa score na 93-70. FEU pick up its first win of the season while UE dropped to 0-3. No? Kung saan si Mo Kanat Kunate have led FEU with 15 points and 9 rebounds sa kanilang naging action po kahapon. At alam nyo ba mga kaibigan, ang UE kahapon din, officially, di ba, parang kinonfirm na rin ang kanilang head coach na si Chris Gavina has stepped down before their September 26 bago yung game nila kahapon ng UE ito against FEU. So their interim head coach now is Paolo Hubalde. Mayroon akong saan, he made his debut against the FEU but still lost 93-70 favor sa FEU. So, ang kanilang the change came after UA started the season 0-2 and had a 22-game UAAP losing streak. The loss to FEU extended that streak to 23 games. So, and you handed the UP, no? On the other hand, sa kanilang huling laro, dahil napaka-interesting nung huling laro kahapon, no, with the NU and UP matching up. Ang NU, tinalo ang UP. Oh, nakakaisa na rin ang NU, no? Doon sa UP. It handed its first loss of the season and moved to 2-1 sa kanilang standing. Si Mac Alfanta led the Bulldogs with 13 points, 'di ba? Alam nyo ba na dito makikita natin na wala nang perfect record kumbaga, dahil ang UP may 2-1 record, ang NU 2-1 win-loss record, ang Ateneo din 2-1, UST 1-1, Lasal 1-1, FEU, Adamson, Tig 1-1 din. Tapos ang UE is 0-3. Dahil, di ba, alam nyo ba, ito, ang NU, tinalo yung UP. Nang UP, tumalo sa UST. Nang UST, tumalo sa De La Salle. Nang De La Salle, tumalo sa NU. O, tapos paikuti mo ulit, NU tinalo yun. Parang alam nyo yun, kumbaga hindi predictable yung bawat laro. Dito nga sa season 89, tunay nga na for everyone UAAP, kumbaga, yung kanilang tema, diba? So, it's still a tight race para dito sa ating mga manlalaro sa UAAP. But it's still early, diba? Kumbaga. So, yun ang kanilang standings right now sa UAAP Men's Basketball. So, asahan na mas magiging full action yan sa mga susunod na linggo na pagbabalik ng ating mga naging representante sa Asian Games. Particularly kasi yung mga players dyan from De La Salle, di ba? UST, FEU, UP. So, magiging full, kumbaga full force ulit yung mga magiging action sa UAAP Season 89. Samantala, sa juniors naman, sa ating mga high school, kumbaga, itong NU Bullpups defeated the FEU Diliman Baby Tamaraws 85-68. With that, ang NU remains unbeaten sa kanilang kaganapan dyan sa junior level. Ang UST Tiber Cubs naman, tinalo ang Adamson Baby Falcons 82-76. With that, the UST picked up its second straight win doon sa high school edition naman. Ang UE Junior Warriors nanalo naman against Ateneo 84-76. So UE won its third straight game. So sa kanilang standings, ang NU Bullpups ay merong 5-0 win-loss record. Ang FEU at UE naman, meron silang 3-1 win-loss record. Sa high school po ito ah, ang UST naman, Tiger Cubs and DLSA Junior Archers, meron silang 2-2 no, win-loss record. Sa ang UP Fighting, UPIS Fighting Maroons, merong 1-2 win-loss record. Ang Adamson Baby Falcons may 1-4 win-loss record. Ang Ateneo Blue Eaglets naman ay merong 0-5 win-loss record. So, sa high school naman yun nausapin na kung saan, yun nga, ay syempre, dyan din hugutin yung iba eh, no? Coming up for another level dun sa UAAP. Ni-scout na rin yung mga yan. But, yun nga, ibang usapin pa rin sa men's collegiate basketball. Oras po natin, 25 minutos makalipas ang alas 2, samantala mga kaibigan. Aside from that, meron din tayo of course sa NCAA. No, kung saan itong ating NCAA currently having its 102nd season, the oldest league, kumbaga doon sa bansang Pilipinas. Na kung saan nung one season 101, nadumi na yan, no? Ng DL, ano yan? College of St. Binyard Blazers. So sila ang nagdumina doon, siyempre sa iba-ibang sports, no? Although sa men's basketball ay ibang usapin din yon. At alam nyo ba na mas maraming teams kasi yung currently na sumasabak dito sa NCAA. Kung sa UAAP merong 8, sa NCAA merong 10. So iba yung format nila, di ba? Di-revive nila sa dalawang groups, Group A, Group B. Tapos titingnan nila doon kung ano yung magiging bracketing sa mga final, kumbaga bago yung playoffs na nitong NCAA. Pero balikan natin yung action nila on the 22nd of September. Nagtapat ang GRU Heavy Bombers against the Binild. Score nila 73-69. No? At it gave the GRU Heavy Bombers ng napakagandang resulta para sa kanila. Sa Arellano versus Ida Emilio Aguinaldo College, ang Arellano ang nagwagi 91-87. Noong September 24 naman, ang San Beda nakatapat ng Lyceum, nanalo ang San Beda 83-74. Ang Letran naman, natalo ang AYAC 91-80. Noong September 25, nagtapat ang Binild at ang Mapua, nanalo ang Binild 82. Noong September 26 naman, nanalo ang San Beda against JRU sa score na 65. So San Beda spoiled JRU's unbeaten start sa kanilang naging pagharap. Dahil dyan, ang Group A, no? Kumbaga sa Group A, ang Binild, meron na sila ngayong 3-1 win-loss record. Ang San Beda Red Lions may 2-1 win-loss record, pati na rin ang JRU Heavy Bombers. Ang Lyceum Pirates merong 1-2 win-loss record. Ang Mapua naman merong 0-3 win-loss record. Sa Group B, ang Letran Knights 3-0, ang Arellano Chiefs 3-0 din. Ang Perpetual Altas naman merong 2-2 win-loss record. Ang AYAC General 0-3 win-loss record. At ang San Sebastian Stag 0-3 rin ang kanilang win-loss record. So currently, Letran and Arellano remains unbeaten at 3-0. Arellano reached 3-0 after beating Perpetual 88-65 nga po noong September 20. So magaga pa for the same schools or kumbaga the same league sa UAAP at NCAA kung ano yung mga magiging standings nila, that because it will still completely overturn dating sa kalagitnaan ng kanilang mga seasons. Kumbaga ano pa lang, warm up pa lang itong ating mga teams dyan, at magkakaalaman yan sa mga susunod na araw. But still, syempre yung mga initial games nila is napaka-importante yan para ma-determine kung ano nga ba yung kanilang mga magiging placements and standings sa mga susunod nilang laro. Oras po natin, alas 2:29 na sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Nag-umpisa na pala, no? At action pa rin na nagpapatuloy dyan sa UAAP Women's Football naman. Oras po natin, alas 2:29 na sa ating pagbabalik dito pa rin sa Campus Sports, sa Sports Radio 918.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco.
0: Oras po natin, 33 minutos makalipas ang alas 2 at kayo nakatutok pa rin dito sa Campus Sports sa Sports Radio 918. Mga kaibigan, dahil na pinag-usapan natin itong mga schools, alam nyo ba na itong ating women's football sa UAAP have started already? Na kung saan itong ating mga booters, kumbaga, no, sa women's category ng football, kaya patuloy silang nagtatagisan dyan. Nagpapatuloy ang kanilang mga action para makasecure, of course, ng kanilang mga puntos para sa kanilang magiging magdedetermine ng kanilang standings dyan po sa UAAP. Ah, shoutout nga pala sa lahat ng nanonood, no, sa ating YouTube at syempre sa Facebook. Comment kayo mga kaibigan at babati namin kayo mamaya, of course, no. At this moment, ano, dito nga sa usapin ng football, women's football nung September 23, ay nagkaroon ng action, of course. Kailan yan? September 23, araw po ng Miyerkules, na kung saan ang De La Salle University Lady Booters pinalo po ang UP Fighting Maroons sa score na 1-0. Lara Amante scored the winning goal in the 56th minute. And speaking about women's football, no, kasi yung football team natin sa women, 'di ba, they bowed out sa, no, sa quarterfinals, no, against Japan sa score na 0-4. Kaya out of contention na tayo dun yung ating Filipinas. But a good thing, yung Filipinas natin, ano sila, World Cup bound. So ito na nga, yung ating Lady Booters from DLSU defeated the UP Fighting Maroons sa score na 1-0. Ang Ateneo Blue Eagles naman, tinalo naman ang UST Lady Booters sa score din na 1-0. Na kung saan si Jada Bisiero scored a lone goal in the 50th minute. So just sa pagkakabalik ng after the halftime, di ba? At ang FEU Lady Tamaraws naman, aba, tinambakan ang NU Lady Bulldogs sa score na 5-0. FEU opened its title defense with a 5-goal victory over the UAP newcomer NU. Ah, okay, bago pa lang pala sila on that sport, kumbaga. So the FEU Lady Tamaraws, they are the defending champion and have opened ang title defense nila for making a statement victory. 5-0 agad

kung ano ang De La Salle dahil wala pa silang talo. But understandings, no, ang FEU ang nangunguna, no, with the coming next ang De La Salle na sinundan ng UST sa third, ang Ateneo sa ika-apat, ang UP sa ika-lima, at ang NU sa ika-anim. So anong schools yung wala dito? Adi Adamson and the UE. So wala silang representatives for the women's football. So basically yan ang kanilang standings sa women's football. On September 30, magkakaroon ulit ng action, no, sa may UP Diliman Football Stadium. Napakaganda ng football stadium dyan. Mag-uumpisa ang laban on September 30 sa oras na alas 2 between De La Salle and the National University. Pagpatak naman ng alas 4:30, magtutunggali itong Ateneo against UP. At pagpasok ng alas 7 ay sa huling match ng araw na yon, nagtatapat naman ng FEU versus UST. So yung kanilang action ay yan, paglalabanan pa rin dyan sa women's football ng UAAP. Alam nyo mga kaibigan, patuloy pa rin, full blast kumbaga yung kanilang mga laban dyan sa UAAP. Kaya narito, ibigay natin yung schedule sa kanila, no? Kahit patungkol dito sa paparating na weeks na ng UAAP po dito sa season 89. So on September 26, magpapatuloy yung action, no, ng Boys 16 Under, no, sa may DLSA Sports Pavilion. I believe yan yung sa ano eh, malapit sa TAF yan eh, yung napuntahan natin nung nakipag-usap tayo kay Sir Coach Stephen Fernandez ng College of St. Mineo. So dyan magpapatuloy ang 16 under, no? And then sa women's basketball naman sa Mall of Asia Arena, alas 9 ng umaga magtatapat ng UE at UST. Sa men's basketball magtatapat ang tapos na pala to. Kahapon na pala to, September 26. So moving forward, September 29 ang Boys 16 under, no, magtatapat yung lahat ng teams dahil walong teams ito, no, for the four games sa by Gameville Central Park. On September 30, ayun, magtatapat naman ang women's basketball dyan sa may Mall of Asia Arena, ang NU laban sa Adamson, Ateneo laban sa UP, FEU laban sa De La Salle. Tapos sa men's basketball, pagsapit ng alas 3, magtatapat ng UST versus FEU, ang FEU, UST versus UE, and then ang next game, last match, FEU versus De La Salle. After noon, ang magtutuloy ang kanilang action sa may Field Sports Arena, na kung saan gaganapin din ang playoffs ng Mobile Legends Professional League. Inanunsyo na nila yun eh. So, Field Sports Arena, that Saturday, so women's, magtatapat ang UST against Adamson, NU against Ateneo naman ang kasunod. Kung saan susundan na ng UST versus Adamson matchup at ang NU against the Ateneo. Tapos magtutuloy-tuloy na yan. Sa October 4, merong action, no, ang 16 under maglalaro sa may Adamson Gym, pero yung mga seniors nila sa collegiate ay sa Field Sports Arena. Sa October 7, sa Mall of Asia naman ang kanilang laban. Meron dyang women and men's basketball. October 10, that Saturday, sa Smart Araneta Coliseum with the Boys 16 under game, the women's and the men's basketball. October 11, Mall of Asia Arena pa rin po ang kanilang magiging action. And, no, pagsapit naman ng, kumbaga malapit na pala magtapos din agad, October, halos next month. Tapos magkaka-playoffs na yan. October 14, sunod-sunod na yan, Wednesday, Saturday, Sunday. Yun yung kanilang mga playing games. So, Wednesday, Saturday, Sundays. So, yun lang sa Smart Araneta Coliseum ang laban. On October 14, sa may UST naman on October 17. October 18, sa may Ateneo. October 21, wala pang lugar eh. 24 and 25, sa may Blue Eagle Gym naman din sa Ateneo. Ang mga magiging action po para sa UAAP Season 89.
Samantala mga kaibigan, iba pang Asian Games update sa ating pagbabalik, no? Yan ang usapin natin patungkol sa UAAP at NCAA. Sa ating pagbabalik, mga latest update patungkol sa team

0: Philippines sa kanilang mga aksyon po diyan sa 20th Asian Games sa may Aichi, Nagoya. Shoutout sa mga viewers natin sa YouTube, no? Mama, comment kayo para may shoutout namin kayo. Okay, yung Bibitao, kayo nakatutok pa rin dito sa Campus Sports. Kasama nyo Matthew Pacheco dito lamang sa Sports Radio 918.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco.

0: Oras mo natin, alas 2.45 at ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco. At sa kapapasok ng mga balita, mga kaibigan, ano? At ito na nga.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Excuse me po. Oras mo natin 45 minutos makalipas ng alas 2. At ito na nga ang magandang balita. Ngayong hapon, at least 2 bronze ang nasecure ng Team Pilipinas. Yung kanina, Pokemon Unite. Tama yun, Miss Mika. Secured at least a bronze. At ngayon, ang Sepak Takraw Women's Doubles natin. Secured at least a bronze once again after their win over India. So pasok na sila sa semifinals ng women's double sa Sepak Takraw dyan po sa 20th Asian Games. So it's a good news for them. Congratulations ano, para sa Team Pilipinas. Although dito sa weightlifting, recently nga lang, kapapasok lang din ng kanilang laban. Resulta ng laban ay pumesto lamang sa ika-apat. Itong si Christelle McRohan after lifting a total of 227 kilograms. Ilan yung agwat niya dun sa barin? Kasi yung barin yung halos connect-to-neck niya eh. 229! So, it's still a good game, no? Hindi pa naman huli ang lahat. Marami pa naman Asian Games, no? At yun nga, ang ating pambato na si Christelle McRohan na finished 4th place. Congratulations pa rin. So, kung babalikan natin yung ilan sa mga naging usapin kaninang umaga na sa may archery, ang Team Philippines natin unfortunately have failed to advance to the quarterfinal round. Ang ating compound men's team, compound women's team, and compound mixed team. But our recurve mixed team, the Philippines, have advanced to the quarterfinal round after defeating Indonesia 6-2. Sa may athletics naman mga kaibigan, si Nathaniel Seiler nga kanina ay drop out of the race at KM24 after receiving 4 red cards. Kaya naman na-disqualify siya sa men's marathon race walk. Imaginin mo, kalahati na ng marathon yung natatakbo mo tapos disqualified. But still, ay although ano yung result na ipinakita, no? Okay pa rin yan, no? Para sa ating mga kumbaga pambato natin sa larangan ng athletics. Si Jasper Arsenal naman ay at si Lawrence Hoffman ay Lauren Hoffman have failed to the advance, no, to advance to the final race, no, sa kanilang mga 400 meter hurdle events. Sa men's long jump, si January Ubas have qualified for the final. Mamaya naman, taabangan natin ang men's high jump final. Pambato natin at I think he's also the Philippine record holder, si Leonard Crospe, na kung saan nanalo din to sa may beach games kamakailan sa may Sanya, China. And at the same time sa finals ng ating Olympian na si John Cabang Tolentino sa men's 100 meter hurdles. And ang sa qualification, tabayanan din natin ang men's 800 meter pambato natin si Hussein Loranya at ang women's 4x100 meter relay heats po natin. Ang usap-usaping softball naman, ang ating Philippine Blue Girls suffered their second loss against Chinese Taipei 1-10 ang kanilang naging score kahapon na 0-10 naman sila ng Japan. So that game, no, ang kanilang laban na yon put them to the 8th place ng standings po nila. Sa boxing mamaya magkikipagtunggali ang ating pambato. Kamukha ko raw to eh. Si Jun Milardo Gaire against the Olympic, I think this is an Olympian, no? Si Abdumalik Kalokov ng Uzbekistan. Kahapon nakapasok si Carlo Paalam at si Nesty Petesio sa kanilang mga susunod na rounds. Kaya naman, we are still hopeful para dito naman kay Kuya Jun Milardo Gaire na magkaroon ng magandang resulta ang kanyang laban against Uzbekistan mamaya. Sa larangan ng esports, ang ating Honor of Kings, City won their first group stage match against Kazakhstan 2-0. And I think, sino nanalo, Mamika, kay ano, sa Philippines versus Malaysia? I believe may resulta naman na to. Malaysia ba? Malaysia yung nanalo. Oh, nanalo ang Malaysia against the Philippines sa Honor of Kings. Pero may mga ano pa, mga susunod pang matches yung ating Honor of Kings team. Pero ngayon nga, ay may 1-1 record na sila. But despite that, pasok pa rin sila sa quarters. Eh paano pang nakapasok sila sa semis? Bronze din. Oh, bronze din. Walang battle for third, no? Pero sa MLBB, secured na yun eh. Dineclare na, no? Abangan pa natin yan. Kailan po ulit mag-umpisa yun, Miss Mika, yung sa MLBB natin? Kasi maraming nag-aabang dun eh. Dun sa esports. So, September 29 pa hanggang October 3 yun, di ba? O, medyo matagal-tagal pa ang ating antabayanan or aabangan. Ah, sa Tuesday na pala. 2 days na lang. Ang bilis pala ng araw. Sa Pokemon Unite naman, secured na nga at least bronze. Oh, mainit-init talaga. So sa pinaman ng fencing, sa men's IPA team po natin, the Philippines failed to advance to the quarterfinal round after losing to Singapore 30-45. Sa women's saber team naman, the Philippines also failed to advance after losing to Singapore then 23-45 scores na naitala ng Singapore. Sa Kurash, itong si Mirana Lajahasan failed to advance no sa women's 57kg round of 16 after losing to Turkmenistan's Humay Humadaryeva 3-0. Si Charmaine Quilino advanced to the women's 57kg quarterfinal round naman after defeating Iran's Pardis Edivandi 5-0. Sa Tarampoli naman, si Jerry Iliano failed to advance also to the final round after placing 11th sa kanilang qualifications. Pero mamaya, sa women's qualification, si Lovicar Padilla naman ang sasabak. Sa sepak takraw nga, secure na at least bronze ang ating women's double pero yung men's regu team natin kanina failed to win their first match against Thailand 0-2. Talaga naman, syempre, itong Thailand, talagang grabe, powerhouse din sila kumbaga dyan sa sepak takraw. Sa may shooting naman, sa 25-meter pistol women individual qualification, may resulta na ba ito? Antabayan na natin, no? Yung mga naging resulta nila Franchette Quiroz. Sa may trap men naman sila Eric Anghagen Topacio at Antonio Joseph Habines. At ito mga kaibigan, ha? Sa usapin ng tennis, nag-umpisa na si Tenny Madis. Parang pinangalan sa kanya, no? Tennis, Teniel Madis. Pero unfortunately, failed to advance to the round of 16 after losing to Japan's Himeon Saksume 1-6-0-6 in the first round. May mga lumabas na nga ng pictures si Ate Alex. Nandun na siya sa may ano, kumbaga nag-ocular na siya dun sa paggaganapan ng tennis na sport. At alam nyo ba mga kaibigan, itong si Ate Alex, dumating na siya kagabi, di ba? Nalubong siya ng POC President, of course, Bumble Tolentino with the other officials no ng ating Olympic Committee. Kasama yung father niya, si Sir Mike Iyala. So pumunta na nga si Alex doon sa unang action ng women's singles na kung saan she received first round bye. Kaya hindi siya maglalaro ngayon. Pero bukas, action niya na. Magiging kakaroon na ng laban no si Ate Alex Iyala, seeded number 1. At kapag nasungkit niya yung gold, wow, gold agad yung pag-uusapan no. Oh, yun na yung gold. Pag nasungkit niya yung gold doon sa women's single, ay makukuha niya ang slot no for LA 2028 Olympics. Samantala, si Francis Alcantara naman at si Shira Rivera ay I believe nakikipagtunggalian sa mixed doubles naman against Iran today. Si Ate Alex, meron din siyang ano eh, kasama niya rin si Shira Rivera sa women's doubles no, na kung saan syempre hindi lang sa women's single natin maaano si Ate Alex, masasaksihan pati na rin sa women's doubles. Sa volleyball naman, ang alas Pilipinas men natin ay natalo against Korea 0-3 no sa kanilang set. So not a good start but still na may mga matches pa sila tomorrow, they will face China naman. Sa beach volleyball, si Ronnie Rosales at James Botrago, their tandem failed to win against Indonesia 0-2, move pa rin sila sa round of 16. Sa weightlifting nga, si Christelle Macron finished in 4th place in the women's 69kg final after lifting a total of 227kg. Despite that, mga kaibigan, magpapatuloy pa rin ang aksyon ng ating mga Filipino athletes. Mamayang gabi, no, samahan nyo ako mamayang alas 5 hanggang alas 7 para sa iba pang mga updates. Pero bago yon, sa iba pang mga running events, may mga program pa tayo, tutukan nyo rin. Makakasama nyo dyan sila Kuya Jess, si Kuya Dennis. So, tutok pa rin syempre dito sa Sports Region 918. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama sa akin sa usapin patungkol sa iba't ibang sporting events, mapag-campus sportsman, up to the Asian level sa Asian Games. Sinamahan nyo ako mula alas 2 hanggang alas 3. Sa mga kasama po natin sa Masters Control, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Sports Region 918. Ako po ang inyong nakasama ngayong hapon na ito. Bumabati sa isang magandang hapon, Pilipinas.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
14: mula September 19 hanggang October 4
13: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: The 20th Asian Games.
13: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
14: The 20th Asian Games.
13: Dito sa Sports Radio 918.
15: Apat na minuto makalipas ang alas 3 ng
0: afternoon na. More success para sa ating national team diyan sa ginaganap na Asian Games. Sunod-sunod po yung ating ibinabahagi na mga kaganapan. So, pwedeng-pwede nyo po kaming i-follow, like, and share. Sports Radio 918, available sa Facebook. Siyempre, nandiyan din tayo sa X. And, pakisubscribe naman ang aming YouTube, Sports Radio 918, para di kayo may iwan sa mga interviews natin with our national athletes. Ito po si Jess Lahid para sa inyong top sports stories of the week, kung saan ating hihimayin at babalikan ang mga pinakamalaking storya sa nakalipas na linggo, ang mga kwento ng inyong paboritong atleta, laro at liga, ating i-recap dito lang sa top sports stories of the week. Bakit may pagpiyok? Siyempre, bibigay din natin sa inyo no, yung ilan pang mga result na ng ating mga games, lalo na dun sa ating mga national team players who are competing today. Esports Mika, ngayong araw ba ating inaasahan na magme-medal sa esports? Uy, medal round na din. So, kailangan nating antabayanan yan. Dahil posibleng madagdagan yung ating medal tally today. Pokemon Unite, abangan nyo daw. Mamaya bigay natin yung ilan sa latest developments on that. This time, puntahan muna natin ano ba ang ating medal tally. Nasaan nga ba ang Pilipinas sa mga oras na ito? Pagdating sa dami ng medalya, ano ang nangungunang bansa? Do, tingin ko alam nyo na kung ano yan. But let's share ang ating latest medal tally as of 3 p.m. Officially, alas 3 ng hapon. Yan. China ang still on top. Halos hindi na sila natibag dyan since day 1. 190 total medals, kulang-kulang 200. 113 ang kanilang gold. 44 silver and 33 bronze. Parang ang sarap pakinggan, no? Na pag hindi ka host, pero ikaw yung may pinakamaraming gintong medalya na hawak-hawak. Sinusundan sila ng host, Japan. 33 gold medals, 54 silver, and 54 bronze. So, despite 141, kung titingnan natin yung total, napakalapit lang dapat ng Japan at ng China. But most of the medals kasi nitong Japan is from silver and bronze as compared to China. Kaya advantage na advantage sila. Sumusunod na rin dyan ang South Korea or Republic of Korea with 18 gold medals, 22 silver and 37 bronze for a total of 77. Pang-apat pa rin ang Uzbekistan with 10 gold, 17 silver and 10 bronze. Medyo nakakuha sila ng momentum, no? At naangusan na nila itong Kazakhstan na merong 8 gold, 8 silver and 21 bronze medal for the 5th place. Team Philippines, 15 sa pwesto, 2 ginto, 2 silver at 6 na bronze medal for a total of 10 medals. Actually, just before this program, no, we almost had another bronze from Christelle Macrohon. Medyo yung shaky start niya lang, no, definitely affected kung ano yung pwede niya pang makuha sana ng medalya. But nonetheless, a proud moment na nakakatuwa, nakaka-amaze. And saludo tayo sa ating mga atleta, whether they have medals or not. Anyways, dako na po tayo sa mga kaganapan. Ano ba ang ating top sports stories of the week? Umpisahan natin, Monday, September 21. At unang storya natin dyan, Jean-Claude Saclag as he assured the Philippines of a medal, a silver medal at least. Nung kanyang talunin itong si Daisuke Murayama ng Japan, 3-0 para umabante sa men's traditional MMA 65 kg finals. Saklag po ito ni striking masterclass against his former training partner in the semifinals, landing a spinning kick to the body and a head kick in the opening round. The multi-titled Filipino fighter continued the onslaught in the second round to pull off the convincing and earn a shot on his first Asian Games gold medal. He took on itong si Otabek Rajawab ng Tajikistan in the championship round, but sadly, doon nabigo itong si Saklag and tuwa pa siya with a silver for the country. Heartbreaking for Saklag dahil ito yung second time na nasa final siya ng isang event. Before, he competed sa event in Wushu and also reached the finals, so losing again doon sa pagkuha sana ng gintong medalya. Samantala, si Carlos Alvarez naman po ay nakatanggap ng TKO loss kontra kay Yergin Gali Borkotalin ng Kazakhstan sa men's traditional MMA 77 kilograms semifinals. Despite this, bronze medal ang inuwi nitong si Alvarez, who had a terrific start, dropping his opponent with a spinning back fist, scoring a takedown in the opening round. However, itong si Borkotalin won the striking battle in the second and forced an extra round where he sent Alvarez down with a head kick and ended the fight with hammer fists. So, ayan yung isa sa silver at isa sa bronze ng Pilipinas. Samantala, nitong Martes din, or nitong Lunes din, inanunsyo ni ABA President or Association of Boxing Alliances and the Philippines President Marcos Manalo ang hindi paglahok ni Yumir Felix Marshall para sa 28th Asian Games. Manalo announced the withdrawal on Sunday, actually, after Marshall improved scored a third round knockout win against Omar Ulysses Huerta sa kanilang 8th pro bout sa San Diego, California. Sa statement na inilabas ni Sir Marcos Manalo, ini-announce niya na nag-usap na sila ni Marshall and agreed to skip the Asian Games due to health and safety concerns. The ABAP chief said that it would be very hard for the Olympic bronze medalist na mag-transition from a professional fight to another high-level boxing competition with such a short period of recovery, citing the roughly 16-hour flight mula sa US papuntang Japan. Manalo admitted that it was a difficult decision but said that representing the Philippines is also about making responsible decisions that protect athletes and allow them to have long and healthy careers. Marshall, who took home a silver medal in the men's 80-kilogram division in the 2023 Asian Games, is now looking ahead to representing the country sa Asian Indoor and Martial Arts Games na gaganapin sa Disyembre. After 2 days of action, ano ang unang medal tally ng Pilipinas? Let's share that. Sa actually, we improved to a share of 20th place in the 2026 Asian Games noong Monday with 2 bronze medals. Yan yung nadagdag courtesy of Carlos Alvarez, the country's second medal. In mixed martial arts, kasunod yan ng women's soft tennis natin na nakakuha naman ng kanilang unang medalya in the event since 1994. In the weekend or long Sunday, powerhouse China remained in pole position, so napanatili nila yan sa umpisa pa lang nitong games with 14 golds and 6 silvers and 3 bronze medals. Japan had 6, 8 and 8 during that time. Korea is in 3rd place, Kazakhstan in 4th, and actually ang top 5 completer dyan ay yung Thailand with their medals, pero nawala din kasi sila later on. Sa ating top sports story in foreign news, itong si Lionel Messi, who scored his 101st goal para sa Inter Miami, but Andres Dreyer scored twice para sa San Diego FC as the teams played to a 2-2 draw Sunday night, and it was Inter Miami's 4th consecutive tie in MLS play. Dreyer gave San Diego a 1-0 lead in the 12-minute, capitalizing on a through ball from Jep Cherskov before chipping over goalkeeper Dean St. Clair. Messi answered in the 24th with his 20th league goal of the season. Miami is now 12-4-10 with 46 points. Meantime, FIFA announced that the final phase para sa 2027 FIFA Women's Champions Cup will be played at Inter Miami's home sa new stadium sa January. Music. Now moving dun sa ating top sports story, September 22, Tuesday. Eh dito, ang pagkupo ng Pilipinas to its first ever medal in karate sa Asian Games as the women's kata team of Rebecca Torres, Samantha Bigillas, and Isabel Arrogante finished third among six nations at the Hoyabashi Stadium. Ang storya mula kay Miss Judith Caringal.

0: Hindi pa ganun kaano. Pero nandun naman. Siguro yung serving talaga pinaka-main thing.
1: Actually, kita ko sa'yo ng second set. Yep. When it extended to 27, 25. Mm-hmm. Ano yung nakikita mo? From your perspective, ano yung nakikita mo?
0: Sa akin, ano? Nandun na eh. Siguro yung finishing lang wala talaga kami. So, dun pa kami nagkakamali kung kailan patapos na yung mga game. Yung set. So, sa tingin ko, kailangan talaga namin manage yung mga errors.
1: Aside from only having 3 days of training, meron pa ba mga concerns?
0: Siyempre, yung suporta. Yun nga, regarding sa allowance namin, talagang kahit yung mga players nangungutang na from the other player or sa mga ibang tao para makapunta sa training and sa pauwi sa kanilang bahay. Sobrang tough para sa amin na mag-insayo araw-araw. Minsan, 7 lang kami nag-insayo, 8, ganun. Sobrang hirap, sobrang tough.
1: 7 or 8 tayo?
0: Yun nga, kasi hindi sila makapunta. Ang iba, wala nang pamasahe. Kasi yun nga, wala kaming naging allowance from July. So, yun, naiintindihan ko naman kasi most of the players naman is student athlete. So yun, talaga nagtulungan lang kami para makapag-insayo kami ng kompleto.
1: Ano yun? Parang pitching?
0: Oh, yung iba, nanghihiram na talaga eh. Sobrang ano, sa kahit wala na kasi talagang pamasahe.
1: So yung mga nakasign, mga retao, sa'yo nanghihiram, ganun?
0: Sa mga ano, sa mga buong players. Sa mga seniors na nila. Yan. Ayun, syempre pati dito, naging allowance lang namin is from the PSC. Other than that, wala na. As in, sarili-sarili na. Minsan, kami na yung gumagastos ng lunch namin, pagkain namin, kasi hindi na kami maabot sa meal eh. Kasi yung training namin is, alanganin sa time ng meal time sa hotel. So yun, kanya-kanya na lang gastos from own pocket.
1: Pati pagkain nyo?
0: Yung pag hindi kami nakakaabot sa meal time kasi yung training namin is conflict sa meal time sa hotel. So pagkakabalik namin wala nang food. So kami na lang yung ano.
1: Brian, what does that do to your confidence? Siguro yung siguro confidence ano, pero how does that make you feel knowing na lumalaban kayo para sa bansa?
0: Syempre, sobrang nakakalungkot kasi nagre-represent kami for the country. Then ayun, hindi namin napipil yung suporta na dapat para sa amin. Ayun, sobrang naano lang ako lalo na sa mga bata.
2: This time.
3: Okay, Jerry Ubas, after qualifying to the finals of men's long jump at the Asian Games, 7.59 meters, napakaganda na ba natalo niyan?
4: Para sa akin, maganda po kasi yung pinaka-goal ko talaga yun is makapasok sa finals para bukas. Kasi yung main event talaga is yung finals bukas. So, ngayon, sobrang happy dahil na-hit ko agad yung qualifying round. Kahit sobrang lakas ng labanan namin, feeling ko parang nagpa-finals na kami ngayon eh. Talagang bakbakan eh. Yung ibang malakas nga, nahihirapan din eh. Muntik na makapasok sa qualifying round. So, kaya yun, sabi ko kay Sudari, tiwala lang ko, bahala na to. Gawin na natin yung best natin. Yun.
3: Yes. Kamusta ang pagkuha ng 7.59? Anong attempt yun?
4: Yung attempt na yun, second attempt ko po. Yes po. Kasi, nung pag-press jump ko kasi, meron akong hindi nagawa eh. Yung flight, hindi kasi ako naka-flight. Tapos nung pag-second attempt ko, isip ko na dapat maka-flight. So, nagawa ko naman yung flight kaso, yun, meron naman nung naging problema yung paano ako mag-hold sa taas para hindi bumagsak agad. Kailangan kasi ng balance eh.
3: Okay.
4: Tapos yun, pero super satisfied naman ako dun sa naging 7.59 kasi bilang ko na yung sino yung papasok ng top 12 o sino yung tatalunin ko para maging finalist po ako.
3: Yes. And I think nasa ano ko ba? Number 8? Number 9?
4: Na number 8 po daw, sabi number ni Coach Dario. Yes po.
3: Yes.
4: Yung expectation namin na mga kahit top 11 ka lang, top 12, basta finals ka. Laban na natin yun sa...
3: mas mataas pa.
4: Yun, naging top 8 pa, naging blessed pa tala.
3: Yes, so ano ang nasa isip pagpasok sa finals? Bukas na bang finals yes, nito? Sa ganito mong condition at sa nakita mo rin condition ng mga kalaban?
4: Feeling ko, yung condition ko ngayon na meron pa akong natirang lakas. So, parang feel ko na talagang mas mag-improve pa yung talong ko bukas. Kasi nandun yung mas totoong laban talaga sa ano, long jump.
5: Pang ilan Asian Games
4: na? Actually nun, pang third time po.
5: Third time?
4: Yes po.
5: Ito na bang pinakamaganda so far? Stayin mo?
4: Last year. Last year na. Last Asian Games po yung pinakamaganda. Kasi top 7 pa ako doon. Mm-hmm. Tapos sa qualifying, I think top 3.
5: Wow!
4: Yes, qualifying, yes.
5: So, anong mindset for the finals?
4: So, mindset sa finals, focus lang. Huwag masyadong ma-pressure. So, tiwala lang sa training. Kasi lahat naman nag-prepare sa Asian Games eh. Yung mga kalaban ko, ganun din naman sila. So, although, diado tayo sa height, pero wala naman siguro sa height yan. Nasa performance siguro.
5: Yeah. Ano bang yung inspirasyon sa paglaban nito sa Asian Games this time around?
4: Actually, yung ano ko talaga is makapag-produce ng medalya sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po to. Although, finalist ako, pero yung pinakaano talaga is medal, kahit anong medal, basta makapagbigay ako sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po. So,
5: tapos matagal yung next in 5 years?
4: Yes po, in 5 years, di ko na alam kung makakalaro pa ako nun. Ilang taon ko, I think 36, 37.
5: Okay.
4: Pero, siyempre, bilang isang atleta, kung ano ka naman, discipline ka naman, wala nang posible na di ka makapaglaro sa next na competition kasi marami akong nakitang mga long jumper din na mas matanda pa sa akin.
5: Pwede pa.
4: So, namamotivate ako saka na-inspire ako na, uy,
5: yes.
4: Kaya nga nila, kaya ko din, at least, basta alagaan ko lang sarili ko.
5: Handa ka ba talaga para dito? Maganda ba ang training camp at saka yung mga build-up tournaments mo dito na kailang medalya ka rin?
4: Yes po, sobrang nagpasalamat po ko kaya sa president namin, si Sir Terry Capistrano sa Patafa, NSA. Dahil binuhos niya lahat yung suporta talaga simula nung National Open namin. Tapos yung iba nga dito, nag-training ko pa. Bago yung competition para ma-adapt yung weather. Kasi umuulan din dito eh. Tapos kami din, maaga din kami pinapunta ni Sir Tire. So yun, sobrang saya at proud ako sa kanya dahil ginawa niya yung best niya para sa team ng athletics. Kaya yun, ito na.
5: Season best mo?
4: Season best ko, 763. Close po.
5: Close na.
4: Yes po, close. Yes.
5: So, go na lang sa finals?
4: Yes, sa finals na lang malalaman kung ano yung maging result. Bigyan na lang natin ng lahat.
5: Yes. Salamat.
4: Thank you po, ma'am.
5: All the best. God bless you. Lauren Hoffman here after that long wait for the result and to know if she's qualified to the finals, but she missed the final. Yes, Lauren.
6: Yes, missed it by one spot. That time wasn't very good. The execution wasn't very good. So, I saw that time and I figured it might not make it. But, I haven't competed too much this summer. Each year has gotten better since the Olympics. I've gotten a little bit closer and closer to my best times. I wasn't able to compete for a while, dealing with a little bit of an Achilles thing this summer, just after Philippines National Champs and Asian Relays, so I haven't competed since that meet. So it's been a few months. I thought my seniority would just help lend a hand to my success, thinking maybe I don't need as many reps as some of the younger people to know what to do. But yeah, disappointing.
5: Yeah, so what's the next plan?
6: Next plan, I think that might be it. I'm not sure if we have a 4x4 or not. If we do have a 4x4, I'll bounce back and compete well there. If not, I'll cheer on the rest of my teammates and just cheer them on through the last part of the meet.
5: But on a good note, you are celebrating the first year of your engagement by tomorrow. We're talking what kind of a celebration would it be if...
6: Yeah, yeah. My fiance and my mom are coming out, so I get to celebrate with them. In Japan, yeah. So I'm very excited. Excited to see them. They're my support system. So excited to celebrate that, but just disappointed with the meet. So I think I'm just going to take in all these emotions first before celebrating and stuff. But... Yeah, just want to cheer on my teammates throughout the rest of the meet.
5: When is the date?
6: The date is
5: the wedding.
6: July 24th, 2027.
5: Yes.
6: So a little under a year from now. So I'll be celebrating and planning that throughout the next year or so, right before the next Olympic cycle.
5: How do you see your next life as well as a married woman and an athlete of Team Philippines?
6: Yes, oh my gosh, it's going to be so exciting, the next chapter of being a married woman, competing still throughout the next Olympics, those are two really great milestones in my life, so hopefully we'll become a wife and a two-time Olympian at some point in the next few years.
5: Yeah.
6: Yeah.
3: Just message to all our friends in the Philippines and those supporting Philippine athletes.
6: Yeah. Maraming salamat para sa lahat ng suporta. I'm very blessed and grateful to have such a great support system, you know, in my family, my friend group, and just among the entire world, across U.S., Philippines, anywhere in the world. So I'm just really grateful to represent. Yes,
3: thank you.
6: Thank you, guys.
3: Yes, Lauren Hoffman. Jasper Arsenal, in his first Asian Games, katatapos lang ng Heat 1 400-meter hurdles. Ano ang naging takbo mo? Are you contented?
7: Hindi po. Para sa akin po, hindi po contented po doon dahil ano po, hindi po ako nag-PB po eh. And then yung expectation ko po hindi naman po masyadong mataas pa masyado po kasi first time pa lang po ako eh. Kumbaga ano po, baka great experience na lang po sa akin po para maybe next competition po, mas magalingan ko palalo.
3: Yeah. Anong oras? Gaano kalayo to sa PB mo?
7: Mga ano po, 60 milliseconds po.
3: Yes. But anong feeling tumakbo doon? This is the best in Asia ang mga nakalaban mo dito, Jasper.
7: Ano po, napaka-grateful ko po kasi po mga kalaban ko po, napaka ano po eh. Baka mga malalakas na po talaga sa Asia po. And then, ano po, napakasaya ko po kasi nakalaban ko po yung malalakas po.
3: Yes. Meron ka pa bang event?
7: May 4x4 po kami sa Philippines.
3: Okay. Saan ka kaya dadalahin ang iyong experience dito? 20 years old, no? Tapos
7: yes,
3: naka-Asian Games na.
7: Opo. Ano po, kumbaga ito lang po yung stepping stone ko po para maybe next year po, mas alam ko na yung gagawin ko po. Kasi alam ko na yung pakaramdam po ng level ng competition po sa Asia po eh.
3: Yes. Ilang taon ka na? 20 years
7: 20
3: old?
7: Years old
3: anong
7: po.
3: School?
7: For FU po.
3: Yes. Tapos naglaro sa Asian Under?
7: 23 sa Orders China po.
3: Okay. So what's next matapos ng Asian Games?
7: Ano po, mayroon po kaming UAAP po this coming on November po. So yun po, pinag-aadaan ko rin po yun.
3: Taga saan ka?
7: Taga ano po? Taga Leyte po.
3: Taga Leyte pa? Opo. That's very talented. Ang isang bata mula sa Leyte na ngayon nakakatuntong sa ganitong klaseng competition, anong nasa isip mo?
7: Ano po?
3: Gano'ng kalaki ito para sa'yo at sa Leyte?
7: Ano po, napaka sayo po. Kasi po, dati nung bata po ako, hindi ko po naman po akalain po na aabot ako sa gatong level ng competition po kasi dati nanonood lang po kami ng mga magulang ko sa TV po eh. Kumbaga, alam mo, parang napakalaki ng standard po kapag nanonood po kami dati sa TV.
3: Yes.
7: Pero napakalaki ng standard po pag nakabot yun ng gantong ano, level po.
3: So, ano ang pwede pang natin gawin para parating nasa level na ito, Jasper?
7: Ano po, stay dedicated lang po sa training. Tapos, ayun din po, umpiyasa sa sarili po. Tapos, maging lang po sa mga training ni coach sa amin. Kumbaga maging...
3: Sino coach?
7: Coach Dario po, De Rosas.
3: Yes, thank you ha. Salamat. Okay, see you around. Si Jasper Arsenal, siya po yung ating unang kalahok sa 400-meter hurdles heat. Salamat!
8: Ayan po, narinig nyo ang tinig ni Janry Ubas, Lauren Hoffman, and itong si Jasper Arsenal, and syempre yung kay Brian Bagunas din after their loss nga kontra sa world number 25 na South Korea for this Asian Games. And that also closes out yung ating naging coverage for today ng top sports stories of the week. And siguro just to add, no, ang pinakamalaking storya natin for the weekend ay syempre yung bronze medal finish and new records na pinanghawakan ng ating flag bearer na si Albert Ian De Los Santos in weightlifting. And he added also a bronze medal for the country sa 70-kilogram weightlifting event. And yung interview sa kanya, pwedeng-pwede nyo pong mapakinggan at mapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918. And that wraps up itong ating top sports stories. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtutok. Maraming salamat kay Miss Judith Caringal for providing us the interviews. Maraming salamat din syempre sa mga kasamahan natin sa Master Control. Before closing out, i-announce ko lang, sabi ko sa inyo magkakamedal na tayo, tama naman ako. Magkakamedal na tayo dahil may bronze medal po ang Pilipinas sa esports sa Pokemon Unite after suffering a 0-2 loss kontra Indonesia. Bronze medal na lang ang iuwi ng ating Pokemon Unite team. Still, congratulations to Team Cball for this first medal in these Asian Games. Maraming salamat kina Daniel, Mika, Matthew, and Sir Edmond. At muli, ito po si Jess Lide. Magandang hapon, Pilipinas!
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa
18: Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
19: NBA Jam.
18: Don't just watch the game. Own it with us.
19: NBA Jam.
18: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: Isang magandang hapon, Pilipinas! Ang oras po na ni 9 na minuto makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. Ngayong 27 pa rin ng buwan ng Setyembre, araw po ng Linggo. It's Day 8 of Action sa 20th Asian Games dyan sa may Aichi, Nagoya, Japan. And currently, mga kaibigan, the Philippines recently have secured at least a bronze medal or a bronze medal dyan sa may esports sa Pokemon Unite. Sa at mamaya, pag-usapan natin, dive natin kung ano nga bang naganap dun sa match na yun. Nakakasama natin ang ating esports explorer host na si Miss Mikago. Samahan niyo po ako mula alas 5 hanggang mamayang alas 7 na ng gabi para pag-usapan ng lahat ng mga kaganapan patungkol nga dito sa nagaganap po na aksyon sa 20th Asian Games. Siyempre, nakatutok tayo dyan dito sa ating special coverage ng Asian Games 2020-26. So with that, our Philippine teams are showing strong performances sa kanilang mga sports, papa-combat man or non-combat, ay talagang namamayagpag itong ating mga kababayan dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ano yung good evening sa Japanese? Konbanwa, alright? Konbanwa from the Philippines, of course, para sa ating mga Japanese ano people, di ba? Mare mo, nakatutok rin sila eh. Dahil napapanood kami, syempre, sa aming Facebook, Sports Region 918, and at the same time sa aming YouTube, nakalive tayo sa Sports Region 918. Sa ibang mga updates, sumutok din kayo sa aming X, no? Sports Region 918 yan. Kahit saan kayo, search nyo Sports Region 918. Pati na rin sa aming website, radiopilipinas.ph/sportsregio. Ako may nagsasama. Nakasama nyo na ako kanina, pero kasama nyo ulit ako ngayon, Matthew Pacheco. At syempre, narito ang ilan sa mga updates na mga naganap na kaninang umaga hanggang sa ngayong oras po na ito. Pero currently, right now, as in right now, our Filipino boxer Jun Milardo Gaire is seeing action, of course, sa boxing, no, against Uzbekistan's Abdumalik Kalokov. So currently they're on the round 1 with more than 40 seconds pa, no, sa kanilang laban. So they're fighting neck and neck sa kanilang bout para dito sa kanilang to secure, no, kumbaga to move on para sa kanilang next, no, dahil ito ay quarter finals. So at least kapag naka-move si Jun Milardo Gaire, ay posibleng makasecure siya ng bronze medal, di ba? So he's fighting against Abdumalik Kalokov ng Uzbekistan para sa kanilang quarter final sa men's 60 kilogram, no, dyan sa may Nishio Gymnasium. So nauna na, no, ang ating mga kababayan na sila Nesty Petesha and Carlo Paalam. But on the first round, according dito sa kanilang website, no, sa unang round ng kanilang laban, ay it's 10-9. Mostly nga nilang mga score from judges 1-5 in favor para sa kaya Abdumalik Kalokov ng Uzbekistan. So balikan pa natin ang ilan, no, from time to time update natin kung ano nga ba yung mga kaganapan na nagaganap po dyan nung pagdating dyan sa men's 60 kilogram, di ba, na laban between those two. Of course, we have our own Jun Milardo Ogaire. And but before that, ano, balikan natin yung mga naging kaganapan sa mundo ng archery. Itong archery kasi talaga nga napakaraming categories din na kung saan marami rin tayong representatives, of course, na ipinadala dyan para more chances of winning, di ba? So ang compound, di ba? Compound and recurve. Kanina, tinanong ko kung ano yung ibig sabihin ng mga yun. Yun pala yung klase ng mga bow na ginagamit nila. So, search nyo ano yung compound at recurve. Kung yung nag-ano siya sa itsura eh. Dun sa pagkakaiba ng itsura ng kanilang mga klase ng bow. Parang yung compound, halos straight lang siya. Tapos yung recurve, may curve talaga siya. So, ang naging resulta ng ating compound men's team kanina, the Philippines failed to advance to the quarterfinal round after losing to Vietnam sa ating compound men's team 2-8, 2-3-5 in the round of 16. Unfortunately, pati rin sa women's team natin, they bow down sa Chinese Taipei sa score na 227-236. Sa compound mixed team naman, the Philippines also failed to advance to the quarterfinal after falling to Thailand 159-154, no? Sa iba pa, sa recurve mixed team, ay nakapag-advance sila sa quarterfinal after defeating Indonesia 6-2 naman. So, yon at marami pang action dyan na nagaganap sa archery, di ba? We have our different representatives sa iba-ibang kategory na yan who are making a good, kumbaga, good thing, no? Kumbaga, good performances para sa Pilipinas. Sa recurve men's team, mga kababayan, shooting pala ito. Iba pala to. Iba pala yung archery. Ano. So, sa iba pang usapin, mga kababayan po, no, sa kasalukuyan, or kaninang umaga, sa mundo naman ng athletics, kahapon, sumabak yung ating marathon runners na sila Richard Salanyo, tapos si Art Joy Torregosa, na pareha silang pumuesto sa 14th. So, unfortunately, ay malayo-layo sa podium yon, but still, 'di ba, although malayo sila dun sa mga personal best nila, sa mga records na naiset nila, particularly si RJ Torregosa dahil siya ang holder ng women's marathon national record, but still they are safe, 'di ba? Si Richard Salanyo talagang kahit on and off yung kanyang naging sakit, ay lumaban pa rin siya para matapos yung 42.125 kilometer na takbuhin po dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Although si Sunny Wagdos nga, na siya naman ang record holder natin sa men's marathon, ay hindi nakakumpit dahil din po sa sakit. But still looking forward dahil magkukumpit naman siya sa men's 5,000 meters. Pero kanina, sa men's marathon natin, sa race walk naman si Nathaniel Seiler, unfortunately, he dropped out of the race, no? Doon, na-disqualified siya after receiving 4 red cards. Kaya, yun, inalis siya sa race, during the race, no? Kaya, wala tayong na-secure doon, ano? And although, ganun nga, yung naging, mag-sorry naman, itong si ating Olympian, hoping to bounce back pa. Sa men's and women's 400 meter hurdles, si Jasper Arsenal, 20 years old, no, na ating kababayan, si Jasper Arsenal, 400 meter hurdles, ay hindi niya, kumbaga, hindi siya naka-move on for the next, sa finals ng men's 400 meters after he finished 11th overall sa heats. Still, a good showing para dito kay Jasper Arsenal. Narito meron tayong naging panayam sa kanya, ang POC Media Pool, kung saan ko ano habang mga natutunan ng napakabata pang atleta na ito. Narito, pakinggan po natin si Jasper Arsenal.
1: Jasper Arsenal, in his first Asian Games, katatapos lang ng heat 1 400 meter hurdles. Ano ang naging takbo mo? Are you contented?
2: Hindi po. Para sa akin po, hindi po contented po doon dahil ano po, hindi po ako nag-PB po eh. And then, yung expectation ko po, hindi naman po masyadong mataas po masyado po kasi first time pa lang po ako eh. Kumbaga, ano po, baka great experience na lang po sa akin po para maybe next competition po, mas magalingan ko palalo.
1: Yeah. Anong oras? Anong kalayo to sa PB mo?
2: Mga ano po, 0.60 milliseconds po.
1: Yes. But anong feeling tumakbo doon? This is the best in Asia ang mga nakalaban mo dito, Jasper.
2: Ano po, napaka-grateful ko po kasi po, mga kalaban ko po, napaka-ano po eh. Baka mga malalakas na po talaga sa Asia po. And then, ano po, napaka-saya ko po kasi nakalaban ko po yung malalakas po.
1: Yes. Meron ka pa bang event?
2: May 4x4 po kami sa Philippines.
1: Okay. Saan ka kaya dadalahin ang iyong experience dito? 20 years old, no? Tapos yes, naka-Asian Games na.
2: Opo. Ano po, kumbaga ito lang po yung stepping stone ko po para next, maybe next year po, mas ano po, mas alam ko na yung gagawin ko po. Kasi alam ko na yung pakaramdam po ng level ng competition pa sa Asia po eh.
1: Yes. Ilang taon ka na? 20 years 20 old? 20 years old. Anong school?
2: FEU po.
1: Yes. Tapos naglaro sa Asian Under?
2: 23 sa Ordos China po.
1: Okay, so what's next matapos ng Asian Games?
2: ano po, mayroon po kaming UAP po this coming on November po. So yun po, pinag-aadaan ko rin po yun.
3: Taga saan ka?
2: Just taga ano po? Taga Leyte po.
3: Taga Leyte pa? Opo. That's very talented. Ang isang bata mula sa Leyte na ngayon nakakatuntog sa ganitong klaseng kompetisyon, anong nasa isip mo?
2: Ano po?
3: Gano'ng kalaki ito para sa'yo at sa Leyte?
2: Ano po? Napaka sa'yo ko po kasi po dati nung bata po ako, hindi ko po naman po akalain po na aabot ako sa ganitong level ng competition po kasi dati nanonood lang po kami ng mga magulang ko sa TV po eh. Kumbaga, alam po, parang napakalaki ng standard po kapag nanonood po kami dati sa TV.
3: Yes.
2: Parang napakalaki ng standard po pag nakabot yan ng ganitong ano, level po.
3: So, ano ang pwede pang natin gawin para parating nasa level na ito, Jasper?
2: Ano po, stay dedicated lang po sa training. Tapos, ayun din po, kumpiyansa sa sarili po. Tapos, maging ano lang po sa mga training ni coach sa amin. Kumbaga maging...
3: Sino coach?
2: Coach Dario po, De Rosas.
3: Yes, ayun. Thank you, ha. Salamat. Okay, see you around. Si Jasper Arsenal, siya po yung ating unang kalahok sa 400 meter hurdles heat. Salamat.
4: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Yan po si Jasper Arsenal, 20 years old, napakabata pa mula sa FEU. So, very good. I mean, very, very proud para sa kanya. And another one, we also have Lauren Hoffman na kung saan no, ay nakausap din ni Miss Judy Caringal no, na miyembro siyempre ng Philippine Olympic Committee Media. Narito po ang naging panayam kay Lauren Hoffman.
1: Lauren Hoffman here after that long wait for the result and to know if she's qualified to the finals, but she missed the final. Yes, Lauren.
5: Yes, missed it by one spot. That time wasn't very good. The execution wasn't very good. So, you know, I saw that time and I figured it might not make it. But, you know, I haven't competed too much this summer. Each year has gotten better since the Olympics. I've gotten a little bit closer and closer to my best times. I wasn't able to compete for a while, dealing with a little bit of an Achilles thing this summer, just after Philippines National Champs and Asian Relays, so I haven't competed since that meet. So it's been a few months. I thought my seniority would just help lend a hand to my success, you know, thinking maybe I don't need as many reps as some of the younger people to know what to do. But yeah, disappointing.
1: Yeah, so what's the next plan?
5: Next plan, I mean, I think that might be it. I'm not sure if we have a 4x4 or not. If we do have a 4x4, I'll bounce back and compete well there. If not, I'll cheer on the rest of my teammates and just cheer them on through the last part of the meet.
1: But on a good note, you are celebrating the first year of your engagement by tomorrow. We're talking what kind of a celebration would it be if...
5: My fiance and my mom are coming out, so I get to celebrate with them in Japan. Yeah, so I'm very excited. Excited to see them, you know, they're my support system. So excited to celebrate that, you know, but just disappointed with the meet. So I think I'm just going to like take in all these emotions first before celebrating and stuff. But yeah, just want to cheer on my teammates throughout the rest of the meet.
1: When is the date?
5: The date is the wedding. July 24th, 2027.
1: Yes.
5: So a little under a year from now. So I'll be celebrating and planning that throughout the next like year or so, right before like the next Olympic cycle.
1: How do you see your next life as well as a married woman and an athlete of Team Philippines?
5: Yes, oh my gosh, it's going to be so exciting, like the next chapter of being a married woman, competing still throughout the next Olympics, like those are two like really great milestones in my life, so hopefully we'll become a wife and a two-time Olympian at some point in the next few years. Yeah.
1: Just message to all our friends in the Philippines and those supporting Philippine athletes.
5: Yeah, maraming salamat para sa hatlan ng suporta. I'm very blessed and grateful to have such a great support system, you know, my family, my friend group, and just among the entire world, across U.S., Philippines, anywhere in the world. So I'm just really grateful to represent.
1: Yes, thank you.
5: Thank you.
1: Still proud
5: thank you,
1: of
5: guys.
1: You.
5: Thank you.
1: Yes, Lauren Hoffman. Lauren Hoffman.
0: And that was Lauren Hoffman. Samantala mga kaibigan, so usapin ng ating boxing laban ni Kuya Jun Milardo Gaire. Unfortunately, he was eliminated by Uzbekistan's Abdumalik Kalukov. No, natalo siya, bowed out 0-3 in men's 60 kilogram quarter 05 no dito sa website natin ang pinakita nila no by unanimous decision para no dito sa Uzbekistan na ito. So he's out no si Jun Milardo Gaire sa laban. Still maraming salamat sa pagrepresent ng ating bansa. So balik tayo dun sa athletics. Lauren Hoffman talaga namang in love na in love. Diba? On the other hand, mga kaibigan, although we had some bad news doon sa mga hindi sila nakapag-qualify, but still, it's still a big accomplishment. Yung palang makapasok ka dyan sa Asian Games is an honor to represent the Philippine flag, of course, and representing not only yourself, not only your name, but our nation. On the other hand, mga kaibigan, sa men's long jump, itong si Kuya Jandri Ubas secured his spot in the finals after recording a 7.59 meter jump. No, sa men's long jump po yan. So kanina naganap yung kanilang laban. Meron din tayong naging panayam sa kanya courtesy of POC Media po. Narito po si Jandri Ubas.
6: This time. Okay, Jandri Ubas, after qualifying to the finals of men's long jump at the Asian Games, 7.59 meters, napakaganda na ba natalo niyan?
7: Para sa akin, maganda po kasi yung pinaka-goal ko talaga yun is makapasok sa finals para bukas. Kasi yung main event talaga is yung finals bukas. So ngayon, sobrang happy dahil na-hit ko agad yung qualifying round. Kahit sobrang lakas ng labanan namin. Feeling ko, parang nagpa-finals na kami ngayon eh. Talagang bakbakan eh.
6: Oo, nga.
7: Yung ibang malakas nga, nahihirapan din eh. Muntik na yung makapasok sa qualifying round.
6: Yes.
7: So, kaya yun. Sabi ko kasi dati, tiwala lang ko, bahala na to. Gawin na natin yung bis natin.
6: Yes.
7: Yun.
6: Kamusta ang pagkuha ng 7.59? Anong attempt yun?
7: Yung attempt na yun, second attempt ko po. Yes po. Kasi, nung pag-press jump ko kasi, meron akong hindi nagawa eh. Yung flight, hindi kasi ako naka-flight. Tapos nung pagsikan natin ko, isip ko na dapat maka-flight. So, nagawa ko naman yung flight kaso, yun, meron naman ng naging problema yung paano ako mag-hold sa taas para hindi bumagsak agad. Kailangan kasi ng balance eh.
6: Okay.
7: Tapos yun, pero super satisfied naman ako dun sa naging 7.59 kasi bilang ko na yung sino yung papasok ng top 12 o sino yung tatalunin ko para maging finalist po ako.
6: Yes. And I think nasa ano ko ba? Number 8? Number 9?
7: Na number 8 po daw. Sabi number ni Coach Dario. Yes po.
6: Yes,
7: yung expectation
6: yes.
7: Namin na mga kahit top 11 ka lang, top 12, basta finalist ko. Laban na natin yun.
6: Mas mataas pa to.
7: Yun. Naging top 8 pa. Naging blessed pa to lang.
6: Yes. So, ano ang nasa isip pagpasok sa finals? Bukas na bang finals
7: yes,
6: nito? Sa ganito mong kondisyon at sa nakita mo rin kondisyon ng mga kalaban?
7: Feeling ko yung condition ko ngayon na meron pa akong natirang lakas. So parang feel ko na talagang mas mag-improve pa yung talong ko bukas. Kasi nandun yung mas totoong laban talaga sa long jump.
6: Pang ilang Asian Games
7: na? Actually nun, pang third time po.
6: Third time?
7: Yes po.
6: Ito na bang pinakamaganda so far? Stayin mo?
7: Last Asian Games po yung pinakamaganda. Kasi top 7 po ako doon. Tapos sa qualifying, I think top 3.
6: Wow!
7: Yes, qualifying, yes.
6: So, anong mindset for the finals?
7: So, mindset sa finals, focus lang, huwag masyadong ma-pressure. So, tiwala lang sa training. Kasi lahat naman nag-prepare sa Asian Games eh. Yung mga kalaban ko, ganun din naman sila. So, although, diado tayo sa height, pero wala naman siguro sa height
6: yes.
7: Yan. Nasa performance siguro.
6: Yeah, ano bang yung inspirasyon sa paglaban nito sa Asian Games this time around?
7: Actually, mama, yung ano ko talaga is makapag-produce ng medalya sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po to. Although, finalist ako, pero yung pinaka-ano talaga is medal, kahit anong medal, basta makapagbigay ako sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po. So,
6: tapos matagal yung next in 5 years?
7: Yes po, in 5 years, di ko na alam kung makakalaro pa ako nung ilang taon ko, I think 36, 37.
6: Okay.
7: Pero, siyempre, bilang isang atleta, kung ano ka naman, self-discipline ka naman, wala namang posible na di ka makapaglaro sa next na competition. Kasi marami akong nakitang mga long jumper din na mas matanda pa sa akin.
6: Pwede pa.
7: So, namamotivate ako sa na-inspire ako na, uy, kaya nga nila, kaya ko din, at least, basta alagaan ko lang sarili ko.
8: Handa ka ba talaga para dito? Maganda ba ang training camp at saka yung mga build-up tournaments mo dito, nakailang medalya ka rin?
7: Yes po, sobrang nagpasalamat po ko kaya no, sa president namin, si Sir Terry Capistrano sa Patafa, NSA. Dahil binuhos niya lahat yung suporta talaga simula nung National Open namin. Tapos yung iba nga dito, nag-training ko pa. Bago yung competition para ma-adapt yung ano talaga yung weather. Kasi umuulan din dito eh. Tapos kami din, maaga din kami pinapunta ni Sir Terry. So yun, sobrang saya at proud ako sa kanya dahil ginawa niya yung best niya para sa team ng ano athletics. Kaya yun, ito na.
8: Season best mo?
7: Season best ko, 763. Close po.
8: Close.
7: Yes po, close. Yes.
8: So, go na lang sa finals?
7: Yes, yeah, sa finals na lang malalaman kung ano yung maging result. Bigyan na lang natin ng lahat. Mm-hmm.
8: Yes, salamat, salamat. Congratulations. All the best. God bless you.
0: That was John Rie Uba. Samantala, narito yung ilan sa mga tututukan natin sa athletics ngayong gabi. Sila Leonard Grospe sa men's high jump. Sa men's 100 meter hurdle, si Jan Cabang Tolentino, finalist na yan. No, matapos siya mag-qualify kahapon. Sa men's 800 meter heat, si Hussein Lorania. And at the same time, ang ating women's team sa 4x100 meter relay hits. Oras mo natin 30 minutos makalipas ang alas 5. Samantala mga kaibigan, nasa linya po natin live mula sa Japan. Kasama natin, Miss Judith Caringal. Magandang gabi po, Ma'am Judith.
9: Yes, thank you very much, Matthew. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Sports Radio. Kadarating lang natin dito sa Mizuho Park na venue ng ating track and field competition. Ang mga pumapasok nating mga kaibigan sa media, lalo mga photographers, nakakapote. At yung kanilang mga camera ay may nakalagay na plastic dahil maulan pa rin, katulad nung nakaraang gabi. Umuulan muli at syempre ito yung highlight kapag gabi yung mga final events where in fact may siyam na mga final events pa para sa gabi na ito pero dalawa lang, di ba tama? Dalawa lang ang may kasaling Pilipinas, ang men's high jump, Leonard Grospe at si Cabang Tolentino. Pero just to share to all our friends ang mga ilan pa sa may events final na mamimigay ng gold medal, silver and bronze ay ang women's long jump, ang women's 200 meters, naku, magandang labanan to, Matthew, yung Chinese at saka yung si Pereira ng Singapore, muli mag-aharap dito. Yung yun na nga, men's high jump, tapos yung men's 110 meter hurdles, susundan ng women's 110 meter hurdles, and then women's javelin throw, men's decathlon, okay, and yung ating 4x1 ay mga relay. Wait lang, Matthew.
8: Hello, sir.
0: All right. At yun nga, yung mga inaasahan
8: na
0: na-action doon sa Mizuho Stadium sa may Japan. So despite no ng kanilang mga ulan na panahon, ganyan kasi nature ng athletics, kumbaga part pa rin 'yan ng kanilang mga training na kung saan rain or shine lalaban yung mga 'yan. Tuloy pa rin no. At kahapon nga kahit na naging maulan yung kanilang sa mga qualifying rounds, di ba? Ano, kung saan, mayroon pang nadulas eh. Pero, still, tuloy-tuloy ang magiging action po dyan. Dyan sa Aichi, I think that's sa of course, dyan yan, sa may Mizuho Stadium. So, pabalikin yes natin muli, Miss Judith.
9: Oh, okay, thank you, Matthew. Kasi ina-arrange na namin kung paano kami babalik doon sa Nagoya City sa gantong masamang panahon. Kaya naipag-coordinate din tayo doon sa ilang mga officials na nagmagandang loob sa atin na mata na sila yung umalalay sa atin. Mahirap na, masyadong malayo ito sa Nagoya City kung saan nga tayo nakabilit. Okay, so I was saying na yun na, si men's high jump nga, si Leonard Grospe. Tapos yung ating yung si Cabang. Uy, sabi sa akin ni Cabang, nadinig mo yung interview kung na-replay natin. Mm-hmm. See you at the podium.
0: Yes.
9: Diba? Parang very confident talaga tong si Cabang, ha, na gusto niya talagang bounce back or to avenge yung kanyang disappointment nung 2023 na kung saan nag fourth place tong si Cabang. So ngayon gusto niya talagang bawiin yon. Anyway, sinasabi ko yung ilan pa sa mga ina-update nila yung mga listahan. Ngayon pa lang kasi sila yung iba na may adjustment pa dito. Minsan kasi nag-off yung kanilang website din, ano? So, I'm saying about the long jump for women, the women's 200 meter final, the men's 200 meter finals, the men's high jump, the men's and women's 110 meter hurdles, tapos yung women's javelin throw, men's decathlon, women's 3000 meter steeplechase, tapos mga heats matatapos sa gabi na ito with the 4x100 meter relay, and then 4x100 meter relay for men and women. So yan yung kompletong schedule. 22, so that's around 10:22 matatapos dito sa Japan, at sa inyo naman ay ano na yan, alas 11 na ng gabi, kaya halos alas 12 nakaka-uwi talaga kapag sumubaybay ka dito. Napansin natin dito sa ating mix zone, alam mo, simula nung isang gabi alos tayo lang ata ang nandito, no? Hindi pa kasi ito napupuno, or hindi pa maraming mga Filipino ang nakikipag-agawan sa pwesto dun sa mix zone, kasi nga wala pa naman talaga yung mga inaasahan nating mga events. Si EJ Ubiena, yes. Diba? Yan yung pambato natin, at saka siguro yung sinasabi na highly favored din na si Bosong, Victoria Bosong. Mm-hmm. So, magsasabay yan September 29, the final day of the competition. Alam mo ba, kaninang umaga doon sa mga hits, ako lang ang taod ng ano, ng mix zone. Sa malawak-lawak na mix zone na ito. Sa ilalim ito ng ano eh, ng stadium natin. Doon sa mismong dulo, kung saan, dulo ng 100 meters doon, may puwang doon, tapos doon sila papasok. Tapos nakahilera na. Pero maliit lang na mix zone. Kaya nga nagka-cram to kapag may mga finals, especially doon sa mga sikat na, na bansa. Sana lang ganun din ano, para sa Pilipinas. Ano. And nakakainggit to see yung mga neighboring countries natin. Especially yung si Boon Soon ng Thailand. Diba? Siya yung nanalo doon sa men's 100 meters, mm-hmm. tapos ito mukhang lalahok na naman ngayon sa 200 meters, tapos syempre yung Singapore na si Pereira, na Southeast Asian na sprint queen, tapos ito naipagsabayan when it comes to Asian level, di ba? Doon sa, yes. sa Chinese, bagamat talagang talo siya nung Chinese. So ngayon, tingnan natin kung ano ang kakaresultahan ng magiging laban na yan. So, let's see doon sa ano, doon kay Kabang, ano, kung yung pagkomparahin natin yung kanya mga season best, and then kumpara natin doon sa ibang mga bansa para lang may idea tayo mamaya kapag tiningnan na natin yung kanyang time, ang kanyang season best at yung season best ng iba pang mga kalahok dito sa competition na ito. Si Kabang ay isa pong talagang ano yan, pure Pinoy yan, kaya lang pumunta na sa Spain at doon na siya lumaki, doon na mga taga-Spain na yung kinilala niyang mga magulang, kaya konti na lang Tagalog at konti ding English ang kanyang ano, nalalaman. So, kung personal best, 13.37 para dito sa Olympia na si Kabang, at ang kanyang season best ay 13.58. Okay, 13.58 ang season best niya. Okay, so yun yung kanya kaninang na ano na iatala. Sandali, tingnan natin. Yung kanyang 13.58 nung siya ay nag-second sa kanyang heats early this morning, just behind Chen of China na may 13.52. Hindi kanina, the other day. So yung kanya namang mga kasama dito, yes, ang mga kasama niya mga finalists ay definitely napakatataas at napakabibilis na mga clocking nito ng mga kalahok sa finals. Yes. Lang ha, yung listahan natin. Ito lang ano dito eh, ang kumbaga ang isa ring challenge para sa atin. Yes. Alam ko hindi challenge to para sa inyo, ano, Matt. Yes. Kapag nag-refresh yung akin tinitingnan, definitely nawala na ako sa listahan. Anyway, so just like itong si She ng Taipei with that season best na 13.37, diba? Si Abakar ng Qatar na may 13

0: na yung clocking mo ay yun naman din talaga mangyayari ngayon, lalo na naiiba yung mga pagkakataon at yung mga panahon, lalo ngayon umuulan, di ba? O pwedeng iba din yung gising, mm-hmm. o iba yung sistema ng katawan. Right now ongoing yung ano, yung ating awarding doon sa ibang mga events na kanina, mm-hmm. ay hindi nagkaroon ng awarding. Ngayon ginaganap yung awarding. And likewise yung last night kasi gabi na nga na natatapos. So silipin, mm-hmm. naman natin yung paglahok ni Mensahe Jump natin na si Leonard Grospe. Parati nating nakakausap to, lalo, yes. na nag-Asian na Beach Games gold medal ang bata na ito. Napaka promising na bata. Okay, si Grospe na ang kanyang personal best ay 2.23 meters. Uh-huh. Ang kanya din namang season best ay 2.23, mm-hmm. meters. Kung ikukumpara doon sa mga iba, nako eh, kung season best lang naman, di naman para silang mga nagkakalayo, yes. Sa mga season best na naitala nitong mga kalaban niya. Diba? Yung taga-India may 2.31. Mm-hmm. Yung taga-Korea may 2.30. Isang Japanese, Akamatsu, may 2.29. Grabe. Qatar, Barsham, 2.27. Another Indian, si Jyoti Shankar, may 2.27. Mm-hmm. A Chinese Taipei high jumper, Fu Si, may 2.25. Si Japanese, 2.25. Mm-hmm. Tapos 2.19 si Bait ng Oman. 2.18 si Kam ng Singapore. Uy, kapitbahay ulit natin. Yes. May taga-Thailand pa na 2.17. Okay, pero kung yun ang ating kukumpara, definitely 2.23, mm-hmm. tayo, angat tayo sa kanila. Mm-hmm. May taga-Hong Kong na 2.14. Tapos isa pang taga Hong Kong na 2.10 at isang taga Bahrain na may 2.06. 14 ang mga kasali dito. Gaano kaya katagal tumati, ano? Kasi 14 yan sa bawat attempts, di ba? Eh siguro, nako eh, yung pagtaas ng bar yan, hindi naman, yes. basta-basta itataas, tas ibababa eh, di ba? Mm-hmm. Ganun yan eh. So tingnan natin, tas umuulan pa, makaka-apekto yan syempre kung nilalamig na, mm-hmm. yung atleta dahil basa, di ba? Kung may ulan, ngayon pa samantalang tumigil yung ulan, hoping na magiging maganda ito dahil, mm-hmm. kakawawa naman yung mga atleta natin. So feeling ko, pwede tayo ba mag-ambisyon dito kung ang mas mataas lang sa kanya? Well, may isang 2.30, 2.29, at saka 2.27, mm-hmm. 2.25. Yun ang mga nasa unahan niya. But sabi natin, yan yung submitted nila. The best, mm-hmm. The best effort nila this season, ika nga. So wait and see tayo, nakasuporta tayo dito kay Grospe. Sana lang, yes. Bago matapos yung ano, yung takbo ni Kabang, eh halos tapos na rin yung kay Grospe. By the way, kumukuha kasi tayo ng reaction doon sa mga sports na malayo sa atin, di ba? Mm-hmm. Kasi hindi naman natin napupuntahan yung ibang mga sports. Sana po ay alam nyo, naiintindihan ng ating mga followers, yes. kung ano yung sitwasyon. Tunay na malalayo naman. Katulad ng baseball at softball, puros, mm-hmm. tayo mga statements na lang mula sa kanilang mga coaches o kaya sa mga officials natin ang ating naibibigay. So katulad nito, kapapasok lang ng mensahe ni Coach Ana Santiago ng Philippine Blue Girls. Ano ang reaction niya doon sa pagkatalo? Ika-second na naman na pagkatalo, Matthew, di ba? Anong final score?
1: Against Chinese Taipei, 110.
0: 110?
1: Yes.
0: Oo, the other day, 0-10.
1: Against,
0: diba?
1: Japan.
0: Oo, against Japan. So ang sabi ni Coach Ana, all, and we quote, "All I can say is Taipei is better team against us today. It's not the result we expected, but moving on, we need to win against Korea. We still have chance in medal game, although we are in tough situation right now. But must win tomorrow po kami." Ayun. So must win kung gusto pa natin na makamedalya dito nga sa ating Asian Games. Alam mo, parating kapos ang performance nitong ating softball dahil maraming best na tayo na nag-fourth o nag-fifth. Di natin makuha-kuha yung bronze medal na pinakamimiti. And we started pa talaga with that match against Japan, di ba? Ang sabi nga, alam mo ba, kagabi, kakwentuhan ko yung ano, Asian Softball Federation head, si Miss Beng Cho, ng Malaysia, kasi nagkakita kami nito sa isang oka.

0: Women in Sports Media Seminar sa OMAN noong 2012. So, well, natandaan na tayo ngayong representative ng Pilipinas doon. At siya ay noon pa man ay softball president na babae, softball president ng ano, ng Asia, di ba? Galing. So, sabi niya, bad, very bad for the Philippines. Napakaraming error doon sa opening game nga nila na yon. Hindi niya inexpect na magiging ganun ang performance ng Blue Girls, considering na ang ganda ng pinakita nila doon sa huling World Cup, di ba? May na-upset pa tayo. Mm-hmm. Tapos na-prevent natin yung Japan na masyado makapasok sa atin. Mm-hmm. But at the end dito sa Asian Games, kung saan gustong-gusto natin na maka panalo ay hindi nangyari. Yung mga error daw, sunod-sunod talaga. So kahit siya mismo ay nadidisappoint because syempre karatig bansa natin, Southeast Asia eh. Gusto niya na tayo ay manalo. Sabi nga niya, pagdating dito sa sumunod pang game, papaano babawi yung team matapos yung isang very disappointing na opening game. So yun na nga nangyari and we failed to ano. Sabihin natin, give a good fight dito sa Chinese Taipei. Bagamat when it comes to softball, Japan, Chinese Taipei, yes. China, usually ganyan ang pagkakasunod-sunod. Mag-aagawan lang yung Philippines at saka yung Korea doon sa number ano, number 4, 'di ba, na position. Yes. So hindi pa natin ma-solve talaga iyang problema na iyan. Anyway, so parang malamlam ang araw na ito, Matthew. Kayo ang mas may compilation ng lahat ng resulta, yes. Di ba?
1: Yes. Despite that, Miss Judith, may mga good news naman tayo. At least nakasecure tayo ng mga bronze medals.
0: Bronze.
1: At sa esports, sa sepak takraw, di ba?
0: Yes, ayun, yung sepak takraw. Ba, gusto talaga makabawi ng sepak. Mm-hmm. Kaninang umaga ko lang kasi sila nabisita, tapos iniwan na natin ng bandang hapon. So nanalo pala ulit tayo sa India, di ba? Mm-hmm. Itong sina mahirap na mga pangalan, nakausap ko yung mga girls na alam mo, sabi nga nila kanina nung coach, di ba, sa interview natin, kung gagawin lang nila yung ginawa nila laban doon sa Japan, yung ganong husay, ganong bilis, ganong tapang, kakayanin nila ang India. At pag nausapta nila ang India, ay assured na sila ng medalya. Hindi uuwing uluhaan ng ating Philippine sepak takraw, lalo na na, di ba, yung retirement, ng mga atleta ay nakaano diyan, nakasandig kung sila magre-retire na pag umuwi sila na walang medalya. So far ito na lang pala, athletics na lang ating inaabangan ngayon. Matthew?
1: Yes, dahil kakatapos lang din ng boxing, Miss Judith, no, si Jun Milardo Gare.
0: Yes.
1: Unfortunately, he bowed out, no, against Uzbekistan sa Malik Kalukuh.
0: Yes. Eh, paano ba naman yung kalaban talaga ni Ugaire ay isang world champion at Olympic champion. So, tanging kina-Olympic silver medalist, ano, pareho, sina Carlo Paalam at si Nesty Petesio. Sasandig ang kampanya ng Pilipinas, nananatiling mailap ang medalya sa boxing. Pilipinas para dito sa boxing. Noong 2023, wala tayong medalya noon eh, diba? Tapos yung gold medal simula pa 2010, wala pa tayong gold medal dito sa boxing. Ano? So yun ang gusto sana natin ngayon na makuha ulit, maibalik sa atin. Dahil syempre boxing yun, yung husay ng Pilipinas. Yes. Kung sa Olympics nakamedal tayo, halos gold na. Eh dito pa sa Asian Games, di ba? Masama naman kung uuwi din ang mga boxers natin, naniwala tayong maiuwi ni bronze man lang, di ba? Mm-hmm. O kaya man lang silver. Pero ganun na talaga ngayon kataas ang mga labanan. Yes. Lahat ng larangan, ano, Matthew, parang ang hirap manalo, ano? Ganun ka taas ang level ng mga Asian athletes na nakakatuwa naman, di ba?
1: Yes. It's everyone's game, sabi nga nila.
0: Yes. Pero maganda yan kasi no choice. Eh, lahat tayo dapat hilahin. Lahat tayo mahila pataas para talaga ano, gumaling din. Nakikita ko ngayon na nagwa-warm up na sina Leonard Grospe. Dito kasi sa mix zone, meron lang ilang TV monitor. Hindi pwedeng kumuha ng picture para may idea kayo kung ano nangyayari. Nag-warm up na si Leonard Grospe, di ba? At yan na nga, anytime. Okay, so Matthew, pansamantala yan lang muna para alam natin kung ano yung ikukwento ko sa inyo pag nangyari na yung ating mga aksyon. Siyempre, yung interview muli namin ibabahagi sa inyo. Sa ngalan po ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, para sa Philippine Olympic Committee Media, at siyempre para sa Sports Radio, mula po dito sa 20th edition of the Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan. Salamat.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Live po yan mula mismo dyan sa Mizuho Stadium, no, sa may Japan. And that's Miss Judith Caringal. Maraming salamat po. At ito na nga mga kaibigan, no, yung napag-usapan na rin, the softball team, our Team Philippines is currently standing, no, sa 7th pwesto. Huli yan dahil nandoon din kasama natin sa huling pwesto ang bansa, may kasama tayo dun eh. So, ang kasama natin, Singapore, no? With the Chinese Taipei na nasa taas with 2 wins, no? Ang China, 2 wins din. Ang Japan, 1 win. Dahil 1 game pa lang ang kanilang na-play. Ika-4 ang Korea and Hong Kong, China with 1 wins. Are 1 win and 1 loss parehas. Ang Thailand, nasa ika-6 with 1 loss din. So, yun nga, it is a must win na para sa ating Team Philippines sa softball. Sa usapin po na yan. Sa boxing nga mga kaibigan, si Ogaire sa men 60kg nag-bow out against dito sa Olympic champion na si Abdumalik Kalokob. Oras po natin 50 minutos makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik. Tumutok lang kayo mga kaibigan, pag-usapan naman natin. 2 bronze medal at least, yung isa nakuha na yung bronze medal. Isa pa, Honor of King sa antabayanan natin. At may makakasama tayo dito pa rin yan sa ating Asian Games 2026 special coverage dito sa Sports Radio 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: sa aming patuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Team Pilipinas,
22: lalaban para sa bayan.
15: The 20th Asian Games
22: sa Aichi, Nagoya, Japan.

0: Oras mo na, then isang minuto bago sumapit ang alas 6 ng magandang gabi na ngayong araw ng Linggo. We have our kasama po natin, ang ating esports explorer host, walang iba. Of course, Miss Mika Go, because the good news is our esports team sa Pokemon Unite claimed or snagged or secured, captured, snatched the bronze medal, no? Papa-explain natin kay Miss Mika Go kung paano nga ba narating yon ng ating Team Philippines dyan, no? Yung kanilang run sa may Pokemon Unite. Paano nga ba nangyari, Miss Mika Go, doon sa kanilang naging laban bago sila makapunta doon sa kanilang masungkit yung bronze medal?
1: Ayun nga, konbanwa sa lahat.
0: Konbanwa ka.
1: Konbanwa muna tayo, no? And syempre, yun nga sabi mo, di ba nga, na-claim na ng Pokemon Unite squad natin, Cebos Pokemon Unite team, ang bronze medal. So, ito nga, at syempre natalo pa nga, ang nakatalo sa kanila, rather, ay ang Indonesia.
0: Yes.
1: Yeah, kung sakali, no, sila'y manali, sila'y mag-advance. But, syempre, things happen, di ba, sa mga laro. At yun nga na, 0-2 sila ng Indonesia, but still they claim the bronze medal for this 2026 Asian Games. At yun nga, since na-secure nga nila yung bronze, let's go back, di ba, dun sa ano, sa mga sa games nila.
0: Kaninang umaga, sumabak din sila, di ba?
1: Sumabak muna sila. Sa ano, yesterday muna, yesterday.
0: Yun yung mga unang araw nila kahapon.
1: Unang araw nila kahapon dito sa Pokemon Unite. At unang-una pa lang, di ba, nabalitaan nga natin na ano sila. Na
0: oo nga, yun diba, pala
1: na DNS. Alongside Kazakhstan sa first match. Sa opening. Opening pa ng group stage nila, doon pa sila na DNS noon. Shocking revelations nga nung nabalitaan natin about doon. But, nag-release naman sila ng statement na it's all about the uniform. Yeah, related doon sa kanilang pagka-DNS dito sa Pokemon Unite. But still, kahit na-DNS sila, binawi naman nila with their next two matches dito sa group stage.
0: So, hindi counted yun, di ba?
1: So, yes, hindi counted yun. But their points na napanalunan nila after those two games nga, no? Nung lumaban sila dito sa Group A between itong ang Chinese Taipei, di ba? So, dun na nangyari na 2-0 nila yun. At syempre, kahit na DNS sila dito, na 2-0 din nila yung Malaysia. And yun na yung record nila bale sa naging group stage nila. So 2-0, so sila yung leading sa standings ng group stage. Kaya sila ay umabante pa din dito nga sa kanilang match. Itong araw na itong match na quarter finals nga yung kanina before nga itong semifinals nila, no? So natalo nila kanina sa quarters naman ang Hong Kong. Ano din, no? Yung games nila dito sa Hong Kong is na 2-0 sweep din nila. So, magandang balita yun kasi after that 2-0 sweep is, ano na sila?
0: Quarter finals yun eh, quarter finals.
1: Yes, quarter finals.
0: Okay, okay.
1: So, assured na sila doon at nangyari nga itong semifinals which is versus Indonesia. So, yun na yung naging bronze medal talaga nila. Nakuha nila dito sa Pokemon Unite. Pero dito naman sa laban nila sa Indonesia, no, is grabe.
0: Digdikan
1: kasi napaka nabaliw ka nga, di ba?
0: Nabaliw
1: ka dito sa kanilang match. So, best of three kasi ito din with the semifinals. And sa unang game kasi nila, talagang leading pa nga sila noon, di ba? Leading. But with the 20 to 10 seconds left, na turnaround ka ng
0: comeback,
1: Indonesia.
0: Kumbaga.
1: Oh, comeback.
0: Yung term na yun, mga kaibigan, sa esports kasi, di ba? Like, although leading ka sa unahan, and then dun sa mga bandang huling seconds, Kasi iba yung mechanics din itong Pokemon Unite, diba?
1: Oh, iba yung
0: unlike
1: mechanics
0: dun sa mga ML, na, diba?
1: Ano oh, pa sa ML, sa Hawk, iba rin siya. So, sa Pokemon Unite, diba, meron na kang, kung nakita nyo yung game, is meron siyang mga Pokemon, syempre. Uh-huh. Mga favorite niyong Pokemon.
0: Yun yung mga characters.
1: Yes, yun yung mga characters, mga hero.
0: Yun yung mga kinokontrol ng
1: yes,
0: ating players.
1: Yes, yun yung kinokontrol. At syempre, may mga skills din uh-huh. yan. May
0: ilang skills? Mga ilan?
1: Isa mga tatlo. Tapos parang may ultimate skill.
0: Ah, okay.
1: Ganun. And syempre, sa mapa, may uh-huh. kita mo dun yung mga base. Uh-huh. Kung sa ML at sa a hawk is like turrets.
0: Ganyan.
1: Dito naman base.
0: So,
1: meron siyang yung parang maliliit na base. Uh-huh. Tapos yung pinaka base na ng whole ultimate base yung isa.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga yung ano nga natin dito is yung points mo, makukuha mo sa base.
0: Mm-hmm.
1: Pag nawasak mo yung base, makukuha mo yung points. And syempre, yung ibang points pa dyan, makukuha mo sa mga wild bosses.
0: Uh-huh.
1: Yung mga nakikita mo lang sa paligid. So, points din yan. At syempre, yung malaking boss. Yung boss mm. Pokemon na nasa gitna.
0: Si Big Boss.
1: O, si Big Boss.
0: Big Boss.
1: Yun yung ano natin, boss.
0: At tuwing ano yun? Tuwing kailan nagpapakita? Sa dulo lang ba?
1: O, sa bandang dulo na siya. Oo, parang kung sa ano, di ba, sa mga ML at Hawk, yung parang makunat na na boss.
0: Mm.
1: Ganon. At syempre, since kapag na ano mo, no, na kuha mo yung boss na yun, yung Pokemon boss,
0: mm-hmm.
1: is makakuha ka ng mga special na mga like defense, uh-huh. malaking defense, malaking diba, attacks.
0: Mag-super saiyan ka.
1: O, super saiyan. No? Tapos may HP recovery ka pa. Oh. Diba? So parang
0: immortality ba 'yon?
1: O parang ganun din. Hindi ka na parang hindi ka mamatay,
0: kukunat
1: matay ganun. Oo. Kukunat ka. At 'yun nga since 'yun na yung parang isa sa mga advantage talaga pag uh-huh. nakuha mo 'yon. At ano na lang 'yon, do or die
0: do
1: kung
0: or die.
1: Ano mo sila, magi-get over mo.
0: But unfortunately sa But Team Philippines.
1: Unfortunately,
0: explain mo na ang gaano ba kalayo yung lead nila. Di ba napakalayo? Parang...
1: Napakalayo. Kasi kung maalala nyo, di ba?
0: First minutes.
1: So parang nasa... umaabot na ng 100 to 200. Uh-huh. But yung Team Indonesia is nasa around less than 100 mm-hmm. ba siya. Tapos papunta pa lang doon. Until dun sa parang last seconds nga, which is nakuha nga ng Indonesia, di ba?
0: Uh-huh.
1: Yung boss Pokemon. So, yun na, doon na nag-start na nagkaroon sila ng mga special powers.
0: Mm-hmm.
1: At tsaka sila is nakuha nila actually yung tatlong base
0: mm.
1: na agad. Hinabol nila for that last base na nakuha nila para makuha nila yung natitirang points.
0: With few seconds left. So, kumbaga talagang complete turnaround yun para sa Team
1: Mm-mm.
0: Philippines, di ba?
1: Kasi masakit yun.
0: Masakit
1: eh.
0: Yun.
1: Yung huling-huli na lang.
0: Oh.
1: Tapos nabawian ka pa.
0: Diba? Lumate game.
1: Oo, lumate game. Ayun,
0: mga
1: late game performance
0: mo.
1: Sila.
0: Uh-huh.
1: Ayun. So, bale yung naging points nga, no? Onting-onti lang. Sayang. Nasa almost 300 na rin sila.
0: Mm-hmm.
1: But nasa 300 na rin after nung 5 seconds left mm-hmm. na rin. At naabutan sila nga nitong Indonesia. So, kaya nakuha ng Indonesia yung unang game. But the mm-hmm. second game nga, no, is leading ang Indonesia naman doon. But the Philippines tried to...
0: Tinry nila
1: na makakambak.
0: Lumaban diba? Pa rin.
1: Lumaban sila.
0: Para sa Pinas. Diba?
1: Siyempre, para sa Pinas yan.
0: Para sa silver or gold medal pa.
1: Exciting pa naman sana eh. Gold medal match.
0: Kasi naghahantay
1: nila.
0: Na ang...
1: Japan
0: na. Mm-hmm. Sila ang...
1: Na sila yung powerhouse nitong Pokemon.
0: Oh, kasi dyan galing Pokemon, diba?
1: Oo, Japan, diba?
0: Oo.
1: Ayun.
0: Pokemon!
1: Gotta catch them all.
0: Diba? Although, ang Team Philippines, na-catch nila ang bronze medal.
1: Ayan.
0: Kasi wala nang third.
1: Wala na. Bale, yung nangyari, di ba? Yes. Ang kasabayan nila sa bronze ay ang South Korea.
0: Yes.
1: So, yun yung shared bronze medals nila. So, kaya ang Team Philippines nga, no, is Bagamat natalo man sila, is nagawa naman nilang i-represent at makuha din ng podium finish dito sa 2026 Asian Games.
0: Alongside them is South Korea.
1: Yes,
0: no, South for Korea, the bronze. And currently, ay naglalaban na po ang Japan and Indonesia sa gold medal match. But still, congratulations para sa ating team Pokemon Unite. Meron tayong interview. Mamaya ipi-play natin after this. But palakpakan muna natin sila. And samantala, maliban dyan sa action sa Pokemon Unite, Ate Mix.
1: Ito pa, isa pa.
0: Hindi, balikan natin ng konti yung ano, yung isa. Yung puyo-puyo natin.
1: Okay,
0: diba?
1: Yung puyo-puyo natin. Oo, sayang.
0: Sayang.
1: Nasayangan nga din ako yun kasi kung natalo niya yung kalaban niya dun is... Uh-huh. Advance na siya at secured na rin ang kanyang bronze medal. Kaso, yun nga, hanggang dun lang yung naging kanyang laban.
0: Sinagad pero kulang.
1: Sinagad pero kinulang.
0: Yun.
1: Yun, yun talaga yun. Si Carl Owen Gonzalvo, yan. Congratulations pa rin kasi nakaabot siya dito no sa quarterfinals ng laban nila. Pero yung nag-gold dito, hindi ako mapaniwala. Diba?
0: Ilang taon ba yun?
1: 11 years old.
0: Aba?
1: Ama. Tapos, syempre, from host Japan. Kasi, laro din kasi nila yun eh, Puyo-Puyo Champions.
0: Di ba yun din yung tumalo kay Kuya Carl? Dun sa, tinalo niya, di ba? Sa early stages.
1: O, tumalo sa opener pa lang.
0: Opener. So, hindi masyado masakit kasi di ba?
1: Oo.
0: Talaga yung champion.
1: Ganun talaga siya kagaling.
0: So, talaga. Ano ba yung ginagawa nung 11 years old? Puro cellphone ba yun? Or ibang device?
1: Hindi, ano. Computer game yan.
0: Computer
1: game. Parang kasi siyang ano, Tetris. Tapos parang Candy Crush. Parang
0: okay.
1: Kinumbine.
0: Puyo-puyo.
1: Puyo-puyo.
0: Pag sa Pilipinas, iba yung
1: may
0: puyo. Iba yan. So, yun na nga si Kuya Carl. Medyo na kinapos.
1: Kinapos.
0: Pero, bounce back yan sa susunod. Dahil tuloy-tuloy na to eh.
1: Tuloy-tuloy.
0: Diba? Meron pang isa ating mix ngayon.
1: Ito na yung isa. So, yung isa natin na lumalaban currently din no, ay ang ating Honor of Kings team.
0: Yes, Honor of Kings.
1: Diba? So, yung team na natin to, nag-open na nga ng group stage nila kanina lang. At ang maganda, ang naging resulta naman din ng ating first game dito dahil natalo nila sa opener ang Kazakhstan 2-0.
0: 2-0?
1: Sa Group B. Sa Group B.
0: And then,
1: syempre, dahil meron na silang 1-0 record sa group stage, nakalaban naman nila next ang Malaysia. And grabe, close game. Kasi nanalo sila dito sa kanilang first game. So, bale, ano na lang, last game na lang sana, but na-reverse sweep tayo ng Malaysia.
0: Oh.
1: So, na-2-1 tayo ng Malaysia, at kaya nakuha natin yung first loss natin dito sa Honor of Kings.
0: Mm-hmm. But?
1: But, despite that, is pasok pa rin naman tayo sa quarterfinals.
0: Okay.
1: Yes, and dahil dito, is lalaban naman sila.
0: Kinalaban
1: naman nila ang Korea.
0: Aha.
1: South Korea.
0: Maya nga sa'yo.
1: Ayan, South Korea na 2-0 naman nila.
0: Sweep
1: muli.
0: Winalis nila
1: ang
0: Korea.
1: Ang ating
0: Cebol team. At dahil dyan, sa pagkakapanalo nila,
1: ay secured na rin.
0: Ng
1: at least bronze medal. So, semifinals na tayo. Congratulations sa Honor of Kings team natin. At ito na nga. Ang exciting match baka na mangyayari. Bukas na bukas. Kasi alam mo, ang mga kalaban nila,
0: sino yan?
1: Ay walang iba kundi ang China.
0: Na gumawa
1: ng Honor of Kings. So,
0: pero,
1: yun ang
0: hindi pa rin imposible. Diba?
1: Hindi naman imposible. May palag naman.
0: Palag.
1: Pero yun nga, powerhouse nga tong China sa Honor of Kings kasi syempre game din nila to. Like what Japan has sa Puyo Puyo and Pokemon Unite, 'di ba? And syempre suportahan natin yung Cebol team natin bukas 10 AM 'yan. Kaya manood na kayo ng match. Kasi for sure live na live 'yan.
0: Mapapanood. Against Honor of Kings dapat kasi China kalaban.
1: China.
0: Patunayan na atin atin na ang match na yun.
1: Ang match na
0: yun. Masecure natin, diba? Para makamove tayo. Para
1: makamove, oo. Oh. Kasi after nito, gold medal match na agad.
0: Yes. Mm-hmm. Eh, aside from that, ay still looking forward pa rin tayo, no? Na makapag-uwi. Ako, naniniwala ako ang Team Philippines makakapag-uwi ng gold medal sa esports.
1: Oh, naniniwala naman din ako. Naniniwala ako. Oo. Oh, oh.
0: Laban. Ano na yung motto nila?
1: Laban.
0: Lakad. Lakad matatag.
1: Oo. Oh, yan. Yan yung pinaka-motto talaga. Mm-hmm. At syempre, laban Pilipinas. Kasi yan yung pinag-general. Yes. Overall, still. Yan, laban Pilipinas. At abangan nyo din bukas, di ba?
0: Aha. Ah,
1: besides
0: meron pa.
1: Meron pa bukas meron pa. Na agad.
0: Grabe mga Pinoy.
1: Tuloy-tuloy yan ang ating events for diba, this week.
0: Dito natin mapapatunayan na yung kaka-cellphone at kaka-computer natin.
1: Tama.
0: Yung sila, kasi mga professional players. Professional. May mga guidance po yan ng kanilang mga coaches.
1: Yes.
0: May mga disiplina and routine po yan na isinasagawa, no, sa kanilang mga bootcamps para ma-reach nila yung level na ito.
1: Yan, tama ka dyan, Matthew. At syempre, eto nga, sabihin ko na, di ba? Mm-hmm. Yung magiging schedule din besides the Honor of Kings. Yes. Andyan ang Identity 5 team natin. Magsa-start na rin ang kanilang group stage dito sa Group A versus Thailand.
0: Oh.
1: At 8 a.m. in the morning.
0: Maaga.
1: Ayan, maaga.
0: Pero 9 na yun sa kanila.
1: Hindi, 8.
0: 8 sa talaga. Kanila.
1: 8 talaga sa atin.
0: 9
1: sa
0: nasa
1: kanila. So, abangan nyo yan, 8 a.m. ang results naman dito sa website. Kasi syempre, hindi natin mapapanood yan na live.
0: Kasi early stages
1: kasi
0: early.
1: Pa. Early yes, pa. Early
0: game.
1: Pa naman.
0: Early game.
1: So, afternoon, sunod-sunod yan. Schedule 9:30 naman.
0: Aha. Afternoon?
1: Afternoon. Oo, 9:30 naman. 9:30 a.m. Chinese Taipei naman yung kalaban natin.
0: Okay,
1: dyan.
0: Okay. Palag ba to? Palag ba tong Identity 5 natin?
1: Papalagyan. Papalagyan oo naman. Tapos makita nga natin, no, kasi group stage matches pa naman. At syempre tatlong matches na sila, ang final match nila kasi sa September 29 versus Indonesia naman. So abangan nyo kung ano maging resulta ng ating Identity 5 team dito lamang sa 2026 Asian Games. So abangers tayo dyan.
0: Abangers tayo, yes. Antabayan natin yan. Pero syempre ako excited na excited talaga ako eh. Kailan ba mag-uumpisa Atim Mix yung ano, laban ng nila Kuya RTC, nila Kuya Sanford? Diba?
1: At ayun na nga.
0: Ayun na
1: ito,
0: nga.
1: Sasabihin ko na rin yung kanilang schedule nga for this MLBB.
0: Kasi maraming na-excite dyan eh.
1: Oo.
0: Kasi ano, parang ML Capital siguro.
1: Oo, ang Pilipinas.
0: Eh, alam mo naman, Atim Mix, pagdating sa M-World, sa C, sa kung saan man isabak itong Team Philippines natin, eh, talagang pumapalag.
1: Oo.
0: Na para bang dito isinilang yung larong yan.
1: Oo nga, no.
0: Kumbaga, ginawa diba? Yun para sa mga Pinoy.
1: Oh, talaga. Talagang akala mo sa atin na yung laro, di ba?
0: Kaya sa atin to.
1: Oh, sa atin to. Ayan. Ito nga, mabalikan natin yung schedule. So ito nga ang Mobile Legends nga natin, Mobile Legends Bambang or MLBB, ay magsisimula na nga sa September 29.
0: Wow! That's 2 days na lang.
1: Tuesday!
0: Kaya nga, 2 days.
1: Yes, two days na lang. 2 days na lang ang laruan natin. At syempre, alam kong papalag talaga ang Pilipinas dito, no? Sa kanilang group stage.
0: Ay, nako.
1: Sobra, feeling ko wawa sa akin.
0: Ay, pero parang mahirap din magpakampante, ha?
1: Well, so, oo nga naman.
0: Kasi, paibay ba din yung
1: laruan? Paibay ba din yung ano, laruan? But syempre, I believe. Yes, I believe that our team will make this out alive.
0: Alam mo ba, Ate Mix, feeling ko lang ha, matatalo lang ang Pilipinas kapag ang kalaban nila
1: ay
0: Pilipino.
1: Ayun. Ayun nga sinasabi ko. Sa bagay nga, no? Lalo na ongoing pa rin naman yung MPL Philippines season 18, no? Kaya talagang doon din, bakbakan din.
0: Yes.
1: But balik muna tayo dito sa ating
0: Asian
1: schedule.
0: Games, Asian Games.
1: So September 29, start na yun ang group stage matches ng ating Cebol team for MLBB. At ang umpisang match nila ay walang iba kundi ang Jordan. So yan, Jordan yan.
0: 2-0, at, Jordan.
1: May ano na agad, nagulat na. May score na agad. Bias naman. Bias, grabe. Grabe naman.
0: Eh, siyempre, Team Philippines. Eh.
1: Yeah, Team Philippines. Okay, okay. Ayan, yan. 2 p.m. Uh-huh. 2 p.m. Abangan nyo yan. Hapon. Hapon okay. Ang laruan.
0: Tapos dito. Na yung eSports Explorer.
1: No? Oo nga eh. Pero banggitin lang natin yung schedule.
0: Ang maganda at mix no, sa program mo, no, mag-predict-predict tayo. No?
1: Oh sige, prediction.
0: Yung kada bracket.
1: Oh, isasama okay. Kita doon.
0: Sige.
1: Ah, sige, agaan sige.
0: Yan, yan. Sige.
1: At yun nga, after Jordan, ang next game nila ay Kazakhstan.
0: Mm-hmm.
1: Yan. At 5:50 p.m. naman. Mm-hmm. So, yun lang ang kanilang games. 2 games lang. So,
0: day 1?
1: Day, ano okay, na? 2-0 agad? Na talaga. 2-0 pag na 2-0 na nila to, kahit man 1-1 or 2-0, pasok pa rin naman pasok sila pa rin sa quarterfinals.
0: Matik na, quarterfinals.
1: Matik
0: na.
1: Ng quarterfinals. And at doon na magkita-kita ang other countries din na papasok din sa quarterfinals. At syempre, nandiyan yung rivals din nila na Indonesia.
0: Agad? Or ano piling ko, ano pa yun, sa ibang bracket yun.
1: Sa ibang bracket naman sila.
0: Sa finals
1: pero,
0: pa magtatagpo yun.
1: May kita
0: piling
1: natin.
0: Ko lang ha, piling ko lang.
1: Sa tingin mo sa finals, sa so predictions, yes. Grabe. So, yun nga, abangan natin yan. Kasi exciting din ang MLBB. Dahil, yes. Alam mo ba, yung team nga naman natin. Well, hindi mo naman, ano mo na talaga, alam yes, mo na talaga. Yes. Dahil top one. Sa Asia. Asian Games ano ranking.
0: Oo. Katapos sa SEA Games, itong Indonesia, 3 beses na rin natin namin.
1: Oo, nakalaban na natin.
0: Ang tip ko lang sa mga kalaban, iban ano? Nila si Cartier. Iban nila si Paquito.
1: Si Paquito.
0: Ni Carl TZ.
1: Diba? Kasi grabe ang galing niya gumamit.
0: Kahit i-1v1 mo sa dalawa yun eh.
1: Oo.
0: 1v1
1: parang...
0: sa dalawa.
1: Pero yun nga, dahil si Carl TZ ang goat ng MLBB, hindi mo alam
0: at ito
1: ano.
0: Na lang, kumbaga kay Kuya Kaloy ng gymnastic sa MLBB, ito na lang din yung kulang
1: ito
0: sa kanya.
1: Ito na lang yung kulang. Asian Actually, games. Ito nga lang Asian Games. So, may debut nga ng MLBB sa medal game. Tapos, na. Kung nanalo man sila, edi completos recados na.
0: Most decorated
1: ang kanyang,
0: Filipino esports player.
1: Yeah.
0: Excited kami dyan.
1: Excited na tayo dyan.
0: Alright.
1: So, abangan natin yan dito lamang sa 2026 Asian Games.
0: Alright, sa ating pagbabalik, mapapakinggan natin ang naging panayam kay Cebu Coach Gelasio, no? Na kung saan ay ipi-play natin yan. No, sa ating pagbabalik, oras po natin 21 minutos makalipas ang alas 6 ng magandang gabi, Pilipinas.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
10: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
10: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
10: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Team Pilipinas,
13: lalaban para sa bayan.
12: The 20th Asian Games
13: sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: Actually, nung game 1, sobrang swerte nung kalaban. If you will notice, sobrang low health nung mga kalaban. It's just that talagang kinakapos tayo. Talagang normal yan sa any MOBA game, diba? So, yun yung parang naging naging disadvantage namin kasi nahihirapan kaming yung target namin ay hindi namin ma-make sure na mawala para ma-make sure namin yung win.
15: So, parang nag-spell ko ba yun parang nung buong hanggang nag-game 2 na?
14: I know, no. Kasi it's the game 2, sobrang different ng gameplay. If you notice, nag-risk yung Indonesia team. That yung clash na nangyari, sobrang 50-50 chance na manalo sila. Kaso nga lang, yun nga sa game namin, if nalasit mo yun, high chance kang manalo. I mean, si Kyogre, pag nalasit mo, high chance kang manalo. So sila yung nakalasit, that's why they won. Pero alam na mga Pokemon Unite players yan that what they did is really risky. They can lose that game.
15: Coach, last na lang, still bronze pa rin.
14: Yes. Sobrang happy. Actually, ako, I'm still in awe. Ow! Kasi, first time and sobrang happy ako sa boys ko. Kasi, yun nga, parang, lifetime na nilang dadalhin to, di ba? Na meron na, nagdala sila ng medalya para sa bansang Pilipinas. And, yun, I mean, malaking tulong din para sa kanila. And, I hope happy din ang, I mean, siguro for sure, no, for sure talagang happy ang Pokemon Unite Philippines community dahil sa nauwi naming medal. Maraming salamat.
16: Sobrang natutuwa ako kasi nalago namin yung game namin versus Team Korea. That's why nakuha po namin yung, nasecured namin yung bronze medal.
15: Gano'ng kalaking bagay po yun heading into the semifinals?
16: Ayun, sobrang laking bagay niya kasi kailangan namin malinis na lago una. Pangalawa, yung strategy namin, malago namin. Kasi bukas, kalaban namin yung team China, which is sila yung powerhouse dito. So, ayun, kakayanin natin tomorrow kasi maghahanda tayo para sa kanila.
15: Coach, briefly talk about lang po yung naging game nyo kanina. Bawal po kasi kami sa loob eh.
16: Actually, kanina, sobrang smooth sailing lang niya kasi sobrang linis ng lago namin. And yun yung pinakaktas namin. And sobrang saya ko kasi nalago namin talaga yung pina-game namin versus Team Korea. That's why sobrang less mistake lang yung nagawa namin and mga minimal lang na pwede namin maayos pa.
17: Coach, bukas sabak na ulit. Paano nyo na paghahandaan yung China?
16: Ayun, actually, yun yung gagawin namin mamaya pagbalik namin ng hotel. Kasi madami kaming oras ngayon para panoorin yung game and magawa kami strategy versus them. Kasi yun nga, gaya na sabi ko, powerhouse team sila and hindi namin sila pwedeng maliitin. And kailangan lang talaga namin ng preparation namin para manalo versus sa kanila.
15: Coach, talk about esports team as a whole, Team Philippines. Nakadalawa na po yung, and kayo may chance pa na, even mas mataas pa. Ano po masasabi?
16: Ayun, sobrang nakatawa yung esports side natin ng mga teams kasi out of 6 teams, nakakuha na agad tayo ng dalawa. And may mga padating pa tayo mga iba't ibang team na magko-compete dito sa Asian Games. And hopefully, makakuha din nila yung gold medal and makasecure ng medal dito sa Asian Games.
0: And that was Coach Albert ng Pokemon Unite Team Cibol and si Coach Gerald ng Hawk. So, gunning for a silver or gold medal finish itong ating Hawk team, no? At bronze medal match pa pala bukas. Sino ulit yung kalaban nila? Medyo, ayun. So, hoping na makamove on tayo, no? Doon sa mga matches na yon para maging maganda yung maging resulta nitong ating esports team. China ang makakatapat nila sa Honor of Kings. Samantala mga kaibigan, sa ibang usapin, oras po natin, 29 minutos makalipas ng alas 6 sa fencing naman po. Sa men's Ipay team, they failed to advance to the quarterfinal round after losing to Singapore 30-45. Sa women's saber team, at tinalo rin sila ng Singapore, no? Sa they also failed to advance sa quarterfinal round after silang matalo ng Singapore 23-45. Sa Courage, itong si Mirina Lajahasan failed to advance to the women's 57kg round of 16 after losing to Turkmenistan's Humay Jumadorjeva sa score na 3-0. Si Charmy Quilino also failed to advance to the women's 57kg semifinal round after falling to Chinese Taipei's Wan Ting Li 3-0. Samantala, sa gymnastics naman po, itong si Jerry Iliano Jr. He failed to advance to the final round after placing 11th sa qualification po na naganap po kanina. So, this is different dahil this is trampoline gymnastics. And currently naman, si Lubicar Padilla is competing no, para sa qualification ng women no, sa trampoline gymnastics. And she currently sit no sa 10th puesto with others na nag kumbaga exercise 1 and exercise 2 ito. So I think ang kukunin dito between these two exercises is yung best finish nila. So si Ate Lubicar ay ang kanyang exercise 1 nag-score siya ng 21.38 at sa exercise 2 meron lamang siya 5.24. So ang resulta ay 21.38 finish po para sa kanya. Although hindi pa to final, ay siya na yung may pinaka mababa doon sa qualification, kumbaga rank 10 siya. No, ang rank number 1 56.9 ng China. Tapos yung kasunod kasi niya sa rank number 9, itong si Yalda Hazan Shukati with 41.26. So medyo malayo-layo na. But still no, itong ating si Lubicar Padilla, no, we're very proud of them. Representing dahil hindi rin naman madali yung mga naging preparations nila kung paano nila narating, qualify po dyan sa Asian Games. Ito pa mga kaibigan, aside doon sa ating esports, no, itong ating sepak takraw, no, bad news muna dahil ang Philippines men's regu team natin failed to win their first match against Thailand 0-2 kaninang umaga. But still, meron pa silang mga susunod na match no, against different nations na kung saan ito nga si Kuya Jason Huerte is looking forward na magkaroon or maipanalo nila yung mga susunod pang match para mag-advance sila sa next stage nitong men's regu team. Narito po may panayam po kanina ang POC Media kay Jason Huerte.
18: POC Media with Philippine Men's Regu Team after that loss to Thailand, Jason Huerte.
19: Ma'am, magandang umaga po. So, yung nangyari kanina, ma'am, siguro isa siya sa magiging ano namin babaunin namin para sa pinaka-importanteng laban namin bukas against Japan, ma'am. Yun po. So, mamaya magme-meeting ulit kami, Hadel, ma'am, kung ano po yung mga dapat po naming pag-ibayuhin pa para sa darating na bukas.
18: Lamang na tayo ng first set eh, pero nagkaroon ng technical problem.
19: Yun nga ma'am, actually isa rin siya sa factors ma'am kasi supposed to be dapat hindi naman talaga ganun yung game at dapat bago pumasok dyan maayos na talaga lahat. So sa tingin ko ma'am nakadagdag din po siya ng ano sa amin ba na yung momentum na tinatawag na dapat okay na dire-diretso na kaso biglang nag-iba po yung laro ma'am.
18: Oo nga, second set talagang sila na yung lumamang all the way.
19: Yes ma'am, kasi nga ma'am sa tingin ko ma'am na kahit nga nung second set ma'am may mga challenge pa rin ma'am na sobrang tagal din po at nagsasabi rin sila na bigyan ng 2 to 3 minutes to 5 minutes yung isang game para ano pero wala talaga ma'am ganyan talaga bilog ang bola kailangan nating tanggapin na kailangan pa nating pag-ibayuhin sa
18: yung mindset para bukas.
19: Bahalag mamatay, wag lang mapahiya.
0: And that was Jason Huerte, no? Ang El Capitan, matagal-tagal na rin yan sa national team ng sepak takraw. Bahalang mamatay, wag lang mapahiya. Diba? Talagang to represent the Philippines is really an honor for them. Ganun nila ipaglalaban ang ating bansa, no, sa larangan ng Sepak Takraw. Samantala, ang Philippine women's double natin, they advanced to the semifinals after defeating India kanina 2-0. And because of that, they secure at least a bronze medal. So itong ating women's Sepak Takraw, napakaganda ng naging resulta po para sa kanila sa women's double, kaya naman ay sila ay magkakasecure ng at least bronze medal. Dahil itong ating women's double kanina, no, ang kanilang naging laban, they defeated Japan 2-1. After that, matapos nilang matalo ang Japan, ay tinalo nila ang India 2-0 naman, no, sa kanila mga sets. So ang Team Philippines is represented by Nelly J. Salon, si Jean Marie Socalit at Abigail Sinugbuhan. So looking forward, no, nakalaban nila tomorrow 8 AM sa Nagoya City Mizuho Park Gymnasium ang bansang Korea naman. Kapag nanalo sila rito, preliminaries pa pala ito. So after nila doon, kapag nakasecure sila sa quarterfinals kung sino nga abanse, ay yun ang kanilang at least pag after nung game na yun for a bronze medal at least. Kasi pasok na sila sa semifinals. So sino makakalaban nila ay possible pa na umakyat pa yun. At least a bronze medal pa lang yun. At least may medal na para sa Team Philippines. At kanina nga, no, may naging pahayag din ang presidente ng asosasyon ng Sepak Takraw, no, dito sa ating bansang Pilipinas, sa kanilang NSA na si Miss Karen Tanchanco Caballero. Narito po ang naging panayam sa kanya ng POC Media Pool.
18: Okay, Tanchanco Caballero, president of our Sepak Takraw. Thoughts on this game?
20: It could have been our first set. It was a very good start. As you can see, it was mahaba ang natin with number one. But I am very disappointed on the turn of event ng technical challenges. Yes. I know it happens, but it could have been a momentum that is for the Philippines. Maybe this is not ours, but tomorrow is another day. And that's what I told the boys. Move on tayo. We have another, hindi pa tapos ang laban. And as far as we're concerned, nakatayo pang bandera ng Pilipinas sa Takraw.
18: Yeah. So ano pa mga laban natin na titira para nga sa ating Philippines Sepak Takraw?
20: Tomorrow, the men's team will be playing against host country, yes. Japan. Yes. Ano nga sila, mamatay kaysa mapahiya.
18: Yes, and then doubles ng women ongoing.
20: Ongoing with host country. And then tomorrow, meron din sila with... And then this afternoon, our women would have their match versus India. Yes. This 3 p.m.
18: This is preliminaries.
20: Yes, yes, yes. Oh. That's right.
18: And then the past days, how was it?
20: Could have been a better turnout for our men's team. Triple tie. Parang ang dami yata sa Philippine team ngayon ang medyo dumarating sa ganung punto.
18: Yeah.
20: Medyo hindi tayo pinalad sa point system. But it was for the first participation of men's team sa team event. I'm very pleased with, you know, the turnout despite of hindi natin pinalad ang bronze. Maganda ang turnout ng men's team natin kasi first time natin mag men's event for Regu.
18: Okay.
20: For men. So it has never been done before in Asian Games. So I'm very pleased with the turnout pa din.
18: Okay. So patuloy ang laban.
20: Patuloy ang laban, hindi pa tapos ang laban.
18: Para hindi rin sila kagad na mawala sa team.
20: Of course. Of course. Yes, thank you so much.
18: Okay. And all the best.
20: Thank you.
18: Philippine Sepak Takraw. Thank you.
0: And that was Miss Karen Tanchanco Caballero ng Pilipinas Sepak Takraw. At yun, ay hoping for the best para sa ating mga teams manalalaban dyan. On the other hand, sa larangan naman po ng shooting, mga kaibigan, itong 25-meter pistol women individual qualification po natin kanina, si Franchette Shane Quiroz placed 21st, no, sa kanilang individual qualification, no, na kung saan meron siyang 285-4X. So, meron pang tomorrow yung yun yung precision, but tomorrow meron din yung rapid. Aside from that, sa ating men's, kumbaga trap men individual, we have represented

0: man. Nako, medyo kinapos tayo with a 0-3 loss against South Korea. At ito ah, medyo malungkot na usapin, di ba? Ang ibinahagi ng ating Alas Pilipinas Men Online. Narito mga kaibigan, may naging pahayag ang isa nilang member, of course, Brian Bagunas, no? Narito ang naging panayam sa kanya kanina ng POC Media Pool.
1: Medyo marami kaming errors talaga. Siguro kaya, pero dikit naman yung laro, talagang marami lang errors yung team. Siguro kailangan namin manage yung mga errors namin sa mga susunod talaga.
2: Medyo malaki yung taas, no? Titignan ko yung stats kanina eh, parang 9 errors in the first half.
1: Yep.
2: Ano sa tingin mo yung nagpo-cause niyo?
1: Siguro isa yung serving namin. Maraming naitapon na serve. Then yung attacking, medyo 2 days pa lang kami nakapag-training with OWA. So, medyo yung communication, hindi pa ganun kaano. Pero nandun naman. Siguro yung serving talaga pinaka-main thing.
2: Actually, kitang-kita yun yung second set. Ano? Yep. When it extended to 27-25, ano yung nakikita mo from your perspective? Ano yung nakikita mo?
1: Nandun na eh. Siguro yung finishing lang wala talaga kami. So doon pa kami nagkakamali kung kailan patapos na yung mga game. Yung set. So sa tingin ko kailangan talaga namin manage yung mga errors.
2: Aside from only having 3 days of training, meron pa ba mga concerns?
1: Siyempre yung support ah. Yun nga, regarding sa allowance namin, talagang kahit yung mga players nangungutang na from the other player o sa mga ibang tao para makapunta sa training and sa pauwi sa kanilang bahay. Sobrang tough para sa amin na mag-insayo araw-araw. Minsan, 7 lang kami nag-insayo, 8, ganun. Sobrang hirap, sobrang tough.
2: 7 or 8 tayo?
1: Yun nga, kasi hindi sila makapunta. Ang iba, wala nang pamasahe. Kasi yun nga, wala kaming naging allowance from July. So, yun, naiintindihan ko naman kasi most of the players naman is student athlete. So, yun, talaga nagtulungan lang kami para makapag-isayo kami ng kompleto.
2: Ano yun, parang pitching-pitching?
1: Oh, yung iba, nanghihiram na talaga eh. Sobrang ano, sa kahit wala na kasi talagang pamasahe.
2: So, yung mga nakasign, kunyari ikaw, sa'yo nanghihiram, gano'n?
1: Sa mga buong players sa kuno sa mga seniors na nila. Yan. Ayun, syempre pati dito naging allowance lang namin is from the PSC. Other than that wala na, as in sari-sarili na. Minsan kami na yung gumagastos ng lunch namin, pagkain namin kasi hindi na kami maabot sa meal eh. Kasi yung training namin is alanganin sa time ng meal time sa hotel. So yun, kanya-kanya na lang gastos from own pocket.
2: Pati pagkain nyo?
1: Dito? Yung pag hindi kami nakakaabot sa meal time. Kasi yung training namin is conflict sa meal time sa hotel. So pagkakabalik namin, wala ng food. So kami na lang yung ano.
2: Brian, what does that do to your confidence? Siguro
1: siyempre, sobrang nakakalungkot kasi nagre-represent kami for the country. Then, ayun, hindi namin napipil yung suporta na dapat para sa amin. Ayun, sobrang naano lang ako lalo na sa mga bata.
0: That was Alas Pilipinas Men's Brian Bagunas. So, yun nga, no? Talagang yung kanilang suporta yun ang panawagan nila, no, sa ating of course para sa kanilang team. Syempre they're representing our team dyan po sa Asian Games. Samantala, so sa pinaman ng beach volleyball, itong si Ronnie Rosales at James Butorago, they failed to win against Indonesia from 2 sets, no, na sweep sila ng Indonesia. Therefore they're out, hindi na sila nakapasok pala sa round of 16. Dinignan natin yung bracket. So hindi sila, unfortunately, hindi nakapasok sa next round itong Team Philippines dahil they have just finished third doon sa kanilang pool C So doon sa kanilang pool. So aside, but other than that, no, ang ating tandem na Kylen Progeli and Sofia Pagara moved on sa round of 16 ng women's beach volleyball, at ang tandem ng si Pons, of course, si Sirondina and Bernadette Pons. Samantala, mga kaibigan, sa iba pang usapin dito naman sa weightlifting, itong si Christelle Macrohon kanina just finished in 4th place in the women's 69 kilogram final after lifting a total of 227 kilograms. So medyo daplis lang na dahil medyo kinapos dun sa women's 69 kilogram. Itong si Christelle Macrohon, hindi niya na-lift yung first two attempts niya ng 124 and 125. Doon sa clean and jerk. Pero itong si Bahrain ay na-clear niya ang 123 at 128 kilograms. Kaya naman nasungkit niya ang bronze medal with a total of 229 para sa Bahrain at 227 po sa atin. So, nonetheless, no, talagang maganda pa rin ang ipinakita nitong ating Filipino weightlifter na si Christelle Macrohon. Diba? Talagang kumbaga, nasa momentum pa rin dahil nga si Albert Ian De Los Santos kahapon na-claim niya yung bronze medal sa men's 70 kilograms. So magandang boost din yon para sa ating mga kababayan na sumasabak po dyan sa Asian Games. So sa kasalukuyan, mga kaibigan, ang action dyan sa athletics, tinututukan ni Miss Judith yan. So we're hoping for a good finish, no, para kay Leonard Grospe, kahit na talagang ang tataas din ng stats na ipinalabas at ipinakita, no, nung makita natin sa listahan sa website nung kanyang mga kalaban, no, dahil I believe yung record nga ng sa Asian, of course the Asian record is being held kumbaga ng Asian then, of course. So hoping na itong si Leonard Grospe ay magkaroon ng magandang performance, no. At alam nyo ba na itong si Leonard Grospe kasi siyang may hawak din ng national record sa men's long jump, 2.23 meters. High jump, I mean. So aside from that, tututukan din natin yung magiging laban ni Gian Cabang Tolentino sa men's 100 meter hurdles final. And then sa men's 800 meter heats, si Hussein Loranya sasabak din mamaya. At ang sa women natin, ang 4x100 meter relay heats. So mahaba-habang gabi pa ito dahil pati nga yung laban ng ating mixed double na si Francis Alcantara at Shaira Rivera hindi pa nag-uumpisa. So yung mga updates niyan, mga kaibigan, tutukan nyo sa aming Facebook page, Sports Radio 918. Medal tally update tayo, mga kaibigan. As of 6:52 in the evening, nangunguna pa rin of course ang China with 115 golds, 45 silvers, and 34 bronze. May incentive din kaya itong mga Chinese, no? So ang total nila 194 na, no, na medalya para sa China. Overall ng lahat ng Asian Games, sila ang may pinakamarami rin talagang naiuwing medalya. Pumapangalawa rin ang number 2 ngayon na Japan na merong 34 golds, 56 silvers at 55 bronze with a total of 145 medals. Layo ng agwat nila. O, pangatlo naman ng Republic of Korea with 19 golds, 22 bronze, 22 silvers at 38 bronze with a total of 79 medals. Ang Uzbekistan nasa ika-apat na pwesto, ba? With 10 golds, 17 silvers and 10 bronze with a total of 37. Ang Kazakhstan naman, meron ng 8 gold, 9 na silver at 21 na bronze. Kaya naman, meron na silang total of 38 medals. Ang Thailand, kapitbahay natin, meron ng 8 gold medal at 7 na silver and 10 bronze. Sa ikapito, nandiyan ang Iran, nandiyan ang sumunod pang 8 ang Bahrain, na talaga na mga patuloy na umuukit ng kanilang mga medalya sa athletics dahil anim doon sa pito na yon mula mismo dito sa kanilang sa athletics. Ang bibilis naman ng mga to. At ang gagaling, di ba? At meron silang isang gold sa swimming. Ang Pilipinas po currently with 2 golds, 2 silvers, and 7 bronze with a total of 11 medals currently sits on the 16th place. So, courtesy pa rin yan. Of course, ng silver medal natin mula sa 3x3 basketball, 2 gold medals pa rin mula kay Kuya Kaloy sa gymnastics. Sa esports, meron na tayong isa. Madadagdagan pa ito bukas. Sa karate, meron na rin tayong 2. Sa mixed martial arts, meron tayong isang silver, tapos meron din tayong isang bronze. Sa soft tennis naman, meron din tayong isang bronze, and then sa weightlifting ay meron din tayong isang bronze. So hoping na mas dumami pa, and I believe na dadami pa niyan, but we are eyeing for more gold medals. Tandaan, ang naging goal ngayon ng POC, Philippine Olympic Committee, no? Sabi ni POC President Bumble Tolentino, to secure at least 8 gold medals. Matagal-tagal pa, may isang linggo pa na action dyan sa Asian Games sa Aichi, Nagoya. At isang linggo pa rin dyan si Miss Judith Caringa. Nakasakasama natin, no? At bilang miyembro din siya ng Philippine Olympic Committee Media. Samantala mga kaibigan, oras mo natin 5 minuto bago sumapit ang alas 7. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin, ha, sa aming Facebook at YouTube Live. Siyempre, kung kayo nakatutok sa aming PBS Receivers app. Sa mga nakasama natin sa Masters Control, si Sir Engineer Edmond, Sir Daniel and Miss Mikago, for Executive Producers. At sa lahat ng bumubuo ng Sports Radio, ako po ang inyong nakasama para sa huling programa natin ngayong araw na ito. Sa iba pang updates sumutok sa amin online and even ang aming programs tomorrow to give you the latest and the hottest news dyan sa nagaganap na 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ako po ang inyong nakasama ngayong gabi. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Sports Radio, ako po si Matthew Pacheco at isang magandang gabi, Pilipinas!
3: Bilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Wala na dapat magsasaka at mangingisda na mahirap. Dahil gobyerno pa lang, hindi na sila mawawalan ng pagbebentahan. Sabi nung BJMP, hindi tulad dati nung hindi sila bumibili direkta sa mga magsasaka, parang kanin baboy yung hinahain na pagkain sa mga nasa persons deprived of liberties, yung mga PDL. But because bumili na sila direkta sa farmers, gumanda, 13 million pesos ang kinita nung isang farmers association, tapos masarap pa yung pagkain. We'd like to know, I understand, the Bucor has about 2 billion pesos worth of food purchases. Hindi naman natin ilalahat, di ba? But at least a portion of that should be allocated to purchase rice, perhaps, or other agriculture products or food items sa ating mga magsasaka at mangingisda. So malaki ang epekto at direkta sa ating mga magsasaka. So, Bucor has 2 billion. Baka you can put in place a program similar to what the BJMP is doing.
5: The Office of the Secretary will be issuing soon, no, subject to legal scrubbing and vetting, a department circular which will give guidelines on the implementation of the provisions of Sagip-Saka Act.
4: Wala na dapat magsasaka at mangingisda na mahirap. Dahil gobyerno pa lang, hindi na sila mawawalan ng pagbebenta. So, and critical for our farmers is that the produce is purchased at the right price. Hindi yung binabarat sila. Kung nandyan ang gobyerno na bibili direkta sa kanila, ay malaking bagay. Budget ng NIA, bilyon-bilyon. At lagi ko itong binabanggit. Anong saysay ng bilyon kung ang mga magsasaka ay patuloy na baon sa utang? Wala tayong lahat dito kung wala nang nagsasaka. We are here because we are serving our farmers. Kahit na bilyong-bilyon ang ginagastos natin, dapat ang dulo nito, tumataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kung hindi, hindi na sila magsasaka. Wala na rin tayong trabaho sa niya. Huwag nating hintayin na tamaan tayo ng El Nino bago tayo pumilos. Ayusin natin ang irigasyon ngayon. Siguraduhin nating mapupunta ang pondo sa magsasaka ngayon. At iyakin nating bawat proyektong ipinangako ng gobyerno ay aktwal na gumagana sa bukid ngayon. Gastusin ang budget nang may malinaw na resulta, malinaw na pananagutan at tunay na pakinabang para sa magsasaka natin. Sa totoo lang, hindi budget ang ating ipinagtatanggol, kundi ang pagkain. Mura at abot kamay na pagkain sa ating hapagkainan, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga anak at ng ating bansa.
5: Ang mahirap pa po sa NIIA, hindi po kami kagaya ng ibang agencies na whole year pwede mag-implement ng budget. Eh kung January, magmo-modify pa kami ng budget, wala na akong mangyari sa atin. So, you know, baka pwede niyo po kami tulungan.
4: We'll figure it out. No? In fact, before we started this hearing, I requested the administrator that we will sit down and rest this out in a separate meeting before plenary para lang mahimay natin ng maayos. Risk averse na ang ating farmers kasi nga lalabas pa lang siya, tumataya na eh. So para tumaya pa siya ng husto, dapat merong
5: tumaya
4: incentive,
5: yeah.
4: Merong maliwanag na direksyon, may suporta. Merong dapat nag-shoulder nung risk,
5: yes.
4: At least sa umpisa. And that should be government.
5: Tama po.
4: The budget of the NIIA is deemed submitted for consideration of the plenary.
6: Ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
7: Anong una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kami problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
6: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa NUMASBA Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalabac, Camarines Sur, ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
8: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, especially na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.
9: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Hey, 7 minutos kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Lunes ngayon. Huling araw ng Lunes sa buwan ho ng Setyembre. Ibig sabihin, sa pagbabalik ko natin sa araw ng Lunes sa susunod, buwan na ho yun ng Oktubre. Bilis, ano? Ingat lang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awag din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pang ikalabit lang, ano ho? Aantok-antok, bubungas-bungas ho yan, eh delikado ho yung ganyan. Iwas aksidente, iwas sako na po tayo. Nang bagas ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuyan kilanan ay tatay sa mga lola at lola ho natin. Nakatutok sa pinabampanig ho ng Kapuloan, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, tayo din po ay sabay-sabay na mapahinga sa latunang ibilan ng Radyo Pilipinas. King sa Radyo at Television sa 104.2 ni Capital FM. Buong DWC ay sa Mepiting Ilocos Norte. Good morning kay Mayora. Diyan po naman sa Meparte ng DWC Jade. Diyan po naman sa Meparte ng Cagayan. Help po ng social media platforms. Tayo po ay magkakarniga, magkakapalitan ng mga balitaan. Araw nito ng Lunes, may kinalaman pa rin po naman sa usaping agrikultural. Ay gagaya ho ng dati. Papalin ho naman ang inyong abang lingkod ka Hero, Hero Ilustre Robregado. Sama po ninyo hanggang ika-6 po naman ng umaga.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Ingat sa mga aksidente ha. Kaninang pasado alas 12, ngayon lang madaling araw, may aksidente nangyari ho dyan sa Meros Boulevard. Ano ho? Ang truck na sinalpok yung mga nasa unahang sasakyan, nasa may stoplight, may talagang mabilis ho yata yung takbo eh. Po yung aksidente yung naganap po dyan sa may area niya kanina lamang. Ano, mamaya sa mga iba pang detalye, alamin ho natin ho. At din ho sa sunog. At din sa sunog, bagamat may mga pag-ulan-ulan tayo naranasan sa iba't ibang panig ng kapuluan, maging dito sa Metro Manila, sunog ay talaga naman na komisyon ay talagang nakaw eksena pa rin. Ano ho? Instiller, sabi nga ho, kaya ingat pa rin sa sunog. Sinasabi nating maulan, pero sinasabi nga marami ng biktima ho ng ano ha? Awak na po yung pinsala ng dulot po ng tagtuyod. Ing 4 sa 18 rehiyon, oho, pinaramdaman at nakaramdam na ho ng sobrang init na yan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Tutok muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw nito ng Lunes bago kayo lalabas ng inyong mga tahanan. Nasa labas na po ng ating par ang bagyong si Queenie. Ano, ngunit ang intertropical convergence zone sa mga lokal na pag-ulan na magdadala po ng panahon ngayong Lunes, Tiyembre 28, 2026. Ano ho? Ang mga panahon natin ayon sa PAGASA. Area po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caragal, Lanao del Sur at Basilan. Mga lugar ay sinasabing magiging maulap po na kalangitan. Pero mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog o thunderstorms dahil po naman sa ITCC pa rin. Mag-ingat to sa posibleng pagbawa pag-uwi ng lupa, mga flash floods o landslides. Yung may katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Ang area naman ng Palawan at natitirang bahagi po ng Mindanao, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Ito naman sa atin sa Metro Manila at iba ang natitirang bahagi ng Luzon, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, dulot pa rin po ng mga localized thunderstorms. Bagyong si Queenie na ang international name po niya na Surigay, kasalukuyan na hong nasa labas po ng ating par at patuloy na humihina habang lumalayo sa bansa. Ano ho? Alang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi po naman ng Pilipinas. Ang Metro Manila, ang mararamdaman daw sa ating temperatura nasa 25 degrees Celsius hanggang 31. Anong Baguio naman, nasa 16 degrees Celsius hanggang 24. Ano ang Cebu, nasa 25 to 32. Ang Davao, nasa 25 to 32 po naman. Ano ho? Okay. At kalagay ng mga baybaying mga coastal waters natin po sa area ng Luzon, malayad hanggang sa katamtaman o slight to moderate ang pag-alaw ng karagatan. Ligtas po ang paglalayag para sa mga kalamihan ng mga sasakyang pandagat. Ngunit, mag-ingat pa rin. Biglang hanging dala po ng localized thunderstorms. Di po ng Visayas, Mindanao. Malayad din po ang alunuran. Pero maaaring maging maalon sa mga direct ng maapektuhan po ng mga thunderstorms mula po sa intertropical convergence zone. Ang sikat ng araw dito sa Metro Manila, mararamdaman alas 5.45 ng madaling araw at dulubog ho yan ng alas 5.48 po naman ng gabi. Ayan. Pero sa mga papaniko ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, yung mga pupunta ng Benguet, ng Adok, ng Baguio, ay makararanas ng maulat na kalangitan, may kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm. Ay hiwalay din po silang thunderstorms advisory ang PAGASA ho. Ilang bahagi po ng rayon dahil nga po sa mga pag-ulan-ulan na yan. Ang area ng Adok at Baguio City, dyan sa Benguet, nasa ng malamig at maulap na panahon na may katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan, partikular po naman sa hapon at sa gabi po naman. Ang agwat ng temperatura ay nasa Baguio City, maglaro po naman ng 17 hanggang 25 degrees Celsius. Habang mas malamig naman dyan sa may Adok na maaaring bumaba naman sa 16 degrees Celsius po naman. Ang Kalinga at Mountain Province ay naglabasun ng mabalang pag-asa ho rin, ho. May kinalaman sa katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas sa pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin po naman. Kaya pinapayuhan at po ng mga residente at mga biyahe sa mga bulubundukin lugar kayo po ng Kalsema Highway sa Adok. Pag-ingat po sa posibleng pagguho ng lupa landslides o kaya mudslides po naman, ano? At makapal na hamog na nagpapababa po naman sa visibility sa mga daraanan ho dyan. Ingat-ingat sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal ho ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at siyempre kagaya na binabanggito natin sa inyo kanina, ano ho yung aksidente? O mga may aksidente kanina. Mamaya, pag-usapan din ho natin yung may kinalaman ho dito sa maliban sa mga binahang lugar, dulot po nagpagkakalbo ng kagubatan. Yung panganib din po sa mga dam at mga watershed, ano ho? Agad pagkalbo na ang kagubatan, wala na ho nga watershed na nagsisibing esponja. Yung sisipsip po doon sa mga tubig na yan at magiging pakinabang ho naman para sa mga dam at mga inumin natin maging dito sa Metro Manila. Kaya titingnan ho natin kung ano-anong mga lugar ang lalagay po sa panganib. May pa rin po ng ganyang klase ng sitwasyon. Ano ho? Ilang dam at watershed abektado sa mga kinalbong Sierra Madre naman. Kasi nga, kinalbon ho yung Sierra Madre. Ano ho? Siguradong ganyan din po ang magiging senaryo. Naramdaman ho natin, siyempre may mga domino effect ho yan. Kaya pag-usapan ho natin yun sa kamuna ating palatuntunan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Nagkaroon ho ng karambola dyan sa Meros Boulevard ano ho, ngayong araw na ito ng Lunes. O, pitong sasakyan ho yan ho. Panulukan ho ng Ross Boulevard at Pedro Hill dyan sa Maynila. Na sinasabing tatlo ang kumpirmadong sugatan sa insidente kabilang pong dalawang pasahero ng taxi at isa mula po naman sa pribadong sasakyan. Dito sa Metro Manila yan. Pati naman ang Batangas ay nagkaroon ng bus crash ano ho nitong weekend lamang. At pagkasawi po ng 54 anyos na lalaki pagkasugat ng tatlong iba pa matapos salpukin. Isang modern POV bus ang isang tricycle naman nakahinto sa provincial road sa barangay Palsahingin, San Pascual, Batangas ho naman. O ingat pa rin po tayo pare-pareho, ano ho? Sa mga sunog, wala naman na ito lang sunog sa ngayon, ano ho? Uling sunog noong September 26 sa may barangay Baysak, Quezon City. Hindi hanggang 30 bayang mga tinupok ng apoy huron. Aranyake, ganun din, ay kaamabot ay kalamang alarma sa may Dr. A. Santos Avenue, UPS 5, barangay San Isidro. Itong pong milyong pisong sinasabing pinsala po yan. Okay. Yan po sa sunog, at din sa mga disgrasya.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Itutok na ho tayo sa ating mga headliners.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Ang ulo ho ng mga balita ngayong araw nito ng Lunes sa ating Usapang Agrikultura. National Food Authority ay happy anniversary pa rin sa NFA ho. Lakas ang rice procurement at modernization.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Department of Agriculture nakapagdala po na higit sa 6 na bilyong pisong pinsala na sa agrikultura dahil po sa El Nino.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: El Nino pa lang yun, hindi pa superlatibo ho yun ha. Merong super El Nino eh. Di iba yun, ipakwentahan yan. Kaya pork tariff, posibleng itaas po ng Department of Agriculture sa 2027.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: May po lamang sa mga report magagaling ko sa mga laliwiga sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Mapuluson, Visayas at Mindanao. Ang mga detalye ng ating balita, pinaigding pa ng National Food Authority ang Rice Procurement, Distribution at Modernization Program nito. Ay po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang NFA, sa pagpamanatili ng sapat at abot kayang supply ng bigas. Dami na tuwa sa anniversary ng NFA. Nandun si Secretary Francisco Joe Laurel. Ang oras na natili ron. Ho. Sa September 18, nasa 278,444 na metric tonelada, inaasang milled rice inventory po ng NFA. Mula Enero hanggang Setyembre, nakabilang NFA ng may isa 92,000 metric tonelada ng palay. Ang kumpirma rin ang distribusyon ng may isa 207,000 metric tonelada ng bigas. Ilang hurian ang para po naman sa 20 pesos na rice program. Samantala, nasa 10.363 bilyong piso naman ang inilaan para po naman sa 36 na modern facilities at rehabilitation po naman ng 128 mga warehouses. Aminon. Tayo din po ng modernization program na mapalakas ang food security at gawing mas epesyente ang operasyon ng NFA dito po naman sa ating bansa.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Sabi ng ilang mga nakakausap po natin, ano ho, maganda kung palalakasin natin yung ating lokal na mga programa sa pagtataniman, ano ho. Ano sa pagtutok natin sa palay, sa bigas, sa mais. At yung mga bansang kinukunan ho natin kung saan tayo nag-i-import ng mga bigas. Lamuhan po'y biktima na ho ng galit ho ng kalikasan. Binabaha ang Indonesia, binabaha ang Vietnam, karanas na kung ano-anong kapighati din ng Thailand. Mga lugar na yan, dyan ho nang gagaling yung mga inaangkat nating bigas eh. Paano na lang may maaangkat pa ba tayo pagka nasa piligro na yung kalagayan nila? Siyempre, tayo man yun, hindi tayo maglalabas ng bigas. Hindi yung mga kababayan po natin eh. Dapat talaga yung sinasabi ko sa inyong pag-asa. O yung Weather Bureau, acronym ng pag-asa noong araw, natatandaan ko yan, during 70s. Pag-asa, liin at gamitin ang sariling atin. Eh, bakit hindi natin gawin yan?
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Abot na po sa 2.87 billion piso ang pinsal at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Simpleng El Nino pa lang yan, hindi pa super El Nino ho yan ha. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 223,224 na mga magsasaka at nasa 249,028 na hektarya ng agricultural areas ang apektado na. Abang nasa 163,812 metric tons ang kabuang production losses sa mga bananim, livestock at maging sa poultry. Abilang sa mga rehiyon nakapagtala ng pinsala ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Central Eastern Visayas, Sambuanga Peninsula, Davao Region, Oxarjen at Caraga. Sabi nga, sa 18 rehiyon, 14 eh. Oh. Ilang tugo, nakapaglaan na rin po naman ang DA ng 10.76 bilyong pisong halaga ng intervention. At iba pang tulong para po naman sa mga apektadong magsasaka. Samantala, sinabi po ng DA na stable pa naman ang water levels ng major dams. Tat po ng reservoir na nanatiling higit sa kanikinalang water level. Ayon sa DOSD Pag-asa, inasa magpapatuloy ang El Nino hanggang unang kalahati ng 2027 at posibleng mabot pa sa very strong state bago naman matapos ang 2026.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Kaya naman dapat talaga, pagbutihin pa natin yung pag-aaral, pagre-review at pagre-repaso sa mga nangyayari sa bansa at kagubatan ho natin. Mga kinakalbong kagubatan, kagaya ho ng Sierra Madre, ilan pong lalawigan ang dinadaanan ho niyan? Sa 8 ba, di ako nagkakamali. Ilan pong mga dam, ilan pong mga watershed ang apektado ho niyan? Wala na hong sisip-sibing tubig dahil sa pagkawala ng mga puno. Di lalo na magkakaproblema sa mga dam, yung mga siltation. Pupunta ho doon putik, mga buhangin at marami pang iba sa mga dam, magpapababaw at magpapalito ng espasyo ng tubig. And may mga domino effect ho talaga yan eh. Dapat holistic approach ang gagawin sa pagresolba ng problema, di ho mga fragmented lamang.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Asin natin sa buong Pilipinas, 25 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, tanggap tayo ng balita. Pasang ipilan, tatlong individual. Inareso naman habang nasa 1.3 milyong pisong halaga ng illegal na krudo ay nasa balpo naman sa Negros Oriental. Maraming kay Ma'am Veronica Maputi at happy birthday sa'yo, madam. Kalabit ng kanyang karawan kahapon. Nandito ako pa sa Metro Manila. And sila dyan sa may ano eh. Maaraw sa may Global Bonifacio. Wow! May natin ang mga detalye kay J. Mike Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Arestado ng mga katuwang ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, katuwang ang lokal na pulisya, ang tatlong individual. Ito ay makaraang mahuli sa aktong ilegal na nagbebenta ng mga produkto petrolyo sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa barangay Balokbolok, Cebula, Negros Oriental. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng dalawang fuel machines na naglalaman ng mga gasolina na nagkakahalaga ng 1.3 milyong piso. Nasukol ang tatlo matapos na mabigong magpakita ng anumang dokumento na nagbibigay pahintulot sa kanila na magbenta ng krudo sa visa ng Certificate of Compliance mula naman sa Department of Energy. Naharap sa mga kasong pagdabag sa Batas Pambansa bilang 33 at Presidential Decree 1865 buwang ilegal na pagbebenta ng langis ang mga naaresto. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Maraming salamat, J. Mark Dagala. 23 minutos sa kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Report tayo sa mga lalawigan. Dako tayo ng sugod. MIS Eastern Visayas. Oy, good morning sa mga nakatutok sa atin sa National Meat Inspection Service. Oh. Munguna ni Director Randy Lantong. Diyan din sila Dr. Umali. Duke. Ayaw na. Nang magat, happy morning, happy breakfast. Teka muna, half day ang gobyerno ngayon, ano? Okay. Anyway, Assistant Visayas, nasa sa may higit sa naman, higit po sa 130 kilong mishandled poultry meat sa Tacloban Public Market. Lang, trabaho lang tayo, eh, magpapasko na, maraming ganyan, nakakapuslit, nakakalusot, mahirap na, no? Inunod na mga detali niya kay Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sugod.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umabot sa mahigit sa 130 kilo ng mishandled na karne ng manok ang nakumpiska sa magkasanib na operasyon ng National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 8 at ng City Veterinary Office sa Tacloban City Public Market noong September 10. Inilunsad ang naturang strike operation upang matiyak ang kaligtasan ng mga consumer at ang pagsunod sa mga patakaran sa sanitasyon at tamang paghawak ng karne. Sa kasagsagan ng operasyon, dalawang sasakyan na nagdadala ng karne ang nahuli dahil sa hindi tamang paghahatid ng mga produktong manok. Matapos ang tamang dokumentasyon at pag-record sa police blotter, agad ding itinapon at ibinaon gamit ang backhoe ang mga nakumpiskang karne sa Tacloban City Landfill upang maiwasang maabot pa ito ng publiko at makapasok sa food chain. Tiniyak ng NMIS, RTOC 8 at ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng batas upang protektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga consumer sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Sogod. Samantala, 72 sa mga magsakal po naman at mga negosyante sa Pangasinan. Ay nagsanay ho naman sa pagkabalawak ng merkado sa industriya ng Yug. Ay detalye naman dyan sila si Jimino, Radyo Pilipinas Tayug.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: DTI Pangasinan ay isang matagumpay na seminar na pinamagitang Enhancing Market Access and Opportunities in the Coconut Industry kung saan nagtipon-tipon ng 72 magsasaka ng niyog, mga kinatawan ng kooperatiba at organisasyon at mga lokal na negosyante upang palakasin ang kanilang pangkabuhayan. Layunin ay isang araw na aktibidad na mabigyan ng mga kalahok ng mga praktikal na kaalaman sa mga programa sa industriya ng niyog, mga oportunidad sa merkado, value adding, digital marketing, e-commerce at pagpapatakbo ng niyog. Negosyo. Sa pamamagitan nito ay nasang mapaiinam na mga magsasakang kalima produkto makapapasok sa mas malawak na merkado at makabubuo ng sustained na negosyo. Naging tagapagsalita at nagbahagi ng kalang kaalaman sa programa ang mga kinatawan ng Philippine Coconut Authority, Pangasin State University Lingayen Campus, ang Ion Sprint Solutions Incorporated, Pangulo ng Mahayhay Organic Farmer Association. Bukod sa mga talakay, nagkaroon din ng open consultation and learning session kung saan malayang na isang guni na mga magsasakang kalamang alalahanin, nakaingin ng gabay at nakapagsiyasat ng mga bagong oportunidad para sa kanilang mga produkto mula sa niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
10: Maraming salamat, Tayug, Pangasinan. Samantala po naman isang asosasyon sa Burgos La Union, ang tagumpay sa unang ani ng tilapia sa kabila po ng mga nagdaang kalamidad. May detalye naman si Albert Cavillier, Radyo Pilipinas, Ago.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sa kabila ng El Nino at magkakasunod na bagyo, matagumpay na nakapagani ng mahigit 800 kilo ng tilapia ang Imelda Kay Ganda Fisher Folk Association sa Burgos, La Union. Isinagawa ang proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 Program na nagkaloob sa asosasyon ng 12,500 na tilapia fingerlings at 100 sako ng fisheries. spades. Mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito, umabot na sa 105,265 pesos ang kabuang benta ng asosasyon mula sa kanilang ani na naibenta sa halagang 120 pesos hanggang 150 pesos kada kilo. Hindi naging madali ang produksyon dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon na nagdulot ng pagkamatay ng ilang alagang isda. Gayunpaman, nakatulong ang regular na monitoring, mga pagsasanay at gabay ng mga implementer upang mapanatili ang operasyon ng palaisdaan. Ayon sa presidente ng asosasyon na si Nancy Sabado, naging mahalaga rin ang kahandaan, responsibilidad at pagtutulungan ng mga miyembro upang malampasan ang mga hamon. Para sa Fisher Folk Association, ang unang ani ay hindi lamang dagdag kita, kundi patunay ng kanilang tiyaga at determinasyong mapaunlad ang kanilang kabuhayan habang naghahanda para sa susunod na siklo ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Agoo.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Maraming salamat, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Agoo. Galaw-galaw para hindi pumanaw, gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Dalawang araw na kadiwa ng Pangulo sa nagawa po naman sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Detalyo si Blasio Boyan, Lar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Muling isinagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte upang mabigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng presko, dekalidad at abot kayang mga produkto habang direktang sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ginanap ang dalawang araw na aktibidad sa Echo Park Turno Dipolog City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kung saan kabilang sa mga produktong mabibili sa naturang programa ang 20 pesos na bigas, sariwang prutas at gulay, mga preskong isda at karne, sariwang ani ng mga magsasaka at iba pang lokal na produkto. Bukod sa pag-aalok ng mas murang produkto sa mga mamimili, layunin din ng kadiwa ng Pangulo na suportahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong direktang maibenta ang kanilang mga produkto. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo na pagsasabay ang pagtulong sa mga lokal na producer at pagbibigay ng mas abot kayang pagkain at produkto para sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Samantala po naman, mga magsasaka sa Zamboanga, Sibugay, binigyan ho ng aktual na pagsasanay para po naman sa maintenance sa mga makinaryang pang-agrikultura. Natutok naman dyan si Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsagawa ang Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development of DAESAD Program Phase 2 ng serye ng mga hands-on na sasyon o aktual na pagsasanay sa wasto at tamang paumahala, pagpapatakbo at pangunahing pagpapanatili ng mga makinaryang pag-agrikultura sa Zamboanga, Sibugay. Ang aktibidad ay sinagawa sa pamamagitan ng DAESAD Food Production and Livelihood Component sa pagpagtulungan sa DA Regional Agricultural Engineering Division o DA RAED na makabubuti sa 90 mga magsasakang beneficiaryo, kabilang ang 10 kinatawan mula sa bawat isa sa 9 na mga kalahok na asosasyon na mga magsasaka sa mga bayan ng Mabuhay, Talusan at Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Engineer Jeffrey Pepito ng DA RAED na nangunguna sa hands-on session, ang mga makinaryang pang-agrikultura ay naglalayong gawing mas epesyente ang mga gawaing pangbukid at pangkabuhayan, ngunit ang pangmatagalang pakikinabang nito ay nakasalalay sa tamang paggamit at pagpapanatili anya upang mapalakas ang kapasidad ng mga magsasaka na pamahalaan ang mga kagamitan, binigyan sila ng aktual na pagsasanay sa tamang pagpapanatili ng mga kasangkapan sa pagsasaka. Dagdag na Engineer Pepito, ang regular na inspeksyon at tamang paghawak ay napapahaba ng posibilidad ng pagkasira sa panahon ng pagtatrabaho, kung saan ang pagkukumpuni ay nakakantala sa mga gawain sa sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
10: Samantala, itinutulak ko ng Department of Agriculture at Hog Industry ang mas mataas na tarifa sa pork imports para po naman mapataas ang farm gate prices. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laura Jr., na pag-usapan na nila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkabalik po ng dating tarifa. At 2027, kaya ng DA ang 26% na in-quota tarif mula sa kasalukuyang 15 at 25%. 2028, ano namang ibalik ang tarifa sa 30% in-quota at 40% out-quota? Ayon po sa DA, maas ang 6% naman ng local hog production pero bumagsak ang farm gate price 150 kada kilo noong Agosto. Pinangkahi rin po ng industriya naman ang qualitative restriction at mag-make-meet na mag-suri sa mga imported na imported pork para maprotektahan ang mga lokal na hog raisers.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
10: 33 minutos mga kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Babalik mo kami. Sandali lang.
9: Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kaban!
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Pusin natin sa buong kapuluhang kapitbahay. Meron po tayong 37 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Itong si Ramadre, sinasabing naku, ilang dam at watershed apektado sa mga kinalbong kabundukan. Tama po dyan ang si Ramadre. Kaya medyo hihimay natin ng konti yan ha.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nanggap tayo ng report sa Tabuk. PDR RMC Kalinga. Naghahanda po naman sa inasang epekto pa rin ng Strong El Nino. Detali po dyan si Aquino Perez, Radyo Pilipinas Tabuk.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naghahanda ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Kalinga sinasang epekto ng Strong El Nino ngayong huling quarter ng 2026 hanggang sa unang quarter ng 2027. Ito'y matapos ang ulat ni Romeo Ganal Jr., Senior Weather Specialist ng Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division sa third quarter PDRMC Full Council Meeting na inasang makakaranas pa rin ang Kalinga ng Very Strong El Nino mula Oktobre 2026 hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Sa Oktobre, inasang makapagtatala ng below normal rainfall condition. Samantala, mula Nobyembre hanggang Disyembre 2026, may yellow color coding na nagpapahiwatig ng posibilidad ng dry spell. Mula Enero hanggang Marso 2027 naman, red color coding ang inasang patutupad dahil sa posibilidad ng drought. Dahil dito, sinabi ni DLG Kalinga Provincial Director Mayor Max Adong na kinakailangang may patupad ang may intervention at mitigating measures laban sa epekto ng El Nino. Kaugnay nito, iniulat ng Office of Agriculture Services na nakapaglan na sila ng mga solar-powered irrigation project at engine sets para sa water pump na maaaring gamitin ng mamagsaka kapag naramdaman ang epekto ng Strong El Nino. Bukod dito, namahagi na rin sila ng mga corn at palay seeds na drought-resistant, gayon din ng mga vegetable seeds. Samantala, iniulat ni Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, na nisagawa na rin ang desilting ng lateral at main canals ng Upper Chico River Irrigation System. Sakop nito ang Pinokpok at Tabuk City sa Kalinga, gayon din ang ilang bahagi ng Quezon at Manlig sa Isabela, na may mayigit 16,000 hektarya na lupang sinasaka na napapadaloy ng tubig. Maliban dito, may ma-constructed solar power irrigation project at isinasagawa pa rin ng iba sa bahagi ng Manlig Isabela, Tabuk City at Rizal, Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
5: Samantala po naman mga magninyaw sa Sagnay, Camarines Sur, nakatanggap po ng serbisyong pangkalusugan mula naman sa PCA Bicol. Detalye si Paula Pin, Radyo Pilipinas, Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap ng libreng serbisyong medikal ang mga maraming rehistradong mag-idiog at kanilang pamilya mula sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA barangays ng Sangay Camarines del Sur. Isinagawa ang mobile health services sa ilalim ng CFIDP Health and Medical Program sa pamuhuna ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Camarines del Sur 2 Provincial Office. Katuwang sa aktibidad ng Municipal Local Government Unit ng Sangay, PhilHealth Local Health Insurance Office Camarines del Sur, Barangay Local Government Unit ng Kilumaon at mga opisyal ng barangay na kabilang sa programa. Samantala, nakatakdang isagawa ang mga susunod na mobile health services sa Paracales sa September 26 to 27 at San Vicente sa September 29 to 30. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng CFIDB Health and Medical Program na mailapit ang serbisyong medikal sa mga magdinyog at kanilang pamilya bilang suporta sa isang matatag at progresibong industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Polapin, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, higit sa kalating milyong pisong halaga naman ng kambing at kalabaw. Pinamahagi po sa siyam na grupo naman ang magsasaka dyan sa may Pangasinan. Sa detalye, nandiyan po si Milo Tokyo, Radyo Pilipinas sa Yoga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magbibigay ang Provincial Veterinary Office ng Pangasinan ng kambing at kalabaw na breeders sa siyam na farmers cooperatives and associations bilang dagdag kabuhayan at suporta sa food security. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Arceli Robinyol, nagkakahalaga ng kabuuang 526,000 pesos ang mga livestock na ipamamahagi matapos ang dalawang araw na training na isasagawa sa huling bahagi ng Oktubre. Sa unang araw, tatalakayin ng livestock raising, management at forage production. Sa ikalawang araw, isasagawa ang lakbay-aral sa provincial breeding facilities at hands-on demonstration, kabilang sa breeding stations ang nasa San Quintin, Dasol at Mangatarem. Kasama rin sa hands-on training ang wastong pamamahala, mahusay na pagpapakain at forage pasture development para sa nutrisyon ng mga hayop. Ayon kay Robinyol, ang mga kwalipikadong grupo ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission at Department of Labor and Employment at may regular na aktibidad at ugnayan sa Municipal Agriculture Office. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Ay, salamat tayo, Pangasinan. Samantala po naman, DA Northern Mindanao. Inilunsad po ang Kita 10 upang matulungan naman ang mga kasakas na naging mga negosyante po naman. Dali ng balitang yan. Katutok po si Coquia Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamagitan ng kanilang research division ang Kita 10, isang technology-based innovation program ng DE na isinagawa sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalawangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang Kita 10 ay isang research project na pinanduhan ng DE Bureau of Agricultural Research na dinisenyo upang matulungan ang mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga asosasyon nito na magsimula ng negosyo sa agrikultura sa pamagitan ng research-based food production and processing technologies. Ang Kita 10 ay isang programa na magbibigay ng business development assistance para sa mga kwalipikadong mga Farmers Cooperative Association o FCAs. Ang bago at piling negosyo sa ilalim ng Kita 10 ay sa ilalim sa isang inkubasyon na tatagal ng 2 taon at 4 buwan. Mula 2023 hanggang sa kasalukuyang taon, umabot na sa 5 Farmers Cooperative and Association ang nakatapos sa inkubasyon sa pamagitan ng tulong ng DA. Para sa Bagong Pilipinas, Coquia Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Alam ba ninyong nasa 8 or 10 mga probinsya ang tumatawid dyan sa Sierra Madre? Ano ho? Dyan no, sa Sierra Madre na sinasabi na ho pagkakukunan po ng satellite data, ay nasa 68 protected areas at watersheds ang sakop po ng Sierra Madre. At ilan na ho mga nakakatanggap na ho ng mga pinsala base na rin po sa mga datos.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga beneficiaryo ng Walang Gutom Program sa Tangam City, Misamis Occidental, nagkaisa po naman sa magkatanim na sa Communal Garden. Detalye na malita kay Dante Macarambon, Radyo Pilipinas, Iligan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Bahagi ng walang gutom program ng pamahalaan ay ang panghihikayat sa mga benepisyaryo ng programa na gumawa o magkaroon ng communal garden o pangkomunidad na harden bilang sustainable inisyatiba para matiyak ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa mga sambahayan. Kaugnay nito, tulong-tulong ang mga benepisyaryo ng programa sa bawat barangay ng lungsod ng Tanggob, Misamis Occidental na bumukod ng kanilang community garden sa tulong ng kanilang barangay LGU, barangay nutrition scholars at iba pang community partners, inaasahang pagmumula ng sustainable supply ng gulay at iba pang mga pananim na pagkain. Bukod sa pagsisiguro ng mapagkukunan ng pagkain, itinataguyod din ito ang kamalayan sa kapaligiran, produktibong paggamit ng mga bakanteng espasyo ng komunidad o barangay at kultura ng pagtutulungan o bayanihan at pagbabahaginan. Ikinararangal na uri ng bayanihan ito para sa Nutrition o City Nutrition Committee

0: Kalbo kasi eh. Apat na pong mga DAR facilitator sa Ilocos Region. Imas pinalakas sa kakayahan sa pangasiwa po ng mga benepisaryo pang agraryo. Pinatinan ang detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Masanda na ngayon sa paggabay sa Migrant Reform Beneficiaries Organization sa ang apat na pong development facilitator ng Department of Migrant Reform Region 1 at mga provincial office matapos silang matagumpay na makompleto ang value chain ng Migrant Reform Community Organizing and Development Course na ginanap sa San Carlos City, Pangasinan. Ang pagsasanay inisiyatiba ng Pangasinan upang mas mapalalim ang kalaman ng mga kalahok sa tamang polisiya, programa at implementasyon para sa mas mahusay at epektibong pagtulong sa mga ARBO. Sa buong durasyon ng kurso, tinalakay ang personal effectiveness at mga kasanayan na epektibong facilitator, ARC development perspective, mga polisiya ng DAR, value chain based community organizing, strategic planning, risk assessment, facilitation skills, events management, gender integration, pati na ang paggamit ng digital at AI tools. Nagtapos ang pagsasanay sa pamamagitan ng workshop, action planning at presentasyon ng output ng bawat kalahok. Dumalo sa kaganapan si Assistant Secretary James Arsenio Ponce at Support Services Office, Regional Director Maria Ana Francisco, Assistant Regional Director at PARPU 2 Charlotte Las Marias at PARPU 1 Raymond Nino Yu ng DARPO Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayo, Pangasinan. Samantala, Municipal Cooperative Development Office ng Tinamba, Camarines Sur. Inalala ka sa pagkabaugnayan sa mga magsasakat kooperatiba ay dapat lang ho, dapat talaga meron. Kooperatiba, dapat palakasin ho talaga yan. Sabihin natin ang mga detalye kay Ronnie Hofansya ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinaliwanag ng Tigaon Municipal Agriculture Office sa publiko kung paano makakasali at maging kwalipikado sa binting bigas program ng gobyerno ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga beneficiaryong grupo ay ang senior citizen, solo parents, persons with disability, indigent household, mga magsasaka, farm workers, mangingisda, jeepney drivers, tricycle drivers, minimum wage earners, DepEd teachers at non-teaching personnel. Ayon sa nasabing opisina, para sa mga senior citizen ay kailangang magpresenta ng kanilang senior citizen ID mula sa OSCA. Sa solo parents ay kailangan din ng solo parent ID na inisyu ng local government unit sa ilalim ng Social Welfare and Development Office. Habang sa mga persons with disability ay kailangan din ang PWD ID na inisyu ng Persons with Disability Affairs Office at iba pang ID na nagpapatunay ng kanilang kinabibilangang sektor. Inabisuhan din ng ahensya ang publiko na hindi kabilang sa nasabing sektor na magbisita sa kanilang opisina upang maturuan kung paano magkapag-avail ng nasabing programa. Samantala, nanawagan din ito sa publiko na ugaliin ang pagbase sa mga lehitimong social media platform para masiguro ang maayos at tamang impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kamsir. Alam ho ninyo, ibinabang ito dito sa report at sa mga datos na nandiyan naman at available, makikita nyo rin. Huwag pagkakalbot, patuloy ho pagkasira ng Sierra Madre. Sa illegal logging, mining, quarrying at mga proyekto ng infrastruktura, ito'y direkta hong nakaka-apekto. Ano ho? Sa hindi po bababa na 6 na malalaking dam. At ikit po naman sa 68 protektadong watershed sa Luzon. Muba ninyong dahil ang Sierra Madre ang nagsisilbing backbone. Pinagbumulan po ng tubig ng malaking bahagi ng Luzon. Ang pagkaubos ng mga puno, dudulot po yan ang matinding saltation, yung pagbabaho dahil sa putig. Pagkasira ho ng supply ng tubig, malubang pagbaha dito sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Dapat nakikita at nasisilip at nagpag-aaral, mabuti ho yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mas malalawakin pa natin yung usapin tungkol yan, ano? NIA o National Irrigation Association, asimo ba ito? Nakapagbahagi po ng 1,000,000 pisong halaga ng proyekto sa irrigasyon. Alamin natin ang mga detalye. Ang Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapagbahagi ang National Irrigation Administration o NIA, Albay, Katanduan.

0: Honest Irrigation Management Office ng 113.8 million pesos na halaga ng proyekto sa irigasyon bilang bahagi ng nationwide culminating event ng handog ng Pangulo 2026 sa AFBville Barangay Kabaangan, Kamalig-Albay. Ayon sa Nia Bicol, ang proyekto ay para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng slope protection works, canal structures at canalization works ng Agos Santa Cruz Communal Irrigation System sa Pulanggi-Albay. Naibalik at napahusay nito ang sistema ng irigasyon upang makatulong sa mas maasang paghatid ng tubig sa mga agricultural area sa service area nito at mas mahusay na masuportahan ang mga magsasaka. Ayon pa sa Nia Bicol, 50 magsasaka ang nakatanggap ng certificates of condonation para sa kanilang mga kwalipikadong obligasyong may kaugnayan sa irigasyon na nakatulong upang gumaan ang kanilang pasaning pinansyal at masuportahan ang kanilang patuloy na mga gawaing pang-agrikultura. Sa pamamagitan naman ng Federation of NIS and CIS Irrigators Associations in Albay Incorporated, ipinagbili ang bigas sa halagang 29 na piso kada kilo para sa mga sektor na nangangailangan na dumalo sa aktibidad. Samantala, sinabi pa ng ahensya na nakiisa rin ang NIA Catanduanes Sub Office sa kadiwang ng Pangulo Trade Fair kung saan nagbenta ng direkta sa mga mamimili ng sariwang gulay ang mga miyembro ng Irrigators Associations. Dagdag pa ng Nia Bicol na sa pamamagitan ng mga aktibidad, ipinamalas ng Nia Asimo ang patuloy nitong dedikasyon sa paghatid ng infrastruktura sa irigasyon, tulong sa mga magsasaka at suporta sa kabuhayan na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pamayanang agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, Kalinga at Abra, kinilalang top producer ng yellow corn at white corn sa nakalipas na taon. Itali po dyan si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nanguna ang lalawigan ng Kalinga at Abra sa produksyon ng mais sa Cordillera Administrative Region batay sa 2025 corn situationer na inilahan sa isinagawang 19th Philippine National Corn Congress na itala ng Kalinga ang 68,477 metriko tonelada ng yellow corn, pinakamataas sa rehiyon at ikasampu sa mga lalawigan sa Luzon. Samantala, ang Abra naman ang nanguna sa rehiyon sa white corn production matapos makaani ito ng 15,439 metriko tonelada at naglagay ito sa ikatlong pwesto sa mga lalawigan sa Luzon. Sa kabuuan, umabot sa 167,744 metriko tonelada ang produksyon ng yellow corn sa Cordillera, dahilan upang malagay ang rehiyon sa ikalimang pwesto sa mga rehiyon sa Luzon. Para naman sa white corn, nakapagtala ang Cordillera ng 16,608 metric tons na naglagay sa ika-apat na pwesto sa Luzon. Ipinapakita ng datos ang mahalagang ambag ng Kalinga at Abra sa industriya ng mais sa Cordillera, partikular sa pagpapaunlad ng produksyon ng yellow at white corn. Ang mga datos ay bahagi ng ulat ng 2025 Corn Situationer. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Ambunin niyo, 10 galawigang sako po ng Sierra Madre. Ano ho, at yung kabundukan na may habang 540 kilometers yan. Bye-bye po yan sa silangang bahagi ng Luzon, kaya may mga lalawigan ho riyan. Unang sumasaklolo, pasahagupin ng mga bagyo. O sumasalo. Unang mga sumasalo, ho. Pagpapit ng mga bagyo, direktang naapektuhan kapag nakakalbo ho yung bundok. Meron ho dyan yung Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna at Quezon. Bukas nagdagan natin yung mga impormasyon tungkol ho riyan. Maraming salamat sa ginawa niyong pagsama sa amin sa labisang oras. Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ano nila Alvin Pelgone, Arnold Villamor, Mike Bukiron, Marian Villos. Papunin po natin sila Nita Soriano, Susan Marameda, Jamar Trocamora, Reyes Marcio Malimbang, Julius Ngab, Camilo Mali, at Ronald Esperanza. Kami sa kalang panin po ng ating mga produso sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Limang bagay, matwintama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa, wag po tayong marasa-marasa naniniwala sa fake news. Wag po tayong magpaling lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Register. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, taas pasahe para sa mga public utility vehicles, epektibo na ngayong araw.
0: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpaalala sa mga operators at drivers ng mga PUVs na tiyakin na nakapascale ang updated fare increase.
0: Headlines.
3: Mga asset ng Philippine National Police nakahanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw.
0: Headlines.
3: Dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, epektibo na.
0: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Olympian John Cabang Wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 28th Asian Games sa Japan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 28, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Epektibo na ngayong araw, September 28, ang taas pasahe para sa public utility vehicles. Matapos aprubahan ng pamahalaan ng fare adjustment, nagpabot ng pasasalamat ang mga transport group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagdugon sa kanilang panawagan para sa fare increase. Ayon sa mga grupo, makakatulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational cost. Kabilang sa nagpabot ng pasasalamat, ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines, Southern Luzon Bus Operators Association at Mega Manila Consortium. Sinabi ni Acting Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Greg Pua Jr. na sinasaalang-alang ng ahensya ang kapakanan ng mga commuter. Ito'y habang tinitiyak naman na mananatiling ligtas at tuloy-tuloy ang operasyon ng pampublikong transportasyon. Humingi naman ng pangunawa ang mga transport group sa mga pasahero dahil aminado silang dagdag pasanin ang fare hike.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Una nang inaprubahan ng LTFRB ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan kabilang ang mga point-to-point at provincial bus o metro o city bus, public utility jeepneys, TNBS at airport taxis. Maring i-download ng libre ang updated fare guide sa official na website ng LTFRB na ltfrb.gov.ph. Hinimok ng ahensya mga commuter na i-report ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa official na Facebook page ng LTFRB para sa mga reklamo at kaukulang aksyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Tax Chief tutol sa panukalang pagtaas ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC. mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinutulan ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang pagtataas ng Motor Vehicle Users Charger MVUC. Ayon kay Kimbo, bagamat kailangan ng gobyerno ng dagdag na pondo para sa maintenance sa mga kalsada, hindi dapat agad ipasa sa ordinaryong motorista ang dagdag na gastusin. Sa panukala ng Department of Finance, tataas na tinatayang 109% ang kasalukuyang MVUC rates. Bata ito sa naipong inflation sa loob ng mahigit 2 dekada. Layunin ito na makalikom ng karagdagang 22.39 billion pesos kada taon na gagamitin para sa konstruksyon, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga kalsada at drainage. Git ni Kimbo na dapat munang tingnan ng gobyerno kung saan maaaring manggaling ang karagdagang kita na hindi nadaragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers at motorista. Anyang mahalaga ang road maintenance pero hindi dapat maging default na solusyon ang dagdag singil sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga aset ng Philippine National Police nakahanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Handang umalalay ang Philippine National Police sa mga namaapektuhan ng 2 araw na tigil pasada ng grupong piston simula ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartades Jr., nakastandby na ang kanilang mga aset para maghandog ng libre sakay, lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng programa na mga nagtitigil pasada. Inatasan na rin ang PNP Chief ang iba't ibang regional director sa buong bansa na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para tiyaking hindi maantala ang biyahe ng mga pasahero na papasok sa eskwelahan at trabaho. Ngayong araw, aarangkada ang tigil pasada ng grupong pinagkaisang samahan ng chopper at operators nationwide o piston, kasabay ng nakatakdang pagtataas ang pasahe sa mga public utility vehicle. Dapat ito 14 pesos na minimum na pasahe sa ordinary jeepney, habang 17 pesos naman na minimum na pasahe sa modern jeepney. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office nakahanda na sa magiging epekto ng transport strike sa buong Metro Manila. Narito ang report ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Naka-alerto na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa 3 araw na transport strike simula Lunes hanggang Miyerkules. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, paigtingin ng pulisya ang seguridad sa mga terminal, pangunahing kalsada, paaralan, business districts at iba pang lugar na inaasang maraming commuter. Iginit pa ni Abrahano na igagalang ng pulisya ang karapatan ng mga transport group na magsasagawa ng mapayapang protesta. Kasabay nito, magsasagawa rin ng NCRPO ng libreng sakay para matulungan ang mga commuter na posibleng ma-stranded dahil sa tigil pasada, at hiniling naman ng NCRPO sa lahat ng kalahok na panatiling maayos at mapayapa ang protesta at igalang ang mga driver na patuloy na babiyahe sa mga nabanggit na araw. Mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo ng 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, abot sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Para sa mga non-agricultural workers, tataas mula 695 pesos patungong 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala, mula sa 658 pesos magiging 718 pesos kada araw naman ang minimum wage para sa mga manggagawa sa agriculture, maliit na retail at service establishments na may 15 o mas counting empleyado, at small manufacturing establishments na regular na may mababa sa 10 manggagawa. Hinimok ng DOLE ang mga employer na tiyaking na-update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ang bagong wage rates. Isinagawa naman ang nasabing wage adjustment sa pamamagitan ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ito sa pag-monitor sa pagsunod sa bagong minimum wage rates sa Metro Manila.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ang Pilipinas para sa mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa upang harapin ang mga pandaigdigang hamon. Kabilang dito ang climate change, mga armadong kaguluhan, food insecurity at mga banta sa seguridad sa karagatan. ginawa ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York City. Binigyan din niya na kailangan ng diplomasya, international law at multilateral cooperation para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang Pilipinas ng agarang ceasefire sa Gaza, proteksyon sa mga sibilyan at paggalang sa karapatan ng Palestinian people sa self-determination.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Secretary Lazaro ang epekto ng climate change sa Pilipinas, kung saan may gits 2.7 million na pamilya ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat mula Agosto. Dinala kay din ng Foreign Affairs Secretary ang pangangailangan ng responsableng governance ng artificial intelligence, proteksyon sa migrant workers at seafarers at pagpapanatili ng malaya at ligtas na karagatan. Ginit din ni Lazaro na dapat manatiling gabay ang international law sa paglutas ng mga alitan, kabilang ang sa South China Sea. Nanawagan din siya ng reforma sa UN Security Council upang maging mas kinatawan at responsive sa mga developing countries.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate Impeachment Court umaasang agad na magpapasya ang Korte Suprema sa voting threshold petitions. Davao Mayor Baste Duterte, walang special treatment sa pagharap bilang witness. Mula sa Senado, naritong report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Umaasa ang Senate Impeachment Court na agad na pagpapasyahan ng Supreme Court ang mga petisyong kumakwestiyon sa naging desisyon nito tungkol sa pagtukoy ng baseline para sa two-thirds vote para sa conviction sa paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, inaasahan ng presiding officer Chief Escudero at ng buong Impeachment Court na mare-resolve ng Korte Suprema ang usapin bago bumoto ang Senator Judge sa huling tanong kung hahatulan o aabsuelto ba ang Vice Presidente. Matatanda ang dalawang petisyon na ang inihain sa Supreme Court laban sa ruling ng Impeachment Court. Samantala, ngayong Linggo ay nakalinyang humarap sa Impeachment Court bilang isa sa mga testigo ng prosekusyon si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa pagharap ni Mayor Baste, iniyak ni Tungol na walang special arrangement na ibibigay sa kapatid ni VP Sara. Sinabi na tagkapagsalita ng Impeachment Court na maaari lang gamitin ng alkalde ang holding room na nakalaan para sa Vice Presidente o manatili sa lugar kung saan karaniwang hinihintay ng mga witness ang kanilang pagharap sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapaliwanag ng financial at business interest ni Vice President Sara Duterte nasa kampo na ng defense lawyers. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nasa kampo na ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang responsibilidad na ipaliwanag ang umano'y financial na interest nito sa Gencore Industries Incorporated. Ito ang binigyan diin ni House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na matapos matanong kung maaari bang igiit ang isang trust o nominee agreement sa deklarasyon ng Vice Presidente sa kanya Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth patungkol sa naturang korporasyon. Paliwanag ni Tolosa, ang pangunahing issue sa Gencore ay kung tinalikuran na o nag-divest ba ang respondent sa kanyang interes sa negosyo dahil mahigpit na ipinagbabawal ito sa Vice Presidente kung magkakaroon ng ganitong uri ng financial interest. Anya, ipinaubaya na ng prosecution sa mga senator judges ang pagkapasya kung lumabag ba si Duterte sa mga naturang provision. Samantala, nilinaw naman ang prosecution ng Kamara na nakatuon ang kanilang pagsisiyasat sa mga transaksyon ng Gencore Industries simula 2022, panahon na umupo si Vice President bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Kongreso na ipasang isang tunay at epektibong batas na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Sa isang pastoral statement na pirmado ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera, sinabi ng mga obispo na hindi ilamang usaping politikal ang political dynasties. Anya, usapin din ito ng moralidad, katarungan, pagkakapantay-pantay at kapakanan ng nakararami. Sinuportahan din ng CBCP ang citizen-led initiative na dapat isa lang kasunod ng kautusan ng Supreme Court sa Kongreso. Nato pa rin ang constitutional duty nitong magpasa ng anti-political dynasty law. Ayon sa Korte Suprema, mandatory ang tungkulin ng Kongreso na magpatibay ng naturang batas matapos ang 39 years na hindi pagtupad sa provision ng ang 1987 Constitution. Hinimok naman ng CBCP ang mga institusyon ng Simbahang Katolika na ipaliwanag sa publiko ang isyu. Inikayat din ng CBCP ang mga Pilipino na gumawa ng sariling desisyon at itakwil ang misinformation, coercion o pamimilit, vote buying, intimidation at political pressure.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayaon Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan. Nitong Setyembre 26, nagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at Rubber Boats para sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ang ahensya ng mga drone para sa aerial surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, walang nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang search and rescue at maritime response operations hanggang matugunan ang mga kinakailangang hakbang sa paghahanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Magbibigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 pesos na cash relief assistance kay Mary Jane Veloso at kanyang mga magulang sa General Mamerto Natividad Nueva Ecija. Tig 10,000 pesos ang natanggap ni Veloso at ng kanyang mga magulang. Magbibigay din ng DSWD ng karagdagang 20,000 pesos para sa dalawang anak ni Veloso ngayong araw. Kasabay nito, sinagawa ng DSWD ang assessment sa livelihood needs ng pamilya sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Sinabi ni Veloso na nais niyang magtayo ng sari-sari store sa kanilang bahay bilang pagkakakitaan. Ang tulong ay bahagi ng patuloy na suporta ng DSWD kay Veloso at kanyang pamilya matapos siyang palayain. Tumanggap si Veloso ng absolute pardon mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 25.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas sa lokal na produksyon upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imported na piyesa at mapalakas ang domestic supply chain. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kanyang talumpati sa Nuvali Steel Processing Center sa Binian, Laguna. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang ganitong teknolohiya dahil hindi lamang nito pinapalakas ang isang kumpanya, kundi nakakatulong din sa iba pang bahagi ng local supply chain. Anya, inaasang makakatulong ang mas matatag na local supply chain sa pagpapalawak ng produksyon at paglikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Gumagamit ang New Valley Steel Processing Center ng Advanced Robotics sa paggawa ng mga piyesa para sa automotive, motorcycle at machinery industries.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Libreng legal na konsultasyon handog para sa mga senior citizens. Naritong balitang atid naman ni Charmaine Cristobal.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Sa liwanag na Integrated Bar of the Philippines ang tungkol sa libreng legal na konsultasyon para sa senior citizen. Ayon sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine kay Attorney Maria Cristina Yambot, Deputy Director ng Integrated Bar of the Philippines, mayroong 85 chapter ang IBP sa buong bansa na handang magbigay ng libreng konsultasyon sa lahat ng kasong may kaugnayan sa senior citizens. Ilan sa mga libreng serbisyo ng IBP ay ang draft ng iba't ibang uri ng affidavit, katanungan legal at pagpapabasa ng mga legal na dokumento. Kailangan lamang na personal na magpunta sa pinakamalapit na IBP office, magparehistro ng mga personal na detalye at magdala ng mga dokumento o ebidensya na maaaring makatulong sa kaso. Paalala ng IBP sa mga senior citizen na tangkilikin ang mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan para suportahan ng kanilang karapatan. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Half a day ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw, November 28. Ito'y bilang paggunita sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Deklaradong half day ang pasok sa mga government offices para sa araw na ito, September 28. Base na din ito sa inilabas na Memorandum Circular number 136 na nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto noong September 16, 2026 na may kaugnayan sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Saklaw ng half day work declaration ng mga ahensya na nasa Executive Branch, GOCC at State Universities and Colleges. Alauna, ang opisyal na suspensyon ng trabaho sa pamahalaan ngayong araw, subalit hindi kasama dito ang mga ahensyang nasa linya ng paghahatid ng health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Ang Kainang Pamilya Mahalaga Day ay ipinagdiro ang tuwing ika-apat na Lunes ng Setyembre, alinsunod sa Proclamation number 326 Series of 2012. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Manila by Manila Tourism Expo, dinumog ng libo-libo katao. Darito ang report ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Umabot sa 13,702 ang kabuang bilang ng mga bumisita sa 3-day na My Manila Tourism Expo na nagtapos nitong linggo sa Foro de Intramuros. Ayon sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o yung DTCAM, ito ang kauna-unahang tourism expo ng lungsod at bahagi ng pagdiriwang ng Manila Tourism and Creative Industries Month. Kasabay ng expo ang opisyal na paglulunsad ng bagong tourism campaign na Manila My Manila, na ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ay layuning higit pang buksan ang lungsod sa mga lokal at dayuhang bisita. Sinabi naman ni DTCAM Director Crystal Bagaching na layunin nilang gawing destinasyong gustong maranasan ng mga turista ang Maynila sa pamamagitan ng pagtatampok sa kultura, kasaysayan, pagkain at hospital industry ng lungsod. Kabilang sa mga pinarangalan sa expo, ang Liberty Food Mart bilang best overall booth, kasunod ang Escolta Fab at ang Bailiff Intramuros. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, hindi bababa sa 6 na katao nawawala sanhi ng isang avalanche sa Nepal. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Ray Sampang.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Hindi bababa sa 6 na katao ang patuloy na hinahanap sa Nepal matapos ang isang avalanche itong linggo sa Himlong Himal Base Camp sa Central Nepal. Batay sa ulat ng CNN International, naganap ang avalanche habang hinahanda ng mga Sherpas at support staff ang base camp sa nasabing lugar para sa isang expedition mula sa United Arab Emirates. Ayon sa pahayag ng Himalayan Holidays Organization na expedition, patuloy sila nakikipag-ugnayan sa Nepal Tourism Board upang makumpirma eksaktong bilang ng mga nawawala, gayon din ang pagpapadala ng rescue helicopter sa Himlong Himal Base Camp. Nangyari ang avalanche itong linggo sa harap ng severe weather warnings na itinaas ng mga Nepalese authorities sa ilang mga lugar sa nasabing bansa. Matatanda ang tumama sa Nepal ang flash flood at landslide ilang linggo pa lang ang nakalilipas kung saan mahigit 1,300 katao ang nasawi at hindi bababa sa 5,000 ang nawawala. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
3: Olympian John Cabang wagi sa bronze o wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 20th Asian Games sa Japan. Ang detalye mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
17: Nakupo ng Madrid-based hurdler na si John Cabang ang bronze sa men's 110-meter hurdles sa impresibong 13.48 seconds bagong season best sa athletics competition ng Aichi Nagoya Asian Games. Tumapos siya sa hulihan ni Chen ng China at Murataki ng Japan para bawiin ang kanyang 4th place finish noong 2023 Asian sa Hangzhou. Tunay na mataas ang paniwala ni Cabang na siya ay kukuha ng medalya dahil semis pa lamang kung saan siya una nag-season best ng 13.58 seconds, taasan niya ng sinabi na tutuntong siya sa podium. Ang 25 taong gulang na si Cabang, SEA Games gold medalist, ang unang Pilipino hurdler na nakamedal sa Asian matapos si Elma Muros noong 1990 at ang ikalawang lalaking Pilipino na nakapodium matapos si Jaime Pimentel noong 1954 Manila Asian Games. Ang medalya ni Cabang ay inaasahang makaka-inspire sa susunod ng mga tracksters na kalahok. Kasama na ang defending pole vault champion na si EJ Ubiena, ang 800-meter bet na si Victoria Bosong, ang 5,000-meter runner na si Yasini Germali. Samantala, wagi din ng bronze ang Seabol sa Pokemon Unite Esports patapos na manalo sa Hong Kong at matalo sa Indonesia, habang nakakasiguro ng isa pang koponan ng medalya sa Honor of Kings sa pag-abante sa semis laban sa China. Sa medal standings, Pilipinas nasa pang-16 na pwesto sa kartada na 2 gold, 2 silver at 8 bronze medals, habang namamayagpag sa itaas ang China na may 119 gold medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Judith Karingal, Aichi Nagoya Asian Games.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 30 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: Po si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento. lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 300 bagsasaka sa Cordillera. Formal nang nabigyan ng land titles ng Department of Agrarian Reform. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Jong Munar.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jong.
29: 388 mga magsasaka sa Cordillera Region ang formal nang natanggap ang kanilang mga titulo ng mga lupa at land ownership certificates. Ito ay kalinsabay ng distribusyon ng Department of Agrarian Reform Cordillera ng 279 na electronic land titles o e-titles at 174 na certificates of land ownership awards sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Ang mga benepisaryo ay kinabilangan ng 74 na AR sa Benguet na sumasaklaw sa 122.187 hectares. 104 na e-titles din ang napamahagi sa 64 na magsasaka sa Kalinga at 68 e-titles sa 107 agrarian reform beneficiaries sa Abra na ipasakamay din ng kagawaran ng 169 na CLOAS sa 79 na ARB sa Mountain Province, 10 e-titles at 5 CLOAS sa 14 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Apayao. Maliban sa mga e-titles at CLOAS, na ipamahagi din ng DARCAR ang mga farm machineries at iba pang mga pasilidad kakibat ang agricultural input sa iba't ibang mga agrarian reform beneficiary organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
28: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
28: News Nationwide.
3: Pangasinan State University nag-uwi ng 3 karangalan sa Investors in People Philippines Awards 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Leslie Gemino.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Leslie!
0: Muling nag-uwi ng pambansang kadangalan ang Pangasinan State University matapos masungkit ang kampiyonato sa well-being category at maging finalist sa dalupang kategorya sa ginanap na Investors and People Philippines Awards 2026. Pinanguna ng PSU San Carlos City Campus ang tagumpay ng pamantasan sa well-being category. Bukod dito, pumasok din bilang finalist si Annabel Casier ng PSU Santa Maria Campus para sa Inspiring Employee of the Year, habang finalist din ang buong pamantasan sa kategoryang People Investor of the Year sa ilalim ng pamumuno ni University President Dr. Albert Calas at ng Human Resource Management and Development Office. Inayag ni Galas ang kanyang kagalakan sa nakuhang parangal at nangakong ipagpapatuloy ang pagtataguyod ng malusog at maayos ng kapaligiran sa paggawa, hindi lamang para sa mga pampublikong universidad sa Pilipinas, kundi maging sa buong Asya. Ang bagong pagkilalang ito ay kasunod ng makasaysayang paggamit ng PSU sa IIB Platinum Accreditation na siyang pinakamataas sa pagkilala sa People Management Framework ng IIP, kung saan ang PSU ang kauna-unahang higher education institution sa Asia na nakakuha nito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Face-to-face classes sa Albay sa September ngayong araw o sa September 29 hanggang 30. Suspendido dahil naman sa transport strike. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid sa atin ni Paul Apin.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
1: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antasang pampubliko at pribatong paaralan sa probinsya ng Albay sa September 29 at 30 bilang paghahanda sa nakatakdang transport strike sa lalawigan ayon sa advisory ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pansamantalang ililipat ang mga klase sa alternative learning modality sa dalawang araw at magbabalik ang face-to-face classes sa October 1. Inaasahan maapektuhan ng transport strike ang pagbiyahe ng mga estudyante at commuter sa Albay. Pinapayuhan naman ng mga government at private offices na gamitin ang kanilang service vehicle para sa kanilang mga empleyado upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyo. Inatasan din ng mga LGU na maglaan ng libreng sakay para sa mga commuter na posibleng mas stranded. Naka-alerto rin ang mga city at municipal disaster risk reduction and management offices para sa monitoring at agarang pagtugon sa mga insidente sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tatlong graduates ng Palawan State University pasok sa top 10 ng September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balita natin sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
4: Pumuesto mula sa Palawan State University si Maria Jelome Gaba sa ASPE sa top 8 na may markang 92.80%, habang sina Faith Ann Misahon Cornell at Felix Nathaniel Marquez Makalakad ay kapwa pumuesto sa top 9 na may gradong 92.60% sa September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nag-uwi ng karangalan sa pamantasan ang kabuuang 73 na bagong lisensyadong psychometrician matapos pumasa sa pagsusulit ngayong September 2026. Nagtala ang universidad ng kahanga-hangang 97.89% passing rate, kung saan 73 mula sa 75 examinees ang matagumpay na nakapasa. Tumaas ang antas ng tagumpay ng paaralan kumpara sa 91.72% na pambansang porsyento ng mga nakapasa sa parehong licensure examination. Nagpaabot din ng mainit na pagbati ang pamunuan sa mga bagong profesional na nagbigay ng malaking karangalan at inspirasyon sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
28: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho
2: ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo
14: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
16: Ang taginting ng FM
30: at lakas ng AM
31: sa iisang himpila.
32: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak,
34: mas maraming mararating
35: at mas maraming maaabot ng impormasyon
36: at serbisyo publiko.
37: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
38: Radio Pilipinas
39: News Nationwide.
40: Trending issues na pinag-uusapan.
41: World News in 5.
42: Ang inyong institusyon
43: sa Philippine Sports Broadcast.
44: Di papahuli
45: sa mahahalagang kaganapan.
46: 66 Impormasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko
49: 738.
50: Sports Radio 918.
51: Radyo Magazine 1278.
52: At Radyo Pilipinas World Service.
53: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
54: Mapapakinggan na
55: sa Capital 104.3 FM.
56: Capital 104.3.
57: Radyo Pilipinas World Service.
58: Sports Radio,
59: Radyo Magazine,
60: Serbisyo Publiko,
61: the AM and FM collab
62: sa Capital 104.3 FM.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Pilipinas
65: and Capital 104.3 collab.
66: Ito ang Presidential Broadcast Service.
67: Radyo Pilipinas.
68: Radyo Publiko
69: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 150 billion pesos na fish port itatayo sa Mapanas, Northern Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balita natin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
2: Report.
3: Charmaine.
4: Isinusulong ang pagtatayo ng 150 million peso fish port sa Barangay del Sur, Mapanas na layong magbigay ng ligtas at organisadong pasilidad para sa mga lokal na mangingisda. Kabilang sa proyekto ang fish sorting, washing, icing at storage areas pati docking at berthing facilities para sa mga fishing vessel. Inaasahang mababawasan ito ang post-harvest losses at mapapanatili ang kalidad ng mga isda at iba pang yamang dagat na makatutulong sa kita at buhayan ng mga mangingisda. Ang proyekto ay popunduhan ng Philippine Fisheries Development Authority at nakapaloob na sa 2026 General Appropriations Act kapag nakumpleto ang mga kinakailangan kabilang ang Environmental Compliance Certificate. Maaari nang simulan ang implementasyon para sa Bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo.
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: City Government ng Cebu at Mandaue nagkaisa upang masolusyonan ang problema sa baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
3: Report. Sheila.
40: Nagsanipwersa ang mga lokal na pamalaan ng mga lungsod ng Cebu at Mandaue upang lalong paigtingin ang pagpapatupad ng flood mitigation projects.

0: tulungan sa kapitbahay na lungsod upang tugunan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Layunin ng dalawang lungsod na matiyak na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, magiging mas malinaw at maayos ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong makakabawas sa baha. Bukod sa paglagda sa kasunduan, nagsagawa rin ng ceremonial biofence linking ang dalawang alkalde bilang simbolo ng pagpapatuloy ng inisyatibang Beyond Borders para sa dalawang lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
6: A moment for you.
5: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao Connect, formal nang tinatag sa Davao Region sa pamamagitan ng BOA signing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marcel.
10: Formal nang itinatag ang Davao Alliance for Vigilance and Organized and Network Towards Consumer Trust o Davao Connect, isang regional consultative mechanism na naglalayong palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, consumer organizations at iba pang stakeholders. Isinagawa ang formal na institutionalization ng Davao Connect sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA signing ng mga kalahok na ahensya at consumer organizations. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI 11 Regional Director Romeo Casanyaga, sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pagtutulungan sa pagtugon sa mga isyu ng consumer, pagprotekta sa karapatan ng mga mamimili, pagpapalawak ng public awareness at pagpapatupad ng mga batas at regulasyon para sa consumer protection. Dagdag ni Casanyaga, simula ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na sa produktong petrolyo bunsod ng krisis sa Middle East, dahilan ito upang palakasin ang kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at consumer organization sa pagitan ng Davao Connect. Layunin din ng Davao Connect na mapabilis ang koordinasyon at daloy ng tama at napapanahong impormasyon sa pagitan ng mga consumer at mga ahensyang may mandato sa consumer protection. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: test done at sa gawa ng skills training sa mga persons

0: deprived of liberty sa Zamboanga City Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang balitang atin sa atin ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin.
2: Nakipag-ugnayan ang Zamboanga City Jail Male Dormitory sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagsasagawa ng skills training seminar para sa persons deprived of liberty o PDLs ng pasilidad. Nasa 60 PDL ang nakakumpleto ng pagsasanay sa paggugupit at paghilot kung saan kanilang natutuhan ang mga wastong pamamaraan at tamang paggamit ng mga kagamitan sa nasabing kasanayan. Pinangasiwaan ng mga TESDA specialist ang 4 na araw na aktibidad kung saan sumailalim sa mga talakayan, demonstrasyon at practical session sa mga kalaho. Malaki naman ang pasasalamat ng mga PDL dahil maliban sa nadagdagan ng kanilang mga kaalaman at kasanayan, ay nabigyan sila ng oportunidad para gamitin ito sa paghahanap ng trabaho sa pagkakataong sila ay makalaya at makabalik sa komunidad. Sinusuportahan ng inisyatiba ang mga pagsisikap ng BJMP na matulungan ang mga PDL na makatayo sa sarili nilang mga paa, mabigyan ng oportunidad sa pagkabuhayan at magkaroon ng produktibong integrasyon sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, nagsagawa ng medical mission sa mga banging isda. Yan po ay bahagi ng National Fish Conservation Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Malik.
3: Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Lanao del Sur ang isang medical mission para sa mga mangingisda at kanilang pamilya sa Barangay Pindulona na Buari Poso Bantong. Bahagi ito ng paggunita sa ika-63 National Fish Conservation Week na naglalayong itaguyod hindi lamang ang pangangalaga sa yamang tubig kundi maging ang kapakanan ng mga fisherfolk kabilang sa mga servisyong inilaan ng libreng medical consultation, pamamahagi ng mga gamot, yakap registration at vaccination na services. Isinagawang aktibidad katuwang ang Ministry of Health o MOH sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office ng Lanao del Sur. Pinaunahan ang nasabing medical mission ng MAFAR Fishery Section sa Buari Poso Bantong. Pinalalahan ng MAFAR ang mga mangingisda na ang pangangalaga sa kanilang kalusugan ay mahalang ang bahagi ng pagprotekta sa kanilang kabuhayan at pagpapanatili ng food security sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 28, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. Here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Lunes, September 28, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ay, araw ng pamilya ngayon ha. Sa mga government offices, mga kaibigan, sa mga state colleges and universities, mga estudyante, hanggang 1 o'clock lang, ha? Oh, ang intention niya, uuwi ng maaga, ha? Uuwi ng maaga kasama ang pamilya sa paghapunan. Mga kaibigan, pambungad natin, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning! Sa iyo, kasamangalan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating tingnan at silipin ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman na pagdating sa may Balintawa ka Cloverleaf hanggang dito naman po yan sa may Kaingin. At may pagbagal ding nararanasan sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. At bago dumating naman ang West Avenue, makakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang dyan na po yan sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Ermin Garcia sa Cubao po yan, na tapat ng Nepa Q-Mart, at tuloy-tuloy hanggang dito na yan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, at tuloy-tuloy dito sa may bahagi naman ng Connecticut. Pagsapit dito sa may Ortigas sa flyover, muli tayong makaranasan ng light to moderate traffic hanggang sa may Show Boulevard. May bagyang pagbagal naman approaching Estrella sa Makati hanggang Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic naman dyan sa Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic lamang po yan. At pagdating din dito sa may Magallanes sa flyover, apektado ng pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng SLEX at South Luzon Expressway or Skyway patungo ng EDSA hanggang makarating ng Pasay Road, dahil pagsapit naman sa Ayala, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may Rilayan sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan. May konting build-up naman dyan sa may SM Annex hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. Samantala, sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo. Pagdating naman sa may southbound ng C5, dyan po sa pagbaba ng Libi sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal yan dito na sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Diyan din po sa may Libi sa flyover, apektado naman sa pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libi sa flyover at tunnel hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview papunta ng Elliptical Road, simula po dyan sa may Labayani Road, moderate to heavy traffic na po at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Commonwealth Market. Pagdating naman dito sa may bahagi ng Villa Beatriz, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2, at bawal na kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, si Charlie Nozares, mga kaibigan. Direkta po yan mula sa MMDA Metro Base.
0: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, may paalala muna mga kaibigan ng Department of Health, ha? Baka mamaya hindi nyo alam, kayo pala ay may sakit na tuberculosis. Ito ho, ang isang taong posibleng may TB, tuberculosis, kadalasang nakakaramdam po ng alinman sa mga pangunahing sintomas na umaabot ng 2 weeks o higit pa. Ayan. Kabilang dyan, ang ubo na hindi nawawala, hindi may paliwanag na paglalagnat, hindi may paliwanag din na pagbaba ng timbang o pamamayat, at ang labis-labis na pagpapawis sa gabi. Kung nararanasan mo po o yan, ang alinman sa mga sintomas na yan, kayo o kaya ang inyong mga mahal sa buhay, ha? Huwag pong magatubiling, magpa-check up ka agad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Yung pong maagang pagtukoy sa mga sintomas ng TB ay mahalaga para agad pong makapagsimula ng libreng gamutan at maiwasan ang pagkalat nito sa inyong pamilya at sa komunidad. So ang gagawin, makipag-ugnayan po kagad sa inyong mga pinakamalapit na health facility para sa libreng konsultasyon.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 13 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
5: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 16 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Makakausap natin this morning ang chairman ng COMELEC, Attorney George Erwin Garcia. Mr. Chair, sir, good morning po.
8: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Opo, nalagda na po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas itong postponement ng sana ay November 26 barangay at SK elections. Ang reaction lamang po ng Commission on Elections tungkol dito, sir, please.
8: Yes, sir Alan, nung pong nakaraang linggo, nung malamang kaagad natin na napirmahan na nga ng nalagdaan ng ating Pangulo ang naturang batas, kaagad nating pinerify muna kung ito ay na-publish sa Official Gazette para sa kaalaman ng lahat kasi na ang publication po kasi sa Official Gazette ay pwede ng online. At na-verify namin, tama po na i-publish na ito at base po doon sa provision mismo ng naturang batas nakalagay doon na ang batas na yan ay magiging epektibo makatapos na ito ay ma-publish sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Ibig sabihin, kahit isa lang doon ay ma-comply ay epektibo na yung batas. Kaya po kami, kaagad ang komisyon ay nag-issue ng isang resolusyon. Number one, kinakancel namin ang lahat ng aktibidad na may patungkol sa November 2, 2026. Barangay and SK election sapagkat wala na nga pong halalan. Number two, sinigurado po namin na ngayong araw na to hindi matutuloy ang filing ng certificates of candidacy mula nga September 28 hanggang October 5. At the same time, sinabi namin na magkaka-resume po tayo. Magkakaroon muli tayo ng registration of voters na magsisimula naman sa ikalawang linggo ng Nobyembre at tatagal po ito hanggang July 13 ng susunod na taon. So, kansilado po ang lahat ng aktibidad na may relasyon and therefore, ang paniniwala ni COMELEC, wala pong halalan. Wala po kaming choice, Sir Alan, sapagkat yung po ang batas natin sa kasalukuyan.
5: Opo. Mr. Chair, naalala ko nung earlier na mga pag-uusap natin sa himpapawid na babanggit nyo noon na kung anuman sanang maging desisyon, kung ipopostpone o hindi ang barangay at SK elections na originally scheduled November 2 of this year. Sana lumabas yung desisyon bago matapos ang buwan ng Setyembre. And true enough, naisa batas bago matapos ang Setyembre ng taong kasalukuyan, Mr. Chair.
8: Yes po, in fact, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sapagkat nalagdaan niya ang naturang batas dalawang araw bago po ang filing ng certificates of candidacy. Napaka-importante po yan sapagkat hindi po kagad nalagdaan yan. Isipin nyo, Sir Alan, magkakaroon tayo ng filing ngayon ng certificates of candidacy tapos later on pala naman ay mapapirmahan din yung batas and therefore lalabas yung mga nag-file. Bali, wala pala yung na-file nila. Nagkaalaman tuloy sa mga barangay kung sino yung mga magkakalaban. Baka po dalawang taon na hindi mag-uusap yung mga magkakalaban na yan dahil nga magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan, magkakakilala talaga and yun po iniiwasan din natin. At syempre, yung dagdag na gastos kay COMELEC kapag nagpatuloy tayo sa mga aktibidad tulad po nito.
5: Ayun. At ang base dito sa nilagdaang batas, ang susunod na barangay at SK elections ay November 13, 2028, Mr. Chair?
8: Yes po, ikalawang linggo po ng Nobyembre at yan po'y talagang napag-usapan sa doong karoon po ng pagdinig ang Senado at mababang kapulungan kasi nga siyempre po undas kasi ang November 1 at kung magiging November 2 pa rin ang halalan, laging may issue at may problema kung paano ba makakaboto pa yung mga kababayan natin. Kaya minarapat po nilang gawin na ikalawang linggo ng Nobyembre ang susunod na halalan at yan po ay mangyayari nga sa 2028.
5: Opo. Nabanggit mo, Mr. Chair, na ang mangyayari, magbubukas naman ng registration para sa mga botante sometime November of this year. Ito po ay kapwa din sa mga tatakbo sa SK elections din. Kasama yan, sir?
8: Apo, ito pong November second week 2026 na pagsisimula muli ng registration na dapat ay February, Sir Alan. Kung ng next year, kung nagkaroon tayo ng halalan sa November 2, mas pinaaga na natin, ay ito po yung para sa 2028 national and local election, yung Mayo. Pero siyempre, yung lahat na magpaparehistro mula po sa November na ito hanggang sa susunod na taon, siyempre, kung makakaboto ka sa November 2028, sigurado makakaboto ka. Sa May 2028, sigurado makakaboto sila sa barangay and SK election ng November 2028. Kaya po, doble na po ang purpose natin. Pang November 2028 po, at the same time, pang May 2028, national and local elections.
5: Opo. At yung barangay election sa November 2028, diba? Sino-sino ang pwedeng magparehistro na as early as November this year para kung sakali makaboto sila para sa November 2028, let's say, barangay at sangguniang kabataan election, sir. Lalo na doon sa SK. Yes, sir.
8: Siyempre po, kung hindi ka pa 15 anyos, hindi ka pa pwede magparehistro para sa barangay NSK, lalo yung sangguniang kabataan.
5: Yes, sir.
8: Subalit kami po ay plano namin magkaroon ng 10 araw na registration sa 2028 ng July. 10 araw para naman doon sa magiging 15 ng oras at panahon na yon. Ngayon po, kahit sino po pwede magparehistro ngayong November, basta po hanggat maaari ay 15 anyos, pataas dahil nga pang SK din naman po. Pwede na sila magparehistro kung sila ay 15 na sa mismong araw ng eleksyon sa 2028. Mm. So pwede na po. At yung mga magpapatransfer din ng registration, pwede rin po silang magpatransfer na rin. Yung magpapareactivate ng kanilang registration, pwede rin po nilang gawin na ngayon pong mula ng Nobyembre na ito.
5: Okay, ayun. So ibig sabihin, ang point of reckoning pa rin is always, kung tatakbo ng SK, dapat at least 15 years old on the date of the elections mismo, Sir Anaha.
8: Yes po, at dapat hindi lalampas ng 24 anyos sa araw mismo ng eleksyon. Yan po ay sa November 13, 2028.
5: Mm-hmm. Okay, dito sa bubuksan na period for registration, more or less ilang mga botante ang inaasahan na makakapagparehistro, Mr. Chair, sir?
8: 3 million, Sir Alan, sa kasalukuyan 71 million tayo para sa regular na eleksyon, 25 para sa sangguniang kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabutin, Sir Alan, ng mga 74 million. And therefore, ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections po yon.
5: Opo. Pero dito sa binabanggit ng figures, around more than 70 million, ilan dito ang para sa SK lamang, sir?
8: Ay, separate po yun. Sa 71 million, hindi po kasama
5: okay.
8: SK.
5: Uh-huh.
8: Ang SK po natin ay 25 million.
5: Mm-hmm. 25 million ang makakaboto para sa sangguniang kabataan at meron pang 74 million naman para sa national at local elections sa 2028. Yun po.
8: Opo, at may posibilidad yung 25 million bababa yun dahil yung mga nag-15 yung mga 17 ay pwede po maging 18 na.
5: Yes.
8: Halimbawa, and therefore masasama na po sila sa regular na botante. So tataas po yung bilang ng mga botante natin na masasama sila doon sa 74 million. Yung 25 maaaring bumaba. Kaya lang, madami rin po kasi na magki-15
5: yun
8: ng mga kabataan. And therefore, dadagdag po yan doon sa nabawa sa 25 million.
5: Mm-hmm. Okay. Now, isang puntos pa moving forward, of course, Mr. Chien, yung pong mga balota na intended para sa SK, halimbawa, at barangay elections for November. Ang mga ito naman po ay pwede pang magamit kung sakali sa 20...
8: Ayaw po.
5: Dahil... Yes, sir.
8: Itatabi namin, Sir Alan, yun na maayos. I-warehouse natin na maayos kahit pa ang date na naandyan ay November 2, 2026.
5: Mm.
8: Sir, yan pa rin po ay magagamit natin. Mag-i-issue lang po kami ng resolusyon na kung saan yung lahat ng mga balota para sa November 2, 2026 ay siya rin mga balota na gagamitin para sa reset barangay SK sa November 13, 2028 naman. Kasi naman po, Sir Alan, hindi naman po iniimprenta ang pangalan ng mga kandidato sa balota.
5: Yes.
8: Blanco, and therefore, hindi po katulad ng automated election na naka-imprenta yung mga pangalan ng kandidato. At pagka po talagang nagkaganyan yung pangyayari, hindi mo na magagamit kung na-reset yung election.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, ang election sa barangay at SK na na-reset sa November 2028 ay mano-mano pa rin, manual pa rin, Mr. Chair, ano po?
8: Yes, mano-mano pa rin po yan unless magkakaroon ng batas at sasabihin na ang barangay SK elections ng 2028 ay magiging automated din.
5: Ayun. So ibig sabihin, itong mga nagastos ng COMELEC originally intended for November 2026 elections ay hindi masasayang dahil yung mga balota mismo magagamit pa rin sa 2028 barangay and SK election,
8: sa katotohanan po, wala naman talagang masasayang kahit naman po yung mga ibang gamit pa na amin pong nabili.
5: Opo.
8: Hindi po masasayang yan basta po ma-safe keep na maayos. Kahit po yung pinag-overtime, pinagtrabahuhan ng mga tauhan namin, syempre
5: yes.
8: Yun naman po yung nagresulta sa mga produktong ganito.
5: Yes.
8: And therefore, wala po halos na... At therefore, kung nasakaling na-reset, ang mahihingi lang po namin budget ay yung dagdag dahil sa pag-reset ng barangay and SK election dahil nadagdagan din ang ating botante, nadagdagan ng guro, at nadagdagan ng mga presinto.
5: Mm, okay, ganito. Mr. Chair, kanina nabanggit nyo na magkakaroon ng registration para sa bagong botante ngayon ng Nobyembre base sa revised calendar ng Commission on Elections. May nabanggit din kayo, next year magbubukas uli ng registration para sa mga botante, sir?
8: Sa 2028 na po yun.
5: Okay. 2028 na.
8: Sapagkat matatapos po ang registration natin mula second week ng Nobyembre, ngayon taon, pagkatapos tatagal ito hanggang July 30 ng next year.
5: Uh-huh.
8: Ang dahilan ay para yan ay matapos ka agad tayo, makapag-cleansing, makapag-hearing yung mga Election Registration Board bilang paghahanda naman ng 2028 National and Local Election ng Mayo. Pagdating naman po ng Mayo, May 2028 ay meron po tayong pagitan naman, 28 hanggang November of 2028. Sa pagitan po niyan, yung pong July naman, may 10 araw tayo na registration, lalong-lalo na para naman sa kabataan na boboto, sa sangguniang kabataan.
5: Ayun, okay. Nako, Chairman George Sherwin Garcia, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Baka mamaya merong nalimpungatan at biglang magpunta pa sa mga tanggapan ng COMELEC para mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Please go ahead, mga reminders po, direkta galing sa inyo.
8: Salamat po, Sir Alan.
5: Opo.
8: Opo, salamat po. At alam nyo, sa mga kababayan natin, dahil nga po sa bagong batas na hindi na po matutuloy ang election natin sa November 2, 2026. At dahil po dyan, wala na po tayong filing ng Certificates of Candidacy na mangyayari. Ngayon dapat na Lunes na ito hanggang 5 ng Oktubre. Ito po'y kansilado na at lahat po ng aktibidad ni COMELEC ay kansilado na rin po. Ngayon, of course, alam natin, Sir Alan, may pupunta at pupunta sa Korte Suprema kaya questionin ang naturang batas. Kaya lang po, hanggang sa kasalukuyan, ito ang mananaig na batas, ito ang umiiral na batas, ito ang ipapatupad ni COMELEC. Yung postponement na yan at yung resetting at the same time yung pagpifix ng termino mula 4 na taon hanggang 5 taon. So kayo po yung patuloy po kayong makikinig at mahihingi ng mga balita tungkol sa mga pangyayari niyan. Pero ngayon po, again, sa 2028 na po eleksyon natin sa barangay at SK.
5: Yes, sir. Salamat po ng marami, Mr. Chairman George Erwin Garcia, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
5: Thank you. Good morning. Ang Chairman ng Commission on Elections, COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time. Meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ha? Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa National Water Resources Board. Pag-usapan po natin, hingi tayo ng update mula sa National Water Resources Board sa mga preparasyon para dito sa posibleng epekto po ng isang very strong El Nino. Ayan. Ha? So, nandun na sa, papunta dun sa kategoryang yun eh. Very strong El Nino. Ayan o, pag-uusapan natin maya-maya. And ang ating makakausap ay ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sevilio David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, Mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 34 minutes makalipas pang 7 AM. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin this morning ang Executive Director ng NWRB, si Dr. Sibilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig po ang inyong programa.
5: Yes, sir. Una, sir, ay ingilan kami ng update sa mga paghahanda ng ating National Water Resources Board kaugnay nitong mga posibleng epekto ng pagkakaroon natin ng, ito na, sinasabing papunta na rito, very strong El Nino. Dr. David, sir, please.
16: Opo, no? Nung po naman, ano, nung magsimula po nung Marso, no, nung taon na to, ay ito pong pag-asa, no, na kapartner po natin, no, sa pagmamatsyag ng water supply po natin, ay nagkaroon na rin po ng parang abiso, no, initial na advisory. Posible nga po, no, na magkaroon ng El Nino, no, noong panahon na yon, no. At mula po, no, nung Marso, ay naglatag na rin po, ay tayo po ay nakipag-ugnayan na sa mga kasama mo natin, particular po dito sa Metro Manila, no, sa MWSS po at mga konsesyonaryo, para po ihanda, no, paghandaan itong napipintong El Nino. At sabi ko natin, eh, nito pong mga July ay naging para pong nasubukan na rin natin, no, kasi nga po bumaba sa 150 meters po ang level ng Angat Dam noong mga panahon na yon. At yun po yung pinakamababa, no, na itala natin sa level ng Angat Dam mula pa itong na-construct ito noong 1967. At noong mga panahon na yon, no, na kahit na record na mababa po, ay kung mapapansin po natin ay hindi po tayo nagkaroon ng major interruption dito po sa Metro Manila, no? Kaya po ano po ang ginawa natin noong mga panahon na yon ay una po, no, yung mga deep wells po ay pinayagan po natin ang NWSS po, no, para i-activate po, no, yung mga standby deep wells. At yung pong mga additional water sources po, no, ay inoperate na rin po, kagaya po itong mga water treatment plants dito po sa Laguna Dibay, no, at dito po sa may parting Cavite po. At yan po, no, yan po yung mga mangilan-ngilan po, no, no, sa mga intervention po natin para mapunuan, no, yung kakulangan ng supply po noong mga panahon na yon. At sa panahon na to, Alan, dahil nga po ay nagsabi na rin po ang pag-asa na papasok na tayo doon sa very strong El Nino.
17: Opo.
16: Ay magiging guidance po natin, no, itong mga ginawa natin, no, noong panahon po na mababa ang level ang gut dam para po mapaghandaan itong El Nino, particular po dito sa Metro Manila, no? At ito pong mga alternative water source, ayan po, ay nakalatag ulit, no? At susuportahan po natin ito ng mas agresibong water conservation measures.
17: Yes.
16: Ano po yun? No? Yung mga abiso po, no, sa may iba-ibang sangay ng pamalahan para magkaroon ng mandatory water reduction measures. At kasama rin po sa mga kabahayan, no, yung publiko po ay kayat po natin na paigtingin po, no, yung pagiging mas responsable po sa paggamit ng tubig, kagaya po ng pag-recycle, pag-reuse, at hanggat maaari po ay kung yung iba pong mga gawain sa bahay, eh, kung hindi naman po ganun ka-importante, ay bawas-bawasan po natin ang paggamit ng tubig.
17: Mm-hmm. Okay. Balikan ko ng konti, nabanggit niyo yung Angat Dam. Dito galing ang malaking bahagi ng supply ng tubig sa Metro Manila. Noong bandang Hulyo, bumaba as low as ang water level, 150 meters. Pero sa kasalukuyan, ito ay almost 209, ano, 208.8 meters. Halos bumalik na dun sa normal high water level na 210, sir, ano?
16: Tama, Alan, no, nasa malapit na po dun sa normal high water level, no, halos ilang metro na lang po. Pero Alan, ang target po kasi natin bago magtapos ang taon ay mga 212 po, no.
17: Okay.
16: Para po mapangalagaan yung pangailangan ng water supply sa Metro Manila, kasama na rin po yung irrigation dito po sa Bulacan at Pampanga. Pero dahil nga po, no, dito sa abiso ng pag-asa na very strong El Nino, at ang ibig pong sabihin nito ay medyo kabawasan, mo, no, sa mapag-ulan na mararanasan po natin itong mga latter part, no, itong bago magtapos ang taon, ay ito po yung pagkailangan natin paghandaan kasi kaya baka nga po hindi siya umabot, no, doon sa tinatarget nating 212 na meters na operating level bago po sana magtapos ang taon.
17: Ayun. At saka nabanggit nyo rin na dahil sa tumaas na na level ng angat, maging ang tubig na nakalaan para sa irigasyon sa ilang bahagi, halimbawa ng Bulacan at mga kalapit lugar, ay napagbibigyan na rin sa kasalukuyan, sir.
16: Tama, Alan, no? Ito pong wet cropping season nila ay dahil po nasa malapit na rin, no? Nasa normal high water level, ay napagbibigyan. Sabi na po natin sa ngayon binibigay yung buong o yung regular na pangangailangan po nila, no? Kagaya po ngayon, no, sa NWSS, ito pong buwan ng October, ang allocation po natin para sa NWSS ay nasa 46 cubic meters per second. At sa NIA naman po, para sa irrigation ay mga 20 plus 5, mo, mga 25 cubic meters per second po, no? At mababa po yan, no, dun sa regular, no, na ina-allocate po natin sa ganitong panahon po, no, sa NWS po, mga 50 to 52 yan dapat, at yung sa NIA naman, mga 35 po. Kaya ngayon pa lang po, Alan, ay kasama na rin po sa paghahanda po natin ay yung pag-optimize, o yung pagbabudget po natin, no, dun sa allocation na nire-release po natin sa Angat Dam, kasi gusto ho natin talagang matipid, no, no, na mas maganda sana ay hanggat maaari ay mas maganda yung kalagayan ng Angat Dam para naman po mapaghandaan natin itong El Nino na sinasabi nga po ng PAGASA eh, baka ito po ay tatawid, no, hanggang sa susunod na taon, particular po yung mga summer season po natin. At kailangan din po natin paghandaan yun.
17: Yes, sir. Dr. David, sa panig po ng mga water concessionaires natin dito sa Metro Manila, limbawa, Maynila at Manila Water, they have been properly advised na magsagawa rin ng kaukulang mga measures to make sure na conscious tayong lahat, ika nga, sa paggamit ng tubig natin na galing sa hangat, sir.
16: Tama po 'yon, no. Meron tayong meron tayong team, no, nakasama po natin ng NWSS at concessionaires at nasa Pangasiwa rin po, no, na pinangungunahan po ng DNR 'yan, no, para po mapaiting, no, yung mga water conservation measures. At sa parte na rin po ng concessionaires ay pinapaiting na rin po nila, no, yung tinatawag nating mga non-revenue water, no. Ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po, no, ng mga leakage, mga tagas sa sistema. Opo. Para hanggat maaari po ay mabawasan po, no, yung mga nasasayang na tubig na kasama rin po, no, sa mga contingency measures po natin ito.
17: Okay. Maliban sa Angat Dam, of course, we understand na ang ating Laguna de Bai o itong Laguna Lake is also a source of water, potable water na ginagamit dito sa atin sa Kalakhang, Maynila, sir.
16: Opo, no, tama po 'yan, no. Kaya nga po yung sinasabi nating alternative other sources po, no, bukod Opo. Po sa Angat Dam, no. Kung tutusin po kasi 90% po ng water supply dito po sa Metro Manila ay sa Angat po nanggagaling.
17: Yes.
16: At yung iba po ngayon ay dyan na rin po nanggagaling sa Laguna Lake, no, karamihan mo dyan, no. So may mga water treatment plants po tayo dyan na nakakatulong po sa kasalukuyan, no, para po makadagdag, no, doon sa supply ng tubig. At para naman po sa itong bago magtapos ang taon ay meron pong panibago, no, na water treatment plants po na pwede na po mag-operate, no, bago magtapos ang taon. Sa dyan po sa Laguna Lake at dito na rin po sa Upper Wawa, no, meron na po mga water treatment facilities na makakatulong na rin po, no, bago magtapos ang taon, no, para na pwede mapagkunan po ng karagdagang supply ng tubig. At sa tingin po natin, Alan, ay itong dalawang proyektong to ay makakatulong, no, doon po sa paghahanda natin para po matugunan, no, yung mas reliable na supply ng tubig dito pa sa Metro Manila.
17: Mm. Ayan, okay. Kumusta naman po sa kasalukuyan yung supply ng tubig galing sa mga deep wells natin? Limbawa, dito sa atin, sa Metro Manila at mga karating lugar, sir.
16: Opo, so ngayon po ay sabi nga natin ay pinapayagan po natin, no, ang NWSS po, no, para gamitin po, no, yung mga deep wells as emergency or standby pagka kailangan po ng karagdagang supply ng tubig.
17: Opo.
16: So ito po mga deep wells sa ngayon dito po sa Metro Manila ay yan po ang mga parang sinasabi nating standby, no, na karagdagang tubig na pwedeng pagkunan. Pero sa labas po ng Metro Manila, no, Alan, ay nagbigay na rin po tayo ng abiso, no, sa mga water service providers, no. So di lang po kasi Metro Manila ang tinitingnan natin.
17: Yes, of course.
16: Na magsagawa na rin po ng mga karampatang aksyon po, no, para papaghandaan itong El Nino, no. At ito po ay sa pagpapagitan din, no, yung pagkumpuni po ng mga tagas, no, doon sa mga sistema nila. At din po yung ano, yung mas mapaiting din po yung water management or water conservation measures po sa publiko, no. At yun naman po mga deep wells eh pagka El Nino po, no, kasi pagka El Nino po ang medyo tinatamaan talaga yung mga ilog, no, at nagda-dry po yung mga ilog natin at nababawasan, no. Pero ito pong mga deep well ay kung medyo short term, no, na El Nino naman po ay sa tingin po natin ay makakatulong ito at pwede pa pong mapagkunan ng karagdagang supply po natin ng tubig para sa kababayan po natin.
17: Ayun, okay. Dr. David, sir, baka meron po mensahe please sa ating mga kababayan nakikinig at na nanonood ngayong umaga. Lalo tigit, kinakailangan tulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig lalo na ngayong magkakaroon ng strong El Nino. Please go ahead, Dr. David, sir.
16: Opo, no? Salamat po, Alan. At sabi nga natin, mas ito po'y panawagan sa mga kababayan po natin. No? Paghandaan natin itong very strong El Nino. Ano po to? Unprecedented, no? So, sa, para ang sabi nga po, ito yung pinakamalakas, no? O may patinding El Nino po na mararanasan natin sa history po. Sa ngayon, no? At kaya seryosohin po natin ito at paghandaan po natin. Tayo naman po sa pamahalaan ay nagsasagawa po tayo ng whole of government approach para

0: updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
1: Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sevilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Radyo Publiko, servisyo, bayang mahal, news nationwide.
8: Balitang pambansa,
9: sa ulo ng ating
8: pinakamalawang na pagbabalita.
7: Ang Radyo ng Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko,
9: Radyo Publiko.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayanan.
7: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa,
10: magtulungan
9: para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
7: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mayigit pong 1,500 residents ng Tarlac na nalubog sa tubig baha. Natulungan ng Metro Manila Development Authority. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
15: Boss Alan, magandang umaga. Umikit kumulang 1,500 mga residente ng Tarlac City sa lalawigan ng Tarlac ang natulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito'y kaugnay sa kanilang misyon na tulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng mga pagbaha dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Tarlac City, nitong nakalipas sa Sabado at Linggo, nasa 1,456 na pasahero nitong Sabado, September 26, habang 1,041 na pasahero naman nitong September 27, ang ligtas na ihatid ng team ng MMDA sa Tarlac City. Ang gamit ng mga ito, Bosalan, ay mga dimakinang rubber boat, mga life vest at 100 meter pontoon na bridge na may bamboo handrails. Ang pag-aksyon na ito ng MMDA ay linsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na kaligtasan ng mga estudyante at magagawang tumatawid araw-araw sa ilog habang patuloy na kinukumpuni itong bahagi ng Aquino Bridge na gumuho nitong Agosto. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Oras natin, meron tayong 51 minutes makalipas ang 7 a.m. NCRPO, mayroon pong paalala sa publiko kapag oras ng emergency.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
16: Yes, Boss Alan, pinalalahanan nga ng National Capital Region Police Office o NCRP ang publiko, lalo na Boss Alan, ng mga estudyante, guro at school personnel na tandaan lagi ang salitang alis bilang gabay sa oras ng active shooter at iba pang emergency. Ang alis ay alert, lockdown, inform, counter at evacuate. Kabilang nga dito, Boss Alan, ang pagiging mapagmatsyag para

0: sa pagla-lockdown kung hindi ligtas, lumabas at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga otoridad at agarang paglikas kapag may ligtas na daan palabas. Ang counter ay tinuturing na huling opsyon kung agarang nakaharap sa panganib at wala nang ligtas na paraan para makalayo. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang manatiling kalmado, suriin ang sitwasyon at piliin ang pinakaligtas na hakbang. Hinimok din ng NCRPO ang mga paaralan at iba pang institusyon na maging pamilyar sa mga evacuation route, ligtas na lugar at paraan ng paghingi ng tulong sa mga otoridad. Sa oras ng emergency, paalala ng NCRPO, manatiling alert, maging handa at unahin ang kaligtasan. Alam mo na pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.
2: Oy, siya nga pala mga kaibigan, ha? Congratulations sa meron pong ginanap na pagpipin ng mga medalya. Kasama dyan yung paggawad ng Chief of Staff AFP at Meritorious Achievement Medals at iba pang awards dito po sa 1302nd CDC 1st Ready Reserve Infantry Battalion. Sa panguna po yan ni GOH Group Commander Colonel Maria Victoria Iblanca Flor, MNSA, Armor Philippine Army at Battalion Commander. Ganon din si Lieutenant Colonel Elmer F. Guevara, ang Adjutant General Service ng Philippine Army Reserve. Congratulations sa inyo, ha? Mga awardees. Teka. Ito nga pala. Kasama sa mga pinarangalan kahapon ay ang ating very own executive producer sa Boses, si Army Reservist Paula Antulin. O yan, di ba? Congratulations! Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, September 28, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukireon, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
19: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na.